0: Siya ba nga, kuha na ng patukar mahinoon nga. Lapat ang kanan driver mo, simpatiya, pununta ba? Ha, pananglitan o kuha di ha? Ay, lagpatukar di ha, o pananglitan di ka mo. Adili ka mo, simpatiya di ha nila. O kuhan, ay, lagpatukar di ha nga kuha. Ha, mapay magpatukar ka ganang. Kay unani gud ya nakas kasubanan lisod kayo na nga ha naon sa bahinoon nga ang imuha nga ko anon puting luuya pod nang naang mga pamilya nga nagbangutan unya patukaran nimo kul bata pa ko kul. Ha, way ma dili maayo. Ha, muna nga kanang naang manghinaot nga sa uban nga mga driver ani daghan maning green buses sa Cebu City. Manginaot nga kanang naang dili na ni mautro ang Cebu City ni ingon namang ilan ang paimbestigaran karon ang Cebu City kay sa maning kalakiha lagi nga ilang driver makasama nagkuan man in town na kanang naang nabutang man ni og kuan ha kanang naang na tanawa ilahang nga gi kuan in town ni sus bastilan. Ato sang kuano kay di ay flash report do nagkasanbay si Radyo Man Paul Lauro. Yes kasama Paul.
1: Kasuod na no sa on air onya penetrate tayo no niron sa mga sakop sa kabubinoan kinisunog na amigo dire sa barangay Puok si Chorender no palay ni nga bunga no ground floor type ni sa mga pamilyang bulo ang naikop sa sunog pasado alas 8 karong nga tuntag no so kusok-kusok ang pulbo sa kayo kagani ha kung kay totally burn ni Jutney ang nga palay dire kasama nga binji, no? So, padayon ang penetration sa ito mga sakop sa firefighter sa Talisay Fire, no? Kining barangay Lawaan o no, mini-engine o no, inikumbati karon sa ilang gun turret, kining ilang gun turret, kining ilang mga persingan o kining ilang house, no? Yung nagigamit ron, nagbomba sa nagbilaap pang atop na lang, hindi pa kayo naublo naman yung atop kasama niya, Benji. Ang atop na lang ilang itiwasan.
0: Ah, yes, Radyo Man Paul!
1: Yes,
0: kasama. Nanaang ako na kana mo kay ni sinya sa si kasa Radyo Man si kasamang ki dire. Ani sinya si kasamang ki Susminya ni balikan kana mo no karon tong taon. Balikan lang ka standby lang sa kadali ha. Ato ang attack na alas 8:45 na sa buntag. Standby.
2: Ano ba on bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikiting ko. Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites. Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more. Tanan sa'yo na tuon.
3: Basta ba on Bounty Fresh?
4: Makasama, pait na kayo panahon karon. Apan doon ay may balita gika sa pait. Kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag o kahupayan sa atong mga giantos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili makapaak ang sakit nga dinggi malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
5: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag naay dagkong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry.

0: gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-om.
1: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang halagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
2: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala! May PPI dito.
7: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang himala!
8: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per deposit.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you.
11: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
9: The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
11: Borrow up to 90% of your savings.
9: No processing fee and get fast approval.
11: So you should
10: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
4: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Straight to the point.
14: Ato ang attack na alas 8:49 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong nga buntaga. Onya ato sa balikan no si Rodoman Paul Lauro nining sunog karon no nga miigo sa Puok Talisay mga sukindig paminaw. Yes, Rodoman Paul, balik nimo.
15: DYHP. RMM report.
16: Ato man DJ balik dire sa fire scene nining oras sa karon nga gipenetrate pa sa ato mga firefighters sa ka tricycle driver. Inka sa akbang kadto. Oh, dari sa akbang. Lawat. Unsa man gyud nimo nakita sa balay ni kwat? Grabe, grabe. Tere, grabe. Buto ni wala balay ni. Ni Jan Bolo man ang balay ani. Wait, buto ka na dugo before sa kwat. Pagdanang kayo pero sa sud nga bahin na penetrate na gyud ni ang ato pani kamang binje asin holba gyud no hugno na ni ang tibuok ka ato pini nga balay sa pamilya nga Bulo o kang Jan Bulo niing mga kayo na dahil sa kyanan din eh butog na sunog na ni niing sa kyanan na no
14: oh bag-uro ba kayo kasamang Paul
16: bag-uro para makayo kasamang nga binje ato ko sa muna exclusive nga coverage na to sa DYHP kinibaoga sunog niri sa Pook Ranger sa bakbayan sa Talisay no? So ang murag utang damage lang eh kung wapan ni makuhaing kwan utuha kinisinara sunog yun siya kasama ang Benji no? So ako ko sa muna bunga no type mga ground floor ni siya nga panimay kasama ang Benji ang nasunog o kinipanimay sa pamilya ng Bulo so mga kisami kasama ang Benji o
14: oy na hurot yun.
16: Ya daga totally born jud siya.
14: Oh hurot hurot.
16: Hurot jud ya naamre di sila yung mga equipment diri sa kanang kwad sa mang binji o kanang pamatso ba pamatso.
14: Oh
16: lawas ko. Oh hindi ni ang usa sa mga nasunog jud diri kasama ang binji no. Sa kining ilang lam ni sa ilang murag stress bike so di mos balay da ko magutiga pagibutan mga balay diri. Dako ko diri ba.
14: So wala inoy tao dito sod ani kasamang pool nakagawas ra mga tao di sod.
16: Ato tong nakakita bicycle driver ako ng interview matud niya wa man siya nakita nga tao pero di ako nakita niya nagpaila na tag-iya. Kalitak puno kayo ang pag aso. So ang iyang gihimo ni guha na lang siya kasamang DJ. Gawas na lang siya sa balay kay nagkadako man ang pag-upno sa itong gayo na aso hangtod nga nagkadako kasamang DJ, no? Mao ni ang area nga naigo susunog kung inila murag stress nila diri nga para sa ground floor onya kini mao na ni ang ilang kwarto-kwarto susunod nga gisihan pa og pumbaron sa atong mga firefighters nga naghimo na sa ilang finishing touches na ni no nagkasakalugay na itong cover og sunog ilan na nila to nga under control na ni no under control to fire out kini formaha dito kasama yung lindi tungkol kay kwan under control fire out. Yeah. Kaguliyan sila na ilang nakita ang itong kayo niya utmo sa aso. Diring kapita mo nang ilag-itagan sa ilang enforcer o niya. I-confirm sila na sunog yun, balay yun ang tinubdan sa itong kayo na pag-utmo sa aso kasama ang DJ. No? Matulahan yun rin sila sa truck. O niya ang unang nakasunog diri yun sa compound. Ay na-open ni compound. Kaya doon naman siya i-gate niya ka ng remote o niya. Saka, slide-slide lang. Ang una nakapinitrit din yung barangay lawaan ilang mini-engine kasamang digit yung green na color kini at okita. O niya nakasunod din sa compound. O ni pagkaya niya gisuplayan na niya siyang tubig para din ang iyang tubig kasamang digit para continuous ang firefighting operation sa ato mga firefighters, no? O niya, nangabot siya ang mga fire truck sa Malisa in Smug nakahasag o dugang additional ng mga firefighters mag-abot nila mga firefighters sa BAP Talisay. So nakalapunan o mga firefighters yan ikumbate na yun o guwara ni siya ka tabok sa mga silingan pa ng mga kabalayan dahil gituyokan magkadiga pader ilang kumpa ng ilang balay kasama ang binjibisan o nahurot o kaugaw kining maong nga panimay sa pamilya ang bulo wala ni makatakod sa upan pa ng mga kasilingan na kaya naman ni mga silingan po din ng mga balay-balay o mga establishment kasama ang binji sa loyo wala ni tapot dito sa lain kay natuyukan na yun sa ato mga firefighters sa Talisay o mga firefighters po gagikan po sa ilang kabaranggayan dari sa nakayan sa Talisay kasama kaya Binji, no? O doon napagkabay na lang kayo finishing touches ang termino ani nila yun yung mga nabiling yung mga gagmay na lang ang pangapagapagka nabilin din sa may atupok sa kusami nga bahay ni siya kasamang Binji. Wala ang gitiwasan ko ron pagkasirin sa atong nga mga sakop sa kabumbiruhan firefighters.
14: Pagkadaku ang mambalaya di ay Rayuman Paul, no? Daku ang mambalaya?
16: Ako ni Kasalay. Din lang ko sila ni Kasquare Waiter ninyo pa, Adari. Wala ni Kasquare Meter, pero yung ako, ano yung sila Kasquare Meter. Nakatakuan ni siya ng compound, ha? 2,000 square meter. 2,000 square meter ring.
14: Good, ako, kayo?
16: O yung ka, Adari, kasama ang bindi niya. Ang iya pong balay, dako mo sa good, no? Kuhan siya bungalow, pero ground floor type nga bungalow nga panimahe kasama ang bindi, no? Kaya simintado man yun, talang dapat niya, Adari, sa bumbong, yun man kini iyang tiles kini iyang ilang tumbalan diri sa binji nga na pa'y mga siminto diri ang at ang kahoy ang ani kini mga kisamin ako kini wuling sa atok mo'y ako nakita diri ang kahoy kay mo may gitiwas ron pagpasirit sa ato mga sakop sa kabumbiruhan sa Talisay o mga firefighters gikan sa kabaranggayan kasama ang binji no kini nga mga ka-firefighter ron na mo niya gitiwas na lang sa pag pasirit ining kisami o gawuling sa atok mo na nagibumbahan ron pag-ayo makita diya sa atong igulay nga nag-aso pa man ron so mo na nagitiwasan ron pagpasirit ining mga orasa kasama nga binji no? So sa mga listeners na to somewhere diya sa Pardo area kay doon naman ni dagat po nga fire truck gikan sa Cebu City kasama nga binji kaya onan ka na ang dako man kayo ang pag-utbogid sa itong kayong aso kasama nga binti. Nung dahil doon ay mga silingan ng mga nadool-dool ng mga barangay sa Cebu City sama sa Bulacaw ay hinintalisay o Bulacaw dool naman lang na bangon naman ay sa kahit ayan niya. So nakadakan sa sila din. So maunin na okay po na nga itong mga firefighters niya sa Cebu City. Hindi maunsuhog din sa Cebu Ranger sa barangay Pungok Talisay City karong nga buntag.
14: Juan Magkuno kasamang Paul ang tagyaan na kanhibod member man nga katong abugad. Do?
16: Di pa taga siguro kasama ang hindi kay daghan mali mga bulo ko dire.
14: Ah, okay.
16: Daghan pamilyang bulo. Ako paniklaro ron. O ga. Kaya akong nasugatan ka ganiya nga. Muragwa sa iyang kagalingan. Murag shock siya kasama ang nabindi sa itabo. Daghan mali nga na kunya dyan bulo. O niya. Ako gipotana lang siya. Daklit.
14: O nga. Oh, mura magkwana. Kanang attorney board member dyan bulo. Ambo to giyaha ba na?
16: Matanon man niya dyan akong gikwa, di ba ka ni Junior kung nga...
14: Basig Junior?
16: Matanon man niya dyan ang akong na pangutana diri dyan, bulo ko nun siya niya. Pero di man siya, tiguan na kung namang binji. No?
14: Basig Junior na siya kay katong kwan man ko, no?
16: Basin, ato lang i-confirm o ato lang i-double check sa atong investigator niya katamang binji sa Talisay City Fire Station nga nagsugod sa ilang investigasyon karoon dyan sa fire station. Sir, ikan dyan din, sir? Paano lang ko rin patawad, sir? Sir, ato yung oras, dawat?
5: Oo, sir, akong i-rili na nga tutanan, sir.
16: Oo,
5: hindi na ako makakuha.
16: Hindi na ka-recall.
5: Oo, hindi na ka-recall. Dawat, dinitang
16: ako, dawat. Halos ang saan dyan, no? So, ang record doon na sa ilang opisina kasama ang DJ, no? Pero ato lang yan i-recap sa atong investigator karoon niya. Naabot na sa diri sa fire scene ining mga rasa nag-imo sa doon na sa adogang investigasyon. Basta, sunod na yun may kapot diri ka ganiya sa fire truck kasama ang DJ, no? Ay na visible na sa dayan nato ni sa atong monitoring system sa atong nga sakay sa atong iron or sa tour sa radio Mindanao network nakabot na yung tabi sa fire scene kasama nga binji at ay mga recorded lang ang mga video kaganiya sa atong pag-abot rin while waiting ta sa on air na to sa radio kaganiya kasama ang binji no? So atong aspon sa mga late viewers o sa mga late viewers sa atong sibyaanan o sa social media sa ni ka bungalow ground floor type na panimay yung panag-iya sa pamilyang bulo ang nasunog yung Sitio Ranger Barangay Puok Talisay City. Kapag nyo mga sagaya ni Sitio Puok Abogado?
17: Puok Abogado?
16: Board member. Si board member ato ni Jan Bulo.
14: Jan Bulo.
16: Pero katong yung anak, siya itong junior ko din.
17: Jan Bulo na to.
16: Diyan na gito
17: sa
16: Juan. Kini amahan, Juan. Juan Bulo. Asa naman yung siya ron, sir? Pahuan pila naman yung dito ni Turnat.
17: Rekot pa rin si Juan.
16: Katong Juan na, katong amahan.
17: Wala, pat na.
16: Oo, patay na rin. Nakaabit.
14: Patay na.
16: Former, former attorney Juan.
14: So, positive to.
16: Board member sa Lisa, una di ay kasamang binji. Wala di ay taon, italiwa na sa laing kalibutan. Wala ko ka-update ang ini at pinood. So, ilan ning balay, confirm na kasamang binji. Ang iyan na lang anak, no, ay nagpuyo din ka to si Juan. Bulo. Mauti ay ako napangutan na ganyan nga. Murag ba sa iya pang kagaling mo na murag siyak pa siya sa itabo kasama nga binche. So, ito na lang yung pangutan noon doon na itong investigator on duty. O gonsan ni Urasan na dawat, control, fire out, o nga onsay posibilidad ni anong nasunod kining balay ni kanhi attorney, kanhi provincial board member. Si Juan Bulo, no? Dari sa Buok Talisay City. So, eh, mawala na. Kasama din eh, no? Kung saan ako yung kapuno, signal ako hanggang matapos sa katong programa karong buntag. Live o eksklusibo diri sa Fire Scene. Ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Patak RML.
14: Okay, salamat radyo man, Paul Lauro, sa imuhang report. So, mo ito yung taon makasama on the Kwan Gyod, kanang na ang na Kwan Gyod yung taon balay, no? Na kanang nahurot o kasunog sa sud, mga sukindig paminaw, ang kining ni ang maong panimalay dito sa Puok Talisay. Ya, salamat ni kasama ang Jojo Abapo, no? Iyaha ko ng parinti din ni mga bulo diha sa Puok, taga Puok mo ni Jojo, no? So, diha sa Puok Talisay. Na? Okay, so atong hatagag pagtagad, no? Makasama kaning ato ang hisgutanan sad, no? Arita sa kaning bagong survey. Sa di ba tamo ados impeachment, ha? Di ba tamo ados impeachment? Kagahapong adlawa nga naama, nakita naman mo atong giunsa to pagpangutana makasama ni Senador Ruben Padilla, si Congresswoman Luistro, ang lead prosecutor sa prosecution team, prosecution panel, mga sukindig paminaw. Medyo nakakuhan sa Senador Ruben Padilla. Onya, atong atagag pagtagad kay kaning ni ang latest survey nga gipagawa sa Pulse Asia. Nagpakita mga sukindig paminaw nga majorities mga Pilipino ganahan nga si VP Sara, Vice President Sara Duterte ang mamahimo nga presidente sa 2028 nga presidential election. Ang survey gikandak ni June 28 ngadto sa July 3 o sa 6. Mao ni ang kwan sa survey. Onya dunay mga pangalan, no? Ang pirmiro gyud ang gauna diha si Vice President Sara Duterte, ha? Onya ang gasunod niya si Mayor Lenny Robredo, dayon ikatulo si Senador Rafi Tulfo. May si Tulfo kay naka kwan pa gyud, nakagunit pa gyud. Asa man to na ba to ikaw andiyak kasama ni sa kanay mo ni sa makasama ang statistics sa agipagawas, no, sa kanang na ang Pulse Asia. Unya na din niya sa muna elects at 2028 elections onya presidential preferences. Damutan niya close and open parenthesis long list. Okay, unya ni adire. Ari lang ta sa ubos, ritso lang ta diri sa ubos kay dili man ni affidavit ni matibag nga ato ang kuano. Ato pangitaon kay si General Turin apil man ni lista diri po, ha? Standby lang sa kadali makasama tong balikan ni karon tao, ha? Standby lang sa. Alas 9:06 na sa buntag.
18: Ang mga mommies, simula pa lang, sigurado ng Max Alaga at Proteksyon ang binibigay nila sa mga bagets nila, lalong-lalo na sa teeth ng pamilya. Dapat, Max Alaga, Max Proteksyon din from unique toothpaste with Max Protect formula. Max Protect because it helps stop cavities even before they start. At Max pamag-alaga ng breath, kaya fresh ang hininga with regular use. Tandaan, mommies, para Max Alaga, Max Protektado ang ngipin ng pamilya, unique maximum fluoride protection. ACS!
19: Pag-init na pod, bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kasagana ay nakakabtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Mommy, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabaskog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon. Mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa aton trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Cervicitis nigundoella gundii leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Straight to the point!
3: Ato ang attack na alas 9:11 na sa Kabuntagon. Balik na makasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Haon niya ato ning hatagan og pagtagad sa hakay. Kanang naang nigawas man nga survey karon o niya mo man ni gusto sa kaning gapa-impeach ni VP Sara nga gawas nga ipatangtang siya sa pagka vice presidente ilang paninghaon nga dili na makadagan sa 2028 o niya kaning impeachment usa ni ka pamaagi nga gawas nga matangtang siya usa ka pamaagi nga maguba sa mga tao ha gawas sa nga makaguba ba no sa mga tao ang sa SWS survey, ato naman itong gisgutan, unya gisgutan na sa nga Tony Rufil, no, sa yung programa sa Miaging Adlaw, unya karon kaning nga survey, lahi ni pod nga survey firm na sad. Ha? Kato, SWS man to. Kani, Pulse Asia na sad. No, nga survey. Unya, di ay, atong kung ano, good, ato ipakita ato statistics kasamang names palihok. Ha? O, kani sila, ngala diri na kani okay, kani sa picture okay ni mo ni siya ha mo ni ang mga kanang na ang naapil sa survey nga nakakuha og puntos ang top 6 no top 6 makasama nga mga kandidato sa 2028 nga dunay mga tao nga kanang naang mo kanabang nipili nila ha pero sa NCR ha in fairness ni Mayor Lenny Robredo kasamang Marisa og adto ang eleksyon ra sa NCR daog si kwan ha dito si kanang na ang Mayor Lenny Robredo ha ang Visayas og ang Mindanao lubong sa kaayo ni Vice President Sara bekon no kanang na atong kwan na atong ipakita ang kwan be ha kaning ni mo kwan ni magyon sa papel kay basig moingon nga ay mo na istorya kasamang Benzi na ay kwan oh ha na ay ebidensya. Ha? Na ebidensya. Wingon mo nga, unsa man din, notaryado ba ni, na may pirma kay. Pero bang kamatibag rabas NBI makasama, wa rabato pirmahin ni Las Canias o gwa sa notaryo. so di adire ang survey, no? Pwede ba na ito na mapadako kasamang names? Ha? Oh. Unya, si Vice President Sara Duterte, mga sukintig paminaw, kung ang eleksyon, gihimo pagikan sa June 8 ngadto sa July 6 kay mao man ni ang pagkandak sa kanang nang survey na mo ni ang pagkandak sa survey kung gihimo atong mga adlaw ang election mao ni ang resulta so number 1 nga nakakuha og daghan nga buto nakakuha og daghan mga sukindig paminaw nga kanang nang nakauyon si Vice President Sara Duterte. Ah, dire sa NCR good oh. Sa NCR kanina na dire mga location. Ha? Ang location NCR dayong balance dayong Visayas, Mindanao. O niya sa class na poy class A, B, C, class D, class E. Ha, mo ni ang ay mga class sa diha. Oh. So dito sa NCR nakakuha mga sukindig paminaw og 39. Ha? 39% na si Vice President Sara Duterte onya ang balance siya 31 onya sa diris Visayas taas kaysa diris Visayas 53. Ha? Diris Visayas 53 ang nakuha niyang score out of 100. So dito sa Mindanao, mo'y puting taas sa Mindanao, ay grabe, 87. Ha? 87 mga sukindig paminaw ang nakuha ni VP Sara dito sa Mindanao. Oh, natural, taga Mindanao siya. Ha, taga Mindanao siya, natural, ang mga taga Mindanao, mo kuan, yun na nimo. Pero dili, biya tanang higayon, nga taga diha ka, mubutar nimo mga tao. Ha? Kaya naabi, usahay nga, bisag taga diha ka, kanang imo mga silingan, imo taga barangay, di pod ganahan nimo, ha?
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
3: na may ubang ingon anak nga bisan og kanang imong silingan di ganahan nimo muunay og daot nimo higa kana ayaw butar anak kay strikta kay asawa. Oh, pero kani siya dito sa Mindanao sa iya mga sukin di pamino Pinoyes Mindanao. Ha? Taas kayo. 87% mga sukin di pamino. Ha? Ingon anak ang kataas sa iyahan nakuha ni VP Sara dito. Oh, unya dito sa kang gasunod ni Vice President Sara Duterte mao si kani Vice President o karon Mayor Lenny Robredo. Dito sa NCR nakakuha si Mayor Lenny og 38 unya usamoy ligas nila kay 39 ka VP Sara unya iyaha 38. Dayon sa balance pata sila. Ha? So nakapata sila oh. Ah, 31 po. Unya sa Visayas, medyo nalugi na sa Visayas si Mayor Lenny. Nga naman, 27 raman niya ha. Kang VP Sara, 53. Oh. Unya sa Mindanao, puting lubong ha. Ha? Lubong kay makasama si Vice President, akanikan ni Vice President Lenny Robredo. Pila man niya sa Mindanao, 8. Ha? 8. Ang nakuha niya dito sa Mindanao. Ha? Kang VP Sara 87. Iha 8. Muna nga kwan gyud kanang naa nga grabe kalubong sa dito. O kinsa may ikatulo? Ha? Ang ikatulo makasama mao si Senador Rafi Tulfo. Ha? At least na po diay na kwan na po ni Rafi Tulfo po diay. Abisan og daghang mga tao nga nangita nga asa namang imbestigasyon sa flood control mga Tulfo man maoy. Ha, si Irwin Tulfo man maoy head sa or chairman sa Blue Ribbon Committee onya wa man ka istorya si Rapi Tulfo ato nga kwanon tul ha, nga flood control tul ato imbestigaran tul wa man magingon pero at least ikatulo sa survey karon. Ha, tanawa onya pila man pila may nakuha ni Rafi Tulfo dito sa NCR nakakuha sa 16. Ha? Lubong siya ni 20. Age, 16. Sa NCR, nakakuha sa 16. Ha? Nalubong siya mga sukindig paminaw ni Mayor Lenny Robredo. Oh, labi nang gilubong siya ni VP Sara. Ha? Onya, sa iyahang balance, kuhan siya. Ha, 20. Diri sa Visayas, nakakuha sa 10%. Ah, may nalang tao na ay 10 pesos. Ah, 10 pesos, 10%. So, diri sa Visayas, dun ay ganahan po mga sukindig paminaw ni Rafi Tulfo. 10% ang iha diri sa Visayas. Sa Mindanao, 2. Ha? Nasa 2% sa Mindanao. dito sa Mindanao, 2 iya ha. 2% na kuha ang Rafi Tulfo. Ang ikatulo, pero layo ay ikaupat. Pero kanin si Rafi Tulfo, layo na kaayo. Layo na kaayo. Layo na service sa Rafi Tulfo. Samot na si Dizon. Si Vince Dizon, samot nagkalayo. Nga naman, dito sa NCR, nakakuha sa 2%. Onya, sa balance, wa gani, 0 gani yun o. Onya, diris Visayas, nakakuha sa 3%. Ha? Nakakuha sa 3%. Ay noon, kaning 3% nga nakuha ni Vince Dizon, posible ni og katuning mga congressman og mga opisyalis sa DPWH. Ha? Kaning ka Dizon, nga nakakuha sa 3% diri sa Visayas, ha? Sa Mindanao, ha? Zero ra begini, gisiruhan sa Mindanao, oh? Ha? Gisiruhan sa Mindanao, diri ra sa Visayas mo'y nakakuha sa 3%. Posible nga, kaning 3% kasamangke, kadto ni mga congressman nga nakadawat og malita, ha, mga taga-DPWH nga nakadawat og malita, ha, og katong mga kontraktor no, nga wala gukdas DPWH. Posible nga, kani sila, mauni sila ang katong 3%. Ha, ni Dizon, mga sukin digpaminaw. Niya, kinsa may ika lima. Ha? Ikalima, maosi. Magalong, ha? Binhamin Magalong. Ha? Oh, si Binhamin Magalong, mutang gibutang raba dire Benji Magalong, sangay pumiani no. Ha, si Binhamin Magalong, ha? Maoy naapil sa diris ikalima. Pero dito sa NCR nakakuha siya 1%, ha? Kaning 1% sa iya tingaling asawa, sa iya mga anak. Ah, may nalang masiro ka sa mang nisdor. Diripot sa balance, sa kakuha sa og 1% sa Visayas, siruhan si Magalong. Oy. Ha, si Magalong, di siruhan sa Visayas, sa Mindanao. Ganong gisiruhan man siya, tungod kay pagka, permiro pa lang sa ISUS flood control, grabe, daghan kayong gibuhian si Magalong. Daghan kayong isang gipambutiag si Magalong, kabahin sa flood control. Pero karon nahilo man po si Magalong, no? Murag paminaw na ko, nagalungan si Magalong, ha? Onya, kisa may sunod ni Magalong, ha? Di ana mga sukin, di paminaw sa unaided, ha? Ah, di ana kanini ang, wak na yun, murag mahulog na lang yung way kwinta ba, ha? Wak na yung kwinta. Ah, kisa may gason ni Magalong, no? Way kwinta. Si Rubin Padilla, ha? Maoy, kanang naang murag dili gusto ang mga taga Mindanao nga padaganon og presidente si Rubin Padilla, ha? 1% ra sa dito. Sa Visayas sad 1%, sa NCR oh dere dai. Ah, Rubin Padilla na dai oh kana sa asiruhan gid ay. Ha? Siro dili gusto mga tao Rubin Padilla pud ay mahimong presidente. Diri sa Visayas, sa Mindanao, sa NCR, ha? Why gusto nga mahimong presidente si Rubin Padilla? Sunod, kisa may gasunod, Rubin Padilla. Uy, apil malagis Bongbong Marcos, ha? Apil mas presidente Marcos? Ha? Na-apil si presidente Marcos diri, pila mayang score? Uy, zero mampultanan diri, ha? Ang ano man na zero man? Ha, si Presidente Marcos nga nasiro man nga. Daghan man kayo siyang ayuda nga gipanghatag dagway, ha? Ito na yung mga nakatagamtam sa, naman na gawit 20 kilos bugas. Ha, naman na gawit 20 kilos bugas, unya, wa, di ay nakapakuan sa iyang pangan. Pero, dili naman siya, di naman pwede mo dagan si Presidente Marcos sa 2028. Kaya ang Presidente, usar man ka termino. Ha, unom ka to'y usar ka termino. Ah, di naman sa pwede mo dagan, pero nga, na-appeal mo diri sorbi. Pero bisan lagi appeal sorbi unta, kato mga natagaag bugas, ha, natagaag bugas, natagaag ayuda, respetar lang unta magbutar po gamay, ha? Grabihag, siro, asa man di ang mga, ha? Asa man di ang mga, kanang na ang, mga natagaan o malita di ay, ha? Wa di mo laban di ay po, ha? O niya, kisa may sunod. Ah, si Basti Duterte. Ah, si Basti Duterte, zero po. Dili ganahan ang, dili paganahan ang mga Pilipino nga mahimong presidente si Basti. Ah, pero, wata kay balo og kanang na ang pananglitan og di makadagan si BP Sara ba? Wata kay balo ha, kani Rubin Padilla, kani si Basti. Ah, wata kay balo og dili makadagan na giyod si BP Sara, wata kay balo og mukalit rapunig sulbong, mo'y suportaran sa mga tao. Ha? Kung kana mo'y ugdi makadagan si BP Sara. Ha? O niya, kinsa may gasunod ni kanang Basti Duterte nga zero po, ha? Zero or wa na lang ni nila, wa na lang. Ha, grabihan pong masiruhan po. Oy. Di ako di kumuto o masiruhan po si Presidente Marcos. Si asa man yung ayuda di ay gikaon, ha? Ha? Tanawa, ha? O niya, kinsa may sunod di Basti Duterte, si Vico Soto. Oh, si Vico Soto, zero. Dili pa gusto mga Pilipino nga, ha, kanang naang nga mapresidente si Vico Soto. Ha? Dayong gasunod si Ping Lacson. Kanis Ping Lacson, ganahan gini siya magpresidente. Pero sa uma mga tao, di po ganahan niya. Ah, kanis Ping Lacson, ganahan niya magpresidente. Pero ang mga tao, di ganahan niya. Samot nang dili ganahan karon tungod kay ga, Ha? Tungod mga sukindig paminaw ka itoy-itoy na sa Malacanang si Ping Lacson. Ha? Muna nga, ang mga tao, ito, ganda ng mga tao, nagtanaw na minaw, rabe, sa mga tao. Si Ping Lacson, nindot ni siya o credibility sa una. Ha? O niya, polis, kuhan ko ni siya, kanda nga, pinpitsif ko ni. Ligdong nga pagkatao. Ha? Dili, mahadlok nga mo, butiags kamatuuran. Ha? Karon, wa na, natakluban mga sukindig paminaw sa katutuhan. Oh, kisa may sunod ha kay kusa may kuan ani karon ha? Oh, diri si Sol Aragonés. Ah, kisa mo dili man ni kay Ilado. Ha? Kisa man ni si kuan dili kay Ilado. Ah, pero kani oh, kani gani Sol Aragonés dili siya kanang naang dili sa Ilado pero lupig pa niya si Vicente Soto og si Risa Hontiveros. Grabe Risa Hontiveros, mudagan ra ba ning pagka presidente niya porti man pakalubunga, namuok man yung pakalubunga. Asan ba lang sa kadali? Asan ba lang sa kadali? Balik na karang doon ha? Alas 9.27 na sa bundag.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ano ba ang bukas ng chicken ko?
6: Ay, este ng chikitin ko!
5: Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo na tuon!
7: Basta baon! Bounty Fresh!
8: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmilk throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmilk throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisita ni hydrochloride plus chlorhexidine, the great, the generic name of Sawmilk throat spray. If symptoms persist, consult
9: CBOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
10: Versus previous formulation, our cheesiest CBOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
9: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, Barangay Tangke, Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Para sa tamong ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
17: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisaya Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kami giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Duos pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahil kaninyo sa RMN, Avoidus Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
18: Mrs. Ang sarap sa feeling kung may sulid kang masaligan sa panimay, di ba? Kanang dili ka bitinon. Pag-abot sa heavy duty nga hugason, sulid nga masaligan ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magtangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pod nga mutangtang sa bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation.
19: ISO certified, world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tag-init na pod. Vacation ready na ba tanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Straight to the point.
8: Ato ang attack na alas 9:34 na sa Kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa Tumbagkulo Kabildo karong nga buntaga ha. Ato magkasama og mga idol. Nato diri magkasama sab sa 93.9 IFM. Okay, unni ato ning balikan. Now kaning ato ang gi isgutan sa magkasama kay di man magkuhan ganoon, nay mo ingon nga kaning survey, nay mo ingon nga kani og ari ka sa mga anti Sara, ha? Ari ka sa anti Sara, mo ingon tuo mo nang survey nga di mo na tinuo. Og mo ingon sa ka sa og ingon sa ka ari sa ka sa mga pro Sara, ha? Kana mga supporters, mga sukindig paminaw sa mga Duterte. Kaya nga sila nga, kana mo'y sorbi. Ha? Uyon, may nang sorbi ha, o kanang naang aminado, may nang sorbi ha, nga kana, tinuod na. Ha? Pero gari ka sa mga pro-Sara, okay, way problema ang sorbi, tinuod na. Pero ikas anti-Sara, ha, anti-Sara, ingon ka sila nga, di na, tinuod na sorbi ha. So, lain-lain ang pangagpa sa tao, dipindig asa nakapusta. Ha? So, muna nga, no, kan, kinsa may mga kwan karon? Sunan ka o si Vicente Soto god. Ha, si Vicente Soto si kwan kanang na Tito Soto. Ha, wa gyapoy score mga sukindig paminaw. Ha, so wa gyapoy score. Unya kinsa may gasunod ni Tito Soto mga sukindig paminaw si Risa Hontiveros maoy pinakaiwit. Ha? Naglibot-libot naman unta ni si kuano si Risa ba? Onya do na man ganitoy. Wala pa hinuon officially pero official na ba to nga ni kanang ni declare si BP kanang naang senador Risa Hontiveros mudagan? O di ni official na to or kanang di ba ni Lance man to sag ingon nga Risa na. Aso Risa na? 2028 Risa na ba to or kato sa iya mga supporters lang? Ha? Sa iya mga supporters lang. Ni kuana daghan naman sa mga supporters nga ningon nga padagano na si kanang na ang senador Risa Hontiveros og presidente. Ha, pero pag-abot ni Risa, pag-abot makasama sa survey, mao may kinaiwitan in town. No? So kato di ang mga supporters niya, unsa man to? Ha? Dili dito ba unar ba nga gi-launch ning ni ang Risa na, 2028, Risa na, dito sa Bakulod. Ha? Dayon, diri Sugbo, nakahimo sa to sila diri. O niya, asa man ito mga tawhana, o guwa to sila mo, ay kung inabinayran po to nga, nagwan, dili po nagway, oy. Ha? Pero, unsa man niya, sorbi, basin og wala nila matimingi og pangutana, no, katunto ang mga tawhana nga mga supporters ni Risa. Na, nagko kayo mga plaka, gudo, tiyaw mo na, ang mga kanang naa, nga mga tarpulin, Ha? Na mga tarpuli na. Ha? Risa na. Oh, risa na. Pag-abot sa survey, kinaiwitan man. Pero dili pa hinoon ta makakuan karon kay taas pa man kayong higayon. Napagoy next year. Ha? Napay next year. Basi nag makatusik-tusik ni si kanang naang Senador Risa Hontiveros ni karon. Basi og. Ha? Napamay kuan. Ha? Napamay. Kanang naang napamay. Next year, unya, taas pa kayong higayon. Pero amo to mga tao og gusto na ba sila nga si Senador Risa Hontiveros mao'y mulingkod. Pero sa pagkakaron, wala pa'y kanang na ang makabuntog ni BP Sara. Ha? Sa pagka-presidente, mga sukin, di paminaw. Ani deklarar pagod nga mo dagag presidente si BP Sara. Ha? Dagan sa presidente. Si Lenny Robredo niingon na nga dili sa mudagan. Sabuna nga niingon si Senador Risa Hontiveros nga kung siya maoy kuhaon sa ilahang grupo, andam siyang mudagan kay andam siyang moservisyo, nga patas o kwaliti sa mga tao. Ha? Ang tanawa ha, Bekaron. Ang impeachment gani, nagpadayon. Ha? Nagpadayon ang impeachment o niya kanang July 6. Muna ang pagsugod makasama sa trial. Kanang na ang June 28 na impeach na si BP Sara ana diha sa Kongreso, diha sa Lower House. Ang trial July 6. So ang mga tao, kwan gyapon niya? Gusto gyapon nga siya may mahimong presidente? Ha? Asa man tong pagdeklarar ni kanang na ang BP Sara pang dong bipaliho ko no tatog plebe? Katong si Vice President Sara ba nga ni deklarar na siya nga mudagan sa pagka-presidente at katong paminahon sa tobe. Kani at tanawa ha. So tatakbo bilang pangulo ng Pilipinas at katong paminahon sa kunobe, may kunobe.
9: I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mm. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas.
8: Tanawa ha? Muna'y makasama si Kuan, kaniyotsa, kasamang sa kaniyotsa ha? So muna'y makasama ang pagdeklarar ni Vice President Sara Duterte nga mudagan siya pagka-presidente sa 2028. Muna nga, pagdeklarar niya, damor na hinoon sa nga gigukod og maayo. Na? Sa diya sa Congress gipa-impeach gyud siya. Unya karon diri sa Senate gitry siya. Ha? So muna nga tanawa gud oh. Ang mga tao nakahibalo na ang mga tao sa mga pasangil. Ah kanintanan pasangil pa man. Ha? Dito ni VP Sara apan wala makuha eh. Ha? Wala makuha eh makasama ang mga tao nga ni salig ni Vice President Sara Duterte. Kanang si VP Lini, kani Vice President Lenny Robredo, naa na si mga tao sad nga iya intak na iya mga tao. Ang nakaapan sad kasamangki kay dili sad na nakadaghan. Pero kung pananglitan og wag tangon si VP Sara, o niya walay ibutang si VP Sara ba nga iyang padagano, why supportaran ang mga Duterte, kanilang sila si Lenny Robredo, si Rapi Tulpo, si Vince Dison, Magalong, ang mudaog si Mayor Lenny Robredo. Ngano man si Mayor Lenny Robredo, naanay mga tao sukad pa kaniadto. Sukad pagdagan niya Vice President hantod karon wa na ma kuan ang iyang mga tao. Ha? Pero kis BP Sara kuha man yang Visayas ug Mindanao. Dito sa NCR patas-patas sa dito pero gibawi diri sa Mindanao ug Visayas. Ha? Itanawa ko to sa survey, tanawa kinsa may daghan kaayo nga mga tao nga nikuan sa survey, ipadako gud palihog ka sa mga names. Anawa ha, sa survey, ari ka sa kanang class sa tao ba? Ha? Sa class A, class B, class C, class D, class E. Oh. Pila may nakuha niya? atong padak-an gud kasamang names kanang sa class ABC. Ha? Nade butang kanan pinaka kuan naa sa right magatubang kas papel naa sa right side na ingalan sa class nya naa sa ubos ABC dayong D dayong E. Ayaw na ingong class dili ni kuan na class record. So dolay kolom diha nya na ka kana kanang gibutangan og yellow ni kasamang name sa kana mo na ha kanang gibutang nga yellow mo nang class diha. So dunay nakabutang diha nga class ABC kisa man ang class ABC. So kanang class ABC mao na ang kadtong mga kaigsuuna nato nga nang nasa upper class, nasa upper class or katong mga top earners ano pagikan sa dato pinak

0: kanang literacy. Una, middle class. Ha? Nasa middle class muna nga katong mga dato-dato o na'y kaya, ha? So katong gikan sa, na, katong nga gikan sa dato-dato, dato, na yung pinaka-dato, 40% anak nila naa ni VP Sara. 34 anak nila naa ni Mayor Lenny Robredo. Taas gihapon. Ha? Unya, pila man kang Rafi Tulfo. Ka Rafi Tulfo, 10% sa mga dato, pinakadato, dato-dato, ha? 10%. Muna ha, katong mga upper class. Upper class, apila di ang middle class. Unya kang Vince Dizon, usa regyon, usa. Ka Magalong o Sarapon, ha? Katulagin ni mga taga-DPWH o mga congressman nga nahatdas malita tingali. Sanbay lang sa kadiyota, sanbay lang sa padayon ng karong taon-taon, ha? Alas 9.44 na sa buntag.
1: Kidney care time.
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Kailangan ko mag-withdraw.
7: Himala! May BPI dito.
4: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
7: Isang Himala!
8: Partner stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes, maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake, may diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Delivery! Maria Jose!
11: Is that box really mine?
10: Surprise!
11: Why are you inside the box?
10: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
11: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
12: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
5: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Seth Living Testimonies.
14: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
15: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
14: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
15: Uwa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
13: Living Testimonies.
9: Mami, makahilom-dom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time.

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
4: Oh, simple, Razor Max. Paka-plus og sed liniment oil.
3: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
3: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako? Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
4: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Straight to the point!
6: Ato ang takna alas 9:50 na sa Kabuntagon. Balik ta makasama diri sa tuang pagkulo kabildo, no, diri sa tuang pagpanag-uban usab karon buntaga mga sukin digpaminaw. Now ato ang balikan ni kay ang uban, ha, ang survey mayo lagi sila nga ani kuan anang survey kay survey ra man, ha, pero imong tan-aon, ha, gawas lang ato mga trolls kasama nga kanang naang kasamang luy, ha. So naa sa ABC nga class 46% ang nakuha ni BP Sara. Ha? 46. O niya, ikumparar ni mo sa kang Vice President Lenny Robredo, 34. Ha? Porsinto. Ang kang Vice President Lenny Robredo. O niya, sa Class D, arita sa Class D, medyo taas-taas nang nakuha si BP Sara sa Class D, o niya, ni maba ang kanang kang Mayor Lini. Kung sa maning class D, muna yung katunto ang mga kanang naang pubre, ha? Muna ang kanang pubre nga, murag naaray, kwan ba? Papubre-pubre ka sa Mamarisa, pero naay kwarta, ha? Oh, kanin siya nga, pubre ni siya nga, naay kwarta, ubusas middle class, no? Ubusas middle class, muna nga, muna yung matawag sa class D. Nitaas siya! 48%. Ha? Unya ang kang Mayor Lenny Robredo ni maba. Ha? Unya ni taas kang Tulfo og 4% gikan sa Jess na imo nga 14. Ha? Kang Vice President Sara Duterte gikan sa 46, naabot og 48. Kang Lenny Robredo gikan sa 34, naabot og 25. Ni us-us og 25. Oh. Tungod kay ang uban nga mga nanasa kanigang naasa mga pobre na kasamang luwe, murag dili kayo kuan si Mayor Lini sa mga kanang naa nga ubos sa middle class. Murag dili kayo sa patok mga sukindig paminaw bas masa. Ha? Ari sa class E, mao na ni ang katong pobre gyud. Mao na ni ang katong naas masa. Ha? Mao na ni makasama ang kanang naas masa nga nato nga mga kaig suunan class E, puting taasa, 59. Ha? Apil na ana ato makaig suunan, nga kanang naadya sa mga squatter areas, apil na ana nga kanang naa namuyo sa kanang naa nga mga hilit-hilit nga dapit, pero bisan og na sila namuyo sa hilit-hilit nga dapit, nabi uban kurtahan diya. Nabi uban nga mga kanang sikrito lang diya. Ha? Pila man, 59%. Nga naman, number one nila nga danahan sa mga Duterte, disiplinado ang mga tao. O labi na ka ng drugs. Ha? So nagkaputin taas sa 59. Kang Mayor Lenny Robredo nagkaubos. Pagkaabot na sa masa, wa na damay na lang ang porsinto sa masa nga naangko ni Mayor Lenny Robredo. Ang kang Rafi Tulfo, gikas 14, pag-abot sa masa, napunag usa. Na 15 mga sukindig paminaw. Ha? 15% apil na ang mga katong mga magtiayon ani nga magsigig away nga nalabanan ni Tulfo, ha, kay basta magtiayon away is magtiayon isog man kay Tulfo, ha. Ha, basta magisgot yag away is magtiayon, ha, away is magtiayon, husayon ang away is magtiayon kana korte ng Tulfo, ha. Ah, tanawa ha. O niya, ni saka siya og usa ka porsyento ni 15. Ha? So kanin tulo maoy lagas-lagas pero layo kay glubong si Tulfo. Ikomparar mga sukindig paminaw ni VP Sara. Si Lenny Robredo gani. Dili kayo inana ka close ang ilaha mga sukindig paminaw nga kanang naang score. Ha? Dito sa NCR lang kay natural taga Mindanao mas VP Sara. Ha, dito sa NCR lang kay kuan man ni kanang naang sagol man dito sa NCR na ay pinklawa, na ay dilawan o niya ang mga kanon ang katong tuang mga tuan katong mga Marcos loyalist, tuaman aman di magyud sila ni VP Sara, tuaman aman dito ni Lenny. Ha, muna nga dito na ipon sila. So nganong daghan man kaayo nga mga masa nga ganahan makasama nga si Vice President Sara Duterte mo'y mapresidente. Ha? Tungod kay una kanin drugas. Nga naglanas, nagbayo ang drugas, nagbaha ng drugas, daghan ng kawat, daghang patay, daghang adik. Ha? Muna nga bahalag nagkapubri-pubri ta basta atong pamilya luwas. Bahalag nagkapubri-pubri ta basta kay panahos kagabion, panahon gikantas trabaho, dili ta makuyawan, dili ta ma kuyawan sa tuang mga minals kinabuhi nga tapas trabaho, tapas gawas. Ha? Kay panahon sa amahan sa una, kuan man, kanang naa nga ang mga adik na hadlok man atong panahon na. Ang uban ni surrender, nagbago. Ha? Nagbago ang uban. Ang uban, gipatay og unay silang amo. Ha? Sumuni ang kanin sa kwan sa survey. Ha, pero kani, naapa ni mga panahon nga mausab, kay layo pa man ang eleksyon, 2028 pa man, o niya, kanang, sa pagod-taron, Hulyo pa, so doon na pa'y kausaban, labi na kay nagdagan ang impeachment karon. Ang trial, mga sukindig paminaw ni Vice President Sara Duterte. So nagdagan pa man, so doon na pa ni mausab. Muna nga, kani nga ubos, kani nagtinguha ang yung mudagan pagka-presidente, Risa Hontiveros, di amagis pinaka-ubos yung maayong, wa amagis ko, risk na ubsa. Ah, mismo tingalig mga parinte ni Senador Risa Hontiveros, yung mga parinte, murag wa amagyong ganahe, o tanawa, zero, mangyuro. Ah, pero doon na pa'y panahon nga mukama si kanang na ang Senador Risa Hontiveros. Ah, taas pa kayong panahon nga makakama siya. O niya, ipakita nga kanang na ang agresibo sa flood control. Mismo gani karon hilom mas Risa Hontiveros flood control. Ha? Mismo karon hilom. Hilom sa flood control. O niya, kanisang sa mga sa Cebu sad, hilom sad sila. Ha? Noon, kuan man sila sad. Sa human rights, kuan, may gini sila sa human rights sad. So muna nga kanang naang ang mga tao pananglitan ani og kani labi na kinigawas ang survey samot na gyud nilang pit-on maayo si kanang naang VP Sara. Unya kani godo si Vince Dison posible man nga ang dad-o ni presidente Marcos iyang suportaran either si Vince Dison or si Rafi Tulfo. Ha? Kay kana si Mayor Lenny Robredo di po na magpagalong sa mga Marcos kay kontrabe na sila. Karon lang ni sila nga murag nagplastikay sila kay kanang kontrasad ang mga Duterte o kaning pinklawan. Ha? Karon lang pero plastikay na sila sa tinood lang. Wa po na makaoyon si kwan oy. Ha? Kanang mga pinklawan, wa po na makaoyon sa mga Marcos oy. Ha? Tanawa ha? O, kanang kanana ang kwan man. So kanin si Rafi Tulfo tingali. So naan eh. Kaya naman diri o naa si Magalong, naa si General Turi. Ha? Si Turi mga sukindig paminaw, napil mas Turi diri. Pero murag sayang ang gasto ni Presidente Marcos ane og sa ha? Sayang yung gasto si Turi ang sabakon. Layo magkayo. Doon na pa'y apuruhan kani si Rapitulpo og si Vince Dizon. Pero si Dizon, murag layo po kay si Dizon, gawas lang og mukumbati gid sag maayo na ay mapapriso siya nga mga mapapriso nga mga congressman, mga kanang naang mga taga DPWH, sa labi nagbadakpan ang flood control, mura og kuan-kuan ang mga tao tingali. O si Rapitulpo, Rapitulpo kuan man eh, klaro man eh nga di agyot sa administrasyon. Ha? Oh, so muna nga, di maginis na musungag mga sukindig paminaw kay ngano kaha nga dili makasungag sa administrasyon, duda sa mga tao nga, ngano hilo man mga tulpo, karon nakadawat yung tingal dinig balita, tingal. Onya muna, ngano, pananglitan o kinsa may material nga magamit sa administrasyon. Kagbingon ka nga si kanyang Speaker Martin Romualdez, wa man. Burti naman basaas, yangan. Wa man kayo ma-appeal niya survey, oh. Ha? So kung si kanyang Speaker Martin Romualdez maoy sa bako ni BBM, adili, raga kuli kayo yun. So naanin ni Rani, Rapitulpo or Vince Dizon? Ha? O, Rapitulpo noon, medyo nakakuan-kuan yun siya, pero di po, o palitan mo ng skura, mudaog na lang si Lini, o budagan si Mayor Lini, kumparar ni Rapiro, mula ginangawa patakahibalo kay ang administrasyon, kusgan kayo. Ha? Kusgan kayong administrasyon, wa pata masayod yun unsay kwan ane, kanang ilahang dua mga sukindig paminaw. Ha? Ha? Nga, ilag yung gusto nga di makadagan si kwan, BP Sara. Oh, pero naman, namas Bunggo. Nasi Bunggo, nas Baste, nas Pulong. Ha? Napa Rubén Padilla, pwede sa ni Rubén Padilla. Ha? Ah, so muna nga kaning ni ang muna ang kaning survey. So doon na may laing mga survey sad. Ha? Ang mugawas o doon na po'y laing survey. Mo update lang sa tanin nyo mga sukindig paminaw. At to makasama po galing doon ay laing survey nga mugawas na sag-utro. Kano saan na po ka mo pahigayog survey? Karon kuan maro, murag sikan quarter, tingarilon. Ha? O kuan na ba? Enero, Pebrero, March, first quarter, March, April, May, June. So June, so kuan na, second quarter. So na third quarter, tingali sad nga survey. So ato na sa tamo update ta, unsa na po'y dagan ani, makuhaan ba ning pagsalig ni sa mga tao nga ito ni BP Sara tungod sa nagpadayon ng impeachment trial or magpadayon mga sukindig paminaw nga musaka. Ha? Kay labi na karon sa trial, wa man gyud sila kaguba sa kuan. Ha? Sa trial lang daan nga gusto nilang gubon si BP Sara, wa man maguba. Kay ang ilahang gipresentar ang una ang Article 4 nga kanang naang nibahad kuno si Vice President Sara Duterte's presidente, wa man sila kapakita og kuan. Ha? Wa man sila kapakita og naagi na contact si BP Sara. Ha? Kay na magud usahay nga mamita tong giingon ni giingon sa defense team, si Matibag, ingon si Matibag, gipakita katong video, mantay mo itong video nga ipakita ng attorney, ha, gahapon, nga si Matibag, o kato si Mel Sabio, ha, nga kanang na ang usay, basta naatas ka suko ba? Naatas ka suko, naatas ka lagot, naagyoy mga pulong diha, nga mugawas at tumbaba, nga dili na to intention, mantay ka, nikahuman, magmahay ta, nga naman tungod na sa to ang kapungot, outburst mga sukindig paminaw ba? Nga di ni mo mapugnan. Ha? Na, kanini ay. Muna, giangko ni, gipresentar ni dito sa, pero kani, wala ni giplay dito sa kanan trial. Wala man ni giplay, apan, gipahinumduman ra sa defense, may sa tusikwanda, kato attorney binluan ba? Batanon to, pero kanang, may sad nga mo, kwan, may sad nga mo, dala mga sukindig paminaw, o ga, mo dala, o pangutanan ditong Matibag. Ngayon sa kanang kabipisara, dili man intensyon niya nga. Katuwatos intensyon niya. Nganong nahimo to niya tungod kay gawas nga doon na sa itrit, katong panahuna na kontem si Atty. Zulaika Lopez dito sa Congress. Lagot kaysa kayo, suko kaysa kayo, tungod sa iyang kalagot na kaistorya sa ato. Ha? So si matibag yun sa matibag, oh, part na nang atong kalasukuan na, atong kalago. So yun ka nga dunay na kontak, wa man, wa sila nakapresentar. So katuntulog ka mga witness nga NBI nila, mga bray to sila, pero dili to dapat, mao ilang himuon nga witness. Nanuman, wa man kakuan, wa man kaugpo mga sukintig pamin. Ah, so muna nga kuan na to diha. Oh, okay, matan na kuan na. Ato lang balikan sa mga sukin, di ba minaw ha? Ato lang ang balikan sa unya. Arisa ta sa kuan, kaya di amay. Unsan ni sakyanan ba ni nga kuan? Ha? Sa man ni nga kuan na nga ato ni balikan ron taon-taon mga sukin, di ba minaw sa bahakay. Ah, sa di ba ta mo padayo, na hit and run, ato ni kuan nun ron. Kaya unsan ba ni nga, na may sakyanan nga na kuan, uy? Ha? Ah, karun taon-taon, ato tanaw ni karun taon-taon, da sanbay lang sa... alas 10:04 nas buntag.
2: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi atong sang panalipdan ng atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta si C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Mama mia,
7: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7 at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Mag-cut-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini. Adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol. Mag-uban-uban kita nga mohulma o mas luwas, ligod o mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric o DYHP Cebu.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanimao ang inyong helpline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
8: Mas klaro na ba bisan gabi?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
10: Sulayod ang bagong produkto to iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Lang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang ulnang
11: mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug garon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ahoy! Kidney care time!
13: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
2: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gadtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte. Rexidol Forte, kaya ba natan di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat, mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.

0: si Ann-Ann Nebres halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikaw capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil naulian ako din pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Straight to the point.
3: Ato ang atak na alas 10:12 na makasama sa kabuntagon. Baliktad diri sa tong pagkulog kabildo karong buntaga. Now ato sa nga balika no makasama kay kanang naang sadipan nato tamo adto sa impeachment kagahapon kaning sila si Senador Rubin Padilla o si Congresswoman Luis Tro ha kaning ilaha makasama nga ha lantog di mayingon lantog bangutana lang o niya medyo kwan ba ha medyo kwan sad ulaw-ulaw sa to gamay da nga ato sa nga kuano ni kay di amay nahitabo makasama nga sa man ni hit and run ha dunay hit and run nga nahitabo diha sa Lapu-Lapu. Unya puting pagkaluuya in town kay ang bata rabanga na kuan in town. No dunay bata ba nga na ligsan makasama sa sakyanan unya ni sibat ang sakyanan town? Ha? Muna ang ato ko anong bika kani mo ni ang kani sa kwas video. Ah kani mo ni. Sus luuya taw sa bata no ngano mangi pasagdan man ni sa kuan? Ha? O dana. Hisus gidaro og kuan oy. Ha gidaro kanin duha ka bata unya ang usa ka bata maoy may kinakadagan kay nagatubang man siya. Ha? O, nagatubang kay gida, nagkuan man. No, no, oh. Sus na mo pustunga ni mga bata. Hala, nalagpot na yung usang gamay, oh. Ang gamay yung bata, nalagpot, no? Anasa ko kasamang names, anasa. Tanaw, ha? So, naay duha ka bata, des karsada. Ano lang sa ikuan, sa iposa, katong kuan, oh, no? Sus, pagkalagputa, oy. O, dito, nakita, oh. So, katunto, dito, oh, sa kaning ni ang nakita. Gikwan lang nato kana na ang giblurred lang no gipablurred lang nato sa kay bata ra bataon ni nalagpot layo kay kalagputan gyud layo kay kalagputan hasta ang katong signage bitaw apil og kalagput pero ang signage wa natumba ang bata maoy na wa kabangon ha wa kabangon ang bata luuya ni bata no na man punis tunga sa karsada asa mang inahan ani ha ho tanaw nalagpot ang bata in town yagi adto sa siyang kaubang bata no. Asa tong video at tong tanawang video sa mga names with eh. Aha, kanabi. CCTV ni nakuha CCTV o kani o. O duha ka mga bata nas kalsada nas tunga. O nang lingkod sila sa nay signage manggod nga gibutang nga all traffic o sana o kana o. Sus. Ah, kuan gyud sila gidaro gyud. May ganin ning bata nga dako-dako kay kaning atubang sa auto a kaning sasakyanan. Naka kuan siya? Kabantay siya ba? Oh, kuan siya? Ikid siya? Sus, ang usaw, wag ikabantay ang gadarong sakyanan ni Ditso ra magdagan, nagpaturato, iraman. Ha? Kisa may nakawanan ni Dagway? Kisa may, murag karon, wag niya po ni mailhi, no? Nga, oh, tanawa. Luuyas, bata, oy, nga naman ni nga, ang inahan, wala man po ni kuanan niya, ati mana. Oh, tanawa, oh. Sunaan ni sa kuan, di ay, kanang naang asa may dapat sa dapit sa Lapu-Lapu sa basak ni o sa basak Lapu-Lapu makasama o niya luya po sa mga bata no kaning usa hino o nakaikiyas ning usa o hop ops o o o nakabarog ring usa nakadagan ang usa mo iyang gidagan ditong usa kay na lagput man hasta ang kaning ng signage nga all traffic good apil og kalagput o tanawa o o sus marnabalhin o. Huwag po'n matumba, no? Ang signage, huwag natumba. O, tanawa ha, huwag natumba ang kaning niyang sa signage makasama o niya nadala ditong apil. Rabiha, aning kuana, no? O. O, tanawa ha, o. So, doon ni kabata naglingkod. Ganun di ang po nila naglingkod nga. Alas dos na mas kadlawon. Happy to man alas tres. O, tanawa. Asa mang inahan ani Dagway nga kanang naang alas 2 sa kadlaw na. Oh no, duha ka buko. Kaning usa nagkuan na Dagway ni sila. Unsa dagway ni ilang giistoryahan dagway diha? Di ba dagway ni sila managsuon or silingan na ni pag igagaw baka ni? Oh. Naampot sila nin tungas karsada in town. Ang inahan sa bata ng dadasmagan, ha, nagpatabang mga sukindig paminaw dito ni Congressman Ahong Chan. Ha, nga maila katunto ang sakyanan nga naka hit and run. Ha, aning ni ang usus, grabiha, uy. Grabiha sa kuha, no? Oh. Nanawa nga kuan in town ni ha, diha makasama sa lapu-lapu o niya. Ano man nga, diha man ni sila ng lingkod po, no? So, naganang alas, hapit na alas 3 ba? Hapit na alas 3 sa kadlaw, ikaw inahan mag-awa, gigaoy nga asa man dito si Kuan? Ha? Oh, pero naay na ingon nga murag tulo ko nun ni kabata, wikono bito ko nun, kuanon. Nakuloy usang bata nga Kuan? Oh, kana. Anak ko nung kasamang ni si Hunong ko nung ay napita ra diya.
2: Straight to the point.
3: Anak, kanang na nga, Kuan ra, kanang katong wala pang sakyanan ba? Kana, anak, tanawa oh. Kuan man, kanang na nga, ang ulo sa usa, amuro mag nabitay murag duha ka ulo dito sa tubangan. Pwede na gawin na ulo, oy. Ha? Murag dili na ulo, dagay mura man usa na kakuan. Ha? No, niya kaning, naglingkod sila desto nga, anang naay na signage ay nga all traffic. Unya, oh, murag duha rin sila. Ha? Kanang usa, murag dili na gawin na ulo, pero ganun man ang usa man nga mura mag ulo tuod, no? Nga may murag ulo tuod usa. Pero di na gawin ni ulo. Yang ulos usa, dili man kay makita kay nasalipdan po ng kahoy. Unya, nasalipdan po sa ulo sa usa. Paborin di ang bata nga dako-dako kay naanag atubang sa sakyanan nga nagpadong, nakabantay siya, nakaikid siya, nakalayat ba? Ang karing usa kay wagyod in town. Ha? Unya, tanawang uras, ibabaw o. Oh. July 23. Ha? At July 23 ba na? O. Oh. Alas dos? Alas dos sa kadlaon. Sus, grabiha, ano no? So, nag-alas dos sa kadlaon, ni imong anak, napadito, gagmay pa kaayo, nas gawas. Ha, basin po, dugwa po mga tulog ni mga inahan, ano ba siga, madyong po tinga. Oh, asa man kunong inahan, ano? Naka, kuan bag asang inahan, ano? Pero nagpatabang na kunong inahan, ano? Wataka, kuan ha, kung sagyo'y hinungdan, ano? Asa ang inahan, nganong na, ah, ngano nga na abot ni silang mga bataa diha unsa kay rason nga kadlao naman ang dako. Ha? Oh. Nagkuan man kanang na ang anak kugos ko nung bata ko nung luyo. No nagatudlo lagi sila na duha ka bata. Bata po nang gamay na luyo? Ha? Di dagway unsa may tanaw kay uban na kuan man. Kanang na ang luuya taon sa kuan, oy kaluoy ba taon sa aning ni ang gidangatan, aning duha kabata taon nga, ha? Pero murag duha na tingali nila kabata, ang katong usa mo'y gidaro. Ang uba na ingon nga murag nagikugos ng usa. Ha? Murag di tingali, basin o di po na munika ng gikugos na guway niya. Oy. Ha? Pero luoy kayo taon, no? Sunan ka, ani pagkahuman o gligis, ha? Giligsan, anak, giligsan, ang usang bata mo'y naigo, murag nahapla dito sa unahan, layo or baka ayog na lagputan, ang sakyanan nga naka bangga, wag yun in taon mo. Wag mo hunong, oh, tanawa, oh. Sus. Nga nung giligsan mo po niyan, eh, nga, dako man kayo ng signage, ana, nga dako or maglugar diri sa spikas, ha? Hubog tingali ni tawhana, muna nga, kuan lagi na, hubog ni tingali, oh, hubog tingali ni ang tawhana, o niya, na ay nagkuan diri, kanang na ang, ang caption sa kay Gitag Mangutaan ay there is DYHP og si Attorney Rufil makasama Gitag ni ining Gapos. Yeah, kusa man ni inahan ning Gapos ani kasama Marisa. Ha, murag parinte ra tingali. Ha? Ah, mura og sila moy nagtraffic-traffic ani di ay. Lamat na ni Idol Boyki ha diri sa FM no. O murag kwan sila kana labi na mga bata gud taon na nga hilig sad basi og ganahan sad ni nga mag murag nagtraffic-traffic bitaw Idol Boyki no. Mura og ganahan ni sila nga mahimong traffic enforcer tingaling madaggo. Ato lang ning ikon, iagil na to ni Kulo Kumidya makasama ha, pero gagmay pa kay mga bata, no? Kani di ang bata nga dapit sa luyo ay. Ha, mura nagganaan bitaw sa kamot, no? Kamay-kamay sa kamot, ana? Ha, mura sila nag-traffic-traffic, pero nang lingkod sila. Ha, nang lingkod sila, o niya, Nagkuan o, tanawa o, ang pag-agwi sakyanan niya, yung gikamay, motor lahos ang sakyanan. Andiris luyo, may wak sa kabantay, ha? So, na ay agapos ane kani si Anji. Noon niya gitag ang DYHP o si Attorney Rufil makasama, ha? Nga matod pa niya kung kinsay nakaila. Ani nga auto or driver, nga gikan sa Ibabaw Road, place kog report sa barangay. Or, di ba kaha sa is, sa... dili baka istoryahan nga mo surrender, ha? Mo surrender na lang sa barangay Basak or sa police station 4 kay dili gyud nilalim ang iyang gibuhat nga ni sutoy og padagan, no, pagkahuman or after makadasmag og bata, ha? Sa mga ginikanan po diha, be responsible pud mo sa inyong mga anak. Oh, so money ang kwan sa gapost ani mga sukindig paminaw o niya gimension sa Tony Rufil o ang DYHP. Oh, so money ang kanang nang atuang nga kwan taon kay luoy ba put in taon ni nga kwan. Pero karon naabot na hinuon sa naabot na hinuon ni Congressman Ahong Chan. No? Money ang kanang iyahang kwan. Money ang post ni Congressman Ahong Chan. Hit and run. No? Disclaimer, graphic content. Adunay inahan nga nagpatabang, ha, in town nga matultol kung kinsa kining driver nga naka-hit and run sa iyang anak. Nakalapas pagyod sa balaod sa tuang trapiko. Kay imbis nga no entry, nipugos gyud pagsulod ang maong driver. Ha, ang dalan, mao ang iskina paingon sa bangkal o sa may Mactan Doctors nga one way. One way lang, unta paingon sa Marigundon, og ang pikas nga lane, bawal unta nga sudlan. Bawal unta nga pasudlan. Sumunid ay nga kuan ani. So hinoon ang bata makasama sa tuang latest nga kasayuran sa buhay raman hinoon sa ang bata taon. Kaluuya bantaw sa bata. Matod pa ni Congressman Ahong Chan, akong panawagan sa mga followers, ha, nga tabangan unta ang pamilya sa nadumbulan nga bata nga maangkon ang hustisya og mabarugan sa driver ang iyang responsibilidad sa insidente, palihog sa pag-share, ha. So money makasama ang kuan kanang naa nga post makasama ni Congressman Ahong Chan, ha. So muna ang duha ka bata at isluwa sa ramino o ni bata magkasama sa down. Okay, unya ang kuwan na to, no? Arista sa kuwan sab kay luoy kayo na matumagini kanan na labi na o duol skarsada inyong hambalay. Kinahanglan nga bantay lang usa ninyo. Ayaw lang na inyong bana mo ibantay. Apil na inyong anak, bantay sad ha. Ha, o gawa sa kanang bana ninyo, ay nagbantay kanang anak, importante bantayan ang bana, bantay po og usahay. Okay, ato sang kuno kay di amon poy. Di amon poy kanang usa ka, usa man isa kanang usay tawag ani nila motor taxi, kan motorcycle taxi ba? Ha, kaning ni ang kana bitang mo buka sa online ba? Palitan mo sakay kag motor o niya mo buka dias online. Sa maning kalakihan nga ga-viral man po dron kay kanang naang kuan man, nagbinastos man kuno ni. Ha? Nagbinastos sa iyahang kanang naang angkas, iyang sakay. Ha? Nagbinastos. Uy, giyon sa man pagbinastos ni na-viral man, naunsa man po ni. Peko no, ito kunong kuan, ito kunong paminaw na kasamang names. Giyon sa man ni pagbinastos. Ha, kani?
4: Sinukatog na kanimu.
3: Uy, inautaw na yun.
4: Hikapa ba?
3: Oh, hikapa. Ipahikap na iya ha.
4: Itong tiktaw.
3: Uy. Oh, ninta, hikapa ba? Hikapa. Iyon niya lang gabi. Ano
5: naman eh?
4: Kabatunan yung nabiga.
3: Si kabatunan? Kuyawa aning kuana oh. Namasahiro ni ha?
4: Pwede ka asawa yan.
5: Ha?
4: Pwede ka asawa.
5: Sunod na, inig ba?
3: Ha?
5: Sunod na, matagbaw na doon.
4: Ba ka asawa?
5: Oo.
3: Ba ko rin si asawa?
4: Sino na ka asawa? Ano?
3: Ha? Kung saan man yung pasahiro? kani ang pasahero, bayot niya pasahero, pero humot nga lini niya, guwapa pag yun, ha? Tanawa ni nga, mao nga kwa na, nagbook ni siya sa online, di ay, no? O, oh, kanang nagbook was online, kuyawa ni nga kwa, no? Oh, kuha na kuno kayo. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy.
5: Kami ala, manabot na yun.
3: Oy, oy, oy, oy, oy, oy.
5: Ha?
3: Not kuno kayong kuha, oy. Tanawa ilang.
4: Magka-pickup sa paa, magka-pickup.
3: Magka-pickup sa paa?
5: Biga, alam mo niya ito.
3: Na, biga, alam ko na ito.
5: Ha? Pagawas ba? Kalawas ba?
4: Pagawas?
5: Pagawas, nagluga sa atong lawas.
3: Oh. Plano nagasigig ko po sa iyang kwan? Oh, uy, uy, uy. Sa iyang banakon, gisigig gunit iyang banakon. Uy,
5: uy.
3: Ipahikap lagi niya, ayaw nagkwan na ha? Kuyawa inani, no, nga kwan?
4: Naka-short,
3: uy.
4: Naka-short.
3: Short,
5: lagi boho,
3: eh. Makutong. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Ayaw. Kuyawa, ano yun? Ano, makabukag yun, ano yung mga driver? Oh, muna, kuyaw, makabukag driver nga yung ano, kay... So, nang kagapa, kung anon ka? Oh, ikuan na lang kuno na. Oh, pagka, lain na.
4: Ay, sakit ko na lubot niya. Uy,
3: uy, uy, uy. Uy,
4: uy,
3: uy. Jesus, itaw.
4: Gambar na lang kita, guys.
3: Nung siya ko na siya to? Oh. Ayaw lang karon kay buntag ron gabi itagay tag number mo yan lang gabi. Unsa ba in tao ni nga aton ning gikuan lang ha kay para nga makapahimang no tabas mga driver ba labi na sa mga na masahiro gabal-habal. Ha? Tanaw ha. Kanini ako ni sunan ka na oh. Susi no taon, oi nga, sama ni nga. Oh. Muni kuya, og baka buka kuan ingon ani nga. So yahang gi kuan gi videohan is pasahero. Kon kayo kanang mga no, sila raman duha mo yung nagkuhan ko. Yung gipost ni kay...
4: Wali ka asawa.
5: Sunod na, inay.
3: Ha? Oo, oh, wali ka asawa ya.
5: Tagbaw na dun.
4: Wala ka asawa?
5: Oo.
3: Kuyawa. Kuyawa si kuya, oy. Ha?
5: Pumatay ko, sarap ba ako?
3: No. So kaniha para ba makabantay no ato ang mga kani pa imbestigaran tani sa kuan sa kanang ilang kumpanya ba pa imbestigaran ni kay
4: tapo ba
5: kami ana manabot tayo
3: sus itaw ilabian ko no siya. Oh, ang paa, hikap-hikap pagi din paa.
5: Biga, alam mo niya ito.
3: Hmm.
5: Pagawas ba? Kalawas ba?
4: Pagawas?
5: Pagawas, nagluga sa atong lawas.
3: Oh, kuyawa, aning ko ana, no? Ha, tanawa ha nga, kuha ni Saint Town. Nag-book makasama dia sa online ba? Oh. Pagkasalbahis na ibira. So, nagkaipahika pang iyahang banakon, ha? Naka-short. Oh. Pagkaway kuan ani, pagkawalay kuangod in town in drivera, no? Oh, sa tanawan ning ni ang driver taon sa mga sukin tig paminaw nga nakabook ko kuan ni kanisa nakabook ni og nganong ato ning gikuan din eh, para ma-aware sad no ang uban ba nga nay mga ingon ani tingali unsa may paagi ba palitan nagdagan mo diha unya may ganin gani ang sakay ani usa ka bayot ning sakay ani ha usa ka miembro sa LGBTQ ang sakay ani makasama unya nagbook sag online. Unsa man ni kanang sayo ni buntag kadlawon ba tinni or kanang kilom-kilom? Ha? Kay ngano mga kwan man unya pero dili maayo ni iyang gibuhat. Sa iyang pasahero bisan og LGBTQ na iyang pasahero angay gyapon na i ha respeto na to unya gina na gibinastusan ba? Ha? Ginginan pa sa nga mo ni do na pay mga bastos nga mga pulong diha. So kaning ni ang kompanya ani naa naman ni Sharo og ani naabot sa kompanya. May nintang-tango ni Daibira. Ha? Subo man palandungon, mawad ang trabaho, pero kung ingon ani man lang, kay og sigihon, nag ingon ani, ang kuyaw, anig makaangkas, og kanang naang babae ba? Ha? Unya, bisag di ba babae, or kanini ang bayot ba diha, unya, pananglitan, og makauna-hunag dautan. Idritso makasama dito sa, ha? Idritso dito sa kalibunan, o dito sa ngit-ngit gadapit. Ha? Muni, pait kayo, muna tang-tango ni kay Wani, luna makasama delikado nig mang rape ni ha delikado mang rape may gani kay video ha na videohan ni sa mapagnigar ni ana naon na man ni ngalan inigbook ni mo diha mo appear man ang ngalan sa driver matrace ra ni siya ha matrace man ni ngalan ni mo na nga kaning ni ang gibinastusan ha yads pwede ka mo ha kanang na ang duol sa opisina dito sa ilang company ana ipakuan ni kay manginaot nga matangtang ni tawhana oy kay sus ka, kuan ba in taon ani og makuha na oy kanang nasun na ka nagikap-hikap pa kunos pa ataw? Onya kanino, kani sila ni sanak na ni rumrog ni daghan ani kay di man poy tricycle driver, ha di apoy tricycle driver makasama nga kanang nang nagbinastos pod, ha? Sa punin tricycle driver nga nagbinastos man pod sa iyang pasahero taon? Ha? Nagbinastos sa iyang pasahero dito makasama sa Toledo ni tricycle driver. Ha? Noon sa man ni nga nag isanak may noon ni nga tricycle driver ang binasos yung pasahiro. Be, kuno be? Ito kuno ko ano ni be? Oh, ito paminaw. Kanang
6: pasahiro. Ibalis sa sakyo.
3: Halaga, hilak po ng buwan taon. Ay, matabang. O mo ni ang kanang naang tricycle di ay nga gisakyan nila? Hala, naghilak ang kuan.
7: Ituriyano na siya bastos.
3: Sus, naghilak. Hala.
7: Kuyawa,
3: oy. Mayra ba nagitsura ning ko ana bataa o? Gahilak in town kay gibinastusan pud sa tricycle driver. Naunsa man ning? Maning abuhi lang unod tag tarong, masahirog tarong ba?
6: Pero gihulog jud ka kay nanghida-hida pa sa iya.
3: Oh? Na, may gani kay dunay pasahirong lain ni sakay. Kuyawa na ni panahuna na to, no? Isudyante dyan ni taon. Estudyante ni?
6: matuaw. Yan ni kwan sa di mo na siya sa gulay.
3: Hmm. Tanawa ha kato ganiha kuan man to rider man to aneng sa app ba kuyawa ani no sao naman og kanang kilom-kilom lagi ni og hapon pakaha
6: wala wala kay ni sa kailain og saon mo kuniyo dili pa sa report.
3: Kuyawa ani no? Estudyante taon ning babae taon ni reklamo taon. So kanig yaksuna na baka ni Mayor sa kuan? Sa Toledo? Muna kuyaw kayo kay...
6: Iunong din ka, kaya nahidahida pa sila. Nahidahida pa sila. Nahidahida
5: pa sila.
6: Hindi po, ito na siya. Hindi, pwede ka kung itolerate na ninyo. Tagan pa kayo nagbiktima sa sunod ko. Wala ko ilain. Kuyang ka pa sa hiro. Asa mo kunin mo dalion. Pwede na. Respeto ang tawa magkarang magbuan.
3: Sus, may ganit. Kinalagi sa'yo na... Nay naka, nay laing nakasakay, nay laing nakaanghel niya. Kay gwa pa siya, wa pa siya sakay lain, delikado ka sa dadon. Nakahinumdom lang ta aton dito sa kuan. Dito sa boundaries, dalagit o sa Argao. Bantay ka to miaging bulan, nga dunay gipatay dito sa kay tricycle. Ha? Girip ba to siya? Or gipatay lang? Kuyawa, aning kuana, no? Ha? Una nga karong panahuna, di nagyod ka kumpiyansaan. Ha? Di na tayo kumpiyansa rong panahuna yun. Huwag mahimo, di na maglakaw-lakaw, mag-inusara, labi na mga babae, taon. Ha, sige ko naglingi sa luyo. O niya, doon ay mga bastos, ipang istorya.
7: Istoryano na siya, bastos.
6: Kung wala kayo din sa kailain, magsaon mo ko niyo. Kung di na ba na siya report.
7: Wala
6: pa, ito late, talagin niyo ako. Dili ko mo reklamo, dapat ito kayo lain ko nun.
7: Dinastos. O niya, siya na kung nausap mo sakay, basi niya reform siya.
3: Kuyawa, aning ko, ana, no? Nababayi raman dako. Oh, so niya ang driver dari, oh. Morning tricycle, ha? Kaning yellow nga tricycle. Adi, ang driver nagpa-talikod-talikod ang driver, oh.
6: Iunong din ka, kaya nahidahida pa sila.
3: Naghilak in taon ang estudyante makasama nga kaning ni ang babae. Ha, ato lang ning gikuan ha, ato lang ning giblurred kay ha, ato lang ning giblurred kay kanang na ang kuan man. Ha, gi ato lang ning giblurred. Usab makasama kay kanang na ang estudyante nya minor edad ba? No, kaning minor edad ni ang babae. Ha? O niya kanisad. Ah, kanisad gi kuan sad ni kanang blurred mo kun daan pos ga-upload. Ha, gi-blurred po ni daan sa nagpasa na to aning niang maong video mo nang blurred siya. Ha, usab so gi-blurred ba nila daan niya kanang naang nagpasa aning video. Pero naay nakakuha aning video ha, pwede mi og sinda ninyo sa kanang copy sad nga kanang makita yun ba no ang naong ani ni driver arong makita ni sa mga taga Toledo nga mao ni driver ha. Ah, so muna, nga angay yun ni, nga tuang kapulisan diha, so kinahanglan nga mo aksyon ane, o niya nga tuang Mayor Toledo, ha, Mayor Joy Pirales, ha, kanang na ang Mayor, kani, palihog tag aksyon ane, kay natruma in taon ni niyang estudyante ni Sakay, ana, no, ana mo ang tricycle, o niya, na may mga pulong, nga mga bastos, nga mga pulong, o nakuyawan taon siya, ha, nga basi o guwa, pananglita, guwa pa ilaing ni Sakay, atong panahon na asa sa kanya dadon, Ganda bang libon di Astolido, ha? Oho, so muna nga amping lang tanong, labi na kaneng sa upsad nga mubuk og app. Kinahanglan nga inigbook ninyo og app, ana. I-send ninyo sa inyuhang mga inahan, inyong magulang o kinsay ngalan, ana, ang inyong gisakyan. Bulahan, ma-trace na dayon, ha? Og kinsay inyong gibook. Kaysos, mapareho atong book nga. Nang hangyo naman in town nga mo pa mapadidit kuno si... Okay, onia. Kasi tama kasama alas 10:42 naman di ay. Ari sa ta sa ato ang kuan sa ato ang dugang winners ha. Karong buntaga makasama sa ato ang mga nahatagang pahalipay sa DYHP. Nakasanbay speakers linya makasama si kasamang Lailin Dabanis Arigadas. Yes, kasamang Lailin. DYHP.
8: Ottoman Report. Mayong puntag po sa kasamang Rajuman Benji balik diri sa Cebu City South District. Dilang grupo na sa mga dawat sa itong mapahalipay, nga bugas, og chorizo. Isip po salamat ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Rufina Tampok, Alice Yares, Delsa Gabutan, Virginia Mimis, Melchora Padula, og Carolo Tabuada. O Carolo, nandiyan ka singit nila sa DYHP.
3: Okay, salamat kasamang Lailin Dabanis Arigadas kasamang Julius Balili og si Idol B. Ani ato ang mga nasakpan sad gadaminaw. Salamat sa inyong kanunay pagpaminaw. Asa kanunay Ones Inday Mariang ha, dapat nang drivers nga mga magbinastos kuhaan gyud na og lisensya kay makalagot na. Ana si Marvin na Membrillo na minaw nato og si Tio Tokos sa Genetrix ha na minaw sad nato day. Kung sa tinuod siya dayon mo tawa, walay lipod-lipod kung muhatagog komentaryo, diretso gyud ka ayo murag pa na sa targetaryo, kung sayop-sayop kung sakto sa. Ana si Nazareth Borja na minaw sad nato karon

0: salamat kayo og sa mga naminaw sad oy si kasamang Odrick Rumpok ka umpok rakasa.
1: Si Atty. Rufil Banyo lay nagbantay.
0: Niya kay kasama sipa kayo ta dinhi sa may tikhang adong special foods ha. Salamat kay asa man ni kasama nga Odrick ha. Okay, wa naman ta igong oras magkasama ha. Mosunod na ang tuang drama. Sa ngalan na lang si Ginad Gambuero sa DYHP Arimen Cebu at Station Manager Atty. Rufil Fernandez Banyo. Ang kabandiri sa Master Control sa si kasamang Kisos Minia kay sa Pikas Lawa kasamang Marisa Abadies kasamang Nemskin Yunis Gerald Albios inaw sa si kasamang Glinda Masonglagos ay kanunay na itong listener ni Gyod onia dito sa transmitter site si kasamang Rubel Boiser at Chief Technician Alan Tando Oliver Atis pagkakunalan nyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Olpos ang iyan ang magpasalamat sa inyong pagpaminaw may buntag ka na itong tanan Tatak RMN
2: straight to the point. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako ang Pasultihon.
4: Ako'y pasultihon. Ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
5: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa moingon. Nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
3: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS!
4: Pirmi ka pangihi,
5: hanap ka paranaw,
4: ug pagpamhinod sa mga tiin.
5: Basin aduna kay diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Epektibo sa pagpamubo
4: sa blood sugar levels.
5: Di kaya ang diabetes.
4: Mag-DTX 500.
5: Karun dayon.
6: Mabalik sa pinakadul ng butik sa yunga.
4: DTX 500. DTX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
8: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
7: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
8: tulo pod ka capsules sa gabi.
7: Simana lang nawala jud ang sakit.
8: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
7: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahumanya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule. Some

0: Tang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya ni. Siya makawa, majuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: Welcome to our reunion.
4: Uy, dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
5: Tungod na sa Super Fiber.
4: Usa?
5: Super Fiber.
2: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Ay, hello mga kasama, kinigay po ninyo Kuya Joel Benzi, ikaw ba sa partner, Randy Tayad, mangumusta kanyang tanan. O sa tanong mga kaigsunan mga kasama, awhagong ka mo nga gamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kujik Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa nga Julie. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kaya galaan ang itong magtatampo si Julie.

Kini ang problema bahay niya sa mong lugar, mga dikaan, nagkawat lang lagi. Pagkakuan lang ha. Pero, inverno sa mga daily, mga kanang, inverno sa mga kawatan. Kuwari mo, aling-ulingor niya, matod pa, mas maayo palagi ko nung maslingan kang ungo. Kaya di pa taon mong muna itaon, nakamiksliwang nga nuli kang kawatan, pagbida. Pero kuwa lang ha, namay mga kawatan na maayo sa mga tarong sa ba. Kaya siguro yung una yun kuno ta, pero aro inyo masabta taon ako sa gilano na, inaniyon ako pagsugod ang mga paghitabo. Kanta-kanta. Kari-kanta ta, Bay Pedro? Ayaw na, kanang di lang tapit kanta, standard, standard, kanina na eh. Bye!

0: laki sa kawat, Jeep Rocks. Ito na nung eh. Ito na nung eh. Nasaan ba ito akong asawa taon? Ay, ang saban?
1: Pre, kira ka? Iwa mag-ipaglubar, pre. Lubar ka. Kira ka, pre.
0: Lubar king duyog.
1: Duyog naman yung lubar, pre. Pati mo, wamag yun.
0: Okay na na, pre. May problema na, pre.
2: Pre, itawag na, pre, nga... Original ka mo.
1: Si original.
2: Si original mo. Kompos niyong kanta nga. Bisan, gi... Umload pa na sa suka, pre. Di gyud na mulubad.
1: Yatis na.
0: Sa bida sa di mo. Di hagi ko believe ni mo. Kamu, ninyo duha ba? May kay mumuanas, ha? Kanang mupaganas tao ba? Ang inyong pagka-sip-sip, wasag yun na yung paglubad. Mas mulubad pa ang sing-sing sa Muslim, di ba?
1: Oh, God.
2: Pre, kinunong ka itong kanta nga, pambatulo sa una nga, sa intro pa lang daan, muli ng mga tao. Kaya yung bagay yun, ha? Namakpag doon sila, pero naglakaw eh. Makpag mga tao eh, blimba
0: na
2: eh.
0: Na, nasa na, binasan. Ngayon lang dinadaan, ayun lang sige, day-day, di ha? Kapag niya siya itong kanta niya nga, parahon pas bampur. Kanta niyo, beka, day.
1: Ala, ala, ala.
0: Day.
3: Dali sa lakoy.
0: Kakadiyot sa day. Ah, mga pare, kadiyot, kanta mo doon. Kanta mo, pangita ko niya sa kasawa. Ha? Gimingaw taon. Okay, kanta mo niya.
2: Bilib bagyan ako naman, pre. Okay, pre, I'm busy.
0: What's the matter, day?
4: Kakita ka sa kwarta nga gibutan ako diri sa TV?
0: Oo, oh, man.
4: Diri lang man to. Kisa ba rin kahilabot, uy?
0: Oo, kisa rin ang gitar bang duha tao din eh, ha?
4: Kisa ba rin ang hilabot di ay? At yung usang adlaw na wag tangan sa kukwarta, gibutang sad na ako diri sa TV.
0: Ay, susunod. Sige, ang kuot na sa mga salida sa TV, di kuot, tida. Tida. So, nun ay ibutang kwarta niya sa TV. Lison kayo na, kayo wata may bao. Masig doon ay laing tao na puyo, aning baya.
4: Ano may laing nagpuyo ba?
0: Oh, what a kiba, oy! Doon ay binuha na to. Kaya kabantay ro ba ko? Ako? Kanang ako pitaka taon? Manapasagdan rin ako? Ang mangita ko? Mutunga lang gali!
4: Mau ba?
0: Yung mo nang ayaw yung kumpiyansa na eh.
4: Oh, mau ba dong?
0: Okay.

0: Unsa, pre?
1: Oh, lagi, pre. Listen, kayo tao ang tingaling ang mong bahay, pre.
2: Hinga naman, pre.
1: Naman ko yung mga higayon ba? Mga butang na mo rin yung kalit lang kawa. O niya, huwag dili mo pagitaon. Atong nga rin kalit.
0: Mo ba, pre? Bisan asa ginarong panahon na, pre. Naagi na sila, mga kawatan. Amrog, ang mga kawatan, naaranas mga dapin na plane ba? Pre, anang mga dapin sa daan, alam ba? Nasa rin yung bay?
1: Ay.
0: Pre, sultihan mo, no? Di marunong kagumpiyahan sa han, pre. Kay, bisan asang dapita, naapirme ang mga kawatan. Naabot pang gani sa Kongres.
1: Buhaya to sila dito.
2: Buhaya na ito, pre.
1: Buhaya to. Beda, beda. Ako ba'y Mayor Inib? Butang, butangan ko ni mga task force ni. Task force kawat ko ni siya.
2: Usay nga, pre.
1: Understand mo pa yung liso dito. Task force kawat ko ni siya. Oh. Ako ba itong patukhangon na ng mga kawatan nga Choy, parang gabal, ano? Ang mga kawatan nga mga butang, pabilin lang na. Oh, kawatan yung kayo mo na.
2: Nagkawatan ng mga hatag, pabilin lang.
0: Ay, di nagyapo ng sibli, pre. Di naman sibli.
1: Kung sa'yo hindi naman sibli? Di magsilbi?
0: Di magsilbi ba? Wam ganito, magsilbi ang sa unang gatong naiusa ka dato. Na nagpalit siya.
1: Robot.
0: Robot? Nga mahal kayo. Usa ka robot. Nakusugay muda ko, kawatan.
1: Kawag ko. Reki! Nga?
0: Mahal kayong pagkapalit niya, pre. Laliman kag. Iyang gida dito sa Canada, usara ka adlaw, ang robot, nakadakop og bila, mga 30 ka buo, kawatan.
1: Oh, Bobby, nabunhaw ka ba, Bobby? Kikana ko na.
0: Kamay na na, pre.
1: Kikana ko
0: na. Gidahin ang robot dito sa India. Duhap lang gada ka adlaw, pre, nakadakop, nagsitinta ka buo, tao.
1: Oh, Bobby,
0: kawatan.
2: Kawatan. Oh, mana pa sa kawatan, pre.
1: Kawatan, ha? Oh, niya? Kuyawa ko na.
2: Gidahin ni, pre. Gidahin sa Pilipinas. Iyang ibutan dito sa Kongreso.
0: Oh, gida din is Pinas, pre.
1: Di ba? Gida is Pinas, ha?
2: Lagi? Pinas.
1: Anya, unsa man? Unsa dito po? Ay, gida dito sa Pinas? Ibutan sa Kongreso?
0: Ibutan niya dito ang robot, pre. Dito sa Kulon.
1: Ha? Sa Kulon. Diin sa Kulon?
0: Sa Kulon! Pagbutan niya dito sa robot, pre. Kanita. Grabe ka niya. Pak!
2: Anya,
0: pre. Why 10 minutos, pre?
2: Allah. Ang sa man? Unsa man? Nakadakop na yun?
0: Wow, eh.
1: Ano ba?
2: Yung mga nga, why 10 minutos? Nung saan di ay?
0: Layo rin 10 minutos rin pagbutang niya sa robot dito sa kulon. Pak! Huwag kang ang robot! Paksit kini, pre. Pagutan ako, pre.
1: Asa rin yung robot?
0: Di kawat.
1: Ayan,
2: siya tayo. Bongo, siya tayo.

0: testimonies. Ang pangagod kun athlete Smoot o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
1: Tinood yun na said liniment nga giaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
0: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, giaplasan ang gani.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrop Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
9: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, may vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: sa gana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.

0: Pakai way clear bian. Kamu no, murah mau dos ko pejero si Babe o si kan. Si Babe o si.
1: Patay na tawos Babe oi.
0: Ah si Franklin lang usa. Og stikong.
1: Nga to lang amak anak ni sumbagay.
2: Ayo. Ayo ayo pre. Ayo sige. Kinoli pre. Usa reboot pasabot na pre.
0: Ay klaro na inyo, ay klaro. Tinuod. Unsa may tinuod na be? Unsa may klaro ipasabot na?
2: Mas kuyaw ang kawatan dinis atos pinas pre. Kay bisan ang robot nga maoy mo dakop sa mga kawatan, gitawat pa.
1: Ha? Huh? Bungo dito, ginitrabaho agad.
2: Bawa nga. Ginaingon, pre, nga mas kuyaw ni atong kawatan din eh.
0: Tinawad bitaw na, pre. Mas kuyaw, bitaw. Napay kawatan nga ledlaron taong tiguang, kanlat og kalit ang iyahang kwintas tiguang taon. Luoy kayo, gabutor, duwak kabuok. Sobra ka, disinti sining uban nini. Di barong pang uban, di ba? Huh? Oo nga, di yun maayong kumpiyansa ta din sa ato taon.
2: Magin pre, di yun daw magkumpiyansa kay ang kawatan, wata kailangan naaari sa tong palibok.
0: Pinukod daw. Eh, siguro niya kung magigipang katubang karun.
1: Tarong niya, pre. Tarong, ay. Kita naman tuloy niya, pre. Pagtarong yun.
0: Awa tayo ba, ay? Awa. Ha?
1: Awa. Ta.
0: Karo magalitang istorya? Awa. Eh, nawagtang akong sinilas. Isang kong sinilas. Ha?

0: asa ito yung chinilas di ay?
1: Abot asa ka to punta ka taon.
0: Winayapag na tiniil ka!
1: Wa man, get chinilas banggo. Paglingko na ako, ako gipatong akong doang tiil. Agyobo na ako chinilas. Kung sa pagtindur ko, ngitan mo ko chinilas, wa man!
0: Pagtarong diha, uy, mahalo na ba ito yung chinilas?
1: Ana, ambot lang! Uy, klaro, bitaw.
0: Uy, ambot lang, gitin mo chuli, uy!
1: Agay, take chinilas, debi.
0: Asa mo kung mga chinilas ni mo na unsa man ka, uy!
1: Sulubo na ko, arang ang-ang, magsapatos ko dinis ba eh!
0: Ambot lang ni mo. Katulad sa bakya mo yung saluba, magpalit ang taglain.
1: Ah, anday! Grabe, nagil kayo. Asta sinilas, li, kawatun ba? Mga tungod sa kadaghan sa mga pangitabo, nga sige lang may kawadaan tao mga butang sa mga. Napabutang ko sa TV camera. Onya, sunod gawas ang mga tao sa mabay. Aw, makita sa TV. Onya.
2: So, sa Mari, upag yun ay ka masuwito rin sa ato napit?
0: Unsa man, Mari?
2: Dagang intawang kayong kawatan din sa ato, uy.
0: Ah, grabe po, uy. Kisa mong po'y mangawat din sa ato napit, Mari.
2: O, kisa pa. Ang mga tao, ganang mga silingan ato, Mari. Ah? Ayaw tao kumpiyansa ng mga tawhana.
0: Mau ba, Mari?
2: Oo, uy. Kuyaw kayo ng kuwan ka ng mga kawatan din ni Mari. Kay bisag masakpan pa, di gub angkon.
0: Gaana di ay?
2: Mauna, Mari. Maunga ka mo, ikaw. Ayaw taon mo kumpiyansa. Sa inyong mga butang din, labi na sa inyong mga kwarta. Na,
0: Mari.

0: na nakibutang sa gawas ang mga chinilas ha. Ingon man mga sapatos, ari na na si Rizud ibutang.
1: Okay, ngano mo dayday?
0: Ay nagistorya mi karon, nagistorya mi karon ba si Marisis dai ba das gawas.
1: Hm? Ngano man?
0: Di gyud ko ta mo kumpiyansa dinhi kay ang atong lugar perting daghan ng mga kawatan.
1: Ano?
0: Mauna og angay lang ang mutuot ta kay mas una bayra sila nakapuyo dinhi kaysa nato, di ba? Kita bag-ura beta dinhi.
1: Ari lang, sakpan gyud na pasablis ko ning mga tawara.
0: Kana lagi makasakop ka. Og makasakop man gani. Hala, uy, asa man kunutan mo angkon? Bisag nagtangag pa na sila sa ilang kinawat, di gyud ko mo angkon.
1: Mao ba?
0: Mao nga amping taha, di ta mo kumpiyansa.
1: Kaya ako mga silingan, nakailaki ni sila na ako. Mauwa kay ko magduda ni nila. Kay silingan yun mi. Pero sa dihang, usak higayon, ana, nawagtan sa akong silpon. Ang usan ako kasilpon? Ay, asa mo ito kasilpon? Di rin mo ito na ako dibutan. Uy, husto. Ako din pakpakan kay kadungog mo sa pakpak. Ring mo na ito. Suwayan ako si pakpak na ko, eh. Uy, huwag yun matingog. Siguro rin hida. Pero posible kayo. Naaaraman dito rin he. Di maitabo nga dito matingog kung naato din he. Eh, di mo matulog yung silent. Orbeda na oh. Posible sa guwa din hida. Nga din he. Raman to na akong butang. Usbo na akong pakpak be. Oh. Wag yun ay. Wag yun. Wag yun. Orbeda.
0: Uy, kasi-kasi gap, pakpak ni Muriel. Uy, Julie!
1: Aday, ako silpon day. Din hirap man to. Imposible, ay.
0: Hana, ay, basig nalimot. Nag-asa ni mag-ibutang, uy.
1: Ay, di lagi imposible. Ay, din hirap to. Ako rin itong buta ni Ray, bida.
0: Din ni mag-ibutang, sa?
1: Din eh, sabi ta na.
0: Hala, di ni mag-ibutang?
1: Okay, ano mo de?
0: Anong di man ni mag-ibutang sa may bintana? Posible, gigawat na to.
1: Ah, kawat ko daw. Sabi mo gawat. Sabi, yun sa mag-sorbe. Yung sa masood ni itong bahay, gisood eh ka.
0: Ay, di akong sa bintana ni mag-ibutang makapot, ramanggo na agud.
1: Oh, eh, to, ano? Ayun na, bida. Ay, mauami ka ron eh.
0: Tis, asa ka eh.
1: I-review na ito sa CCTV na eh, ha? Para makita na kung kinsa yung kuwas kong cellphone. Tungod sa akong kalagot, tiguhan akong may bawaan akong kinsa yung kawat sa akong cellphone, gitan ako kong CCTV, ako i-review. Huwag dito!
0: Oh, hala dong. Awa dong. Awa, sa may bintana. May kamot nga nilusot pero dili makita ang nasa kawatan.
1: Urbida, no? Gikawat, ha? Ang usak ang gulbe. Tanaw ito. Para makita ng kalakihan kung saan, eh. Kinsa kanilakihan ko, ay. Ano ba? Umurag ka ila ko, anida? Kanang silina nga gisulob niya. Pero dili kay maklaro na, oh. Pero siya yung nagsulob. Kamatura na na, ah. Uy, siya yun! May suspect na kong

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunay kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
1: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ni sulay ko, ni paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niya nga iman ko. Ano, maninda ko diha, niya, sa alas bukat, na, dahil palingki.
2: Agri na, palingki.
1: Oo, maligya ko diha.
2: Ano nga palingki, ano mo na?
1: Mais.
2: Sikol. Yung ako ba, huwag mo sa kanay, sa naminaw ka ron, sa yung testimonya sa yung bati na, nawala yung mga kapoy sa panawas, rin sa itong doktor.
1: Katong pa maka sulay ane, sulay mo, diba, mawala mo ka kapoy, ako bitong bata, nga na ako nanguma. Hindi po niya ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, padong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma. Mo'y ganyan na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagom.
2: Kala ito?
1: 24.
0: Usa sa unsamang badatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Oil ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis, Bila-Bila.

0: sandal, ang super sandal.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Atun pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
5: Mama Mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine the generic name of Solmix throat spray. It's persistent consult.
7: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
8: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsang katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric og DYHP Cebu.
9: Seth Living Testimonies.
10: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
11: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
10: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
11: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
9: Living Testimonies. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former Governor Arturo Chung Kiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Kailangan ko mag-withdraw.
15: Himala, may BPI dito.
14: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
15: Isang Himala.
16: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
17: Hey. Tuda ko na kong mga silingan ang maugyong kakawas kong cellphone. Pandidaan ako. Oh, kita na ko ang ilang suod hindi. Sa may bitana, makita yun ako. Oh, karong cellphone ang ibutang kilits TV nila. Puparihas mo na sa kong cellphone. Oh, murug mo ugyo. Padulaan ko, be. Uy, maugyot! Di may mga sayop ko! Ang ako ilang silbon!
18: Unsa?
17: O, day. Maugyot, day.
18: Pero siguro ka? Naabay po parehas ang mga cellphone, ha? Basig magkihan na hinong kaan o di na mao.
17: Ay, dako ako magtuod, ay maugyot ako silbon.
18: Kunyag di mao? Makihan na noon tayo ni?
17: Kung ano, kining... sige lang, sige lang. Sige. May bangungatan na ron.
18: Ha?

0: Kawaton ko niya ako cellphone, be. Kawaton ako. Oh, maugyo na ako yung cellphone. Kung kawaton. Ano yati na? Bahala na. Sudlun ko niya, bae. Kuhaon ako kung cellphone.
1: Kasa naman to si Julie? Nilakaw man tingaling kanahan? Huwag yung magsultik asa siya. Huwag yung manangid. Binuang ginintawahan na, eh. Ay, asa man ko niya ikahato.
0: Maayo kay Mingaw pa. Huwag tao silang luyo. Masood ko silang bahay. Aray ko agis luyo. Kinang lang makukuha na ko akong cellphone. Diyan ako luyo silang bahay. Diyan ah. Kuhaon na ko ang cellphone. Urmaog yun lang. Soyan ko na ako pakpak. Pero ang pakpasal ko, kasi busakpan ko nga, nakasuhol ko din silang bahay. Kuhaon lang ko din ito. Diyan na ako ang cellphone. At yan na. Di siya gini, nagkawat gini.
2: Ay, hutan!
0: O ba, nasakpan ko?
2: Hutan! Hey, hutan! Hey, hutan!
0: Ah, patay! Hutan! Bidakpan! Masakpan! Makakuhaan eh!
2: Kuwatan ni Gabi!
0: Oh, ha? Kuwatan? Manong taon? Kuwatan ko taon? Ikaw nagkuha sa kong cellphone. Ngayon mo sa ikawat.
2: Ngawat ka? Kabisood ka din sa mga panimay?
0: Ang hindi ko masood. Nga naman din akong cellphone kilid sa TV. Imo mag ikawat.
2: Ah, kuwatan ko. Pinagkup na. Ay! Magtawag mo, pulis!
0: Oh!
2: Pulis!
0: Oh! Puta! Ay!
2: Pulis!
0: Puta! Mare ko problema taon kay ako naman Hinoy kasuhag kawat sa kagulingon akong cellphone nga ilang ikawat. Mayo ka ni. Ako na nang wawat sa kagulingon akong cellphone. Balik og bam tabagi ko nung diabam be. Kay naam yun ni sa napuk sugo nga dakong saang pagpangawat bam be ko no. Be, usaban kon kamo ipasultihon natin pres.

0: sama pengabuan si Pris. Good morning itu Pris. Bam, good morning Bam. Dobino, kumusta naman si Nanik dito? Kumusta yan Tiil? Manok yapon? Ha, Dobino?
1: Dako, good morning sa Tiil. Good morning, good morning.
0: Dobino, kumusta naman ka? Ha?
2: Kumusta na?
0: Si Ardol Galiste yato.
2: Good morning sa itong konsyal sa lutupan Ardol Galiste o si Ridin Cabrera. O sa itong konsyal ng biruan, si Boy Prahinog.
0: Okay, salamat kay si Dunglin sa Dunglin Dilima. Kumusta ka niya, Dunglin Dilima, diya sa Baiba, Liti-Liti, Palit 1, Palit 1. Kumusta ka niya, Dunglin? O sa imong papapod nga si Sir Benedicto Dilima. Kumusta munta na niya? Salamat kayo si Dudong Delo, Delio Pod Largo. Itong suon nga higala nga ato ang mekaniko sa diha sa may Buwagsong. Kumusta ka na, Del? Sa imuha po mga tao po, salamat kayo niya. Ato sa pasalamatan, ang tanan nga mga kaigsuna na ito nga. At ito niya, ikaw sabi.
3: Magpasalamat ako yalan sa mga mama nga pirmig yung nipalit sa Don Pepe Tablia kay Taasang Energy. Happy, happy, happy, happy, happy pirmi ang mga bata o niya. Mas happy gid ang mga dagko. Labi na nila ni Saling Berting Viola diha sa Hillside Talamban. Kaya niinom sila Don Pepe Dark Chocolate. Palit kay Alan. Unya ni ugom-ugom sa Diamond Yema OBM especially palit kay Crunchy Crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch.
0: Si Inday Vilma liayong bagyo.
3: Vilma, biyayo ay bagyo dia sa Langko. Hello.
0: Musta ka diha Day Vilma? Mama Gina po diha sa Talamban. Kumusta mo diha tanan? Unya sa tanan to mga amigo. Labi na gyud sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat si Miguel Pulyar Pintalaitan. Good morning ni Maria Cap sa imong mga tao nga minumpod sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipagdaban ang said panyawan coffee mix mo nay atong ipainom diha sa imong mga tao ka para kondisyon kay na sila lando mo trabaho diha og magbuhat sa imong Miguel Fulyar fertilizer game mo inimo sa Mega Plus og sa tanong mga tao pod ni Kuya Anik Pipito og Dudu GR Pipito og sa Bromage Beats ni Inday Shane Pipito nga maoy ilang giinom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix kay kanigong kaning Bromage Beats ni Inday Shane trabaho mo ni sa panimay kung gusto mo nga limpyuhan yung panimayo niya, busy na kayo musanan, niya, lisod na kayo sa paglimpyo, ano ang Bromage Beach sa Facebook? I-type niyo, Bromage Beach Cleaning Services. Naara makita ilang number, sultihin lang ninyo kung sa'y gusto nga inyohang ipabuhat sa inyong panimay. Sa tanong mga tao po, ni former, ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kalki, Ma'am Casmer Arauta, Lister Kudzial, Lister Daan, o yung mga Kudzial Francis Paris, Kudzial Joel Garganira, o si Kudzial Danny Kabalyero og inguman si Kusyal Ferde Rabaya ang ato mga suod ha ng mga Kusyal sa Talisay. Kumusta ka muntanan? Bradshaw Fernandez ang ato Kusyal po niya. Kumusta ka muntanan? Okay? Ate Chris?
4: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka ron og Sir Panyawan Herbal Capsule, Sir Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Sir Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, kolesterol, katutaas og sugar. Ingon man, kaya ng bukol-bukol nato sa itong lawas, imna na nato og Sir Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulos sa kaadlaw inom. Sa buntag, unay ka magkaon sa imong pamaw, inom daan og sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Inong paniuto ni mo, magkapon, usagapon kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, unay ka magkaon sa imong paniuto. Mausa imong pagpanihapon niya, inom na po daan ako sa kakapsula sa Sir Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka. Tungod kay doon na makatambal ana, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule ay mga imunon kada adlaw, silbi na lang maintenance ni mo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Pasalamatan po naku ang tanong mga higala ni Sir Danny Sigubia. Sir Dan Sigubia diya sa poblasyon, barangay poblasyon. Ato kutsihal po diya si Sir Dan Sigubia. diha sa Bilyabaliti. Kumusta ka diha, sir? Sir Dan o si Sir Renz, kumusta mong tanan diha? Kunsyal Dan yung si Gubya diha, kumusta mong tanan diha? Unya, pasalamatan po nato ang atuang mga kaigsunan nga migamit sa itong number one nga plus nga tinugin mo tabang nato ang said liniment oil nga tinuod nahimog yung number one sa Kabisayan o Binanaw, tinuod mo tabang sa itong panuot pamahol, panikit sa klawasan, barikos bins, katul-katul, puto sa kabataan ili, kay pagita sa ringgi kong mga plus na sa atuang said liniment oil nga narama palit sa butika, di ba Duin?
5: Yes! Sa butika rin kita mga palit, pero naagi Facebook page ang said Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilan lang itay pa Panyawan Herbal yung makita tanang produkto dito sa said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, said Element Oil og Celebrity Beauty Soap. Labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung liyo-liyo sa tas butika, kinitas kabukiran nagpuyo, pwede rin kita mag-order sa Shopee!
0: Shopee na lang mo, pariandi ko siya Dodong Dodong Kaskiyo nga ano-ano lang siya Shopee kay mga plus medyag said Element Oil. Sila si Kunsya Lera Kaskiyo ang iyang anak. Mausan niya ipanghatag sa iyong mga tao kanang para ihaplas sa ato ang said liniment oil ang iyong mga tao sa iyahang konsiyo. Bam!
6: Salamat! Aspos mo na ko. Ayaw ka makalimot. Hanga! Ang ato ang celebrity ko, Jiggy Beauty Soap. Doon na kini mga sangka para sa ato ang black kids or white kids. Manguta na lang mo sa butika. Aron dili ka mo mabiktima sa mga fake or sa kanang mga dili original. Celebrity ko, Jiggy Beauty Soap. Gluta tayo ng papaya extract. Alagin mo niya, Ma'am Rose Valiagant and Atty. Tan Valiagant sa Argao. Mrs. Brenda Valesteros diya sa Argao Giyapo sa Bureau of Lands. Kamusta, ma'am? Ingo mo nasab kanin mo, Mrs. Emel Veliarba din sa Luwir Kawayan sa Bagdos na kanunay nagsunod sa atong tulumanon. Ingo siya galibutan man siya galaeng istasyon. Diyo ko babalin sa DYHP o eh. Ano si Anira, diyo ko. Salamat kayo, Mrs. Emel Veliarba. Ingo man, ayaw ko makalimutan itong mga apo mga bata pa doon sa klase sa iyong mga ligo. Ang ato ang celebrity ko, di ka biyuri. So para magpabili itang batan noon. Younger looking kotis artista kotis porcelana. Panangalitan, unu-unay mo offer kanin mo nga barato or free o unsa pa niya, siguro ang yun ngayon mo mapalit. Adun na kanin label, all capital letters, said marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bamo niya. Tanan itong kaigsunan. Kita, nasayod yun tang, kanitong sin. Maugin yun mo daot sa ato blood cells. Mauna yung patay na to. Ato blood cells, importante, kay tigatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Inikadaot, ni mistiki, mulapot at tundugo. Mauna ang mga major-major ng mga sakit. Mutakbo yun na to. Cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kuban pa na itong balatian. Constipated ka o ngayon man, kini nga itong kidney problem. O nga, kinalag yung kaminom o G-Detox. G-Detox plus herbal capsule kay usakin ka natural nga detoxifier. Natural nga remedy. Tigwang tang sa balatian. Puno sa nutrients. Mga makapaligon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kung gusto kang buwagtang ka ng mga toxin sa imong tuma. Sa imong kalawasan, nga mga hinugdan sa imong balatian. Karong ligon yun kanunay ato vital organs. Inom yun tam matangad na G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
4: Okay, ang sender na to karong adlawa.
0: Sender na to si Dudong Julie, Ate Press?
4: Julie.
0: Oh, karing, Julie. Pero ako anang sa kanang mga atong mga amigo tao na
1: amigo na itong nga kanang gawatan ng hatag o kirna
0: kanang mga di man tani ang isulting nga mga kanang pero ang istorya ko nato ron parte man sa kanang kawat-kawat good ang bawa na nga mahisgutan po rin nato ng mga tao nga murag kiriwan po kamot sa taon ba mao ni naitabo niya nga ang iyang cellphone gikawat
1: giunay po kawat
0: nakita niya giunay niya kawat
1: siya ni preso
0: siya mo ay nakuan siya mo ay na butan taon, siya mo'y na kiha taon. Saan ko nun niya, Ate Press? Nga iyaham itong cellphone?
1: Ate Press?
4: Oh.
0: Kung saan ko nun niya, kay iyaham itong cellphone?
4: Oo niya to. Siya may problema, Gulyat.
0: Ah-ah.
4: Kasi siya ay na-update ka to, sabay.
0: Pero iyaham itong cellphone, Ate Press?
4: Pero, saan mo niya pagkaaw?
0: Ako, bitaw, no? Kanang, dili, ang problema, pero makita, magunagod, na amanay mga screensaver, makita iyan
4: mga picture. Makita dito, nga iyaham ito, ang cellphone, no?
0: Oh,
4: sa ato pa.
6: Sa'yo na makita may CCTV.
4: Ha?
0: Hindi, kamutay nakita, ba'am?
1: Nakita ang naungula man.
6: Bisa na, pag matuod nga, ikaw din mo itagiyak, ikaw may ikawatan, makita man sa CCTV.
0: Mawas sa lagi. Mawas na. Aha.
4: Oo. Kasi bisa.
1: Wa, masya mangusog dito. Iyak to itong i-blatter, right? Ito, no?
0: I-blatter, bitaw?
1: Maunis.
4: Ah, sila nalay pahusaya, anak.
0: Sula. Kasula kami, may yung hasul-hasulun rin. Unsawan mo. Amo, tambag lang ninyo, ab. Eh, kamulay bahala dito sa barangay. Isulti na tanan dito, dong, Julie. Nga ako, gikawatan ko. Nga, tanaw na ako. Nga, ang kanyang cellphone, murag ako, anak, gibutang diya sa kilid sa TV nila. Di ako, hindi adto. Kay, nagdudam ko ako. Nga, pagkuha na ako, ako may nakitaan nga. No. Kuhan, tanaw na tanin atong cellphone, be. Ang mga picture, ali, tanaw na to. Kung kinsa na asood sa inbox sa mga picture, ali.
7: Pero kumiyahan ang
0: gidilit. Sa galeri.
7: Pero kumiyahan ang gidilit ko lihat.
0: Dili, uy, para na ako, bam, kanang cellphone, naman yun ay mga code, naman ay mga password. Ay, kuging na ang nagkawat, kay bao sa password. Ang problema sa dugi pa, kuhan sa tugtik-tik yan, ipapapas ang password, ma-open na gito. Mauna. Mauna yung problema.
7: Diyan ang paambit ay.
0: Okay.
7: Para masulba din mong suliran, Sir, siya na yun niya?
0: Jolie.
7: Sir Jolie, kung ari ka diri sa balang kasulatan sa Old Testament, no? Kanilang Biblia ang kompleto na may mga Bible nga way sirak. Kanilang ay sirak na diri ay. Sirak 23, versikulo 19. Kining tawana, mahadlok lamang sa mga tao. Wala siya makaamgunga ang mga mata sa Ginoo, mas hayag pakaayo kaysa utong tutok. Verse 21. Kadtong tawana, nga makasasala, masakpan sa higayon nga wa gayod paabuta ug silutan siya at tubangan sa katawhan. Kani sa Old Testament niya, so ang gutos sa butani nga ako kikawatan mong kuso na gulyat, ako tuod ko ning nahisuwa dire sa bala ang kasulatan gulyat kay katong gikawatan kong cellphone. Ning anak ko nga oy kanang kita tong likat kata kong cellphone dali pang snacks mo dire kay akong dirty kitchen kita magayo sa ako maselingan. Walang jud ko. Doon na pa ko'y gingnan, kaya aron makadungo ka, Sir Jule, aron mahayagan ka, ako pa yung gingnan na masalingan nga, kinsa gani inyong madunggan nga, mao inukuha sa akong cellphone, pati as bahay kay tagaan akong dusmil. Tagaan akong dusmil, karun dahil yun. Ama, bahibaw, alam na ako, nga siya mo'y nagkuha, di ko pabayaron, anak ko. Wala yun. O sa kaadaw gulay, tatuog ko, mo'y ako namatan nga, masalingan nga, away, managsuon. Ngayon nga, hotan ka, malung kabay ka, ikinulong ko sa kwarto ni Bambina.
1: Kadungog ka?
7: Kadungog ko! Oh, may ako namataan. Wala na kasumatay. Iba ako kung sila ganyan. Pero ito na-offer kong 2,000 kung kasi musultingan ikaw at akong cellphone. Isakadyo ko sa amusilingan niya. Sorry kayo ba? Ay, ilan kayo nga dilikin nagkuha kay kailan ko sa mga mamata. Iba ako kung dilikin nagkuha. Sorry. Ano? Kaya niya ang mga dire.
0: Ang ila sa tariya ka.
7: Ha?
0: Ningon siya, sorry kay ba? Para ang 2,000 mo ato tariya.
7: Oo. Adi, kung ito kayo nagkuha, kayo, klaro kayo mumata din din.
1: Okay, okay, tupa.
7: Ang nagkuha, tapad na din sa kumbalay. Naglalis, managsoon. Malungkabay ka. Ikaw, ikaw malungkabay. Asa mong cellphone ba binabi? Ha? Kaya naa mo ko dire. Kaya ako, ningon mo ko daan nga. Daan, hamas Biblia nga. Ang matas Ginoo, haya pa kayo sa utong tutok. Siya na ibala. Oy, pangawan mo dire. Panimo mo dire mga kawatan. Ningon. Naa ba? Ningon po dire. Grabe ito.
0: Ningon. Oy, mga kawatan. Rire, pag-isa ako. Naa ba?
7: Naa kay bahaw niya. Bawa na. Muna, may muna pag-ihan mo silingan. Bam, lakay bahaw ko. Tuwa sa bahay, pero init. Bam, nagbaan na lang. Mag-ibaw ka to. Balik ta.
0: Balik.
7: Na magudere. Kaya naman kung kukuha na kong inspirasyon.
0: Sige, sige.
7: Nga mga mata ko sa Ginoo, haya pa kayo sa utong tutok. Kung aari ka sa verse 21, katong tawahan na nga makasasala, masakpan sa higayon. Nga wa ni gayon niya paabuta o silutan siya at tubangan sa katawahan. Old Testament. Kung aari ka sa New Testament gulyat, inong na po nga kikihan na siya. O kikihan na siya dron. Abutan siya dito sa barangay. Yeah. Naray. Ayaw ka bala ka, sir. Kay, kanang imong cellphone, kibaw mo kang imuha ka na niya, ikaw na nung ikiya, na diri ay. Ko, Matthew Jess, verse 19. Kun, dadun na kamo sa hukmanan, ayaw ka mong kabalaka. Unsay inyong isulti o unsaon niyo pagsulti kay inigabot sa panahon. Hatagan ka mo sa angay ninyong isulti. Kay ang mga pulong nga unya inyong isulti, dili inyo, kundili iya sa espiritu sa inyong amahan nga nagsulti, pinaagi ka ninyo. Pero kayo! Ugigay ka, ito ba nga dito? Kay, ugigay ginunod at itong likod.
1: Kano araw ka, pinumdum
7: marag. Maabot man eh.
1: Naimurag mo, ngayon, may murag yata gayad sa Ginoo.
7: Ay, kabala ka. Kay, katubitong ako. Ningon pa ko. Ay, katulakot akong cellphone pa. Nimo mo din rin. Ay, baho niya ba? Ningon
6: After 1 week, ba? Away, ay. Ano bang lukabay ka? Ikaw mong lukabay. Ay, ikaw, di ka. Ay, mga cellphone ba pina?
0: Mga na.
6: Oh, na iba. Karun? Karun? Kalinga naman, eh. Karubutan kayo. Bam.
0: Bam.
4: Bam na iba.
0: Bam. Kunig ba yung tiba?
6: Huwag ba haway ko? Init pa man. Ugma na lang.
0: Wawigon ba? Punig ba yung tiga? Higop kong dodo.
6: Rulay lang ito. Rulay lang ito. Ako nalitok pagkaugmas.
0: Nga naman?
6: Pakikadlaon?
0: Ah. Gusam niyo.
6: Dong, init to gini.
0: Sa umalaki, para mo ba?
6: Sama mo na kating kaluman nun?
4: Para ko ang Puzzle Tihon.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
9: Ha! O bitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo, nahibaw ka nga iyak ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
10: Bitaw, tinuod mo na.
9: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
10: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yuko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka?
11: Joe, pabinawa ko. Ayaw na pagdagan, Joe.
10: Dili na ko mabinaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
11: Joe, maluwi ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
10: Mateo! Scammer?
12: Oh, mao na akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay, huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
10: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon?
12: Aho, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisang kinsa nga pwedeng makapabuhak natong duha.
13: Bisan ako?
12: Oh, oh. Lola?
14: Glulas Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
15: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka! Problema ba ni mong pagpaniwang ug pirmi lang di ni ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo! Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kadaadlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: This news is brought to you by Bounty Fresh. Our Bounty Fresh baon food favorites. All day, every day. Basta baon, Bounty.
17: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500. Atura kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500.
18: Ako si Makoy taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
19: Pagkadungog na ako sa radio. Ang DTX 500.
18: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
19: Duwa sa gabi.
18: 2 weeks pa lang.
19: May alibyo na.
18: Pag one month kape
19: na ayo na ako.
17: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
20: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: High blood, usa sa pinaka problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
23: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
22: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
16: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
24: Prostate cancer, ang delikado og mamatay nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
25: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
26: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
27: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sad kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
28: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
29: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
30: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
29: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
31: delivery! Maria Jose!
32: Is that box really mine?
31: Surprise!
32: Why are you inside the box?
31: There's nothing I won't do for you! Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan! The loan for your business, tuition, personal needs, and more! Borrow up to 90% of your savings! No processing fee, and get fast approval! So you should...
32: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via Virtual Pag-ibig!
33: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
16: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!

0: Asa ba lang imong alalay?
1: Ay, akong gipatod o grape sa imong opisina. Uy, huwag ka musulting mo ari na ka. Ingon rabang kang magpaandam ka. Ay, ako na lang gipatod.
0: Katuod ay siya.
1: Ako gipataks eh.
0: Askang.
1: Huwag ba lagi ka musulting mo anhi ka.
2: Jo, nasad? Uy, sa magiday na ka-importante si Jo.
0: Oh, Lula, ubalik lang ko sa opisina.
1: Ah, na sige, balik dito. Kahit di nga alin, dito bang ka, diba, oh.
0: Okay, Lula. Atan ako.
3: Ah, mao naman yung building, ha? Mangutan na lang ko sa cart asa ang opisina ni Sir Mateo. Hi, guard. Asa ang opisina ni Sir Mateo, guard?
4: Unsay tuyo ni mo, ha?
3: Gipatod ni siyang Lola, guard. Grapes niya.
4: Ah, huwat lang. Manawas ako.
5: Hey!
3: Oh,
4: Ma'am Jess. Nagita siya ni Sir Mateo. Gisugo ko na siya sa Lola ni Sir.
3: Katumaling aryat na babae sa mall, oh. Nati sa din nagtrabaho.
5: Gisugo ka sa Lola ni Mateo?
3: Oh, ma'am. Grapes ni nga girequest ni Sir. Sula, inibayahan na, uy. Gito to, magigugdan na, oh.
5: Ikaw, si Jo?
3: Oo.
5: Wa din ni si Mateo. May gilakaw.
3: Ah, so, ako lang yung ibili ni mo, ma'am?
5: Imo kong gisugo?
3: Wa man, pero, unsa ako manin akong grapes, ma'am. Gipahatod manis yung lula.
4: Dadaan na lang nasa yung office, Ma'am Jess.
5: Imo kong gisugo?
4: Sekretary man kang sir.
5: Hilong!
3: Sige. Ako na lang naibalik sa yung lula. Ako na yung nun nga, huwag mo dawat.
5: Gaga!
3: Di mo ka mo dawat, ma'am. Sekretary man ka ka.
4: Ari na lang, be. Ako na rin hatag na ni sir. Inigbalik niya. Jo?
3: Sir, may hapon. Gisugo ko ni Lula pag hatod din yung grapes parang Sir Mateo.
6: Uy, hala. Nagkabaiwas mo ni Mateo? Tuwato siya pa yung sa merkado.
3: Uy, hala. Mao ba?
6: Ako na lang ng grapes, be. Takaan na to siya ni Titala dito.
3: Sige, sir. Ako na inon si Lula.
6: Oh. May balik lagi na siya.
3: Oh. Ay, pagtunga na lang mo ng grapes, sir.
0: Anong maam na ni mo akong grapes, bro?
6: Kidding. Ako na lang ni bro. Pangayon na lang lain ni tita la.
0: Doon sa ka? Ambina.
3: Oh.
6: Uy.
5: Naama lagi ka, Matt. Ingon ni Mon, di na ka mapalik.
0: Tara.
3: Ako, sir?
0: Iha to daga balik sa merkado.
3: Okay, sir.
5: Mateo!
0: Dali na, Jo.
6: Oh my God. Iyang gisampit si Jo.
5: Maudi ay tungtong uya.
6: Yep.
5: Parang nakakita naman ko ato niya.
6: Nakakita na bitaw kanya kuyog sa lula ni Mateo?
5: Ha?
6: Remember sa mall? Sa rubber shoe section? Oh, kinumdum na ka?
5: Ha? Mauto ang lula ni Matt?
6: Yep. Nakahinumdum lang ka sa inyong encounter?
5: No!
7: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
8: Man, kita mo bang nakikita ko?
9: Oo nga, kitang

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
8: Kung

0: This Time Check is brought to you by Sa Kabag ni Baby, Semeticon Rest Time.
1: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yuko ani niya.
1: Sa Paragis Bila Bila tili na ka mag-agwanta pa.
0: This Time Check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
4: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing,
5: kidney,
4: atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas.
5: Sukla nato ang diabetes.
4: Mag-life extension vitamin D3 na mo.
5: Rekomendado sa mga medical doctors.
4: Mapalit sa mga butika.
6: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
7: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
6: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
7: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mama mia, here I go again.
11: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
12: Mon, naaday ka ito sa mall?
13: Yup!
12: Naka-witness ka?
13: Yes!
12: Nisulti ka ni Matt?
13: What?
12: Ay, salamat. Ayaw ba siya sulti, ha?
13: Nunid na magod siya sultihan kay naman siya adto.
12: Unsa?
14: Balin dire.
15: Dire lang ko sa likod, sir.
14: Sumura ko ni mo, driver?
15: Oh, sorry, sir. Mabalin ko, sir.
12: Sula pa yung inyo, eh. Isakay naman hinuon ko siyang sakyanan. Tupad pa gid mi. Lain na ba yung inyo, eh.
14: Hmm. Kumusta inyong pagpaninda ni Lola? Uwa na yung binuha?
15: Uwa naman, sir.
14: Okay na inyong paninda?
15: Okay naman, sir.
14: Daghan lang mamali.
15: Daghan naman, sir.
14: Well, nagani magbinuang isumbong dayon ako, ha? Kay si Lola, diba? Magitago-tago.
15: Okay, sir.
14: I-save ako number.
15: Uy, hala. Uwara ba ko yung cellphone, sir?
14: Ha? Uy, saan yung pagsumbong nako kung may mga binuang? O kung may emergency?
15: Magtigom lang niya ko, sir.

0: Genau, Usa.
1: Die Berliner und Grapes.
2: Nganong ni hapit mga kami sa mall. Di sa tingali ko niya pulitan og cellphone, uy. Pero, haskang.
1: Mamalit sa tagi mong phone.
2: Ayaw lang, sir, uy.
1: Kung saan mo lagi hindi mo na ko pag-inform kung may emergency.
2: Sige, sir.
1: Let's go.
2: Hello, kawa. Iyak yung kong palitan? Kana lang baratohon, sir.
1: Kana, miss.
3: Kana, sir.
1: Kana. Kana, usa. Kana ang tag... 26,000.
3: Ay, kanisa,
2: kamahal!

0: Ampingi na.
1: Oo, Sir Roy. Ampingan ganin ako, Sir. Mahal ko kayo ni. Na, asak akong ibayad simbakog, mawagtang umaguba ni. Salamat kayo ni, Sir, ha?
0: Para na sa mong trabaho. Ang pagbahibaw na ko kung may emergency.
1: Okay, Sir.
0: Ano nagamit ang pang chicks, ha?
1: Oh. Wa, taon ko anak, Sir Roy. Wa, ginasak ko muna, Sir.
0: Kinsay na sayod sa umabot. May in love ka.
1: Dili na mahitabo, Sir.
0: Mau ba? Sigurado ka?
1: Ako na nang ipanumpa sa akong kaugalingon, Sir. Dili ko musoda na butanga.
0: Hmm. Ayaw pagsalita ng tapos. Di ra ba ta makatag-an sa panahon?
1: Ana, Sir. Wag yun ko, ana. Ang ako lang yun na mabuhi ko. Maura na. Maubitaw nga malipayon kayo ko nga nagkailaming lola. Ni lola ni mo. Og ni mo sa Sir. Swerte kayo ko ninyo. Og mauni akong ampingan, Sir. Akong isaad nga mo serbisyo yun ko ninyo samtang maginhawa pa ko. Ako na ipasalig, Sir. Dili ko na uyab-uyab, Sir. Labi na ng minyo-minyo. Di ko ana. Labad-labad lang naso ang mga laki, Sir.
0: Oh. Mga laki? Abi na kung tumboy ka.
1: Oh.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood og sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
2: May buhay sa makabuhay!
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwanaan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Nakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
10: Kailangan ko mag-withdraw.
11: Himala! May BPI dito!
10: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
11: Isang Himala!
12: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
9: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
2: Seth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Sed Liniment Oil.
14: Tinood na ang Sed Liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, Sed Liniment, niuga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Sed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
14: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
2: Living Testimonies.
4: This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
9: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
16: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer. Usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human og kaon.
17: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
18: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
17: Super Fiber.
18: Super Fiber.
17: Mapalit sa mga butika.

0: nga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arezzo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain lang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Kini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
1: The Wonderful Supplement.
2: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: kaso nilugwaang dako na bato.
1: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka na to sa Paragis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas. Makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
4: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
5: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
6: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, mati kagwait Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
5: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power, Bisayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa niini, adunay mga interactive booth ug exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.

0: na, Ben.
1: Ben, oh.
2: Robert, may mo ba? Ay, pagsiyo, kapit na ako.
1: Ay, ay, ako yapon ko.
2: Robert, ang sama. Buhi ko.
1: Yela.
2: Robert!
3: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Ma'am! Nakuptan ko ni mo!
2: Dali nga nakuptan ni ma'am si Potensiano. Ugo akin ni Magbong. Pero dula kayong ilang naong.
1: Ansa ako pa doon sa dapling kay nalipong ko? Tana mo.
2: Potensiano, okay na. Napugan na ka ni ma'am. Ugo ka mahinayon sa paghagbong. Buyi na lang yung hawag yung tao, Loy, para magkablapli na mo. Kay itunod na ang pating lawa sa imong lulo.
4: Buhiin ako, Potensiano.
3: Maanay yun si lulo. Ilubong na yun si lulo. Magunsa na lang yun ko ini. Mag-inusara na lang yun ko.
4: Potensiano.
5: Matunod na kita.
2: Migakos may naugmayo ni mama. Gana sa pahimus ng buwan. Mahinay yun. Mag-inay siya rog. Ubag lubong ni Kapitan ba? Madayon lang gini siya ron.
1: Be, alay na ba ah? Lipong na ba ako?
2: Clover!
1: Katubahon ako.
2: Clover!

0: Ay, wanagyod, nalubong ka na dyan, Kapitan. Ito na, Mikap, ha? Ayaw-ayaw na lang sa imong panaw, Kap.
1: Salamat sa tanan, Kapitan. Sa imong pagpadayon ako.
2: Wanagyod ka, lo.
1: Potensyano.
2: Pasang neon ako, ma'am. Bisang karon lang. Gusto lang kong may kraksan karong higayunan sa kakuol ka akong gibati ron. Halo.
1: Potensyano.
3: Bida, eh.
4: Ako? Ako yung bida, be? Wala mang kumukupot ni mo. Kaya mo man kong iwakli. Kupti kong balik, baby.
3: Ayaw kong sumukak, lo. Birgay, nagsipok na naman una ko, ha?
4: Eh, nga naman. Kaya namatay si Kapitan?
3: Kaya na ako'y gustong isunod ni Kapitan.
4: Ah?
0: Potensyano, ay ikaw ba? Nagtarong ka palang untas buhi pa ng imong apuhan. Dili ka unta maghilak-hilak ron sa maana. Mga pagmahay na ka ng imong gibate ka ron, ay. Mauna.
2: Gusto ka ng sinis.
3: Hilak ba na, eh? O makuiluha nga nakita, anak, sukar ganina.
2: Isayin ko na. Kaya mo. Pwede. Kita ka na. Huwag naman ganing akong mata. Yawa, ha?
3: Tsaka mo pagkakita na nga, nagsihid sa mga.
2: Kung saan mo sa diyo pagkakita sa kong luha nga, nagsihid sa ko.
1: Potensyano, sige na. Buhiin ako. Mga ito na ta.
2: Sige, ma'am. Mangulit na ta. Lo, ito na ni ma'am luha. Mangulit na sa itong bahay. Tada, ma'am.
3: Tempa. Di mahimo.
2: Unsa man, ha? Di ba ta mamahimong mamauli? Ha? Ganyan na naman kita sigig pangagda, sinanay niyo pa uli.
3: Mauli naman. Buhi ilan ang kamuti, ma'am.
2: Ano man, ha? Guol man ko, guol ta na, ma'am.
1: Potensyano, buhiin na lang akong kamot.
4: Kupot-sap ko ni mo, baby.
3: Yapag na.
1: Kupot, baby. Nausabang ako, nauna. Dali, kupot ako, Potensyano. Kay kalipungon sa kuska init. Dali.
3: Ma'am, mabag. Kalipungon ka? Dali, sound ka.
1: Ay! Piyolo!
2: Kita ka to, ha?
4: Kita!
2: Uya, sigarong mata ni mo niya. Gilari mo sa sundan.
4: Dili po din na siyak lang ko. Huwag ko magkalihok na yun.
0: Pastilan, bet ni Nundo, ha? Tanda mo, ay. Musunod na tanila.

0: bang kalit mo kanimong gialsa? Ibutang nako, kay bawo mo kumulakaw.
1: Malipong ka.
0: Dili ko malipong.
1: Uwingon ka.
0: Ibutang nako ba?
1: Dili ko. Kay tingali may laing mo kugos nimo. Niya para batas menteryo, ma'am. Basig makalubong kog buhi dili oras.
2: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
12: Kamakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna kanay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep of purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS.
6: Nagpanawag na ni mo imong uyab, oh.
7: Di lagi may uyab. Siya rin nag-ihon ng uyab, mi. Usa ra ka babae ang gusto na ko panguyaban.
6: Kinsa man?
8: Mas... Mito! Ay, siya ba? Nalilagi ka mahuwatay.
9: Hoy, Pelo! Ibutan na si ma'am.
7: Nalipong si ma'am. Mawang nag-gyalsan ako siya. Kung may problema ka na napita, problema na nani mo.
9: Hoy, Pelo. Ni arat atong sa kinan.
6: Ibutang na ko, Piolo.
7: Dili. Pahawa, potensyano. Kay mo sakay namin sa jeep.
6: Oh, ay!
9: Oh. Ah, bida! Nakaalsa gihapon siya ni Dennis bisan sa pagsakay niya sa jeep? Ha! Kambugiro!
8: B! Ako diyan!
10: Ay! Paagi ako ninyo kung dili pa mumanakay kay init kayo! Gihangak pa kugok ko ninyo kusog kay mong lakaw! Eh, padaplin! Beh!

0: palagi kong maayon ang tawahan na rin. Toyo, Binea. Nang ipalingkos din ni sa kinasok ang bahay ng jeep aron hindi ko makatupad. Para siya rin makatapan ni din sa ikaskilid din eh. Ay, siting ang tawahan na eh.
1: Hey!
0: Uy, Tubel. Wat ka ni Baton?
1: Ang sabi ko, Baton! Masapa ko. Nanaras na ni Sedis. Kausara ko sa nito ang kung ano.
0: Wala no. Uy, ibang ka mo. Ikaw ang tayong tupad niya. Uy, abgod mo.
1: Uy, abni. Ingon ko. Ako rin ni Ingon.
0: Bungsa. Ay, tinudaan na lang na.
1: Tinood na bitaw ni ako. Tininood naman ni. Ano ba di ay? Joke ni nga, dilit man.
0: Oh, trawa. Kita ka. Kita ka, ha? Misan natin si Piyolo sa abag ka ni Ma'am.
2: Misan natin si Piyolo sa abag. Kahit ito tinanawa ni Clover na. Piyolo. Doon na ta.
3: Apiyo nga sa kukadit, Ma'am. Labad kang kuo.
4: Ay, naglabad din ang imong odi. Ay, dali-dali ni nanay. Dali-dali. Dali-sandig na ko. Kahilotun ko ng omi mo.
3: Dire ako, Nay. Okay rako, dire.
4: Ay, kaloo. Itang sa kong apo. Ikaw nalang hilot, Ma'am. Ha?
1: Ay, ako nalang. Paling dali tapad na ko, be. Le. May be, kay pumamassage.
0: Huwag mo tuwa. Nagpiyong-piyong gyapon. Piraha ang kamot aron. Mubalhin din tupad niyo. Dali!
1: Ansa?
0: Piraha na yung kamot ba?
1: Tilikan ko kay masuko niya.
0: Tilikan? Ah, sige. Ako'y mubiraha. Kaya naglagot na kong nagtanawa na niya.
1: Kahi mo ka?
0: Ang dili man ha. Ako man ang pangasaw-uno nun si Ma'am.
1: Weh. Tinukoy?
0: Ulagi.
1: Uyap din?
0: Dili! Pero gibuya mi ni Lulo. Gibilin ko ni Lulo dihan niya. Mo nga, pangasaw-uno na ko siya.
1: Tingnan mo nga.
0: Mo nga, sige na. Birahan si Lulo palayo ni Dennis. Hindi ka gustong ako mismo ang mubira niya o magagubot ni noon ng duha. Dili-dili ka. Ha? Ako ang simbirahan ron. Saman, dili dito ka mabir. Kaya ako ang simbira.
1: Ta, mahalak ka di ako.
0: Aung saman, dili dito kang pugong na ko para birahan ako imong Lulo. Ha? Karun ka. Birahon na ako siya. Huwag akong ilahos o tukmod gawas na siya na aron mahuhog siya.

0: Valley Coffee, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Kaigalan, ayaw sa'yo pas magpaminaw upan pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Barba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Vince. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, ang sakiningi bati ko,
1: I love my teacher. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 12.32 na.
3: Ania na ang inyong bagong partner sa maayong panglawas. Kasayuran sa PhilHealth. Paminaw o pakisayod kapahin sa mga benepisyo o servisyong PhilHealth. Uban ang tigpamaba sa nag-unang health insurance sa gobyerno. Kasayuran sa PhilHealth.
2: Maayong udto mga kasama. May udto ninyo diha na ni udto na mamburiha. Mag-uban-uban ta karon. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, ako inyong makauban. Alang sa atong alagang PhilHealth sa Central Visayas, Radio Man Marisa Abadies. Atong makauban karon ng mga gutlua, si Ma'am Kate Tranghia, ang PhilHealth 7 Public Relations Officer, ug si Ma'am Jensily Quirante, ang Social Insurance Assistant. Atong tukion karon mga kasama o mga alagang PhilHealth sa Central Visayas, welcome na usab ning ato ang programa karong adlaw atong hisgutan ang partnership sa PhilHealth o sa Philippine Statistics Authority o PSA aron kitang mga Pilipino mahimo nang makadawat og duha ka importante nga serbisyo sa usa lang ka lokasyon. Money nindot, money good news, good mga kasama. Muna ka mo din, standby mo din ha sa ato ang diskusyon bahin ni ining topic. So makauban nato si Ma'am Kate o si Ma'am Jensily. Ari na ta sa ato ang diskusyon, ato unang i-greet o may untuning ato ang mga kauban, si Ma'am Kate.
4: Yes, good afternoon Miss Marisa no og sa tanan nato mga listeners o viewers dinhi sa ato ang programang Alagang PhilHealth sa Central Visayas. So hinaot no nga maka-tune in mo sa ato ang whole program karong hapon na og duna mo yung mga pangutan na kabahin sa atong PhilHealth X PSA no nga co-location services mahimo ni ninyong i-text sa ato ang numero nga 0915-842-6048.
2: Mm-mm. Okay, so Ma'am Kate, ato ning hisgutan unyang taot-taot si Ma'am Jensily, ato sang hinabion, amang uto ni mo Ma'am.
4: Yes, may uto Miss Marisa, no? Sa itong mga suking tigpaminaw.
2: Okay, nahatag na ito kaganihan ni Ma'am Kate ang numero mga kasama. So mahimo ninyo nga isend inyo ha mga pangutana samtang naghisguta sa ato ang topic karon sa numero nga 0915-842-6048. Ako malikon, 0915-842-6048. Ato nang hatagag pagtaga ninyo ha mga pangutana. Tubago na sa ato ang mga kaubanan, mga kaigalaan o representante sa PhilHealth Central Visayas unyan taot-taon. So arita sa ato ang topic, Ma'am Kate, unsa na aning PhilHealth o PSA co-location, Ma'am?
4: Mm-hmm. Sige, so atong sugdan ha. Basically, ang PhilHealth o Philippine Statistics Authority kon PSA nagtinabangay, no, Ms. Mar, aron mas mapadali o mas mapaduol ang serbisyo sa gobyerno ngano sa publiko. Mm-hmm. So, ang kaning duha ka ahensya nagpinirmahay o gusto ka memorandum of agreement ni adtong March this year, no? Diin dayo na mugna ang PhilHealth PSA co-location, no? So from the term co-location, ang PhilHealth ug PSA mag-collaborate aron sa pag-alaga didto sa usa ka lokasyon, no? So one location. So sa usa lang kapag bisita, mahimong magparehistro o mag-update sa imuhang PhilHealth membership, no? Nga kung wala pay national ID, mahimo usab kang magparehistro sa PhilSys, no? O magparetrieve sa imong transaction reference number or gitawag og TRN, no? Og makakuha sa imong e-fill ID or gitawag na tong national ID. Uh-oh. So sa diha pa, no? Sa ato pa, one visit two government services. Oh, so, oh. Ingana siya. So, dako kay nagkaayuhan sa publiko. Tungod kay, no? Number one, makasave ta og plete og oras. Kay dili naman ta magbalhin-balhin og laing mga opisina sa gobyerno.
2: Oh, oh.
4: So, all-in-one na si PhilHealth og si PSA. Yeah, number two, mas paspas ang atong pag-verify sa identity sa atong member aron mas hapsay ang ilang pag-avail sa PhilHealth benefits sama na lang sa gipromote na mo pirmi, no? Kanunay ang yakap. O niya, alang sa atong mga tigpaminaw sa Central Visayas, no? At amo na lang sa dipahibaw kung kanus-a karumbuwa na ang ang ato ang gipaabot or ang karong PhilHealth PSA collocation schedule. So mo na lang ni ang mga remaining days kay ni adtong July, no, ni set na sa taog schedule adtong June, no? So karong hinapos na ta sa July, mo ni ang remaining schedules. Una sa Leo Mandawi City, no, or among local health insurance office diha sa Park Mall, no, sa second floor. So every Monday na sila. So karon na nalantay July 27, no, karong Lunes. O niya sa Leo Danao City sa JD Almendras building, no. So atbang ni siya sa Cebu Provincial Hospital, no, sa Danao karong Miyerkules, July 29. O niya naapod ta sa local health insurance office Cebu City, no, sa Golden Peak Hotel and Suite sa ground floor, naata karong Thursday, no, July 30. Right, niya sa Bohol pod sa atong mga miyembro nga na sa Bohol, ang PSA mo appeal sab sa mo ang PhilHealth yakap caravans, no. O niya ang schedule ani ipahibalo sa ilang tagsa-tagsa ka LGU. Okay. O niya ang oras ni ana kasagaran from 8 a.m. to 5 p.m. kung hanhi gid sa atong mga local health insurance offices. O dito sa yakap caravan, no, ipahibaw ra pod na sa ilang LGU.
2: Okay. Kinsa man ang mahimong mo avail ani ma'am Kate, ug unsa ang mga kinanglanon?
4: Okay. So sa pag-avail, no, sayon lang jud kaayo. So ang tanang Pilipino welcome jud kaayo. No, so ang tanang Pilipino nga gusto mo transact sa PhilHealth office or kaha wala pa tay national ID, mahimong mo avail aning collocation services sa PhilHealth og PSA, no. So hinumdumi lang sab nga first come first serve ang pag-accommodate kay aduna lay limited slots nga gitagana ang PSA sa matag schedule, no. Kanang mga katong mga adlaw nga atong nahisgutan. Onya kung unsa pod ang requirements, no? Dalha lang ang labing minus o sa ka-valid ID o uban pang government-issued identification or supporting documents. Sama na lang sa birth certificate, no? Aside atong valid IDs, ba birth certificate, marriage certificate, NBI clearance, police clearance, voter certificate, etc. O niya, kung wala pagyunta ni Ana, no? Ang pinaka-basic, mudawat sad ang PhilHealth sa gitawag natong certificate of live birth, no? Or baptismal, no? So kinahanglan lang na ani siya parish page number or book number. Nga, magdala sa daw photocopy ni Ana.
2: Bisan unsa nga basta ma-prove lang imong identity mo.
4: Yes, Miss Mar. Unya, kung registered member na pod, no, ang atong individuals nga ni-visit dito, kung gusto pa gid sila mukuha og physical ID sa PhilHealth, no, katong cardboard type, magdala lang sab sila sa ilang latest 1x1 picture. Pero if wala kay latest 1x1 picture or dili ra sag ka manginahanglan aning physical nga ID card, no, naagad tay digital copy sa PhilHealth ID. Apil na po diha ang imuhang national ID nga ma-access sa eGovPH super app nga ma-download na siya sa Google Play o sa Play Store.
2: So kaning ingon ani Miss Kate, dunay limited nga slots. Unsay paagi na walay online na po do.
4: Sa kanil, kaning service, first come, first serve lang gud siya. No? So, natay limited slots. Kaya ang ato ang mga personnel magad sa PSA, kinahanglan pa mamubalik sa ilahang office. Aron ma-process na siya. So, muna, mas maayo nga magsayo sa gid. Dadili tayo ngun nga. Abi, alas 5 koto ang opisina sa gobyerno. Alas 4:50 na kamuhat to. So, kana.
2: So maningkamot lang mo sayo kay para makasood gid sa slot, maapil.
4: Yes.
2: Oo. So karon naghisgot og digital, naghisgot og digital, Ma'am Kate, no. Unsa pay mga digital services sa PhilHealth nga makatabang sa publiko?
4: Okay, so aside sa atong PhilHealth XPSA nga collocation service, no, nga innovation, na naman gita sa digital age, i-adapt no pod ang PhilHealth ni ini. So lakip sa atong modernization, maong mga online services page nga makita sa PhilHealth website, no, www.philhealth.gov.ph. Mm-hmm. So pinakauna ni Ana, nanatay online registration, no? Mm-hmm. So aside sa on-site registration, uh-huh, nanatay online, no? So mm-hmm, visit lang sila dito sa atong online services sa PhilHealth website. Unya mga dito sila sa member portal. Tanaw man gyud na sa online services na naglain-lain.
2: Naglain-lain ko ang services din ha, or kanang category.
4: Yes, makakita sila sa member portal na i-register button. I-click lang to nila, no? Or PhilHealth member registration.
2: Uh-oh.
4: So mag-fill out ka sa form, pwedeng imuha siyang i-fill out digitally, no? Kung na kay PDF editor or something, or pwede sad nga imuhang i-print. Manual o fill out nga scan.
2: Okay.
4: No, then i-upload lagi hapon nimo in the same portal on yung turnaround time na is around 5 working days. Pero kung ganahan siya kag same day, gud labi na if na natay hospitalization, no, di na ta magpaabot, mudiretso na gid sa PhilHealth office mismo.
2: Mm-mm.
4: Oo, nya aside pod sa atong online registration, Ms. Mar, nasa tay gitawag og member portal. So same ato ganina, online registration sa member portal man to. Kaning member portal pod itself, no, kung para ni siya sa mga registered members na gyud, bali na siya sa separate nga button, no. So kani maghimo ka og account aron maka-view or print or update baka sa imong record. Kung yung self-paying member, pwedeng magbayad, no? Or mapili ta og yakap clinic for the principal member or the dependent nila. So, kung dili pasab ka makahimo og account, pananglitan, gusto lang ka maka-quick view, no? Sa imong record, pwede sa gamo-refer nga to sa eGovPH Super App, no? Aron makatanaw sa record, unya makapili sa Dugyakap Clinic. Pero for payment, online payment, tinga na, muna to, dito na to sa member portal itself. Okay, so lain pa, Ms. Mar. So aside po daning sa PhilHealth website, nasa tagi, o dito gihapon sa member portal, nasa may gitawag nga PhilHealth Check Utility or PCU. No? So kini aron dali nga ma-check sa member ang iyang 12-digit PhilHealth Identification Number or PIN. So mo mong ganit kasagarang pangutana sa itong mga members nga, kanang ma'am, nawala ang ako ang MDR. Inig-confine ako, kanang pangutanon ko sa kanang kuan hospital or something, or kung nasa lay transaction, bitaw, mag-fill out sila sa form. Sana ko pag-retrieve, no? So, dali na lang dyan kaayo. Mo-visit sila sa PhilHealth website gihapon, online services, on yan, look for the member portal, on yan, na i-PhilHealth check. No? So, dito, no, mag-fill out lang ka sa imong details, like your kanang date of birth, tingana, no, imong tawagan ni complete name, no? Nya, ang kanisang PhilHealth check po, Ms. Mar, i-scan ni siya imuhang naong, no?
2: So, nag-give verification sa bank.
4: Yes, o nag-give verification nga, maog yun ni siya ang member nga nag-check sa iyang account, no? No? So, maoni ang gigamit po sa Yakap Clinics aron makakandak sila o gitawag na mo og liveness check. No, inig-avail nila sa ilahang benefits sa yakap, no, kani aron masiguro pod nga kanang sakto ang ilahang data, no, malikayan ang fraud, o mapadayon ang usa ka hapsay o unified nga PhilHealth records sa atong mga members. So niya, aside pod ana, no, aside sa atong PhilHealth check utility na poy para sa mga mubayad nga self-paying members sa ilang monthly premium contribution na diha ang statement of premium account or SPA generator. Onya, lastly, pinaka-important, no, kung naatay gusto ta makahibaw, no, sa kanang kantidad nga mahimong makover sa PhilHealth, no, naatay gitawag og case rate search diha gihapon sa online services. So magbutang lang ka sa kanang panalitan description sa sakit, no, or medical case nga gusto nimo mahibawan, pili coverage ni PhilHealth. Isuwat lang na nimo didto nga i-click search, so manggawas na didto tanang mga related nga mga case.

0: important jud kaayo. So kung updated ang inyohang PhilHealth records o labi na kung nanapod tay national ID, no, mas dali na lang yun ang pag-verify sa inyong identidad, no, o sa matag transaction.
1: Oo, so mura na gigi-consign, ma'am, no, tanan. Kung wala kay national ID, mapugos ka o kuha yung national ID, ma'am, kung ganahan lang yun ka mo avail sa mga benefits sa PhilHealth. Kay, kung ano man sila, partner naman. Okay. For example, ma'am, naa siya'y PhilHealth, pero wala siya national ID, okay naman gihapon.
0: Okay ra gihapon.
1: Okay, maka-access naman sa online services.
0: Pero mas dali na lang yun if dali na national ID.
1: Okay, na may uban, good, katong panahon nga nag-register ta sa national ID, lumbaanay. Nga, litakas kay linya. Karon, gipasayon na. Tabang, abag sa PhilHealth po. Mayon ninindot nga serbisyo gyud. Sa atong pagbalik, Ma'am Kate, atong hatagag pagtagad ang mga pangutana.
0: Sige.
1: Sa ato ang mga kaigsuonan nga unsa ilang mga pangutana, bahin ani ato ang topic karon, unsa ilang gikalibgan, pwede ninyong ipaabot din ninyo ang mga pangutana mga kasama, no? Sa numero nga 0915-842-6048. Alang sa mga nananaw na mo sa Facebook Live, naka-Facebook Live mi karon sa amo ang Facebook page, among official Facebook page DYHP RMNC. Mahimo sa din yung ipadain yung hang mga pangutana din ha. Bisag dili man appeal, no, or dili about sa
0: atong topic.
1: Sa atong topic pwede ra gininyo i-raise inyo ang mga questions din. Human lang sa pipila ka mga pahinumdom.
2: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth.
3: Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit.
4: Hi, gusto ko i-check ang status ng PhilHealth ko, pero wala naman akong time para pumunta sa PhilHealth office.
5: Ay, madali lang yan. Pumunta lang sa website ng PhilHealth para makita ang iyong membership at contribution records gamit ang iyong laptop, tablet, kahit cellphone. At kung self-paying member ka naman, pwede ka pang magbayad ng contributions mo doon. Kaya mag-register na sa PhilHealth member portal gamit ang iyong PhilHealth identification number. Mag-login lang sa www.philhealth.gov.ph.
6: Inihahatid ng PhilHealth ang mas pinalawak na primary healthcare package para sa lahat ng Pilipino. PhilHealth Consulta. Magparehistro na sa pinakamalapit na consulta provider para sa inyong health risk screening at konsultasyon. Maaari maka-avail ng mga gamot at laboratory test batay sa rekomendasyon ng primary care provider. Pumunta sa aming official website www.philhealth.gov.ph para sa mga detalye. Konsulta ka na.
7: Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan.
8: Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.

Oras sa DIY HP Adam and Cebu, alas 12:49 na. Balik ta sa ato ang hisgutanan, alagang PhilHealth sa Central Visayas. Kauban nga po nato mga kasama ato ang mga representante gikan sa PhilHealth Central Visayas. Si Ma'am Kay Tunghia, ang PhilHealth 7 Public Relations Officer. O si Ma'am Jensi Likirante, ang Social Insurance Assistant. Ang ato ang naisgutan kaganihan mga kasama, ato lang i-review. Kabahin kini sa PSA o PhilHealth, magkuyog sa pag-alagad sa usa ka lokasyon. So, mauna, ang atong naisgutanan na ganina, na-discuss na ni Ma'am Kate kung unsay papel sa PhilHealth o sa PSA nga nag-partner na sila karoon.

0: nag-coordinate na aron masayon na ang inyohang pag-register, pagpamembro sa PhilHealth. Kay daghang yung mga advantages gyud kung ikaw membro sa PhilHealth. Bisan ako mag-avail tag mga services sa hospital, di lang tawag ambo no, ang hospital ta, pero iyon anak din na malikayan kay tao man ta di man ta robot. So masakit gyud ta unya dako kay tabang ang mga packages ug mga serbisyo pa sa PhilHealth. So Ma'am Kate, naa patay idugang nga mga information Ma'am Kate no?
1: Mm-hmm. Sige, so sa atong mga members no, nga dunay mga pangutana kabahin sa ilang PhilHealth no, aside sa atong topic nga PhilHealth X PSA Collocation Service, mahimo mo mo text sa inyong concern sa 0915-842-6048. Nga mo lang gihangyo no, nga apilan sa inyong pangalan o lokasyon.
0: Maayo nga na ay pangalan, na ay inyong address din ha mga kasama. Kaya itong masayran kung... kung na may problema sa inyong lugar, for example, ilang pag-access, ma'am, no?
1: Oo.
0: Sa, for example, nas layo ba ron? Nas Mindanao Region or Luzon, kay mabot man ganyan ito ang CBS sa Luzon, sa, kay ito sa Facebook, pwede kayo ninyo ipangutana. Sa Facebook Live or sa ito ang number nga gihatag ni Ma'am Kate, nga 0915-842-6048. Sige, atong hatagan, kung doon na ba yung mga pangutana na, Ma'am Agency Lee?
1: Gikan ni Sir Ray Sepria at listeners ato ang live karon no. As lang siya kung pwede ba daw maka-appeal ang PWD og senior citizens. Mm-hmm. So kani nga to ang co-location services na open ni siya to all Filipinos. Mm-hmm. So whether senior citizens, PWDs, welcome lang jud kayo nya nasad tay priority line no.
0: Mm-hmm.
1: Priority lane sa ato ang PhilHealth office pod.
0: Oo. So walay exempted ani ma'am.
1: Yes.
0: Appeal
1: tanan. So, everyone good magdala lang ta sa ato ang valid ID with
0: mga requirements.
1: Oo. Government certification.
0: Oo, ipanghisgot to tanan ni Ma'am Kate kaganiha kung nakapaminaw mo mga kasama no, na birth certificate, baptismal, bisag baptismal,
1: pwede,
0: okay
1: pwede,
0: kayo.
1: Oo.
0: Pero kung na'y valid ID, mas maayo pod.
1: Yes.
0: Okay, Ma'am Jen.
1: Gika ni Ms. Torejas Sumagang Mars. Kung mag-inquire siya sa SSS o PhilHealth na baka high bayad, inquire lang po siya kung gihulgan ba sa iyahang agency. Kaya na ako nun siya yung sige deductions.
0: Mm-hmm.
1: So, kanang imuhang contribution, mamakita na siya sa katonggi, atong gisgutan ng online services kanina.
0: Mm-hmm.
1: So, it's either maghimo kag account sa member portal, no, sa online services sa PhilHealth website, or muadto ka sa eGovPH super app, no? Mag-download gani ana onya sa homepage niya sa imong cellphone, i-scroll lang gamay makita kag PhilHealth. Nya once ma-open mo imong PhilHealth kay nakalagi naman ka sa imong detalye, connected na siya, makita na nimo imong contribution record kung giremitan ba jud ka sa imong agency.
0: Oo. So makita dito tanan. Oo, sige ma'am.
1: Gikan sa atong usa ka texter no nga senior citizen, PhilHealth member siya o gusto unta siya magpa-check up sa iyahang mata, pwede ba daw magamit niya yung PhilHealth? Okay. So ang ato ang kuan ana sir kung sa mata no, naasad tay mga benepisyo ni ana, no? So pwede tang magsugod sa ato ang yakap clinic, no? Kung gusto ta og tawag ani, gusto ta og kanang basic primary care services. So not only for the eyes but also for
0: tanan,
1: holistic,
0: uban.
1: No? Primary preventive care, no? So pwede ta mo ato sa yakap clinic, magpa-check up ta dito sa doktor nga og kinahanglan ta og referral, no? Kay dili man gyud mga espesyalista ang ato ang yakap clinic physicians, kasagara nila mga general doctor na ano, makahatag ra sa dog referral pod ang ato ang yakap clinic physicians. Unya kung pananglitan simba ko no manginahanglan ta og operation no sa mata, naasa day nagalain-lain pod nga mga benepisyo ni ana sa PhilHealth. Gikan ni 5801, dugay na daw siya wala ka renew sa iyang MDR unsay iyang angay buhaton.
2: Okay, so pag-renew sa MDR no, so kasagaran ani it's either mga indigent no, kay ang kanimanggong indigent na tong coverage dili man siya hangtod sa hangtod, usually mga 1 to 3 years ani siya iyang coverage Ms. Mar. So mo nang ang uban kanang ilang term magpa-update sa ilang MDR no, or sa member data record, kay kung dili lang kita indigent panalitan mga self-paying members or mga employed members nya wala ray nausab sa atong mga detalye, no need ra jud mag-update no. Pero ingana kung pananglitan gusto siya masayod no kung covered pa ba or active pa ba yung indigent nga coverage, pwede mong mudangop sa nearest PhilHealth office pagdala lang sa inyo ang valid ID with photocopy.
0: Mm-mm.
1: Gikan ni Sir Jerry Rome Hipodromo,
3: Pwede ba daw ka maka-mention asa mga location sa Yakap Clinics diri sa Cebu City?
2: Okay. So kana sir, ubay-ubay yun o, ang mga Yakap Clinics sa Cebu City. Ato nang i-mag-site ta o gubanon niya. Pero,
0: kidaghan yun na ma'am.
2: Daghan.
0: Maglibog mong gano'n sila ma'am.
2: Daghan yun. Kung gusto ka nga makakita no, o dinalian, pwede ka mo visit sa PhilHealth Region 7 nga Facebook page. So Roman numerals na siya, PhilHealth Region 7.
0: Pero sagad ma'am, kay kana mang mas dool sa iyaha ma'am no?
2: Yes.
0: Kung mas maayo.
2: Oo. Kung makamention siya o gasa siya dapit sa Cebu City, mas maayo.
0: Oo. Nako sa kaining Cebu City. Good, ma'am.
2: Oo, dagan-dagan yun.
0: Oo. Pero pwede na bisan asa yun.
2: Pwede ra yun. Actually, bisan og pananglitan gani ang uban mga taga-probinsya pero diri nagtrabaho sa Cebu City, pwede ra yun. Ilang piliyon Cebu City yun nga Yakap Clinics instead of dito sa ilang province or vice versa. Kung gusto sila og dito yun sa ilang probinsya, maski og nagtrabaho sila diri, pwede ra gihapon.
0: Pwede ra gihapon.
2: Piliyon.
3: Kay gikan ni Miss Kyrie Doncilio, mangutana lang unta ko about unsaon pag-file o complain sa iyang employer nga wala nag-register sa iya sa PhilHealth o other government-mandated benefits.
2: Okay, for non-remitting employer, no, so naagid, pwede yun nga makareport ta ni Ana, no, so mo-visit lang ta sa ato ang nearest nga PhilHealth office. Kung pananglitan, asa, taga-asa man ni siya, nagkuan siya o location?
3: Wala siya gibutang location.
2: If wala siya nagbutang ng location, kung pananglitan, naata sa Cebu City, no, so mo-visit ka diri sa Golden Peak Hotel and Suites nga local office, so LHIO Cebu City. Kung pananglit na siya sa Mandawi, kung under sa covered area sa Mandawi, ilha, like Lapu-Lapu, Baron, Cordova, ano? So pwede siya dito sa Leo Mandawi mo visit. Unya, mo kuan lang siya, kanang mo file siya og report. Kay ipamonitor man na siya sa ato ang gitawag naman gud may mga accounts officer assigned per company. No, so si accounts officer maay mo monitor sa account ni employer, siya mo tan-aw, no, kung sakto ba ni ang pag-report sa mga empleyado, nag-remit ba ni siya. No, then after ni ana, sulbaro na siya tan-awon kung mubayad ba gyud si employer or dili. Kay if dili, mo na mo escalate, ma-file na sila og case.
3: Gikan ni 7461, naba daw interest if mubayad siya karon sa iyang second quarter. Kay niadto ko nung niadto siya sa bayad center, dawata iyang payment, kay nangayo og QR code nga ipaskan daw. Niya karon kung pwede ba daw siya makabayad sa iyang second quarter.
2: So katong ko answer, katong QR code nga imuhang gi-mention, dali ra jud kayto makita, no? So basin wala lang siguro makatarong og communicate. Pero dali ra jud kayto makita nung ta sir. Pwede ra gyud gihapon ka makabayad right there and then, no? So, mo-visit lang ka sa PhilHealth website, no? Nga, dito gihapon sa online services, katong nahisguta na to kaganina, so natay gitawag og SPA generator or Statement of Premium Account Generator. I-click ra ni mo dito, nga mag-generate na ka og QR code, muna na siya imuhang ipakita sa bayad center, no? Aron makabayad ka. Nga, connected naman na siya sa imuhang member record, so muna mo, inigbayad ni mo, no, so mo reflect na po na siya dito sa imong account kana. Okay. So dali lang jud kaayo, no, so kana kung pananglitan the next time nga mubayad siya sa ato ang mga online, sa ato ang mga bayad centers, dali ra kay sir SPA generator, maski i-search nimo laho sa Google nga mopakita ra siya sa PhilHealth website, kana maura gyud na siya, dali lang jud kaayo. Nga aside from that, kung maglisod gyud siya sa ato mga bayad center, natay pwede sa PhilHealth office, pwede sa via GCash ta magbayad.
0: Lagsa nang paagi. Oo. Okay ma'am.
3: Gika ni Miss Jessel Velasco. Naay problema iyahang name, gusto niya ipausab. Kinahanglan ba jud siya muuli sa ilahang lugar para magkuha sa iyahang, kay dito kuno siya gipanganak sa Negros.
2: So kana ma'am, kung naakay sayop sa imong name, no, kinahanglan yun na siya og birth certificate nimo kay mao man ang basihan. Yes. No, aron aligned ang tanan natong mga record, no. So kanang kuan man gyud, kanang kinahanglan man gyud nga atong record, wala gina siya discrepancy. No, so kung maka-present lang gyud ka sa imong birth certificate with a sakto nga spelling sa imong pangalan, makorek ra gyud na imong record dayon, ma'am. So pwede ra kung pananglitan to kag sa Negros kagikan, pwede ra nag-imo papicturan, no, sa imong kanya. Imuha na lang na i-print. Nya, kung maka-present kag another valid ID or certification issued by the government nga that could tell kanang sa imong identity, pwede na siya mo imo i-present ito sa PhilHealth office.
0: Oo. So wala na nay kuan ma'am kanang affidavit baron nga fill upan or notarize,
2: wala na so far. I-correct lang na siya dito sa system.
0: I-correct lang yun. Okay.
3: Gika ni 2485. Regarding sa yakap nga laboratory og tambal, dili day tanan ang ma-avail.
2: Na libre. Okay. So sa yakap dato ang yakap sir yaman ng kalusugan program na siya mga select no nga kanang laboratory services. So natay 13 ka klase ni ana. No, so kung akong say man kung ako i-visit ang PhilHealth website no, so makita na ko dayon ang yakap unya sa ubos natay makitaan nga laboratory no. So makita na dira ang 13 types of laboratory tests. So ako lang i-mention ha, ang CBC, lipid profile, FBS no, oral glucose tolerance test, HbA1c, creatinine, chest x-ray, sputum microscopy, ECG, urinalysis, pap smear for women, fecalysis og fecal occult blood test. So muna siya mga 13 types of laboratory tests nga mahimong i-avail sa member. No, nga. As kuan pod, as assessed by the yakap clinic physician pod, no? So kung unsa lay medically necessary nga kung sa gamot sad no, so ang atoang makita gihapon ni same sa website, so na adri gamot makita nimo no, so 54 ka types of 75 ka types of medicines. So 21 ni ana kanang naay mga asterisk sa lista no. Muna siya ang 21 ka klaseng medicines nga mahimong i-dispense directly sa yakap clinic. Unya ang 54 mao ang didto sa gamot pharmacy di mo makuha kung maka-provide og prescription kadtong yakap clinic no, with QR code.
3: Okay, gikan ni Miss Bantilan Lerubin, unsaon daw pagtanaw sa iyang contribution sa PhilHealth through online?
2: So dali lang kayo, ma'am. No, so pwede directly member portal, maghimo kag account or number 2 mo adto ka sa eGov. No, then pangitao nimo ang PhilHealth nga homepage.
3: Gikan ni Sir Jeffrey Nanoy, pwede ba daw ma-renew ang iyang PhilHealth every year and there are contributor kuno siya?
2: So mag-renew siya every year, no? May pasabot ni Sir. So pwede ra kita magpa-verify gyud sa atong record, no? Every year. So as long as
4: pero kung continuous ra, ma'am, okay ra gyapon.
2: Oh, kung continuous.
4: Dili ra kinahanglan i-renew.
2: Oh, kung makita na to nga covered ba ta, no? So sa atong mga indigent members pod, kung as long as kanang active pagyud actually ana maganda siya kung naapa inyong pangalan sa listahanan sa DSWD annual man ang releasing ni ana no? So covered gihapon mo sa inyong PhilHealth benefits as indigent. For self-paying members pod padayon ra gyud ang atong pag-contribute sad no. So kung dili ta employed, wala ta mang empleyo no, or walay nausab sa atong record, remain as it is kung unsa atong gibuhat.
3: Nai-texter to diri, Miss Kate, nangutana kung naabay bayad ang magparegister sa PhilHealth.
2: So kani, ato ni iklaro ha nga, ang pagparegister sa PhilHealth, wala na siya registration fee, no? What you are paying for is your monthly premium contribution, no? So kanasa man ka magbayad sa imuhang monthly premium contribution aron makavered ka sa imuhang social health insurance. So that starts from the month, no? Nga na nahimo kang member sa PhilHealth. O niya, magpadayo na siya hangtod mo, qualify ka as either lifetime member or senior citizen member.
3: Gikan ni Miss Chacha Muhado Bartolabak, pwede ba maka-avail sa laing yakap provider bisan naka-avail na daw siya sa lain?
2: Ana na siya, ma'am. Kung pananglitan, wala ka makauyon no sa imuhang yakap clinic or gusto lang dyan ka mo balhin og lain, gusto ka mo try ba og lain or na mas convenient ni mo, kung naka-avail na ka this year, ang imuhang pag-transfer next year na siya. No, so pwede kang mo start og process sa imong transfer to another yakap clinic from the last quarter of the year. So for from October, November, December or pwede even next year. Onya ang effectivity ni ana inig January na pod sa sunod tuig. No? So mauna siya unless kung wala pa ta maka-avail, no, wala pa ta maka first patient encounter, mao na itawag sa kanang una nimong pagbisita dito sa imong yakap clinic. Kung wala pa ka maka FPE, no? So kana pwede ka maka-transfer anytime to another yakap clinic.
4: Okay.
3: Gikan ni Miss Mary Jane Kaingkoy, unsay angay niyang dadun kung mag-update siya sa iyang PhilHealth? O sa siya ka 4-piece member o gusto unta siya magpa-update kay buntis siya karon?
2: So, kung mag-update ka, ma'am, any valid ID lang dyan o photocopy, basically, maura dyan na siya ang pangitaon ni PhilHealth, no? Unless if pananglitan, wala na na-appeal ang imuang pangalan sa listahanan sa DSWD, o niya, mag-present na ka o certification anagikan sa gikan sa social welfare officer sa inyong LGU. Niya, signed na siya with the license number.
3: Gikan ni 0797, nawala ko nun sa record ang iyang bana sa pagka-indigent.
2: So kana ma'am, kung dili na ma-renew ang imuhang bana, no, kung panalitan kamo both indigent members mo no, ng imuhang bana wala na na-appeal sa listahanan, so namoy duha ka option. It's either magpa-assess mo no sa social welfare officer sa inyohang LGU kung wala jud moy kaiguan no. Onya, pero kung kana if dili mo makapa-assess no, magpadayo na siya og bayad og kinaugalingon as self-paying member. So from indigent mo shift siya to self-paying member.
3: Gikan ni Miss Inday Ellen Iluna. PhilHealth member ko pero wala na ko nakanunay og contribute. Naara ba gihapon iya akong record or pwede ba nako siya i-continue?
2: Sige, nindot na imuhang pangutana ma'am, no? So kanang ato ang PhilHealth membership, ma'am, dili gina siya mawala, no? Permanent ra gina siya. Pwede tang makapausab sa atong details, no? Like ato ang marital status or atong mga personal details, personal nga ipang-update na to. Pwede na siyang ma-change or even our member category. Pero ang imong PhilHealth number, that will remain, no? So ang imong buhaton, ma mag-update na lang ka sa imong record, labi na kung taon-taon na kang wala nakakontribute, no? Mga years na ba, ana, no? So mo visit lang ka sa nearest PhilHealth office, mag-fill out ka sa gitawag na PhilHealth member registration form or PMRF for updating. Onya, magpadayo na dayon ka og bayad sa imong contribution. So kung magdepende na siya imong bayranan, no, kung kanus sa last last ni contribute, no? So kung pananglitan last year, no, last year mga January, so February na sa dimuhang i-settle og sugod niya. Para di kayo bugat, no, mahimo na siyang anam-anamon pod ang set pag-settle sa atong missed premiums.
3: Gikan ni Sir Idol Francis, unsay kalahian sa lifetime member og senior citizen?
2: Okay, so for our lifetime member, mao na siya ang atong gitawag og katong mga members nga naabot og worth 10 years, no, ang ilahang contribution, no. So mao na kasagaran mao na sa katong mga self-paying members, and aside from the 10 years contribution, nakaabot sad sila sa age of retirement, no. At least 60 years old niya. For uniform personnel, 56 or 58 kung wala ko masayop, no. So kana kuan pod sa atong senior citizen member, so para na siya sa katong mga wala ni abot og worth 10 years basically ilahang contribution. So for now, kung mangutan na sila sa difference, ang ilahang maging concern, no, kay kanang unsa may diferensya sa ma-avail, no, sa pagkakaroon wala pa ta, pero naagi na sa ato ang balaod, no, or sa UHC loan, later on na gyud mas ma-enjoy nga benefits, no, ang katong mga constant gid nga nagbayad sa ilang premium contribution. So ato na ang paabot-abuton, sir, masin maabot ta ni anang panahon na.
3: Gika ni Sir Mike Alk, pwede ba daw mahimo dependent under sa iyahang asawa? Wala na siya nag-work 2019 pa, silbi siya na lang ang mahimong principal member.
2: Okay, so kana sir, ang imong buhaton is magpa-assess sa among local health insurance officer, sa among local health insurance office, no, or among frontline office. Mo visit ka dito, pa-assess ni mo imuhang membership, no, kung eligible ba ka nga magpa-declare as dependent, as dependent sa imuhang yes, sa imuhang wife, no. So pagdala lang sa imuhang valid IDs with photocopy, and then if panalitan ikaw sad ang mo process para sa dependent declaration sa imuhang nimo, no, sa imuhang wife, kinahanglan na siya og signed authorization letter og iyahang valid ID pod with photocopy kung i-declare ka niya as dependent, kung eligible, ha, kung pananglitan lang. Pero kung kuyogra mo, no, so basically, inyo harad yung valid IDs with photocopy. Kana.
3: Okay. Gika ni Miss Vilms Bakalso, wala kuno pirmi stock ang tambal sa mga pharmacy sa South. Og nangutan na siya kung appeal ba ang X-ray og ECG sa yakap.
2: Yes, appeal jud ang atong X-ray og ECG sa yakap, no, mandatory gina siya ang atong 13 laboratory tests, no. Kung pananglitan ang usa ka pananglitan lang ha, ay usa ka RHU nga wala sila X-ray machine, before na sila mahatagan og accreditation, kinahanglan na sila makig tie up, no, or mag memorandum, no, of agreement or understanding sa usa ka lain nga clinic baron, no, before sila mahatagan og accreditation, no. So basically naagin sila partner to do that, no. Otherwise dili sila maisuhan unta og accreditation, no. So sa case pud ni ma'am sa atoang karon, no, sa gamot kung pananglitan pud sa karong panahon na, no, so si 54 Medicines nay gihatagan pa og leeway ang atong mga yakap provider or gamot
1: clinics o gamot providers or gamot pharmacies no nga mo certify lang sa sila kung pila ang ilahang ma or unsa nga mga klase ani 54 medicines mo mahimo nilang ma-dispense. No, so kana ang siguro ang best course ana ni ma'am is ato ang i-report ma'am, pwede kang mo message sa mong PhilHealth Region 7 nga Facebook page no. So pangitaa diha ma'am nga isulti no nga kanang mauni nga tambal ang imong gipangayo sud sa gamot, nya asa ka nga mga facilities ni bisita no aron masubay kung kani ba nga mga facilities ni certify ba ni siya no sa kanang kung unsa gyud dapat kay kung unsa gyud ilang gi-certify nga i-provide nila nga mga medicines dapat makahatag sa gyud sila.
4: So pwede sa din i-report ma'am Kate no?
1: Pwede jud kaayo Miss Mar.
3: Gikan ni Miss Ellen Pilyazo, unsay buhaton kuno niya sa iyang ID sa PhilHealth kay ang middle name na ay middle name ang iyang PhilHealth ID pero sa PSA kay wala since illegitimate daw siya. Unsay iyang angay nga dadlong requirements?
1: Okay, kana lang ma'am, imong birth certificate gyud mao nay basihan. Kung panalitan wala jud kay middle name wa kay middle initial, mao sa na i-follow ni PhilHealth pod. So ipa-correct lang gyud nimo siya. Kay kung basically no kung unsa jud naa sa imong PSA, mao gyud na i-follow ra gyud unta sa mga government agencies.
4: Okay, ma'am Jen. Mga last three, ma'am Jen. Okay. Questions.
3: Gikan ni 8411. Covered ba daw sa yakap ug pa-hospital ang iyahang diabetes?
1: Okay, for diabetes sir, naatay coverage ni ana no. So kung pananglitan unsa ni iha confinement?
3: Yes, isa yakap ug sa hospitalization.
1: Ah, okay. For yakap sir, kung pananglitan no, basically kung preventive pagad siya nga kanang case gyud, makover gyud na siya. So bisag unsang sakita gyud siya no, so pwede tang magpa upili og yakap clinic dayon mo visit dayon ta didto no aron makapa-check up ta, matan-aw sa doctor imong health risks no. So ma-screen ka onya kung pananglit makita niya dito based sa ihang pag-interview nimo no nga kanang kuan na adyo ni siya risgo for diabetes or kung naa kay mga medical kanang documents nga mapakita baron nga gusto nimong ipakita lang although di ni siya dili gina siya required ha pero oo kanang kung pananglita lang gusto lang ka ma-share gid sa imong doctor mo na diha sad siya magbase kung unsa nga mga laboratory tests siyang ihatag sa imo ha kung panlitan mo yung ko nga kana taas gyud imong dugo, so of course i-blood test gyud ipa-blood test gyud kaniya under the yakap no, so maka-avail ka anang laboratory test nga kana ang ayan para sa imong health status. Then after ana sir pwede na dayon kang mahatagan no og kanang tambal no either katong 21 medicines, one of the 21 medicines na directly dispense sa imong yakap clinic or if you need more no nga wala dito sa 21 meds no, pwede pod katong 54 medicines nga makuha sa gamot pharmacy. So ubay-ubay na gid ta sir, if mo visit ka sa PhilHealth Region 7 nga Facebook page no, makitaan ninyo dito ang mga accredited yakap clinics, makitaan sa ninyo dito ang mga accredited gamot pharmacies din mahimo ang makuha pa og tambal.
3: Gikan ni Ms. Fe Alcamel Navares, pwede ba daw siya sa private doctor unya adto siya magpayaka para magpa-laboratory?
1: Okay, so kaning ato ang yakap gud ma'am kanang dapat ka didto magpa-check up no kung asa imong gipili nga yakap clinic no. So kato imong previous nga consultation kung nakapakonsult man gani kag another nga clinic, pwede ra nimo siyang himuong reference no, inigstorya nimo sa imong yakap clinic doctor no. But basically kung asa ka gusto mo avail sa imong yakap benefits didto juga nga facility magsugod, like from the beginning no, from consultation, from health screening, from the availment sa laboratory services, from the availment of the basic medicines, usa ka yakap clinic jug ka no. So lock in na siya within the whole year. But ang iya sigurong pasabot no, basin gusto siya magpa-check up og another doctor mao ba
3: iha sa iyang private doctor siya
1: okay dili siya pwede ma'am no. So kana kung asa nga clinic jud ka nagpa-register, didto pud ka nga doctor mahimong mo pa-check up.
4: Pwede ra sad susihon ma'am no kung asa siya nga yakap clinic sa iyang doctor. Para makarga siya didto.
1: So didto kung mo visit ka sa yakap clinic no, makita mahibaw-an ra man sad sa pasyente kung kisa mga available doctors mo didto.
4: Okay ma'am.
3: Gikan ni Sir John Franz Condira, senior citizen nako, member sa MUP or retired PNP compulsory retirement. Unsa kuno iyang angay buhaton doon para ma-regular member sa PhilHealth.
2: Mm-hmm. Okay, so si Sir no nga usa ka na retired nga PNP, mo ba to? Yes. Okay. So kung kuana sir kanang kung reach na ta sa age of retirement no, ang ato ang mga pwede na ka ma-eligible na ka for lifetime membership, mm-hmm. no? Kana kung dili na sad ka employed, like wala ba ka nag consultant baron or wala wala kay gi-operate nga ka ng registered business, no? So mahimo na kang mo para register as lifetime member. Mag-present lang ka og imuhang valid IDs or birth certificate baron, no? Or imong senior citizen wala pa man na sila mag senior kay wala pa nag 60, no? Mag-present lang kag imuhang retirement documents. Kana then after that move on na ka as lifetime member. So from the moment nga na-register na ka as lifetime member, dili na sad ka magbayad sa imong monthly premium contribution. Balay silbi ni graduate na ka sa imong monthly nga contribution sa PhilHealth. But, maka-avail ragi hapon ka with the same benefits.
4: Mm-hmm. Okay. So, ubay-ubay yung tag mga pangutana, ma'am, dyan, no? Ong ma'am Kate, nga ito ang na-atubang karon o nga, inyo ha mga pangutana, mga kasama, mahimbo gyapon na ninyong ipada. Sa susama gyapon nga numero, kay pwede naman gyapon na ninyong ipangutana sa...
2: Or sa among Facebook.
4: Sa Facebook. Yes. O, pwede po. Okay. Tubagon na gina sa ato ang mga representative sa PhilHealth Region 7. Doon na patay dugang announcement, Ma'am Kate?
3: Yes, no. Gusto lang mo i-highlight, no, ang kaning 4M sa PhilHealth. Okay. So, upat ka importante nga lakang aron masiguro gyud nga anda mga atong mga members sa pag-avail sa mga beneficial sa PhilHealth. Mm-hmm. So, ang una, mao ni ang magparehistro. Ikaduha, mag-update sa membership records. Ikatulo, magbayad sa contribution. O ang ikaupat, mag-avail sa benefits. So, akong balik ko, no, mao ni siya ang 4M para mas dali nga mahinumduman sa atong members. So, sa last lang po, Miss Marisa. No, ako lang balikon tong sa mga wala nakaabot ganiha. Ako lang balikon tong schedule sa PhilHealth o PSA nga co-location services. So, naas ang atong PSA, naas sila sa Leo Mandawi, Cebu, Mandawi City sa Park Mall. Karong Hulyo 27, niya Leo Danau, Hulyo 29, karong Wednesday. O Leo Cebu City, dira sa Golden Peak Hotel, Iscario Street, karong Thursday, July
4: 30. Mm-mm. Okay. Mo yung mga schedule.
3: Yes.
4: So, diri na natapos mga kasama ha. Ato ang pag-uman-uban sa ato ang alagang PhilHealth sa Central Visayas. Ma'am Kate, kanos ata mag-uban sunod sa ato ang programa?
2: Mm-hmm. So, sa ato ang sunod nga programa, no? So, second and fourth Thursday of the week.
4: Uh-huh.
2: No? So, ato na, di ako makita sa kalendaryo. Ah, August 13. Uh-huh. Okay. So, August 13, no? So, mag-abot-abot okay. na sa daninyo din sa anginan. Noon yan. Uh-huh. Naalansan may few reminders. Sige, no, sa ato ang PhilHealth members. Mm-hmm. Again, no, so kato, importante kitong giingon ni Jen. Labi na gyud sa atong mga senior citizen members, no, og sa ato ang mga kana married, no, nga mga members na mag-update gyud sa atong record aron og maka-avail ta sa benepisyo diretso-diretso na.
4: Wala na kuan bisan unsang kakulian pa. Okay, mag-abot ta sa sunod na tong panag-uban, Ma'am Kate ug Ma'am Jen, sa Agosto na.
2: Yes.
4: August 13. Okay, Ma'am, daghang salamat kaayo sa ato ang kauban nato sa alagang PhilHealth sa Central Visayas ni Ma'am Kate Tanghia, ang PhilHealth 7 Public Relations Officer, o ni Ma'am Jen Sili Quirante. Oras sa DYHP, launa 18 na.
5: Inyong nabati ang kasayuran sa PhilHealth uban ang Public Relations Officers sa PhilHealth Region 7 ug ang inyong alagad sa kahanginan, Ken Galinea. Kasayuran sa PhilHealth, ang inyong partner sa maayong panglawas, matag Biyernes alas 12:30 hangtod alauna sa hapon, dinhi lang sa DYHP 612 sa inyong mga dial.

0: This time check is brought to you by United Home C-Tab, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maayong udto kininyong Radyo Man Marisa Abadies. Kini nga balita atud kanato sa SED Marketing, ang tigama og tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity BT Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug mangwalatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita, ni saad si US President Donald Trump paguba og usa ka bridge sa Iran o power plant matag higayon nga mutira ang Iran og usa ka barko ngadto sa Strait of Hormuz. Tungod niini ang maong tensyon naghatag na og kabalaka human ang Houthi sa Yemen ni hulga pagbabag o ikaduhang vital energy route na sa Iran nga pipila ka mga tanker ang niusab sa ilang rota sa Red Sea aron ikayan ang Bab el Mandeb Strait sukad ni hulga ang Houthis pagbabag sa oil export sa Saudi. Kadtong maong balita ang hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamauti ka porapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents kini, ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
4: Attorney Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
5: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
8: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
3: Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanang hunahuna.
6: Kini ang akong suliran.
7: Kini ang akong suliran.
3: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: This newscast is brought to you by Be The Best, Be Galing, Be Meg.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: present Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
2: Ako nga sa awan, ngay goiter. Po na to siya. Ding tapos, nakalungog ko sa itori aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, sinuol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
0: Living Testimonies.
3: Uy, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
10: Paala po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
11: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
10: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
9: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
13: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
14: Mabali sa mga butika.
15: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
16: O gano'n nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Max?
15: Ah, lagi. Basiglas na ni.
16: Maunang taas mo si Ugar. Murag presyus bugas. May pamagsid Panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
15: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
16: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
17: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
18: Sa sige na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una ka na gabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila-Bila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila-Bila, kay pertigyong ninduta.
17: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
19: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
20: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment.
21: Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
22: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
23: Mas klaro na ba bisan gabii?
22: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
24: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
25: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
7: So, nagamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
6: Uh-huh. Dili hapdos.
7: Okay na kayo, good, Ma'am.
6: Dili po siya nag-ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
7: Wala po, Ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The wonderful supplement.
11: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Biotroph Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Biotroph Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
12: Biotroph Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
12: Biotroph Herbal Capsule.
14: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluhoy man ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko gayoma, mitaas pagyan ang yung blood sugar.
14: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Taas bang imo blood sugar?
17: Ato na kamay diabetes?
16: Mag DTX 500 ka!
17: Ang DTX 500!
16: Ato na kini anti-diabetic properties?
17: Sama sa
16: Charantine,
17: gagapamubo sa glucose,
16: Visine,
17: controls blood sugar,
16: o polypeptide,
17: gapanahong epekto sa insulin.
16: DTX 500!
17: Highly recommended
16: sa mga eksperto!
17: Mabalik sa pinatulog na patigis sa iyong lugar.
16: DTX 500!
18: Ako days, Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP, naayos sa DTX 500.
19: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
18: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
16: DTX 500!
17: Pumali sa mga butika.

0: Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulmanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo doktor ni Obra ug attorney Ilan Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghataw kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Brian, 39 anyos, taga-Lapu-Lapu City, Cebu. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipabook resort pero na-scam ko. Aron yung sabtan, ingon niini ang mga panghitabo. Ma, long weekend man sa semana, manglaag na ninyo.
1: Oh, sige, nak. Aron magkatapok-tapok sa tang pamilya.
0: Sige, ma. Mangita ko din ka resort, ha?
1: Oh, sige, nak.

0: Ay, ka. Lindot lagi ni nga result ni gawas akong Facebook ay. Oh, nag-promo sila. Ha, kani. Murag malingaw yung mga bata din eh. Ako ning patanaw nila.
1: Hello, kanais.
0: Lindot sa. Ganahan mo arita mag-long weekend?
1: Sige, excited ko.
0: Sige, sige. Mag-book na ko, ha? U-message ko sa page. Gisindan ako nila silang Gcash number. Oh, full payment yun ilang gitngayo. Dili day for reservation lang. Sige na lang eh. Ako na lang yun yung bayaran ng full.

0: unsa na may balita si mong gibuok nak.
1: Okay na ma, fully paid na.
0: Ha? Gibayra na ni mong full?
1: Oh, kay mao may ilang gipangayo.
0: Oh, sigurado mong gid ka kaana. Di tamas ka anak tong.
1: Dili maoy. Official Facebook page man nila nga akong gichatan. Mas nakasib magani ta kay nagpromo man sila.
0: Pila may nabayra ni mo tanan, ha?
1: 22,500 ma.
0: Dako ba di ay uy? Sigurado gid ka anak do?
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao ngay bikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
6: Taas ko sugar og ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusab ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Wa na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
4: Living Testimonies.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Pot na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko na. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Pabalin sa mga butika. PTX 500.
10: Ako si Annabelle. As kaayo ako cholesterol level na sa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
9: DTX 500! Mapali sa mga butika.
4: Zen Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
11: Di na ko kakita. Kalit lang ang kao kung pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayon na lang kay nag-Zen Panyawan Coffee Mix.
11: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa inyong sugar, John Largo.
4: Living Testimonies. Zen Living Testimonies.
5: Ang pangagod kung athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
12: Tinood yun ang Zed Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
12: Eric Ko,
4: Living Testimonies.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, doon naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano ay.
14: Pwede na mamakasas.
13: Bila ibo ito. Binta na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, o guban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla na to ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
16: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
17: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
18: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Mga idol, andam na ba mo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy o mas andam para sa bisan unsay katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric o DYH na Cebu, ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Duos pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dahit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Visayan Electric og DYHP Cebu.
5: Set Living Testimonies.
6: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Set Liniment Oil og dali ra kini nga naulian.
7: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana, motor napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Set Liniment.
6: May gani kay nag-Set Liniment si Reynaldo og siya natabangan.
7: Tangan siya Set Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
8: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
9: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus ug radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugkaw dagkong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven ug daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na, apil na. Palit og bisan unsang EXL products nga nagkatidar og 200 pesos sa shopping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope. Is it proof of purchase? Dahil isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y maghihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante natuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Mga kasama, alam nyo ba yung term nga doom scrolling? Guilty ako dyan. Aba, kung ano-ano ang makita at mababasa lalo ngayon, may AI. Ang dali mamiki ng mga video o impormasyon para lang mabintahan tayo. Pag ganyan, simple lang ang role ko, mga kasama. Pag di mo alam kung saan galing ang impormasyon, huwag basta maniniwala. Delikado yan kung nasa mga gamot o suplemin kasi inumin natin yan. Ang sabi, pare-parehas lang naman daw ang quality. Pero kung quality nga, safe ba yan? Effective ba yan? Dapat tinatanong natin. Para sa akin, mas matimbang ang totoong research galing sa mga eksperto. Sa Unilab, nakita ko mismo paano nila ginagawa ang mga gamot at vitamins nila sa planta. Aba, nakakagulat na ganun kalinis at kabusisi ang proseso nila. Isipin mo, hindi lang isang hugas ng kamay bago pumasok. Umaabot ng 5 beses kung maghugas ng kamay ang mga staff ulit-ulit sa bawat pasok. Bakit ba? Kasi nga naman para masigurong walang mag-contaminate na gamot nila. Bukod pa dyan, napag-alaman kung may at least 50 tests at verification pa silang ginagawa para masuri ang kada produkto bago ito makarating sa atin. Dahil siyempre may epekto ang mga ito sa ating katawan, kaya masasabi kung seryoso talaga ang nilab sa quality at seryoso sila sa pag-alaga sa atin. Kaya

0: Pag-inom palang nako nga gibayaran na kog full, naan na yung pagduwa-duha si mama. Pero lagi, nagsalig man ko nga official Facebook page man sa resort ang akong kitsatan, kampantir ako. Unya, Masaman, ready na mo bakasyon?
1: Oo, ready na.
0: Okay, let's go!
1: Let's go!

0: Sorry, sir. Pero wa may nga ni mo nga naka-reserve din, he?
1: Unsa? Manong wa man, ma'am? Nga fully paid magani ko?
0: Sa asa ka nag-book, sir? Sa website man ka, ha?
1: Dili, ma'am. Sa inyong page.
0: Uy, hala. Sa website, raman mo daw at booking, sir. O dili sad full payment ang among pangayoon. Reservation, ra?
1: Unsa? Unya, ma'am. Official Facebook page man doon ninyo ang akong gichatan.
0: Sir, binili lang ko sa imong number, B. Then, balika lang may sunod adlaw, ha? Ako sa ning isend nga, concern sa among head, ha?
1: Oh. Ay, sige, ma'am.

0: Na, gipost giday ni mo sila?
1: Uma, biduang ning ila ma. Mayroon daghan may bao ma nga scam ning ila. Pila nagkakatao ang na-scam nila.
0: Ay, mausab. Ilabi na gyud nga, dako gyud ang nawa ni mo.
1: Awareness lang sa mga tao ma. Nga dili ang ayam magpatakaubok. Bisag official page pa ni ilang message.
0: Sakto sab gyud nang imong gibuhat nak.
1: Basta ma. Mangita jugog paagi mga mabalik akong kwarta.

0: Hello?
1: Sir Brian, ang sa resort ni sir.
0: Oh ma'am, unsa na balita?
1: Sir, pali akong takedown sa imong post na Facebook. Kay kung dili, ang tagiya na mismo mo imong kihani mo.
0: Unsa? Ako na hinuon mo ay gibaharan nila na ikiha nga ako may na-scam. Mauna ko na huna ko nga unhan ako sila. Ang ako mga pangutana mo kinimusunod, unang pangutana. Fully paid na ako sa maong resort pinaagi sa pag-book silang official page. Pero scam man di ay. Unsay paagi para makuha na ako akong kwarta o balik? Ikadawang pangutana. Matod pa sa taga-resort na basig usak ko numi sa mga na-scam kay dili jud kuno sila mo dawat og booking pinaagi silang page sa website ra jud kuno. Pero wa ko magdahom ana kay official Facebook page juto sa maong resort ang akong katransak. Unsay pa maagi aron mahibaw-an kung legit ba o dili kung asa kong pabook? Ikatulong pangutana. Dili jud manubag o mo refund ang maong resort. Kinsa may angayan namong i-report ani aron dili na makapangilad paglain? Ikaw pat o katapusang pangutana. I-post na ako ang maong resort o tawagan ko nila nang kung dili na ako i-take down akong post, ila ko na kong ikiha. Unsay pwede nilang makiha na ako nga tinuon man ang tanan akong gibutang sa akong post. Palihog, tabahing tambagi ko, kini ang akong suliran, Brian.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Batan, og ako today, ako karong adlawa, ang muhatag ninyo tambag-tubag solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag, mga problema na may punto, legal, of course, ang mga

medical nga mga pangutan ug mga problema, naa ako ang partner sa kahanginan nga mutambag ug mutubag anang yung mga pangutana si Dr. Rene Obra. And so, what are you waiting for, guys? Ipadala na ang inyuhang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran official writers page. Pwede sa diyod ipadala nato sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Why mahay guys, kailain-laing paagi gini kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo. Unsay importante ipadana ninyo, kuhag papel ballpen or ablihin ang inyong laptop, cellphone ba o unsa, iPad, tablets, ipadana din he. No, kay nga naman, dili gyud na nato kinahanglan suloho ng atong mga problema. Naani ato ang programa, naas Attorney Elaine Bathan, naas sa si Dr. Rene Obra nga makatabang pa ug tambag ninyo ug magiyahan mo kung saon pag-approach, pagsulbad, pag-atubang anang inyong mga problema in life. So ay kaguol, di magmika, di magluib, no, di magluya, bawal magluya, padayon lang gihapunta, no? Okay. Now, si Betty Moy atong letter sender taga Lapu-Lapu City. Congressman Ahong Chan ug Mayor Cindy Chan, kumusta mo tanan din ha? Hapit na ang Iron Man, no? Dinha sa Lapu-Lapu, moapil ra ba mig relay abot unsa ding makita ning katag ani? But congratulations and thank you for bringing sports tourism to Lapu-Lapu City, no? Kay daghan pong mga mudayo sa lain-laing dapit para lang mulumba dinha in Lapu-Lapu. And na-scam ni siya, speaking of, kay nagpabook siya og resort. Unya, nag-send og GCash number, mangayog full payment, agoy. No? Nagduha-duha pag ito iyang mama, mother knows best pag yun. Unya, kay morag. Na-scam yun, no? Nagibaharan pa siyang ikiha sa unang pangutana. Fully paid na nako ang maong resort pinaagi sa pagbook sa ilahang official Facebook page. Pero scam di ay unsay paagi para makuha nako ang akong kwarta balik. Okay, ato ning gi-double check, no? Pero wa man sa niya gisulti kung asa ni nga resort ug unsa pod kung legit ba pod to nga site. Kibaw mo guys. Delikado, no offense meant na sa mga legit nga mga nag-advertise sa Facebook. Naagyod na. Dili pod ko maingon nga wa. Pero naasad yung ubay-ubay nga scammers sa Facebook. Na magini scammers nga maghimo og yung official website nga in-check ni mo's Google. So, ako yung suggestion sa is that you be careful and double check please, no? Kung legit ba ni nga mga sites or dili, no? Kay kung pananglitan scam ni nga mga site, number one, wa ni exist na beach resort. Ga picture-picture anig dagat ug asa unya gi-post didto. Di ay tinuod or nag-copy og account sa usa ka legit nga beach resort, no? Unya ilang ingnon nga sila di ay to unya mudawat og booking. Unya ending inig-adto ninyo. Hala, wa di moy booking kay scam de itong inyuhang site, di ito ang official site. So you really need to be careful. Now, unsaon pagbalik, sometimes you can dispute it sa GCash. Kay GCash man imong gibayad, but there is a certain period wherein dapat nimo ma-dispute right away ang GCash. Usahay sad, naatoy portion inig, labo nagdako ang kantidad, di ba, murang i-secure ang inyuhang payment. It's safe also kung mayon anak mo top up mo gamay, no, nga to's GCash kay para in kasog scam ma-protected mo unya kusog makita mo butag I don't need protection. So ug mo click ganit tag I don't need protection basi maglisod tag kuha balik sa kwarta mo. Na if you decide nga you will not need protection, dapat sigurado mo kaila mo sa inyong gipadalhan og GCash. Ikaduhang pangutana, matud pa sa taga-resort nga basig usa kunum minsa mga na-scam kay dili gyud kuno sila mudawat og booking pinaagi sa page. Sa website ra gyud kuno mo na akong giingon kay kung mga legit na sila, di gani na usually mudawat og GCash, no? Tan-aon gyud na ninyo ang site unya. Usually gani bank transfer gyud na, no, ang ilahang dawaton unya klaro gyud pud ang account nga mauna ang account.
Pero wa gid sila magdahom ana kay official Facebook page gid kuno to to sa maong resort ang iyang na-transact. Unsay pamaagi aron mahibaw-an kung legit ba og dili, kung asa ang asa siya mag-book. Okay. Sometimes it's very difficult. Pwede gyud nga kung kibaw mo or ingon ana mo ka sure sa website gyud, and I agree because most resorts dili gyud na sila mo-book og Facebook kanang mga legit nga mga kanang naagi mga pangan nga resort ha nga rehistrado, dili na sila mag book sa Facebook. Naa silay Facebook, naa silay web page nga makabook ka professionally, or registered na sila sa kanang mga legitimate nga booking sites, no? Pareha ng booking.com, Agoda, Klook, kana anha mo pag-book. Ayaw mo pagpataka ug adto sa Facebook. Ay mugsalig ana. Ikatulong pangutana, unless ma-double verify gud ninyo ha, triple, quadruple, ikatulong pangutana. Dili gud manubag ug mo refund ang maong resort. Of course, kinsa may angay namong i-report ani aron dili na makapangilad ug lain. Okay, better nga gi-report ninyo sa resort para makibaw ang resort na naay ning copy ning gaya para scam, mang scam og laing tao, so that ang kaning resort makapost sila properly nga we don't book through Facebook, kunya ma-report po na nila sa Meta. Kamu po, i-report po to ninyong site dito sa Meta kay inyon nga scam na siya, di ba? Pwede man ka mo-report ana dito, or pwede sad nga mo-report mo sa Cybercrime Division dinha sa Philippine National Police kay basin pa di ay og nag sige pa na sila unya mapabaybas na to na sila atong pasuwayan, no? Ikaupat og katapusang pangutan, gi-post na ko ang maong resort o gitawgan ko nila nga kung dili na ko i-take down ang akong post, ila ko no kung ikiha. Unsay pwede nilang makiha nako nga tinuod man ang tanan akong gibutang sa akong post. So my question is, di ba ingon ka ni scam ka, so niya ingon sila nga dili to nila Facebook page or wa sila ni dawat. So basin you are exposing the resort unya ang imo ding ka-transact scammer. So basin sad no nga careful ta with what we post. Kanang mga ingon ana guys, di ta magpataka o post-post, no? Kay makadaot man po ta sa reputation sa mga kumpanya. I know, naglagot ta, napungot ta, but that is not how to do it. Gusto ka, i-report, og klaro kay labo na kung ang katong kumpanya nga imong gireklamo, wa to ng scam, na biktima po to sila o gigamit ang ilahang account, murag sayop sa yun ng imuhang gibuhat. Dili sa kumusugot o di pong kumu-advise na sakto to. You should take it down, bahalag naglagot ka, and you should not make any defamatory or makadaot nga mga posts against them, labi na ugwa sila'y labot sa pag-scam sa imuha. Careful what you post. Kay nagka-problema na ka, madungagan pa niya na imong problema. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga na may nakutlo na pagtulunan karong adlawa, kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa, kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mon Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, nisaka ang Philippine Passport, ngayon sa tulukas patog na angkon ang 72nd place sa usaka Global Passport Index. Ang maong kalambuan, yung lagway nga best showing sukas sa tuig 2014. Base sa latest results sa passport index ni tabla ang Pilipinas sa African countries nga Benin o Uganda nga nisaka gikan sa 75th place nitong 2025. Gilatid usab sa mga index nga mahimo maka-travel nga visa free ngadto sa 65 ka mga nasod gamit ang Philippine passport. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

OMN Drama presents Hondu Manan So Sa Ka Awe. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kababae nga taga Surigao City ang tumatatampo nagdasingan nga Jenny.

0: Life extension, vitamin D3.
1: May ano lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung last latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
0: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Narekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated. Ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
4: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
5: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
9: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
10: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpaminod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar levels.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Karun na yun.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butihin sa inyong lugar.
12: DTX 500. DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag,
14: tulo pod ka capsules sa gabi.
13: Sima na lang nawala jud ang sakit.
14: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
11: DTX 500.
12: Pabali sa mga butika.
15: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo.
16: Salamat in town, kinaka-out. Tagit ko sa akong trabaho.
17: Hi, Jenny!
16: Oy, Mark! Ikaw mag-guday na.
17: Pauli na ka?
16: Oo, Mark.
17: Pwede yung ako lang kanya hatod sa inyo?
16: Ikaw. Dini na lang ko, Mark. May palitan pa sab ko.
17: Sige. Jen, di ba huwag mo kay duty ugma?
16: Wa, kay Sunday man. Nga naman ang ta?
17: Saruyon ka na ko sa inyo, ha?
16: Pwede na.

0: Hot. Tinay.
1: Oy, o nga naman.
0: Nainita ni mo.
1: Ah, kinsa man?
0: Si Kuya Mark.
1: Ah, pasadla lang. Imo gyud kita tinuod ha, nga mawari ka sa amo.
0: Ah, lahi ba ako. So, masaad ko, ako ganadumano.
1: Atik sad ay.
0: Tinuod bito?
1: Asa di matuyo na ako, Mark. Ganituyo magid ko, ganis amo.
0: Ah, kuan dyan. Ah, hindi na lang ako magpaligoy-ligoy, ha? I love you, Jen.
1: Mark.
0: Muna'y tinawad. Dugay na kung nakagusto ni mo. O, namisitagit ko ni mo, aron mutuo ka nga, tininood yung akuwada ni mo. May chance ka ko ni mo, Jen?
1: Imo mo sa kong gipakalitan, Mark. Uy, pwede ako mabalik na lang ta?
0: Sige, okay ra. Huwag mo siya kong magdali. Makapaabot ra ko hangtod ka nung sa kamaluin ako.
1: Salamat, Mark.
2: Ayon sa man, nanguyag to si Mark ni mo dyan eh.
1: Oo, ma.
2: O niya imong gisugot?
1: Wa pa, ma-uy.
2: Wa pa? Nga sa ato pa imo gidaing sugton?
1: Okay naman sa tingali nga kung sugtan si Mark, ma. Kay buutan man sa siya.
2: Dili ko gusto nga magkauyab mo ng Mark.
1: Ha? Nga naman, ma.
2: Ang akong gusto, nga maminyo ka og hapon aron maluwas na sa atong kapobre.
1: Ma.

0: taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaw tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Dinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw.
3: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Ako'y nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
11: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
11: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatanaw na ko og TV na dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
14: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
15: mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
17: Smart 2
16: pritong ulam na masebo, plato, kaldero.
17: Smart
16: tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
16: Tanggaling galing mo.
17: Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
19: ACS.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginawa.
7: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko ginawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
5: Living Testimonies.

0: kun sa yapon kod.
1: Ayaw pa man na ng Pinoy. Uy, Jenny, labi na ng Mark. Sus, pangitag hapon aron maluwas na sa atong kalisod. Tanawa na nga itong mga silingan nga nakabalaog hapon. Oh, diba, nasinso ilang kinabuhi. Naapil pa ang ilang mga ginikanan.
0: Ma. Lain ang mama, uy. Siya may magpuot kung kinsay ako piliwin. Dili ko mahimong utuman ni mo, ma. Sundon ako kunon sa mikipitik sa kong kasing-kasing.
2: Tinood, Jen? Imo na kong gisugot?
0: Oh, Mike. Uyab na ta.
2: Salamat kayo, Jen. Nga wag ko na mong pantusag, dugay. Salamat, gugayo.

0: Nganong gihatod ka tong Mark? Unsa man uyab na gyud mo?
1: Oo, ma. Ako nang gisugot si Mark.
0: Gahi gyud kag oha. Giingnan ti kagayo pag uyab-uyab og Pinoy. Labi na gyud ang Mark, pobre pa nato. Hapon lagi ang minyo aron madato ta.
1: Samo kini imong hapon mo eh. Dili ko ganahan ang hapon, ma. Dili ko ganahan nga mangita og hapon. Si Mark ang gusto na kong ikauban sa tibuok ta kong kinabuhi.
0: Ah, mao ba? Ha, so magtumag kasi mong gusto. Hala, sige. Gahit magyud ka kag-o, layas din eh. O ba na tong Mark?
1: Ma.

0: Nga sa ato pa, wag gid ko magustuhi si mong inahan, Jen.
1: Mohon na, Mark. Kay gusto niyang maminyo ko kapon, aron ko numuhayahay ang iyang kinabuhi.
0: Unya, sa may plano ni Maron?
1: Naglibog na kit ko ini kay gipalayas naman ko niya sa amo.
0: Ay, kadok. Mangita taga itong kapuyan.
1: Unsay puti mo ipasabot, Mark.
0: Mangita taga itong kapuyan. Kay magpakasal tanga kita ra.

0: dali arang nilabay sa panahon dong sa walang ibaw eh. Nasa atong pagpaningkamot, nakatukod na taong kaugalino na itong negosyo.
1: Magday. Malakaw rin dahil eh.
0: Asa naman ta?
1: Atong doawan sa mama ni mo. Ugato sa ting bahinan sa agresya nga itong nadawat.
0: Maayo pa itong kagiming nga nasagay ko ni mama.
2: O sa may ibang gian eh.
0: Pasaylo alang ko ma. Ngawa ko matuman sa gusto ni mong mahita po. Bisan tuod og dili hapon ang akong naminyuan ma, pero maayo man ang dagan sa mong panginabuhi. Gani, may gamay na mga negosyo.
1: Maura, ma. Og mahimo mo tabang ninyo sa inyong panginanglan.
2: Oo. Kamu'y bahala. Pasailuasad ko sa akong nabuhat ni mo, Jenny. Huwag ni mo, Mark, pasailuasad ko nga wako makadawat ni mo.
1: Ah, ato na itong kalimtan ang tanan mo, eh. Ah, day, ato na itong kaon ang itong gipamalit na, parang mama. Indutas ang gibati, day. Nga nakadawat na nako ang imuinahan.
0: Ako sabtong, gaan kaya kondughan nga, nagkaulit na ang may namong kabubuton gini mama.
1: Mayon, dahil nga magpadayo ng maayong pagtagad ni mama ni mo. Dari na ako.

0: Nadaam na itong atong tanan ang atong ighatag nilang mama ni mo, day?
1: Ah, niara itong, ni Ana.
0: Ah, nara, day. Malipay, gano'n sa mama ni mo, okay? Ato naman siya siyang gidiwa, o. O, may dapo ta lang sila ang panginahanglan nun.
1: Maugitong.
2: Sila madali pa ikos ilang gibuhat.
1: Kinsa may kontra ni mama nga nagyaw-yaw man?
3: Manilang gatad.
2: Ay, ano ba na? Nangayo ko nga ilaram akong gihatagan. Ha? Huh? Bisag ka no sa adilig ko makadawat na na Mark na himong banas imong magguwang junjun.
1: Oh.
2: Ang akong gusto, hapon. Mo'y akong gusto na mabanas imong magguwang.
0: Day, ito na. Mamauli lang ito sa ato.
1: Pasensya na kasi manadunggan sa kong inahandong ha.
0: Okay, Day. Pero, ay... Hangtod di karon, gikontrahan pa ko si imong inahanday. Bisan sa kaayo nga kung gipagkita nila. Di gapon siya makadawat
1: na ko. Ayaw na siya kagdetong. Ayaw na, ha? Ako na kang bana, ug imo na sa kong asawa. Bisan kung siya mahitabo, uy makabuhak na to. Ug maningkamot ta nga mahatagan na to ug maayong kaugmaon ang umaabot na to mga anak.

Sa pagkakaroon, may mga anak namin ni Mark, pero nagpabilin paghapon ang kasuko ni Mama sa kumbana. Usahay, magpakita siya o kaayo na mo, pero pakitang tao lang. Sa mga ginikanan ni naminaw karoon, mora niya akong ikasulti. Ayaw ninyo butikin sa man ang higugmaon sa inyong mga anak. Dili na lang kutob o dakang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dai sin Yesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
2: Wala pa kanino mo po yung herbal capsule, ma'am? Kasi may iba matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakain mo po yung ma'am? Kasi may, kung saan mo yung ipamatin na rin?
1: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalan dyan ko mo yung nom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Naay high cholesterol o diabetes?
3: Oh no!
2: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
3: Yes!
2: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
1: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Perhesyon ning magpadialysis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
7: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
8: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
9: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: This time check is brought to you by BMEG Premium. Kitang-kita ang galing.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS.
1: This time check is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
13: Ako eh, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
14: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
15: Rexido Forte!
16: Mas paspas, banat sa upat!
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kung pirmi ka apoy, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
19: United Home.
4: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mao kita mga higalaan kaagi ni Jenny nga taga Surigao City uban sa awit ngayong ipangayo. Awit karikalohan, I rather live while I'm in love.

Ang mong kaagigibata na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa pagpada. Sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa usaka. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usaka with care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon. Nakaing salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o G-Detox Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluwi ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan! Ayaw!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabdanon ka lang ihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Metro, Gaspar! Dagaw ka!
7: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kultob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
7: May kaugalingan kitang balaod og hustisya.
4: Hiday og depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas og patas ang hustisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtabaw. Kay dili ka makalulo ipaminaw.
6: Ayaw kong patya.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mipangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner Ariel Mangkaw. Soundman Ricky Bangisgari. Audio editor Lloyd Gabiara. Galit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
2: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan capsule. I-try na ko. O niya, try tingol magig siya di ay.
1: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
2: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
1: Living Testimonies.
3: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mong magbangko? May BPI dito.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Delivery! Maria Jose!
7: Is that box really mine?
6: Surprise!
7: Why are you inside the box?
6: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
8: Borrow up to 90% of your savings.
6: No processing fee and get fast approval.
8: So you should
7: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
9: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
3: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. At dura kini mo Mordica Sharantia Compound. Kikan sa palya. Yung nagkahatak og proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
10: DTX 500.
12: Ako si Makoy Taga San Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
13: Pagkadungog na ako sa radio. Ang DTX 500.
12: Ako dayon gibanatan og inom. Duwa sa buntag.
13: Duwa sa gabi.
12: 2 weeks pa lang.
13: May alibyo na.
12: Pag 1 month ka pa.
13: Naayo na ako.
11: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said Panyawan garlic. Maukining klase sa said Panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa said Panyawan, said Panyawan garlic capsule, a quality product of said marketing.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Zed Living Testimonies.
2: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, purima ko, anak, ang Kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawat Coffee Mix. Ug siya ang natabangan.
3: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
0: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: o garong. Sulay sumpay ni ngatong sugilanon. Esquadro! Esquadro!
1: Isok man din yung tura-tura style. Hapon na yung maayo ini. Daan pag ilagay ko.
2: Akin. Tigil na.
1: Ah, o si Akin?
2: Akin.
1: Ah, Akin din.
2: Akin ba, Akin?
1: Di na ko. Di kita kayo ni. Amra na kuksyo nga yan. Nabukulag mo nga na parok sa ngilid sa jam. Ano kita na? Ah, wala. Mura na kong iski. Merpi. Iski ngayon. Sakit kayo.

0: Haga que un intento, chamay. Alo. Kumusta naman ang pangag sa ilong? Nga liyo kumong kumong. Unsay kalaki sa kong gisugo nimo?
1: Kinusama nimo hukman ang staff sergeant nga traitor po si Major.
0: Dili na kinina ko dugayon po'y pangag. Patiyon ko siya.
1: Sultihin lang ko kung kinahanglano ni Makuntabang, Busi Major.
0: Oo. Dako yung kagigatabang. Kaya naibawa na kaya nga wanted ko karon, alias Boy Pangag.
1: Okay, okay, boss. Trabaho on tanang imong problema, aron mahuman na ka na.
0: Salamat. Salamat, Boy Pangag. Ah, tayong pasa. Asa man na itong insik nga dara ko?
1: Na siyang minibar, nag-inom.
0: Gisapot?
1: Mulang.
0: Labaw ba kong gisapot? Kinabuklan ang akong... Oh, tanawa, tanawa!
1: Uy, wala. Nausam nila.
0: Ay na pagsusi. Basta kay resulta ni Skabuang ang insika.
1: Grabing sapot sa insik.
0: Hmm?
1: Ikaw po, isapot umayo.
0: Oh.
1: Ano mo, ha? Nausam mo, Boss Bicho?

0: Ve, ako itagay. Ot, doon na to ng usa ka dakong butilya whiskey.
1: Petay na! Itay ng diri para patay! Diri para bawala stress ba?
0: Oo, bito. Para bawala sa stress.
1: Oo, mau ka na. Ako dilipot soko kita inumulutan ni dakong butilya whiskey ba?
0: Okay.
1: Shot lang! Kana delink mo delik liba.
0: Okay. Shot lang.
1: Shot lang.
0: Drink mo deritli.
1: Ikaw ka na naabatuyo.
0: Naunta.
1: Sa ka na, ha?
0: Nanawag nga kong batos kasi Leo kumong-kumong. Nagpaabot na kuno sa akong go signal ang traidor ng staff sergeant.
1: Go! Patya!
0: Okay, Madam Singh.
1: Hello. Kalun nga wantig ka mga otoridad. Dili ko kinahanglan buhat, ha? Sila na yung mga batos suko, ha?
0: Pero, Madam Singh...
1: Wala na, pilo-pilo! Ako na tanaw lang imo si kuridad daling palangga. Kay love man ka sa Madam Singh ba?
0: Sige. Sali ko lang kining bahina sa akong mga batos. Tuwa ka nung dito.
1: Kita ka nahatag sa ilada ko, ilimyo. Liwag ba? Ha? Basta ka na sila lampos patay sa mga talay doon.
0: Salamat, darling palanya.
1: Ang trabili sa imuhala, tsapa. Mao ang waktang sa imuha. Mao ito waktang na silbisyo. Pero ikaw, Mitchell, kihapon, hindi na ka na mawala sa imuha ba?
0: Oo, lagi. Apan ang impluensya o gahom sa akong pagka-Mitchell. Wa na ibili.
1: Oo. Oh, mauna laay di, ha?
0: Sila ang nakingon ko nga nung naingon ako ni Iri karon. Ang mga bangag sa ilong at traitor na kong makaubang servisyo.
1: Basta talay, Dol! Patay!
0: Oo, oh, darling palangga. Mga matay niya doon niya sila. Lisod kayo ang pagdawat sa kamaturan. Nawa na ko sa katungdanan. Huwag nahibo pagdod kong wanted sa balaod.

0: Swerte na kay kanang si Kabuso eh. Busa, pay musli ang higayon nga patay kaysa siya gugma niya ni mo.
1: Alan ako, huwag na'y makalabaw sa kong gugma. Alan ni Kristal.
0: Oh, Kristal? Kinsa ka ng payhana, Bus Major Caspar?
1: Alam pagsusibahin niya, kay huwag na siya.
0: Ha? Kaya asan na siya? Nagpalayo? Gibiyaan ka, ha, Busing?
1: Huwag na lagi siya. Patay na!
0: Usa?
1: Ah, kalimting akong gisulte, alias Buhi Panag.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akan trabaho niya, kapoy kaayo. May sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo li ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ani. Siya makawa man yun ni kakapoy.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
4: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
13: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS! Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmux Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmux Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras hangtod tulog ka oras ang pag-spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine the great, the generic name of Solmux Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mga idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy ug mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit kaninyo sa RMN Avoid This Power. Bisaya Electric ug DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam nga aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon ug earthquake preparedness talks ug appeal sa atong hands-on first aid ug CPR demos. Goals pa ni ini adunay mga interactive booth ug exciting games.

0: busa ta na. Mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligod og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready. Dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisayan Electric og DYHP Cebu.
1: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
2: This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
5: Tinood yun ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
4: Ang Set Liniment Oil sa Haplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
6: Direk ko, yan basa ng gani.
3: Living Testimonies.
7: Kristal. Nagiskot siya o panganga, Kristal. Wala ko manghod. Kristal ang gida niyang pangan. Hangtod na siya kamatayon. Dili ka na si Degli na ang nagpaka-kristal. Mo'y iyang kipasabot. Dili ka. Dili ang ginunta tinuod ni Mia karon sa una-una. Kikusimpa ko lang yun sa umba tinuod. Bisan pa umda ko ang utang kabubuto niya. Magkaunayin o niya kaming punos mga demonyo. Kalayas ko kipati. Fuman ko madungugi ka niya ang pangan ni Kristal. Dili lang yung unta.

0: husto ang nakabot na desisyon ni Sir Mart. At dusa sila papoy on si Sarge aron makapantay sa pnila ni Aliya.
1: Oh, bitaw, ma. Dako gikatabang si Bay Sarge dito sa ila.
0: Tarong man si Sarge. Og siguro ko nga matinud-anon siya sa pagbasol bahin sa nabuhat nining paghudas ni mo, Misael.
1: Napasaylo na bitaw nako siya, Mama Debbie.
0: Salamat. Salamat yun kaayo. Huwag kabutagan sa kong kalipay, anak.
1: Ang iyang gimong pagluwas ni Mugikan sa mga kamot niya itong kagaw nga Major Gaspar. May milukat sa inda kong atraso nga nahimo di rin ako, ma.
0: Dili sa'yo pag-imong paghatag niya og laing higayon. Kay kipakita man niya sa buhat ang iyang mga pagbasol.
1: Inood niya, ma. Huwag ikong magmahay sa akong paghatag niya og laing chance.
0: Sigli na tingali karon.
1: Oras na malisim mo pag-inom sa tambal, ma.
0: Suod lang! Indaigli na!
2: Excuse me. Oras na sab, aron. Painon sa iyang tambal ng akong pasyente.
0: Salamat, ha? Indaigli na.
1: Salamat, ikay, sa mong pag-atiman sa kuinahan, Klina.
2: Ayaw na ninyo ko na huna, aoy. Kalipay man sa ninako nga atiman nun si nang Depi, Misael.
1: Swerte gid kay kama. Kay nakaibutang nurse. Gwapa pag yun.
2: Hala, oy. Salamat.
0: Inday, Glina. Na-spoil git ko ini. Tungod sa imong pag-atiman nako.
2: Ikaw, git nang... Nauna-huna lang nako niya itong ako pa ang nagkinahanglan o pag-atiman. Naigipada ang kinuoron atimanan ko. O gantod nga, nakalatas git gikan sa kamatayon. Huwag ka lang may bawang, Misael. Nagibuhat ni nako tungod kay espesyal ka, ayaw ka nga rin sa akong kasing-kasing. Bisag dili ko angay ni mo. Nasayod ko nga imposibleng makagusto ka na ako. Apan malipayon paghihapon ka ayaw ko. Kay ikaw man ang naghatag ka na ako o kadasig. Gimahal ko ikaw sa hilong, Misael. Misael.

0: Nakihigsultin ako ni Sarge nga iubahan ko siya ngadto sa kauluhan. Alang sa usa ka sekretong panaghugpong.
1: Okay, Dad. Kamiraon niyang mahala din si Sinang Butyang.
0: No, dili iha. May lain kamong ikauban na alang sa inyong siguridad.
1: Ha? Kinsa man?
0: Si Misael.
1: Ha? Ani din iuban na mo Sinang Butyang o si Misael?
0: Oo, iha. Oo, gati man na intaon nun yan ninyo siya din, eh.
1: Yes, Daddy Martin.

0: mo ba dahi, Sir Mark?
1: Oo, Misael. Kana, kung muuyon ka, total ni aman sigli na nga makatima ni mama ni mo dibi.
0: Madugay pa rin kasi mo pagpauli din na, Sir?
1: Labing dugay mga duha kapin kasi man.
0: Ah, sige, Sir. Walay problema, Sir.
1: Oo di ay, ikuyog na ko si Sarge sa kong paglarga, Misael.
0: Mas labing maayos, Sir. Aron nga magkasuri sa buglaing tapit si by Sarge.
1: Mga duha kasi man na, Giyod. Ang importante ko kayong lakaw dito sa Manila, Dibi, Glina.
2: Ay, maupad ay, Sir Mark.
1: Hinaot nga okay lang nimo nga adto ko una ibutang sa kumbay si Misael, Dibi.
2: Ay, huwag yun ka na problema para nako, Sir.
3: Og, ako lang di ay dito ang mauban ni Miss Alia, General. Aron si Misael maoy makauban din ni sayang inaan.
1: Kuan man, God. Nakita ko nga maayo nimong pagkatiman kini si Dibi. Mao nga si Misael, mao ang nahuna-hunaan ko nga maoy ibutang ko sabay mintras to ako sa biyahe uban ni Sarge.
3: Sige. Okay, sir.
1: Salamat sa inyong pagsabot.
3: General, mas maayo man sab kun ibili na lang nimo si Sarge ug maoy ikuyog nimo sa Manila si Miss Alea.
0: Bitaw, sir. May punto sa bisiklihan na.
3: At least pa, nga maka-unwind po siya. Diba, General?
4: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You die, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
9: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa to marunog pait na tambal.
10: Maayo na lang na ay Kitty Lets.
11: Chewable paracetamol and candy flavors.
12: Di ko mabala ka, kay dali ay painom.
13: United Home. Unilab yan.
14: Paracetamol is the generic name of Kitty Lets. If symptoms persist, consult your doctor.
15: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na with Nor Sinigang Mix.
16: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
17: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
18: Unilab quality yan.
19: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling, ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting adhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyong silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hinihiling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan ng kahusayan, katalinuhan, karunungan, pag-unawa at patnubay mula sa iyong banal na Espiritu. Tulad ng halimbawa ni Daniel sa Biblia, iyong marapatin, O Diyos, na kami makapaglingkod sa iyo ng may buong integridad at walang kompromiso. Sa aming paghahanap buhay, maging sa larangan ng media, ng sining o kahit saan pa, iyong kaming tulungang maalala at aming isapuso na ikaw ang aming pinaglilingkuran. Pangalawa lamang ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Pangisgari. Audio editor Lloyd Gabiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Utsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlock na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon man ka?
2: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
5: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mayong hapon pag-usab, ginigapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa tuwang balita hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, i-recompute sa LTFRB ang pending petitions na nagtinguha augmento sa minimum ng pletihan sa MAPI-UJ. Sigun sa LTFRB, misunod sila sa mando ni Transportation Secretary Giovanni Lopez, pagsugod na sa pagproseso sa mga petisyon alang sa mas taas ng minimum ng plitihan sa jeepney. Ning kasamtangan, ang minimum ng plitihan sa PUJ ang naa sa 13 pesos. Katong mga malita, ihatod ka natong sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, mga labi epektibong sabon ng pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahamis sa inyong mga kutis. Ubanan pa sa squalene o glutathione nga na ilang papaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Life Extension Vitamin D3. Kagsubog. Atong papatian si Ma'am Emma Ermac.
9: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
10: Karon minus na.
9: So, wala na ngayon?
10: Nang ubos na. Ang akong samad, kay naayo na ba? Naalim na?
9: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
10: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubay sa triad po ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon mo dito kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya. Ako nga lang, Life Extension D3. Kay, mugoy nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Pit naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Kay, dili na ko nako ka New Year ba? Dili na ko nako kaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir? Tumpayan na itong kinabuhi.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig. This newscast is brought to you by iBerry. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
12: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga naay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Naay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka? Mapalit sa mga butika.
11: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
13: Taas ba ang imo blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500, ato na ka ni anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapo mo buo sa glucose, Visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500, highly recommended sa mga eksperto.
14: Mabalik, sabi ka nabulong kapatid ka sa
13: lugar. DTX 500!
15: Kulay si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang has kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang ang sugar. Active, wujud kayong DTX 500.
13: DTX 500!
14: Mabali sa mga butika.
11: This time check is brought to you by United Home Frisulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
16: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
17: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, mga Sir Mac?
16: Ah, lagi. Basig glass na ni.
17: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas. Asong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taasang akong sugar.
17: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
11: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
19: Charm! Babcon, bangong tumakabloom, tanggal amoy kulong, sa pangon ng Charm!
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob!
19: Bangong tumakabloom sa Charm!
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
21: ACS.
22: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lude, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Be MX Extraordinary with MX3.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Kunanong ikawat siya, unyag ilabay sa kakahuyan na iyang kalabira.
2: Doon na sila gitanaw sa lawas ni Lolo Pilo.
1: Unsa?
2: Mao na akong pinubring pagbasa. Nagtuo sila nga dunay gibawon si Lolo Pilo sa iyong lubganan.
1: Unya, doon na ka sila nakuha?
2: Nga, tangura gid ni Lolo Pilo ang ilan nakuha. Kay, wam, gipabawon sa lubong si Lolo. Ako man ang nagpahiluna ni Slungon.
1: Kapagkasag utok ni matawahan na eh, nga wak may batasan.
2: Pero abay, ganahan pag ibang kong may baw, kung kinsa nagkawat sa patayang lawas ni Lolo Pilo.

0: Isang ikaw nagkawad sa pating lawas sa tiguang, no?
1: Magkawas magyapo tinuod ba?
2: Boss, mayong gabiin mo diha.
1: Oh! May kayo. May. May niya ka, Puldo. Nya! Unsan man akong gisugo ni mo?
2: Boss, mura man og kuyaw na ning atong dapit. Oh.
0: Kay kuyaw nagibito ning inyong dapit? Kidagang magnangamatay ng mga bata din, eh.
2: Mas kuyaw ron, boss.
1: Nga naman!
2: Ang bata kay mura din o gibalbal.
1: Oh. Unsa? Gibalbal?
2: Oo, oh, gibalbal.
0: Ganun nakasulti, makangamura na gibalbal.
2: Ang iyan tiyan, doon ay kinawrasan. Unya, wala na siya kasing-kasing o kidney.
0: Hala, no?
1: Uy!
0: Tinuod yun na ang imong gisulti, Paldo?
2: Ay, oo, lagi. Tinuod lagi taon.
1: Aw! May noon nga gibalbal ang bata.
2: Upat kinagkong kuko ang nimarka sa panel sa bata.
1: Ah, wala ay lain! Gibalbal gid ang bata. Ug way lain nga makahimo ini, gawas lang kang Johnny.

0: Janine, vai!
1: Ah, oh, abay, naun sa mga? Anong gikot sa mga mayo?
0: May, sa tagkapihas na bitabi dito sa merkado eh.
1: Ha? Nga naman? Unsa nang say, gipakatap ka tabi sa mga marites?
0: Yapag maning ubang mga tao, gud eh.
1: Nga naman?
0: Ikaw man yung ilang iduot nga mo ay nagbalbal sa bata?
1: Nganong? Nganong minintaw, no? Nga, maumugin na ang nasa ilang huna-huna.
0: Kay kaliwat lagi ko ng kag-ungo.
1: Ah, si Puldore eh. Akom siya ng kaliwat. Si Tia Alicia. Mas katuan ba yung babae nga mo'y maungo kaysa lalaki?
0: Ikaw man kunong nakadawat sa bato sa pagka-ungo sa imong apuhan, mo nga ikaw gid ang ungo.
1: Pero misulti na ba yung kabitahan nga ebidensya ang gikinahanglan? Kinahanglang maabtan yun ko nga nagsuyop og dugo sa tao. Unya, nagkitkit sa ilang liog.
0: Bay, doon na kinagpakatap anang maong tabi ba?
1: Kung kinsam siya, kinahanglang mabadlong siya.

0: Poldo, mamaya tag mainaw man ang tindahan, ha?
1: Boss, namay nakailan ako anang nasa tapok.
0: Maayo noon. Aron makalingkawas ka sa duda. Tagaay, may bibisan, unsang nga soft drink, basta bugnaw lang lang.
2: Hey, Pulo, sob ka. Kaliwat pa ka sa ungo nga namatay. Nibaw juga kung kisang nagbalbas mata ka.
0: Huwag ko kibaw, eh. Pero, doon na may ginadahan.
2: Ha? Siman?
0: Ang nakadawat yun sa bato sa pagkaungo, ang nagbalbal sa bata, si Johnny.
2: Uy, tinul ka?
1: Ako, dako kong pagdudaan ng Johnny. Naungo na yun na siya. Kaya ako mismo nakasaksi sa diyang gusto nang mugawas ang piso sa iyong baba.
2: Uy mo ba? Maula, kinahalang datpil si Johnny, uy.
0: Oo. Kamugoy makahimo, anak. Taka mo may mga salingan din ispatag. Ayaw niya huwata. Nga doon na pa'y laing bata nga mapatay sa ungo.
1: Dagko ra ba kayo kuko ang ungo? May marka yun sa dugan sa bata ang upat ka kuko ini?
2: Kuyaw!
0: Mana nga kamong ni Adin sa patag. Kinahanglan nga andam mo ninyo ang hinagiban nga makapatay sa ungo. Tinarinsang kawayan. Kana mo ninot.
2: Tama yun.
1: Ikaw ito, Pundo. Pwede ka
2: malaban
1: ng imo na, no? Ay, dapat yung gagawin mo, ha? Ano mo laban? Magko nga, mahadlok pa sa kuha ng Johnny.
3: Baba,

0: May dyan, asan ta?
1: Ako ang testing nga nagsuroy.
0: Ansa? Musuroy, ikang ikaw rin gidudahan nga nagbalbal sa bata.
1: Abay, kung matago lang ko sa kong payag, musamot na magduda sila nga ungo gud ko.
0: Dita ako, may kulbaan, ani ay.
1: Ay, kulba-kulba na gud. Kung madlo ka, aw, patbang lang.
2: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang yud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
10: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bila-bila herbal oil?
11: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og kanormal.
9: Sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. Naka problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o basta utan og makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
15: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
16: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
17: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa kadiabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
16: Mas klaro na ba bisan gabi?
17: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
18: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
15: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. Mama mia,
19: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Seth Living Testimonies.
20: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
21: Tinood yun ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
20: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
21: Eric Ko, giyaplasan gani.
22: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
23: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
22: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
22: Heavy duty linis, bawat pahit.
24: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS.
26: Why didn't you isumbong sa kapitan ang inyong problema ng Johnny?
27: Nangyayta mo sa kibidensya.
26: Ay, nang kinahanglan pa mag-kibidensya? Naalam may namatay? Wala man nga, trabaho naman sa ungo ang pag-ukab sa dughan na rong kuhao na kasing-kasing. Unya, napagkikidni.
27: Mayo tingali nga, maghimo mo grupo. Aron ko maggabi eh, magpatrolya mo.
26: Ebidensya ang inyong gikinahanglan. Ebidensya.
27: Mga bata ang paboritong balbalon sa ungo karon.
28: Ayo, papalit ako kasin.
26: Oy, nay. Hapo na. Ayo pagdugay ni sigawas ha. Dure bay bata nga gibalbal.
28: Ha?
26: Hoy, bata. Nakaila ka sa ungo ining dapita?
28: Oh, ang lolo ni Kuya Johnny. Siya man ang nagpalpal sa ako, Kuya Melvin.
26: Oh. Ha? Hay man yung bainay.

0: Mimik. Tanawang ubang tao nga makakita na to. Mututok kido.
1: Klapin pa na ilang tanan awan ba?
2: Lain ka. Magbatiro kaya ka ako ng paswa!
1: Abay, bida, abay, mamiya na lang kadi. Mura man ang di maayo nga magdugay.
0: Pero abay, kinahalang malimpyo ang akong pangan.
1: Saan man ni mo?

0: Kapuya lakawa.
1: Narang among bay ay.
2: Ay. Ala. Nato dag ilang bay. Uwa may silig-silig.
1: Dula! Naata bisita!
3: Ay, kinsya ba?
0: Ahem! Mayong adlaw, lula!
3: Ay, kinsya magkadog. Ay, duha man di ay mo.
0: Ako si Dindo Pater, lula.
3: Dindo Pater?
2: Ako sab ang iyang bodyguard, lula.
3: Pater?
0: Ug kwan ka lang, naalam mo'y, kami ba, naalam mo'y klaruhon ni mo lula ba? Naami klaruhon?
3: Klaruhon? Unsa man ang gusto ni mo klaruhon?
0: Bahin sa nadungog na ungo din sa atong dapit sa unang panahon.
3: Ha?
0: Misulti mo ganyan imong apo nga, nakit ang ganyan mo ang apuhan ni Johnny nga si Pilongan na malbal.
3: Siya.
2: Lola, sulti lang sa tinuod.
3: Nakita ko siya ganang bit-bit siya kasing-kasing sa akong apo.
2: Kung mao ka na, ungo gina si Pilo.
3: Ungo si Pilo. Kung mao'y akong basihan ang gibit-bit niyang kasing-kasing.
0: Lola. Barog gigini mong ipamong, ha? Nga ungo gan, nga puha ni Johnny?
3: Ambot, ay.
0: Ayaw, Lola.
3: Pero ilain ba'y ato? Ay, kisya ba'y imong amahan, dog?
0: Kwan si Darwin Pater, Lola.
3: Darwin Pater?
0: Hmm.
3: Siya. Siya ang ipatay ni Manolo. Siya. Ang imong amahan ang ipatay sa akong maguwang si Manolo Berden.

0: Ah, hoy, hoy. Barugi nang imong gisulti, ha? Kung ungo pa ko, di ko magawas o gadlaw, oy. Di ko mangumpra o pagkaon. Kay tao na lang akong kanoon, di ba?
1: Bye, bye, bye. Betana na lang, bay na.
2: Ikaw.
1: Di na lang tamutupay, anak ni
2: Labay. Ikaw ang ungo inig damit,
3: anak. Ay, ikaw. Ay, lay, lay.
2: Huwag ko na dyan.
0: Ah, yay.
1: Tumog ka ako. Itakan ba dyan, eh?
0: Ha, ha?

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong gipa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaysa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung bangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya kanod, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ako. Mahay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, magsaparay man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This newscast is brought to you by United Home CTAB, abot kayang vitamin C na gawang Unilab. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
4: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maing hapon, kini si kasamang Eli Balones. O ganyan itong balitaning urasa sa kahapon nun. Tutrato sa Koy Herbal Capsule. Tutukan pabalik ni Cebu City Mayor Nestor Archibald ang paglimpyo sa Pasil area sa syudad. Ang mayor una na ni Pibaw, na 90% na nahawan ang mga basura sa maong dapit. Apan gusto ni Archibald nga wa na magpataka ulabay o garbage. Ilabi na sa dagat diha sa rihutang lugar. Matun sa mayor, nga iyang balikan ang maong dapit aron makompleto na ang paghawa ni ini. Kini, pilagi usap sa pagpakilayon sa Department of Public Works and Highways yung DPWH. Salasairan, ang mga basura diha sa Pasil area na pabiling problema sud sa miaging 30 katuig. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule matag adlaw aron malikay atong kalawasan sa nagkaayong sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, mioma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, membranous tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections ug uban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule dunay sa gulong palia, kamunggay, luya, ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule, gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa dili pa makaon, samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula, kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga giilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Sa inyong ipaabot, palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ang RMN Drama mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning sugilanon.
4: Kung tinuot pa ko ni mong mahal, nga nung karoon ka man lang mipakita o mimbalik, hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: sa ilo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadagan ni kayon kay akong kasangkasing Melanie. Dili ko ihikaw ni mong ako pa sa ilo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan nila ni. Ngausan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Mapahiluna mo pagbalik ang nagunobtang panahon.
2: Kun mahiluna ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siya pagkakangang mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isinuwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kala tur sa RMN Drama. Kun mahiluna
2: ang panahon.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at original.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: The original Koi Herbal Capsule.
7: Ako si Rosaldita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng goiter, niya ka ng anal niya, doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, nawala rin yun, nagpagpadayon ang goiter sa akong liog.
8: Wala na ibukul na.
7: Wala na jud. Wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga. Salamat.
6: The original Koy Herbal Capsule.
9: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mundong.

0: sa Paragis Vila-Vila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Salaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ba, idol, andam na bambo? Mag-uban-uban ta nga mag-cut-on, mag-enjoy og mas andam para sa bisan unsa katalagman. Dalit ka ninyo sa RMN Avoid This Power. Bisayan Electric o DYH na Cebu ang Disaster Ready Barangay Disaster Preparedness Program. Magkita-kita ta karong umabot July 25 sa Barangay Tabunog, Talisay City, Cebu. Daghan kaming giandam ng aktibidad para kaninyo. Magkat-on sa ato ang fire, typhoon o earthquake preparedness talks o appeal sa atong hands-on first aid o CPR demos. Goals pa ni ini, adunay mga interactive booth o exciting games. Busa ta na, mga idol, mag-uban-uban kita nga mohulma og mas luwas, ligon og mas andam nga komunidad. Kini ang Disaster Ready, dayit kaninyo sa RMN, Avoid This Power, Bisaya Electric og DYHP Cebu.
5: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napag-inom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: naman.
1: Tinawa kinsa na dito. Tinawa pa.
0: Asa ba?
1: Iyan na itong nakita.
0: Ha? Kinsa ba, uy? Ha? Ah, hala, agwe. Impatsong bito ka, tuini!
1: Saan na tuini dito? Goy. Si Lola Plising!
0: Uy, ang lola mong bruha!
1: Ngi!
0: Batsing! Batsing, the chills! Batsing! Huwag likay ito!
1: Ayaw, uy! Human kita, ini mo likay ta! Niyara ba siya paing muna to?
2: Daan pagyugong ikaw, Giyod Chelsea, my granddaughter. O, dili ka lang mo hug ug mo bless na ako lang, ga?
1: Ha? Oh, oh, bless ko, Lola.
2: Oh, hug, hug.
0: Mga ako naman, good me, mother bro.
1: Bitaw la.
2: Osay, mother bro.
0: Yor mo kasabot. Bruha, uy, impakta.
2: O sa itong kisulti ni Motorati? Pero ha, ayaw ko guma. Onsay mother bro ba yun?
0: Na, gidakdak ulis bigat lang ay.
2: Torandi!

0: kailangan ka ng...
1: Gigutom na ko, Lola, plising. Mga una, misi, dito turanding.
2: Bantay ka lang ako turanding, ha? Kang bayuta ka.
0: Diyos, ban bagyot, ay.
2: Wapa ta mahuman.
3: Ay, kanang maghuman lang sa atala. Kay gigutom na nga akong alaga ngayon mong apo. Nanang, mamapas mo na ni. Ikaw giba solo na ni Long James.
2: Ano kung ako... Nabuang kang bayuta ka?
0: Nakahap, may kilaling nagawa nga.
1: Ala, gigutom na dyan ko pa, promise.
3: Ah, hagbay raman kang gigutom na Chelsea good?
2: Dahil Chelsea lang ga. Ubananta yun unta ka mo kaon. Ano nga, siguro yun ba nga makakaon yun ka? Pero kina magugoy giapas dito sa third floor. Kay, nga ako ba nga? Pastila na. Tarong o kaon, ha? Ayaw pag salin-salin sa imong hapagkaon. O kiragbukog na lang ang imong ibilin, kay pwede ramnas iro.
0: Iro, anong naong imati ko anak ka?
1: Please, hungry na ko.
3: Hagbay rin yung kang hungry, day Chels.
2: Turanding! Day Chels, langga. O na, sige na. Kaon na dito kung asa mo mangaon. O niya, ingna niya si mami ni mo, Melanie, ha? Musuroy niya ko dito sa inyo kay gimingaw na kayo ko ninyong duha.

0: encontra mo ni Lola Blessing dito sa running, no?
1: Ay, ang buta na Lola Blessing dito sa Chelsea. Huwag yung ko mangontra niyo. Siya mo in-encontra na ako.
0: Nga no, dahil ito.
1: Nakuha mo nga no. Ang buta na niya. Kung nga nung dilisi ko, nahan ako nga mo ay gisaliga ni daddy ni mo, James. Kaba ay caretaker ni mo. Pero, agad yung ganyan, no? Kaya kung, di si ganahan ako, ala ba, wag kong di ganahan niya. Di ba? Wither-wither lang ba? ikaw gani. Hindi, magani ka pagkakita ni mo nga. Pagkakita ni mo niya, gani ha, samtang, dito sa supermarket. Ngisimang ka. Kaya tinawa na ako gisaltin na, di ba?
0: Ay, sata, dito.
1: Mahatwara lagi.
0: Maldita manggun na si Lola Blessing. Liwat ni Mami Melanie.
1: Swa! Nabali! Si Lola nanonay mo, please, may naliwat ni Mami mo, Milani. Nga, siya may anak ini.
0: Ay, parehas, samanggun na. Kay parehas na sila batasan ko.
1: Oh, sabagay, korak.
0: Lain ng dukuhan ng Lola Blessing kito. Kay, mura siya kilig ka na ni Daddy James.
1: Oh, what is?
0: Ano what is?
1: Ay, basta what is? Wasap kong kasampot.
2: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

dili may mong dili may makasulti sa milan eh. Kuman ako gluto para sa among panihapon. Sundon ako siya dito sa among kwarto. Pinagi sa duplikit ng yawi. At maklaro na ako kung unsa magid ang nakapasok ko niya kaganina.

0: Taka toksia. Kulingkut ko sa kama.
1: Anong misod man ka? Kitong ka man imo akong katog.
0: Sorry, sorry han. Kagani na lamang ko udiri sa kwarto ko. Ang ako ba nga nakaluto lamang ko sa itong panihapon? Agdano ang tatika nga manihapon na ta.
1: Kaon ito di mo.
0: Ano di ka? Ano sabi yung nasukan ni mo?
1: Hilong? Nagpakaaroon yung nun ka pa magyod, uy.
0: Ha?
1: Ha?
0: Naun sa bitaw ka? Sulti lang bitaw ko sa iyo yung magkikasukan.
1: Uy, ikit kayo ka, uy. Plastik yung kayo ka.
0: Han?
1: Hilong? Eh, paghanahan ako.
0: Sorry.
1: Sorry? Naibaw ka? Kamay na lang yun kayo ko ang James. Kamay na lang yun ko ang ako.
0: Ang sibot na may pasabot?
1: Basta! Gamay ka na lang yun ko ang ako. Magmahay ka yun. Timan ina. Oh.

0: din ako. Kay, nagpaabot na ako si Tito Turanding sa gawas nga. Mauban og mato na ako sa school. Kaniyara ba yas siya nakuwat?
1: Ha? Uy, niyang anong unimong pasudla? Ganinara ba di siya? Araw lang tanga magdungan mo sa pagpamahaw.
0: Masudan ta to siya. Pero, hadlok man siya ni Mami Melanie.
1: Hmm. Kinagistoran din.
0: Bye na, Dad.
1: Kadit, nananghirang kang mami ni mo?
0: Ha?
1: Huwag ka mananghid.
0: Hadlok man ko niya, Dad. Mura ba na siya matingog na ko? Nya, iso kayo tinanawan. Asin kasapan ko.
1: Ah, dali. Ubay lang tika ka to niya. Hindi maayaw nga mag-iningon anak ka.
0: Ayaw lang, Dad.
1: Sulsi lang ka.
0: Malit sige na. Naman ko, ha, Pipi.
1: Ay, kining anak ka. Sige. Naglakaw na lang mo si Turanding. O, ayaw kalimot sa paghatag niya ng kwarta, ha? Para iya na.
0: Oh, Dad.

0: Que loco. Tabang iko nga magkasinap ang duha. Ngunta. Para na lang sa mong anak. Gadili ipatibabaw ni Malini ang iyang garbo. Alang sa kalinaw sa mong pagbuyo.
1: Ay, maayuman ka. Kayayahin ka na.
0: Oh. Oh,
1: masinabutan man ang imong bana. Si James?
0: Han?
1: James?
0: Kinsa na'y mag-ikasulti? Kinsa na, Han?
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, Ana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang Maxvit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargato ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargato!
10: Maxvit Kargato!
7: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of Maxvit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-Maxvit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
12: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
13: This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
14: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
16: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
15: Same nutrition, half the price.
14: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advance power with a balanced diet and healthy lifestyle.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige kagawp, imnanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
20: Ang iyang buot ipasabot.
21: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
22: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
23: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kada

0: kayo.
1: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
2: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong paspas ang epekto. Suot sa 30 minutos. Long-lasting ang buhupay. Suot sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog o buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

atake ninyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalitin na ito sa RMM Drama.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon ako si Radyo Man, Joseph Ross, thank you, Carlos, to the Diyos, pregrabo na hanggang sa DataX 513, pinibang mga talon, ang naanay na mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 ay masuperior at ang stans, na mo'y graputik sa Basilio, lapin naman sa Kansalos, patok sa nanamis ng free recalls, pag-iprogramin sa polusyon, ni Uberis, mabisyo, sabas pag-ilabas sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong Britanya, iyan o nga pagmangkod nga mga construction worker ang ginugag ni sa ilang sa mga linman. Ito bagay kami dito sa may buwan ilong sud sa Balamban. Para banggitiman ang duwag kapag biktima na sila si Alcan Postran o Nick Andrian na pulos sa nakuha dito sa niskutan niya lugar samtang panapagipunta sa kabisan ang suspect nga si Sherlo Kigay kinsa ginong leadman diya sa construction firm ilang gitrabuan dito sa skutan niya lugar tungod lang sa wapagsilang pagkakaminong diyan sa mauga pagpanunggab ang duwa kapagabigla panapagitiman sa maruktor samtang panasabong investigasyon sa kabisan sa lungsod sa Balamban. At ang news break karoga po after that was the extra 500 at the extra 500 campaign version ang 1.3 million ora kinesan ang sa bitibok ni Pondra sa mga free radicals of the oxidation. Sa DataX 500, ang atong panit pabataon, internal organayohon, ang DataX 500, dinitid batik sa DataX sa fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, gas inflammation at PCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500, ang sekreto, sobagang guwapo.
0: RMN Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahap sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
3: Pasaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikaw balik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasang maguwang.
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
4: Wapis saan ni Kuya Hans!
3: Kipatay ko yung pagkasuunon. Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
6: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
4: Dili ka mahimong mapalayon ako, Ayisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
7: Ayako ka doon kakit! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ah! Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw aron musidla kini pagbalik sa laing kabuntagon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
9: This time check is brought to you by iBerry. Adunay bilberry para sa mata nga hait ug tin-aw.
10: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
14: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, TTX 500. Ako gitrayo gino. Mga kakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayong TTX 500.
13: TTX 500. Mapali sa mga butika.
9: This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
3: Ilong Ranger?
15: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
3: Dili sip-on. Di siguro ni mo dayon?
15: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sip-on.
3: Sip-on dayon?
15: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Miozep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Miozep C plus 40 with zinc dayon.
11: Unilab quality yan.
16: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Mmm, tofu sisig?
17: With mayo?
15: Pwede sa ulam yan?
18: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
9: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
19: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
20: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
19: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
20: Nay, galang ni suggest sa ako. iBerry. Tungod kay natural ang masangkap ni ini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo. Karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
21: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
22: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: For the Lord takes delight in his people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
24: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: MX3, tunay, natural, at original.
26: Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
27: Kidney Care time!
28: Perhesyon ning magpadialysis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
29: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
30: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
31: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
32: Bianca De Vera here! When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
0: Ako eh, nabugahan ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
1: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
2: Rexido Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Namagusilingan na mo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka humana ko o ginom, kaisa lang ko nakainom. Naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
8: Wow.
7: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
6: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. I'm sorry.

0: Prefix negundo L lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
3: Maayo na lang na ay Kidilets.
2: Chewable paracetamol and candy flavors.
3: Di ko mabala ka. Kay dali rin painom.
4: United Home. Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na.
7: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for sulfate iron with proper diet and exercise.
4: United Home.
8: Unilab yan.
9: Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
10: Tibay ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
11: Drink responsibly.
12: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay!
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift!
13: OT!
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
11: Drink responsibly.
13: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
11: Drink responsibly.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Concern man ko, Duncan. Pero, dili ko makahimo sa pagpanghilabot ni Ayisa. Labi na nga ang imong maguwang ang nagdani, ah.
3: Pulos na lang pagbuot ni Kuya Hans ang matuman.
2: Duncan.
3: Nang, palayo mo din si Ayisa ng ason. Ipalayo si Ayisa kang Kuya Hans samtang dili pa uwahi ang tanan.
2: Unsa?
3: Sukad sa ko pagkabata. Wa na lang ko'y laing madungog gawa sa mga sugo ang kinangang sundo na ko si Kuya Hans. Na si Kuya Hans ang husto. Si Kuya Hans ang tingog ining baya.
2: Duncan.
3: Hapit ako mabungo na lang maong istorya lang. Nga manghod lang ko, ug mas nahibawa si Kuya Hans kung unsay angay na ako. Mao ka ng gusto sa akong inahan. Nga magkaubos ko sa akong maguwang.
2: Duncan. Unsa man ang imong gipabuhagay diha? Uy.
3: Bata pa ko nga sigsunod sa gusto ni Kuya Hans. Siya ang nagkontrolar sa akong kinabuhi. Magbuot kung unsa li akong duwaan o unsa'y dili. Kung kinsang babae nga akong amigahon o dili. O karon, kung kinsang akong pakaslan.
2: Uy, Duncan, kakalma lang, kalma lang.
3: Ikapoy na ko ng ason. Ikapoy na ko sa pagsingig hangad ni Kuya Hans. Bisan ibaw ako nga gipahimuslan niya ang gahong nga gihatag sa akong inahan niya. Hangto na nga akong inahan. Si Kuya Hans ang pirming paboran. Bisan ko maghila ko kay ilugan ko sa duwaan ni Kuya Hans, pero si Kuya Hans paghihapon ang gusto. Huwag ako! Kinahan lamang paubos o musabot ni Kuya Hans! Ako ang muhatag sa akong duwaan ni Kuya Hans! Ako na pirmi! Ako! Ako!
2: May problema ba ka mo si Sir Hans, Duncan?
3: Sorry na kasun. Ipahungaw lang ako ang ako ipati.
2: Okay. Okay ra dong. Okay ra dong, Ken. Kay ako, inahan masag ko. Andam ko maminaw. Pero, awa noong ko anang problema ha, kay usara may akong anak god, si Ayisa Raman. Sige. Okay ra gyud ko, nga magpahungaw ka na ko sa imong mga kahiubos, dong, Ken.
3: Okay na ko lang.
2: Ayaw lang pagtukol sa imong maguwang dong.
3: Ako na nagibuhat ng ason. Baunan na ang resulta sa pagsunod ako sa gusto ni Kuya Hans o ni Iyes. Wala may napagpuyo.
2: Ay, pastilan. Doon na sabi ni problema ang managsuon. Magkaripan sa piyay ni sila.

0: ngayong aglaw ni Marta.
1: Ay, oy, Samuel. Oy, ikaw di ay na.
0: Ay, oh, ako yung taon.
1: Oy, may kauban ka man, laki.
2: Ah. Mayong adlaw di ha, manang.
0: Ay, siya di ay si Ayesa. Ah, Ayesa, mauni ang iyaan ni Kara.
1: Oy, maayong adlaw di ha, Inday.
2: Uy, hala? Kadagang ko bayaba sa kilid.
1: Ay, ganahan ka. Asyike, pakuha.
2: Onya na lang nang.
1: Ay, kitsa mani siyang bata, Samuel. Ibuning apo.
0: Ahem, kauban ni Hans. Ay, naaman si Hans sa ibabaw.
1: Kauban ka ni Hans? Ay, nipulihan na din ni Ashtara? Kadali bang nakailis og uyab ni Hans?
2: Manang, kuan.
1: Ay, misya, atsiya nga dili ni Elisa nang akong pag-umangkon baya.
0: Ay, Marta, dili siya na hustong imo. Kinahang lang mo padayon sa unahan si Hans.
1: Mautingali nga na disgrasya sila si Hans ug si Kara. Tungod tingali ni mo, Inday. Ligaway tingali sila tungod ni mo. Maong nabangga sila.
2: Ha?
3: Ara!
2: Nakusa ako! Nabangga sila kay Milabang ko! Ang saon ba din ako?
3: Ara! Tala mo! Tala mo! Ara! Ara! Ayaw pinuha ang ibang mamamata!
1: Ayon siya man. Uyabong daan si Hans?
2: Dili nang uy. Uwa may relasyon si Hans. Sir Hans. Ang tinuod, katabang ko ni Sir Hans. Ugi akong gidati ni Aaron. Doon ay makatiman siya pagkaon.
0: Ay, abay na akong uyab ka niya.
2: Dili may uyab lo. Dili ni may mong ilisan siyang kasing-kasing si Kara. Hangtod karon. Si Kara paghihapon ang gimahal ni Hans nang. Oh. Ayaw pag hunahon nagbati na ako nang. Patay ng imong pag-umangkon sa dihang. Nahimo kong katabang nila managsungon.
0: Ayesha.
2: Mauna ang tinuodlo. Ang una na kong agawon, mao si Sir Kent. Dayon, nahimo na ko nalang katabang kay nagtipo naman sila sa usa ka bahay. Sige, diha una mo.
1: Ay, ayaw una.
2: Nang?
1: Ipasaylo ako nga. Ingon ni Ado nga akong nasulti.
2: Uy, sa payan nang. Lo, mabalik na lang ko sa bay.
1: Ay, kinahan mang kagbayabas. Ay, paguha na lang.
2: Ha?
1: Ay, pasaylo ain taon ko nga may init ang akong oo. Pagkabati na ako nga, uyab ka ni Hans.
2: Nakasabot na ko, ma'am.
1: Ay, Ate Marta na lang. Ay, sige na. Panguha mo bayabas.
4: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginam sa Sed Marketing.
5: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
6: same nutrition, half the price,
5: versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
7: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price,
5: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
9: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
8: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
9: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
10: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod.
12: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
15: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
16: May tapang na hindi sumusupo.
17: May angking diskarte para magtagumpay.
18: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
19: Yan ang bangis ng layon.
20: Gerald Anderson, EZ Mill,
21: Mark Mugan,
22: Emil, and Vince of DBTK.
23: Leon, extra strong beer.
24: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
25: Kahit ang kwento mo! Ang bangis mo!
26: Drink responsibly.
27: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
28: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
29: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Abil na! Visit GCash scan to win to learn more.
30: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
28: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. That portion was brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, or itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Askoff. If symptoms persist, consult your doctor.
31: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
32: Hello, Washy!
33: Hello, Mommy!
32: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
33: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
32: Mula noon hanggang ngayon!
34: All you need is Pride! All you need is Pride!
35: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
36: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
28: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
37: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
28: ACS. This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
38: Ang kinis na niya.
39: In fairness, nag-glow up.
40: My budget.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Chill Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Nasa ka matuog sa rooftop, Kent?
4: Oh.
3: Ngano dili mo ka matuog dito sa tong kwarto?
4: Mas kinahan ko din eh.
3: Oh. Ani na lang sa ko din eh.
4: Ayaw.
3: Kent.
4: Magdus ka. Dili ko gusto nga mahasol ka.
3: Gusto kong mahasol ni mo.
4: Ay, please, Claire. Pasag bilang una ko nga matuog ko din eh.
3: Naglitay ka na ko ansa no? Dili ka gusto nga magkatapad ta no?
4: Sabta lang una ko.
3: Si Ayes sa paghihapon ang gusto mong ikauban unsa?
4: Claire, di rin na maglalis. Anhi ko matu, period.
3: Tubag ka ko! Si Ayes sa paghihapon ang naasay mong una-una.
4: Ay mo bag, di rin na mag-iskot niya. Minyo na ko.
3: Mo ginitiman, Iket. Minyo na ta. O kung masakpan tagani mo si Ayes sa bisan mag-kiss lang mo, ipapriso tagid mo.
4: Magsugod naman sa ta.
3: Makalagot mo ka?
4: Ikaw ang nagsugod.
3: Tungod kay dili ka matuog sa tong kwarto. Nagtuogan dili ko sakitan sa imong gibuhat. Sakitan ko, Kent, oy!
4: Claire, masakitan lang ka kung adto ko matuog. Busa dawat na lang anhi ko din sa rooftop. Ug adto ka rito sa kwarto.
3: Pwiset!
4: Sorry, Claire. Sorry, Jugayo. Pero dili yun mawa sa una-una si Iesa.

0: Ni anong imong tapis, Sir Hans?
1: Gusto mo sa nang trabaha ni mo? Ngano nag-share naman sa kanako?
0: Ha? Kaya mo man tika?
1: Kahian ni mo usa? Di ba nagsabot na matang?
0: Nasayod na sila ang katabang rako ni mo.

0: Kinsa kong kaugalingon.
1: O ka maihuman ka ng gibuhat? Naawa ka nga, uyab ang pagtanaw sa mga tao na to.
0: Dili ko mahimong mamakaks iyaan ni Kara.
1: Miabot ka dito sa bayan na sa ubos?
0: Oo. Oh. Sa di mo suruy ni mo, maabot ko nagkabayan. Nagkahimamat mi. Og, mura siya og nalain pagkahibaw niya nga. Uyab ko nung hayta. Nagtuo siya. Nga akong nakaingon nga, nabangga mo si Kara.
1: Kaya ikaw man bitaw?
0: Lahi iyang pagtuo. Nagtuo siya nga uyab ta. Maunga naglalis mo si Kara, og mauna bangga mo. Maunga, misulti na lang ko niya sa tinuod. Mas ganahan sad ko ani nga, wala na ko'y takuban. Kay makalihok na ko sa akong pagkaayesa. Bili na ko magpahinihin bisan way angay. Og niya pa. Gusto na ko mo pauli sa syudad.
1: Di na tama mauli.
0: Unso?

0: present Living Testimonies.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood na ang said liniment nga giyaplas na ko sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ko siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
0: Living Testimonies. We'll be right back.

0: Rex Nigundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Nigundo L. Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
3: Physically challenging ang trabaho ko.
2: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: Sa negosyo, importante kada piso.
7: Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
6: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
8: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
6: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalikon.
6: Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
9: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
10: Strong for the Filipino.
1: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
3: Samok na ubo, ubo, ubo.

0: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Norse Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Norse Sinigang Mix. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
10: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
11: Sa adlaw-adlaw na itong kapag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
12: Ako si Annabelle. As kayo, ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
11: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
13: Hi! Jian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Daghan kaayo makastress. Tungod ani, kanunay ko kapoy kaayo o usahay lutang. Klaro kaayo sa akong face. Hadlok kaayo. Girekomenda sa ako nga mag-stress tabs ko o proper diet and exercise. Gitabangan ko ni ini nga mabalik ang vitamin C, E o niacinamide na nawala sa ako tungod sa stress. Bisan stress, dili halata, fresh and focused. Stress Tabs.
14: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka Self-Care Tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. And as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Pag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte, Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat, bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
21: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by United Home Kidlets. Chewable paracetamol in candy flavors. That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo. With Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
22: Ang kinis na niya?
23: In fairness, nag-glow up.
22: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
8: Oras sa DYHP, 5:14 sa kahapunon. Uluhan sa ato mga balita, mga kasama konseho sa siyudad sa Sugbo ni question sa gidoso nga report sa Office of the Building Official kun ubo labot sa annual inspection ni ini. Pindahan nga nindag Korean luncheon meat nga walay permit sa Food and Drug Administration nga nimutang sa Maipo John Paul Avenue. Diya sa barangay Lu sa siyudad sa Sugbo gironda sa mga sakop sa CIDG7. Samtang production worker nga natugan sa gideliver ni ining a granite slab sa lungsod sa Liloan na patay. Mao kato mga headlines.
7: CYHP.
8: Sugbo, Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos. Mohatod sa ato mga balita news updates. Ano karong Huwebes, mga kasama, Hulyo 23, 2026. Kumusta yung kahaponon karon? Ni aksyon sa giyo mga tong palibot. Tutaligsig na subdili sa Cebu City, Metro Cebu area. Kumusta inyong mga lugar karon? Diya sa lalawigan sa Bohol, sa Leyte. Ingurman diya sa Negros, diya sa Sikihor. Maayong hapon ninyong tanan. O diri sa Cebu, sa Dakbayan, sa Sugbo, mga kasama. Metro Cebu area, amping takarunay gumikan kay nagparamdam na po, na po'y uwan. Karong taon-taon, atong i-check ang pag-asa magtan sa latest weather update labi ng pagsuod ni Bagyong Quiapo diri sa Philippine Area of Responsibility. Naminaw sila mga radio karon 612, ingon man sa itong digital platform, DYHP Element Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app, asa mo ka na himutang. Karon ay naglanog-lanog ang DYHP. Alitas mga detalye na sa itong mga balita. Ang konseho sa sunod sa Sugbo ni question sa giduso nga report sa Office of the Building Official kun ubo labot sa annual inspection ni ini. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
7: CYHP Tata RMN Report.
9: Ting mong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Gi-question sa konseho sa siyudad Sugbo ang idosong report sa Office of the Building Official kon obo labot sa annual inspection ni ini. Ang nasutang buhatan ni taho nga nakasusin o kapin sa usaka libo ka mga building sa nakbayan ni Wiga pagsiguro nga kini structurally sound, safe for occupancy, compliant sa building code ug uban pa. Partikular na sa mga building sa siyudad nga natukod 15 katuig na ang nakalabay paubos. Apan ang City Council pinaagi ni Consul Cecenio Andales gusto ang obo mo ila sa nasusing nga mga building o dili lang nga paghatag sa ginaghanon ni ini.
10: There are several buildings here in the city of Cebu specify which structures that we have examined for the structural safety inspection.
9: Si Consul Cecenio Andales na sayran nga kabahin sa annual inspection process sa obo kini mga yung updated certification sa mga engineer nga gi-hire sa mga building owner. Ang City Council pinaagi ni Consul Francis Maris na pagisayon sa resultang buhatan kung gisusing mausap ni ini ang nasuwat sa certification.
10: Before the inquiry from the Office of the Building listing official, whether the updated certifications mentioned in the letter are counter-checked by their office.
9: Si Konsehal Francis Espares, ang konseho o na naniman daw sa Obu pagsusis mga buildings na payan, human sa sunod-sunod na dinog at sarati usab sa syudad. Mga kasama, samtang naminaw mo o DYHP RMN Cebu, pangapi o gamit sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usaka active nga sa gold ini mao ang rose hip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa aron alibyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuonsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, dunasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela o bayabas. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kining inyong radio man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
7: Radyo mo nationwide.
8: At oras alas 5:17 sa kahapon noon ay usang katindahan na namaligya o giingong Korean luncheon meat o may permit. Gironda kini sa FDA. O giingong Y permit gikan sa FDA. Nanimutan niya sa Maya Baray, Barangay Luz. Gironda sa CIDG 7. Kasama mo sa Balita Radio Man Arnold Bustamante.
7: CYHP Tatak RMN Report.
3: Korean Grocery Store nga naibutang sa Pope John Paul Avenue, Barangay Luz, sa Sudan sa Sugbo, ang girunda sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group, Mandawi City Field Unit, pinagi sa entrapment operation, naman mamaligya kiniga unregistered o dili autorisado sa Food and Drug Administration ng mga luncheon meat. Ang target sa upland mega shopper sa CIDG, Mandawi City Field Unit, mao ang Moa Mart Korean Grocery. Din mabot sa 211 ka mga boxes nga doon isulod ng mga luncheon meat, nga doon label ng Korean character. Ang ilan nasakmit nga makatira ng tanan sa 700,000 pesos na pusasa na manager sa mong tindahan nga si Lee Escantilla Libuna, 32 anos nga residente sa Hibawana, Pavia, Iloilo. Sa investigation sa CIDG7 nga nakarabat sila og impormasyon nga ang mong tindahan na marigag luncheon meat nga wala pagtugot sa Food and Drug Administration nga makabaligya sa Pilipinas. Ang maong gamatang sa pagkaon na kinahanglan kinig permit gikan sa tungdang ahinsya o na kini mabaligya sa komunidad sa Pilipinas. Tungod nini, gipaubos dayon sa intelligence monitoring sa mga personnel sa CIDG7 o sa dihang ilang nasuta nga tinuod ang impormasyon gikuhaan ni Gulagway o giluso sa ilang gabuhatan. Gilusad dayon ang entrapment operation pinagay sa pagpatuo nga mupalit sila sa mga pagkaon sa pakigalayon sa City Tactical Operation Center sa Cebu City Police Office o sa FDA Regional Office 7. Human nga makapalit ang usa sa mga personnel sa CIDG gipahibawon dayon ang manager nga mihimo sila og entrapment sumay sa pagpamaligyan ini sa mga Korean luncheon meat gamay pagtugo sa gobyerno. Atol sa gimong verification sa FDA Regional Office 7, ang mga luncheon meat na suta nga walay balido nga Certificate of Product Registration kung CPR. Wala usab ni makapakita og license to operate kung LTO o permit gikan sa FDA o guman pa nga mga dokumento nga legal ang iyang pagpamaligya sa mga produkto gikan sa nasod sa Korea. Gayong taon-taon na nga nagnegosyo og mga Korean products ang maong nga tindahan likip na sa mga luncheon meat nga walay premiso sa gobyerno. Kasamtangan nga gikustorya sa CIDG7 ang manager sa mga Korean store nga si Libuna o gandama ng kasong kalapasan Section 11A, Republic Act 9711, kunang Food and Drug Administration Act of 2009. Kasama mo sa CIDG7, inyong radyo man, Orbus Man, TDYHP, Tatak, Aramen.
7: Radyo mo, nationwide.
8: At oras, 5:21 sa kahapon ng kanyang portion, dalit ka nato sa DTX sa 500. Ikaw ba naghambid o sakit ka noong panahuna, mag-DTX sa 500 na matag-adlaw. Doon na ka rin siya ng tinikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mubo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX sa 500 matag-adlaw, makatabang na magkapalino at simong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension.
7: TYHP, una sa lahat. Traffic Update.
8: At ang kanso taon ang hinahimutangan ni Radiman Joseph Osquijano atong kadalanan o atong mga palibot karon, baka mga police reports. Radiman Jake, yung sa'y latest gawas nga bahin karon ngiob naman. Yung sa'y latest diha.
7: TYHP, Tapa RMN Report.
11: Well, salamat na sabag Radyo Malay. Ano ni Mauras na nagtutalisig na kabasag din yung pagpatak-patak sa talisig ka sa mga Radyo Malay. No, dili pa kayo kusog. No, pero grabe ang niob sa palibot o kawanangan karon doon ang mabagang dagong nga itong nakita. Posible anytime bundak ni. No, ang huwag na sandali sa Bakbayan sa Subong Metro. Sibula ganit karong mga oras na nagtutalisig na pero dili pa kayo kusog kasabag Radyo Malay. So ato lang advice sa mga motorista maginihini lang no kay basa ang dalanan pero gabag oras sa sanglit nagpanay nag-tulisik rin sa gawas. No, ano ni kusog spy sa mga aging adlaw kagahapon nga doon ay pag-usog yun no, sa pagbunok sa uwan pero karon medyo inainday pa nila itong sinati rin sa gawas sa gabahin na. Samdan sa natin sa traffic at naon rin sa May Jones Avenue kita rin sa May downtown area padulog sa Quinte Osmeña mudot ang dalaga sa mga sikang oras pero agad padulog rin sa May downtown area sa Quinte Osmeña mudot ito heavy traffic karon samtang ang Pedro Rosario padulog sa May N. Macalso o padulog ito sa May flyover Mambaling mudot ito heavy traffic sa Kawarasa padulog rin sa lahat padulog sa May SRP sa May SMC side o ganyan habig na sa Basa Pardo Highway o Bulacaw sa Busuki Poblacion Pardo o talisay Bulacaw kasama ka Radyo Wana Aida na kasi natin yung coach dagal sa masakanan para gabag rasa samtang ang Jones Avenue gikan rin sa may downtown area kaya habit na padong sa may 20 ang right lane medyo hutog gina dagal sa masakanan pero Picas lane kung gikan rin sa may 20 siya padong rin sa may sa may Abiliana na kasi natin yung kuwara no mudot ang dagal sa masakanan samtang ang Rodriguez slow moving padong rin sa may Pirama Avenue Mando Avenue sa Carmorasa padong rin sa may Jena Maslama Avenue slow moving sa masakanan ang Gorordo gikan rin sa may Iskina Iscario slow moving sa padong rin sa may Chavez o sa may Iskina Mango Avenue ang Governor Quinco Carmorasa ang Bantal Road nakahasin natin sa Miskaot sa laga sa masakanan sinindawa ka mga flyover dali padong rin sa may Foodland o posibleng kumubunog sa nguhan baka sinasabing gagbaha din sa may ES photo na nga maoy dakong problema pero may kung magbunog ang uwan kay mura ding dagat rin kalaw mga sa mga Radyo Malay na kung marunong kasayawi sino o ikasayawi sino din sa may Mandawi habig na samtang ang reclamation area ang North Garabag oras sa panong din sa may Mandawi City Police Office mula rin tuhig with traffic sa Garabag oras sa panong din sa may Iwano Avenue o din sa may Isi Cortez Avenue ang SRP habig sa tabalong sa Lisay Mudritra o Gikas Talisay panong din sa may Plaza de Berincia mula rin na Garabag oras sa kahaponon samtang Iskario sa mas gihapon slow moving di kanil sa may Osmeña Boulevard panong din sa may Esquina Framos Extension o sa Esquina Iwano Osmeña Laos din sa may Gordo Avenue. May bilang kasi pasok ka Ross, kanal ni Mabungawag nga kahaponon, nagpanday ng tralisik din sa gawas, karumaga orasa. Di kanil sa gawas lang sa traffic update. Ako yung Radyo Man, Joseph Osgano, DYSP, Tatak.
7: Radyo Mo, Nationwide.
8: At oras sa alas 5:25 sa kahaponon. Mayong adlaw, mga mama, mga papa, importante kaayo ha, ang kabasto o kahimsog sa atong panglawas, aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi, ato sa panalipdan ng atong panglawas, nga kanunang healthy, bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga, batiyon tang kakapoy, mas maayong magbatunta o vitamina, nga makahatag ka na to o maayong nga immune system, ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C, nga abot kaya, basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa DYHP, alas 5:27 na sa kahaponon. Santa Mayor sa Dumanhog, Cebu, milipensa sa Natangtang. Milipensa nga Natangtang ang iyang temporary plate, maong wala makakitag, wala nakitang plaka. Ay iyang motor, ato sa nahitabong disgrasya ato ning weekend. Kasama mo sa balita, Radio Man RV Veloso.
7: CYHP Tatak RMN Report.
12: Pidepensa si Duman hug Mayor Efren Gungun Hika gikan sa mapagsaway sa publiko tungod kay nasayran nga walay plate number ang iyang motor nga gimaneho atol sa nitbong disgrasya nga nalambigit sa usa ka van diha sa National Highway sa Barangay Pakig ni lungsod sa Mindanao ni adtong Hulyo 19. Ang motor nga gigamit sa mayor usa ka Ducati big bike nga itom ang kolor. Madud ning Hika, napalit niya ang maong motorsiklo sa Manila ni adtong Disyembre sa miaging tuig. Din iyang gipasabot nga temporaryo lamang ang card nga gigamit isip plate number apan giingong iya kining gisulod sa iyang bag human matangtang.
13: Yung plaka na ko, actually I'm in Manila now, gikuha na ko ang original original na yun nga plate ba, nga plaka. Nagbitay na siya, gaya ka nabitaw gitay, dili bitaw, wala bitaw siya gibol, ka nabitaw zip tie, ang tawag, zip tie. Gitangtang na lang sa akong mga kauban, gaya matagat po niya. So gisood na ko akong motor na magunay mo nagbag-bag, adventure bike man siya. O gisood lang na ko sa ako ang bag.
12: Si Dumanhug Mayor Efren Gungun Hika, giingong dalasab niya ang official receipt o certificate of registration kun ORCR sa motor. Lakip ang certification nga nagtugot kaniya sa paggamit sa big bike bisan wala pa kini physical nga plaka. Kainun duman nga lalambigit si Hika sa disgrasya din iyang nabanggaan ang usa ka Toyota Hiace nga usa ka tourist van nga mihimo og left turn samtang siya giingong ni counterflow sa samang bahin sa dalan. Giangkon pag-usab sa mayor nga sayo pang iyang gibuhat og sa kasamtangan nagbayad siya sa inadlaw nga sabot sa tag-iya sa tourist van. Subay ni ini gipebaw sab ni Hika nga nakaangkon siya og minor injuries. Diin giingong adunay fracture ang iyang ribs, ingon man ang liog nga adunay gamayng samad tungod kay nasangit ang iyang ulo sa bildo sulod sa van. Subay ni ini gidugang usab sa mayor nga andam siya sa pagdawat sa bisan unsang silot nga ipahamtang sa LTO 7 kaniya, ilabi na kun madesisyonan nga lugwayan pa ang pagsuspenso sa iyang lisensya tungod sa maong hitabo. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Rajuman RV Velocity Way HP Tatak RMN.
6: Vitamin Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Radyo mo nationwide.
8: At ang oras sila 5:30 sa kahaponon. Ang kadugang pangbalita mga kasama, production worker na datugan sa gidelivered ini mga granite slab sa lungsod sa Lilungan, nakalas ang maong production worker. Kasama mo sa balita, Radyo Man Jane Galliardo.
7: CYHP RMN Report.
14: Namatay ang 33-anyos nga production worker human na datugan o granite slabs o mga dagko nga tiles atol sa ilang pag-deliver sa usa ka bank house sa Purok Tulay, Barangay Santa Cruz, lungsod sa Liluan. Ang nakalas, giila nga si Saturnino Bakiran, minyo o residente sa City of Bangko, Barangay Tigib, Argao, Cebu. Sa gihimong investigasyon sa Liluan Police, pag-abot sa maong dapit, nisaka si Bakiran sa truck nga gikargaan sa maong gamit, aron tangtangon unta ang PC nga gihigot sa 11 ka mga granite slabs samtang iyang mga kauban gaabri sa side panel sa maong truck. Apan giingong kalit nga natumba ang mga granite slabs hinungdan nga natagak sa ubos si Bakiran ug nadatugan siya sa unom ka buok niini. Gidala pa sa tambalanan si Bakiran apan tungod sa grabing naangkon nga kadaot sa lawas gideklarar kini nga dead on arrival. Ang maong panghitabo nakuha sa CCTV camera di inakita ang aksidente lamang kini. Kasama mo sa Liluan Police Station ako ang inyong radyo man Jane Galliardo, DYHP Tatak, RMN.
8: At oras alas 5:31 sa kahapunan mga kasama. Samtang sa dugang pang balita, personal nga gibisita ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City, ang duha ka na samtang Philippine Navy. Samtang ilang gibuhat ang ilang responsibilidad sa Ayungan Shoal sa West of Philippine Sea. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
7: TYHP Tatak RMN Report.
15: Kini nga balita, atod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, personal nga gibisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Camp Ricarte Station Hospital sa Puerto Princesa City, ang duha ka mga nasamdang mga Philippine Navy, samtang ilang gibuhat ang ilang responsibilidad sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Isip pag-ila sa ilang kaisog o pagkamatinudanon sa pagservisyo sa nasod, gihatag ni PBBM ang Order of Lapu-Lapu sa duha ka mga sundao o gitunol ang taga 100,000 pesos nga tabang pinansyal. Subay ni inigipaabot ni PBBM ang tibuok suporta sa gobyerno sa mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines nga padayon nagluwas sa soberanya o katungod sa nasod. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak Araman. Kadunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kag ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mapalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 ubaka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
8: Ang Life Extension Vitamin D3 gerekomendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Alang sa moinom, mopalit og kinahanglan og supplementation sa Life Extension Vitamin D3, sigurado alam na dun ay tatak nga LE, ang matag soft gel nga pagapaliton sa Life Extension Vitamin D3. Anong sigurado nga kana authentic, kana maoy di kalidad nga produkto. Life Extension Vitamin D3, lagbina sa atong immunity, atong resistensya, na bago-bago man ang panahon. Gayanina, init, niya karon uwan na po. Na kinahanglan kita nga ligo ng immune system, Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sa 5:35 na sa kahaponon, dugang pa mga balita sa ato pagbalik kuman sa mga pahinumdom. Mami, makahinumdom ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. Oras sa DYHP, 5:36 sa kahaponon. Duga pang balita, mga kasamang wa tuguti ni Senate President Sherwin Gatchalian ang hangyo ni Vice Presidente Sara Duterte nga akuon sa Senado ang pagpakaon sa defense team sa impeachment trial. Sa interview kang Gatchalian, ipamahayag ni ini nga di kayang gastuhan sa budget sa Senado, ang hangyo nga pakaonon ang legal team sa depensa. Tungod kay matud pa adunay laing gastuhan ang Senado sama sa plano sa pag-abang sa espasyo sa PICC aron ato himuon ang budget hearings. Dugang panigat sa liyan, kinahanglan nga iprioridad ang budget hearings og mga committee hearings sa Senado sa gilauman sa pagbalik na sa sesyon. Sa kasamtangan, tulo ang available nga committee room sa Senado tungod kay halos ang tanan na occupied na. Sa prosecution og defense team, mao nga kung sunod-sunod nga budget og committee hearings ang pagahimuon, makinahanglan na sila nga muabang og opisina gawas sa Senado. At oras sa 5:37 na itong DYHP answer to win promo karong hapon na itong pangutana karon isa man itong senador nga wala mo tugot sa hangyo sa habig ni Vice Presidente Sara Duterte nga maapil sa pagpakaon or meals ang defense team sa impeachment trial. Nabaguhay lang ninyo na dungog ang ato ang balita kabahin sa interview sa maong senador na may kasamtangang pangu sa Senado. Tubag na mga kasama, pinagisad sa pag-comment sa inyohang tubag. I-type lang na sa comment section sa ato ang nagpadayon nga DYHP News Update. O yun naman, i-like, i-follow DYHP Arimensibo Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyag Facebook page. O ang pinaka-importante i-share atong program. Siguraduhan nga inyo na-follow ang tanang mechanics aron sa ingon, di mo ma-disqualify. O doon mo chance nga makaangkon, magkadaog-og 200 pesos GCash. At ako na sa 5:38 na, dugang pa sa itong mga pawalita sa itong pagbalik kuman sa mga pahinom doon.
7: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
8: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga motabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami manggod ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty? Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
16: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imong lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwang tumulo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sa Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
20: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Syndrome Silver Advance na ma-improve ang memory memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
21: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
22: Unilab quality yan.
23: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
24: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
25: Mama mia, here I go again.
26: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at some ticket outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
20: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin na adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon, pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat o sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat? Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Kailangan ko mag-withdraw!
28: Himala! May BPI dito!
27: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
28: Isang Himala!
29: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda ng atong panglawas. Nga kanunay healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ang uban mag-overtime pa, di gud malikayan nga batuyon tang kakapoy og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course, atong resistance sa atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pirmi ka pangihi,
1: hanap ka paranaw,
0: ug pagpamilon sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar level.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
0: Babalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI dud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Dipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Pabali sa mga butika.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 ONJ Quinco Avenue. Sa wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule, nga akong gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then, na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So, mato nga nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inomani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
4: The Original Koi Herbal Capsule.
8: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat, faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init. Mga kadiskarte, siguraduha kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

hapon mga kasama, kini yung Rajman RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglang mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gid kang abti.

0: Cagayan ug Babuyan Island, mahimo na siyang usa ka tropical storm. And posible sad nga Sabado sa kadlawon mo exit na ni siya sa PAR. Sa laing bahin, nakasaka, nakataas ang signal number 1 mostly diri sa may northern portion sa Luzon. And to daning sa laing bahin ang southwest monsoon ug kining habagat nga gi-enhance ni tropical depression Quiapo ang mao kuno nakaapekto mostly diri sa dakong bahin sa Visayas, sa Mindanao, sa southern portion sa Luzon. Ang tungod aning habagat o southwest monsoon, karong adlaw ang tibuok central Visayas, apil na ang Negros Island region, o western Visayas, kaya makas natin, o madag-umon nga kalimitan, nga ng mga katag-katag ng mga pag-ulan, o mga panugulog ilad. So, posible ang mga flash flood o landslide, labi na itong sa mountain barangays na ito, din sa Subo, nga pila nakaadlaw ng giwan. So, padayon lang mag-monitor sa mga ipang-issue na mo ng mga thunderstorm o heavy rainfall advisory. Kung para sa kemtang sa itong hangin o kargatan din sa Sugbo, parang adlaw makas natin itaghinay nga ito sa kasarangan ng hangin nga gawigan sa pagdangasadpan, din ang balod sa tuwang kargatan, hinay nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. So, pa, wala ragisyo ang gilwani din sa kadagatan sa Sugbo. Din sa Metro Cebu, atong dagat ni Taogun ni alas 5 kung ito sa hapon, mauhuna sa arong alas 9 kung tayo doon sa gabi. Temperatura, karong adlaw 26 to 32 degrees Celsius. Sunset na ito. Karong alas 6, 9 sa hapon. Na itong oras, alas 5, 24 na sa hapon. Pag wala ka na itong latest, good update. Kini si Manager ng Bayan, maayang gabi.
1: Murad, kusog sa kayong uwan. Yes, lapula po si Sir Manager. Maklaro pa na ito din na imong background. Kusog sa uwan.
0: Sir, yes ma'am.
1: Og maaba po hon, Sir Manager. Uwan nun, gihapon. Ingun ani, gihapon ang ato ang weather condition.
0: Yes ma'am. Ay, nani, ipot yung muntunan. Ay, nani, gihapon na itong weather condition. Ugma, labi na sa hapon. Gabi, hindi kang gihapon na niyong kabagat.
1: Inga salamat, Sir Manijan. Weather Specialist Manijan, nagbay sa pag-asa magtan. Samtang nag-report, perting kusuga sa pagbunok sa uwan sa Lapu-Lapu City, Mandawi City area, diripod sa Dakpayan sa Sugbo, Diris Capital area, perting kusuga sa uwan. Kumusta mo diya sa South? Kumusta inyuhang panahon diya? Pong panikasamang po, Lauro Kaganina, dito sa may Talisay, labihan ka dagong, sugod na po uguwan. Amping tatanan ha ito mga motorista, kagabi, ubay-ubay gud ang nabasa. Ubay-ubay gud ang ipang pislango, karong panahon na kasamang nistor. Kay, dengan sa mga sakinan nga nalubog na sa baha. Dali na kay nakaapaw ang tubig, 10 minutes, 15 minutes nga heavy rains. Wala na, baha na. Amping tatanan kung galing, baba kayo mong sakinan, pagita lang una o galugar nga safety ka. Ay pait kay mga makina sa motorsiklo man, mga four-wheel man. Sabi na inani ang atong panahon. Kunya maglandad lang kitag pananggaadaan sa uwan, payong, raincoat. Inom kitag taghang tubig karong panahon na. Oy. At oras sa 1 minuto sa di pa mag-alas 6 ang kagabion. Ato DYHP answer to win promo mga kasama. Kinsa ba ito nga senador? Ang wala mo tugot sa hangyo ni Vice Presidente Sara Duterte nga maapil ang impeachment trial defense team sa Mills. Matod pa sa mga senador nga dili ma kaya sa budget di asasinado. Tubag na mga kasama, pinagi sa pag-comment, pag-suwat sa iyong tubag sa comment section karon sa itong live program sa DYHP News Updates. I-share itong program. Follow DYHP Revensibo Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Kadang dunay blue check. O nay legitimate nga Facebook page. Nay uban, daghan ka naghimo-himo. O nga Facebook page nga dunay Attorney Rufil Fernandez Banyok soaking tigpaminaw. Napay Attorney Rufil Fernandez Banyok nga dili mga real nga Facebook pages apan kining ato ang balik-balik diri mo gani Facebook page nga Attorney Rufil Fernandez Banyok nga dunay mga 940 man siguro ka 1000 nga followers na mo na siya legitimate page. Nakita po ninyo din ha ang mga opinion, ang mga personal sad ng mga vlogs ni Attorney Rufil Fernandez Banyok kana mao gunang legitimate na Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Tubag na ha. Nagtotoo na itong basahon ang ato ang swerte mananaog sa 200 pesos. May nalang kayo na pamugas o baka panudan ka nung panahon na. Ato oras, Untop ng alas 6 sa kagabihon, why epekto sa impeachment trial ang pagbiyahe karon ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang gibutyag ni House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong kuman i-anunsyo sa office of the Vice President nga ni biyahe abroad si Vice Presidente Sara Duterte gikan sa Hulyo 16 hangtod sa Hulyo 31. Matod pa kang Adyong dili makapekto sa trial ang pagbiyahe sa Vice Presidente gumikan kay pamahayag naman ni ini nga dili kini mutunga sa impeachment court. Ipananglitan usab ni Adyong ang mga nakalabay ng mga pagpatawag sa Vice Presidente nga nagdumili gyud kini sa pagsanong sa imbitasyon. At oras alas 6:01 na. Sa mga nagpaminaw karon sa DYHP maayong gabi kaninyong tanan sa inyong panihapon karon. Always listening diya sa Pilar Camotes, diya sa Moabog, mga Borja family, Borja Paulino, Paling Borja, Frenzy Borja diya sa Moabog, Pilar Camotes, at si Lloyd Borja diya sa Coast Guard, gikana ni Jessa Borja. Inyan si Joselito Bintoy nga nagpaminaw karon sa DYHP, daghan kaayong salamat. Always nga listening kusog kang umanday diya sa Mandawi, diya sa Basak, Mandawi City areas o Mandawi sus labihan diba kayo na makasaka ang tubig diha, baha-baha na sabi karong orasa at gabi igali mga usang atos doon kauras kapag uwan sus werting saka sa tubig downtown area sa Dakbayan sa Sugbo dito sa Talisay, dito sa Mandawi. Huwag kini nga portion, dalit ka nato sa Life sa EXL, All-in-One Skincare Oil. Mga kasama karong panahon, na importante kayong protection kontra sa dengue. Nga dala sa lamok na nagdag dengue, labi na kayo iting uwan. Doon ay mga napundong at tubig diya, siguraduha ha, nga limpyo imong palibot kanunay. Ang mga napundong at tubig, ipangyabo. Gali mag-store kang tubig, siguraduha nga doon ay good night tabon. Aron safety o di kaitlugan sa lamok na nagdaog dengue. At the same time, mga kasama, maayon na lang natin panalipot. Ang paggamit sa EXL All-in-One Skincare Oil. Gilang kini basta nga skincare massage oil, gilang kini sa puro nga lemongrass essential oil. Mga halamang gamot nga maoy natural and antiperspirant property. Ito mga proteksyon kontra sa paak sa lamok sa natural nga ingredients niini, magkasiguro kaluwas epektibo ang proteksyon alang sa tibuok pamilya. Ingon man, sa atong pagkatulog, kung gusto niyo mong haplas na kay bugnaw-bugnaw kayong panahon, panghaplas na yun. EXL All-in-One Skincare Oil, available na sa babutika dool kaninyo. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa kabugnaw karon sa panahon, gusto ba nimo pang painit? EXL Coffee Mix 17-in-1, mga kasama. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, perfect coffee gini. Kaya doon naman ni ginseng, sagana sa antioxidant. Napapatunan usap na sa pagtuon nga doon na kinibenepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, o gaban pa. O mag-isigot kay taga para pag bato og energy, ili ka magduka kanunay, timpla ta oy. EXL Coffee Mix 17-in-1, murag karong adlaw na kaduhana sa EXL Coffee Mix 17-in-1 si kasamang Nestor. Lami ana, o balanse kayong lasa, labi na kung ikaw naglikay sa sugar, ari na lang yun ta, EXL Coffee Mix 17-in-1, kapalit na sa mga butika, dool ka ninyo mga order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopping, Lazada, add to cart na EXL Coffee Mix 17-in-1. Unya mga kasama, magkita-kita ta og mapuhon ha, may lang og di kay ni uwanon. Hindi ta uwanon sa ato ang aktibidad sa Alaksan Extra Suki Check. Ano tayo mga likuria, doon na tayo team sa Alaksan o DYHP and IFM nga mulibot-libot. Di sa Dakbayan sa Talisay, labi na yun di sa Muhon, Kansuhong, di sa Lagtang, sa Tabunok, sa Puok. O di asa tangke, maghatag mga pa-premyo ingon man na sampling sa Alaksan Extra o maghatag patag cash prizes. Kining tanan mga pahalipay sa DYHP, alang kaninyong tanan mga kasama labi na gyud sa ato ang mga mister sa panimalay, mga tatay, mga tricycle drivers, sa balhabal drivers, ingon man ato nga mga manindahay. Di asa ka merkaduhan sa Dakbayan sa Talisay nga makasinati gyud og kakapoy, makasinati gyud og kabudlay labi na sa matag-adlaw nga trabaho. Muna nga, gituyo ang atong Alaksana Extra Suki Check. Kung mapuhon, magkita-kita ta diha sa Dakbayan sa Talisay, mga barangays, nga atong pag-abisitahon. Dalit ka ninyo sa Alaksan Extra, DYHP o IFM. Yan ato winner karon sa 200 pesos GCash, mga kasama, swerte nga mananaog, naka-follow sa mechanics o ingon man. Ang iyahang tubag sa atong pangutan na karong gisama itong senador nga niingon nga di kayas budget ang pagpakaon sa defense team sa impeachment trial. Senate President, Senador Win Gatchalian or Sherwin Gatchalian, congratulations sa aktibong tubag na ka-follow sa mechanics Fe Alcantara Humamon. Congratulations, Ma'am Fe Alcantara Humamoy. I-message lang imuhang kompleto nga pangalan, imo GCash number para makabaton ka sa maong premium 200 pesos GCash. Salamat sa mga nagpaminaw karon sa DYHP o sa mga ni-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. Ito oras na pupus na. Ito partner sa Master Control kasama ni Sir Homistilio, DYHP Digital, kasama ni James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech, Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap, kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw. Mga asoy ni Kuya Guliat, musunod na.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, dismedurias kababayanan, katol-katol. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: ikaw nagakape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Parisi kini ug Sed Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sulod niini sa imong kape nga Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Sed Panyawan Coffee Mix ug Sed Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
4: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
7: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
8: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang dura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
9: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
8: DTX 500!
10: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
11: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500.
10: Ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag,
11: duwa sa gabi.
10: 2 weeks pa lang,
11: may alibyo na.
10: Pag 1 month kape
11: na ayo na ako.
8: DTX 500
9: mabalik sa mga butika.
12: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
14: Tunay Natural at Original.
13: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8, ngadtos alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
18: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo. Ang importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: sa kita, sumpay sa kong aso ninyong baboy rumbuang. Apos dili pa, sa lubangatan sa dato, at na itong mga kaamiguhan. Labi naging sumataw ni former Kapitan June Ramos, kung nabuhat si Miguel Foliar, Pintalesar, Omega Plus. O labi naging ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbon, Cebu City. Kumusta ka niya, Ma'am Jasmine? Si Sir Raul Alivio Isoto. Kumusta ka niya, Sir? O si Sir Apiot. O ang inguman Sir Rani. Kumusta mo diha tanan sa tanan mga anak ni Sir Raul, si Dudong Kate, si Dudong Kibin, o ingon man si Inday Kate. Kumusta ka mong tanan diha? Salamat kayo sa tanan na itong taga-Bunbun. Ma'am Jasmine Mabini Navarro, nga daay Just Nab Flower Shop. Salamat kayo sa tanan na itong makaigsunan. Lawa nga bata, padayon mo inuman ang Don Pepe Tablia ninyo din ha, kaya nagkutaw naman yun mo. Kaya padayon ta sa kung aso ninyo ning sumunaw na nga nagulan. Uy, salamat diay sa tanan na itong mga kaigsunan ha, nga mitabang gayod sa ato ang sa paghimo ninyo overall ng Mirwan sa pagbalik sa RMNDY Inspecibo, o sa tanang mga pagtabang ninyo sa mga programa ni Kuya Arnold Indekin, unang radyo, unang balita. O niya, labi na gayod sa programa ni Attorney Rufil Banyuk, Straight to the Point Morning Edition, nga naarin ha nyo gipabot ang inyong mga tabang-tabang tanan, tanan gayod nga ikatabang po dato sa tanang katauhan, transparent nga pagtabang ka na bang makita yun ninyo kung giunsa paggamit ang inyong kwarta nga ipadaan ni Attorney Rufil Banyuk. Manguna, salamat kay inyong tanan o sa tanang mga programa sa RMNDYHP nga inyong gisunod. Buntag, kung ako pasultihon niya, tanan drama na yun niya, pagkagabi pagkahapon sa subunganan ni Ma'am Aida Tampos. Thank you kayo ninyo, salamat kayo ninyo sa pagsuporta o pagtabang usab sa subunganan ni Ma'am Aida Tampos. Kanan yung mga tabang po din ha, si Ma'am Aida, iyarasan ng ilive ang paghatag taon sa mga tao nga iyang tabangan. Makita yun ninyo, madungog yun ninyo sa programa ni Ma'am Aida Tampos. Thank you so much kaninyong tanan sa mga nitabang. Unya, pagsunod na drama na tanan, What's the Style og Straight to the Point Evening Edition ni Sir BJ Tangian og ingon man ni Sir Buen Alguno, Attorney Buen Alguno, basta sa Bado ha, mga bata, mga kasama. Hala mga bata, okay, sa tanan mga tao ni Kuya Ring Pepito, ng GR Pepito, sa Bro Mitch Pitch ni Ma'am Shane Pepito. Thank you kayo, lainumog Don Pepe Tabliao, niya ka muna ko, inom sa tao, kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Nahala mga bata, niya kita sumpay sa kung aso ninyo ning sibunaw na nga nagalaan, nga naguluhan og baboy irong buang.
1: Ami Kong Jack!
2: Nganong gibati na ako nga gitawag ko ni mo, amiga na kong aninipot?
1: Tungod ako og ang mga kaubanan akong mga aninipot. Nagkasabot nga muhatag kami og tipik sa among mga gahom aron itugyan ni mo.
2: Kunsa?

0: Kung siya'y buti may pasabot.
1: Ang baboy na engkantuhan nun! Kipanagliyasaw sa kaengkantong sinalikway! Usap ka baboy na mag-usap-usap ang pamayon! Ngato sa pagkairong buhang, pinaagi sa gahong salamat!
0: Amigang aninipot. Amigang aninipot, andam na gid kayo ko.
1: Kamita kini sa katalong! Kay kun imo ning apusuhan sa pagkamit, takulaw lang kunya kini nga mahanaw nimo.
0: Ako isaan, o manumpa ko, nga ako kini gamiton sa katarong, batok sa mga daotan.

0: Sada vaša monitor. Maharna right na lira.
1: Akong nakita ang traitor nga si Duel. Kauban ang iyang binuhing baboy nga si Drake.
0: Dito man dito ay niyang iyang dipangante na magtukod o kaugalingong imperyo dito sa kalibutan sa mga tao.
1: Pagkasalbahis nga engkantuhan nun. Iyang gigamit sa dinautan ang nasunod niyang gahong gikan sa iyang katigulangan.
0: May nahuna-hunaan akong paagi, mahal nga ray na lira.
1: Unsa ka na gamhan ng tambalan ning palasyo?
0: Magpadala kita o kasaligang engkanto ngadto sa kalibutan sa mga mortal o magtakuban siya nga usa ka ordinaryong tao.
1: Husto, nindot ka na maong plano nga imong nahuna-hunaan.
0: Pero kinsa maka ang atong ipadadito, mahal nga Reyna.
1: Sigalot, ang mensahero. Siya ang nahuna-hunaan ko nga mo'y atong ipadadito sa kalibutan sa mga mortal.

0: so ginugwang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
5: Unilab quality.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata hindi ilang ang bughat? Bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo o hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
10: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila Intinado, Puro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kung ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyon, kaya kinahanglag operahan, wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutunduhin ko kung sa akong angay, itumarol na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Kabangan ko niya, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati, parehas ako ang interindyon, dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa ato.

0: ug karon na ang supay sa kong asoy kaninyo.
1: Salamat, Galot.
2: Andam na ko og taganang sakripisyo tungod og alang sa mahal tangging harian sa Encantasia. Og sa mga kaigsuunang mga engkanto.
1: Nining Higayuna, mas mo palapad kita sa atong serbisyo. Gika nining Encantasia, lagbas na nga to sa kalibutan sa mga mortal. Ingon nga sila og ang ilang kalibutan, managkaluha.
2: Isabtan ko ikaw, mahal nga Reyna Lira!

0: Din estong baryo, luwas sa mga tao, kay alerto ka mo mga tanod, Chief Otik.
1: Oh, magyod kap kito eh.
0: Apan, sulaing barangay nga, dili hugot ang pagpatrulya sila mga tanod matagabi eh. Nasud lang yod sa misteryosong mananap, ang baboy nga irong buang.
1: Oh, kap kito eh.
0: Mau nga, palayo na kita. Aron wagi mabiktima na to din eh. Sold sa atong barangay.
1: Asam kang barangay ang magpuyo ka ng maong misteryosong mananap, no, Kapitan?
0: Kana, mauna iwagin itong masayri.
1: Sige lang, ako'y pasalin din mo, Kap Gitoy, na mas pahugtan pagyun na mo ang pag-roving sa tibok barangay matagabi.
0: Salamat. Salamat kung mao ka na. Importante yung kaayo ka na. Onya, ipahibaw sa onya nga sa matag Martes o Biyernes sa alas 5 sa hapon, mupahigayan og misa sila si Father Mark Barniso og ingon man si Father Torbs Turibillas.
1: Aw kana, may nabalita ada, Kapitan Gitoy.
0: Anaha sa tong GM ipahigayon ang misa.

Nakatunan ko na gyud kung unsa una ko sa pagkontrol ang fire blazer powers sa mga adiniput nga ni akaron ako. Kinindot kita naon sa napurma og bulang nga fire blazer. Kun mo igo kinis kaway, sigurado gyud nga maabo. Alang kini sa misteryosong mananap nga nanghasi sa mga kahayupan sa nagkalailaing barangay. Huh. Paabot ang atong panagharong. Baboy nga irong buang.

0: amikang anidipot. Nakatunan ko na kung unsang sa pag-control ang fire blazer powers. Gikan ninyo mga anidipot.
1: Mayoy, Lord, amikong Jack!
0: Andam na ko sa amo panagharong unya sa misteryosong mananap. Wapag kumasayod kung kano saan ako ikahinagbo ang maong mapintas nga mananap. Apan andam ko kanunay, aron sa pagbuntog niyang mananapa siya.
1: Wow!

0: Mayo. Kay nilihok sa ni ini ang mga otoridad.
1: Mabri ay, kap gito ay.
0: Mao ka na, Chief Otik. Alerton sab sila aron. Masikop. Ubaka. Mapatay nila ang misteryosong manap ng namiktima o mga kahayupan.
2: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
6: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton o gantuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

kang iyong mga bata, subay sa kung aso inyo ning simunaw na nga naguluhan. Baboy, irumbo ang dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitaran dalit ka na to sa RMN Drama.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang malitatod ganito sa SED Marketing. Ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Gilusan sa Department of Agriculture kundi DA ang all-in-one platform nga mag-digitalize sa pipila ka mga serbisyo sa ahensya. Lakip na ang farmer profiling o price monitoring. Ang agriculture base a Central Data Ecosystem Platform 1.0 kabahin sa strategic partnership dali sa Korean o Philippine governments. Ang maong platform nagtinguha pagpadali sa mga serbisyo sama sa profile registration sa mga mag-uuma nga moabot lang og 5 minutos ang pagproseso gikan sa naandan nga napo kaadlaw. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one, uwa na ilain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samta ngayon, gihapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil. Kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, o 70 pesos sa alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Talk RMN.
3: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
4: Napagi ko ni Rima. Bayad ko kay Impendere.
3: Kasarangan nga kasinatian.
4: Lalo tinigong lab.
5: Sure ka?
3: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
6: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
3: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
7: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
3: RMN Drama Presents.
8: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
3: Bagong bayani ng sandal. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot-tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa itong mga bagong bayani. Nga gihimo anong drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Taya. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
9: na konting this time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama sa Unilab.

Sigilanon, sa atong sukin ti paminaw, nga nagpatawag sa nga nga, Jaya. Priscilla, seryoso kong nakisulti sa kumbana bahin sa kong desisyon nga mulad ka sa California aron mapakasyon. Hatagan o space ang tagsa-tagsa na mo kakaugaling. Pero dili siyam sukot o iya hinoon kong giromansa.

0: Mularca, dale ako, Pablo.
1: Dile kay kumo sugot. Di ka mo sugot. Di ka mularca, ha?
0: Pablo.
1: Palos di na gani hina itong buhato. Gani ka din, eh. Sabot na kumularga ka.
0: Pablo.

0: ka kilig yan. Nagkagawaan gina mo, oy. Nagkagawaan gina mo gabi, ay, no?
1: Ala, oy, nais ko yan.
2: Uy, ikaw ba? Hinayara ko ng tingog ni mo bayot, mauwaw ta, uy.
0: Gawroy. Ang ingit, pikit. Ay, o niya yan, okay na mo. So, di na ka mularga kay, ya ikaw naman mo.
2: Mularga lang gihapon ko, Yads. Kay maniid na lang sa ko dito kon pwede ba kong manarbaho dito?
0: Na, imbis na okay na unta mo?
2: I know. Mabalik lang gihapon na iyang mood, Yads. Maumudayon yung guglarga. And that's final.

0: あ、じゃあや。
1: ブーッ。
0: なるか。どうぞ。教えてもでも。
1: パブロ。
0: うん。
1: マブドスコ。
0: あ。は？

0: Mabduska?
1: Oma.
0: Oh, maayo inoon.
1: Pero ma, dili na mo sa mga kondisyon ha. Mudayon gapon kong larga di ha.
0: Unsa? Unya mabdus man ka?
1: Nga naman di ay good. Gamay pa maning akong tiyan. Pwede pa kong mularga di ha ma. Basta, mudayon kong larga.

0: Unsa? Mular gagid ka?
1: O, Pablo.
0: Pero siya, mabdos mong taong ka, eh. Anong ganahan din ka mular ka? Di mag-ibo ka makatrabaho kay mabdos man ka.
1: Dili lang sa akong trabaho, good. Mabakasyon lang sa ako. O, final na, Pablo. Mularga ko.
2: The Original Koi Herbal Capsule.
3: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas, eh. Hapitan na na, napakukidney. Pagkabati na ko aning koy, ako yun isang iswayan. Dugay doon kong iswayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung iswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara doon koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, tagataas pang kinabuhi. Dagang salamat sa original koy, Herbal Capsule.
2: Original Koi Herbal Capsule. Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning ditahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL
9: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Set living testimonies.
2: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
3: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
3: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
1: Living Testimonies.

0: hugot na gyud ang akong desisyon nga mular ka bisan og mabdus ko. Wa na ko magpapugong ni Pablo. Tud man niabot ang adlaw sa kong paglarga sa California.
1: Amping ka dito, Maha?
2: Tawagin na mo, Maha. Inigabot mo dito.
3: Siyempre, mga anak ko eh. O ka mo pagtarong mo sa inyong pag-eskwela, ha? Dili magbinuang. Dili magpabadlong sa inyong amahan.
4: Ay, ang pingin ito na nabibi sa imutian, ha? Nabalaka, gikunin mo. Saan di ka mapapugong?
3: Ayaw ka balaka. At tumang ko ni Mama o ni Ate Mustay. Maong safe ragi ko dito. Manawag ako ninyo. Ah, sige na. Masood ako kay mo check-in para bako.
1: Amping, Maha.
2: Amping ka, Maha.
1: Love you.
3: Love you to, mga anak.
4: Amping ka. Love you.
3: Kamo po din eh. Amping. Love you too.

0: Jaya, here.
1: Dora si mama. Ma!
2: Kini mo'y kwarto ni mo. Ako giningiandam. Unya, naara ang closet, ha? Aron, mapahimutang ni mo ang imong mga sinina, di ha?
1: Thank you, ma. Later na ako magpahimutang, ma. Ma-relax lang una ako. Kapoy ko sa biyahe ko. Sakit kaya akong likod. Si ate, ma? Asa di siya?
2: Tuo di ay. Naa sila'y business ni conference. Kauban ng iyang boss. Kalit kaayo. Manawag lang niya ako na to siya kung makalugar siya. Oo niya, kumusta man imong tiyan? Okay ra ka? Okay ra ang baby?
1: Okay ra man, ma. Kaluoy's Kinoo. Medyo nalipong lang ko sa biyahe.
2: Nahala. Pahuway sa diha. Arman ni hapon ta later.
1: Okay, ma. Thank you.

0: Safe ra ko na abot diri sa California.
1: Ah, salamat kun mauna. Ang baby, kumusta?
0: Okay ra man sa town. Sultihing mga bata ha nga, okay ra ko na abot diri. Napa man ka sila sa eskwelahan.
1: Oh, wa pa mauli. Ah, sige na. Pauway sa diya. Kampantin ako nga, okay ra ka diya. Tawag mo kay balik kun makapauway na ka, ha?
0: Okay. Bye.

0: Dako na gud ang imong tiyan, Jaya.
1: Ang-ang, ma. Happy naman ko, mga anak.
0: Anhigit ka gustong mga anak?
1: Oo, ma. Ingon man to si Pablo nga, moapas siya diri inig panganak na ako.

0: Humanakog panganak, nagpabilin rami sa California, uban sa kong baby, kay plano na ko nga manarpaho. Ug si Pablo niuli sa Pilipinas, humanamo o pabunyag sa bata. Mga kasama, at ang sumpay ning suatampo ni Jaya, dinining atong tulumanon, bagong bayani.
1: Kung doon ay kamoy sabilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipadal sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo, pagpaminaw.

0: Asa nang taan ni oy? Murag nagsigil mo tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kog inag gimino ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta? Nausa naman atong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa tanapita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutin dasan kap mane.
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan, wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Sino at ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominiusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
1: Bang ibu blood sugar? Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500! Ato na ka ni anti-diabetic property? Sama sa Charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500! Highly recommended sa mga eksperto!
2: Mabalik! Sa pinagulong yung matigis sa yung gan!
1: DTX 500!
3: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Sa kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Doka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: you.
1: Oh, lakip na ka ng bahina, Ing.
0: Laida.
1: Nasagpaan ko kid si Tarsila, kay wanak ko makauyon. Mura ba og gusto siya nga silutan kas imong pag-agak ni Jo Marie paingon sa katarong?
0: Sagdi lang. Okay ra na ko. Ang importante nga nilang kuskus akong tuyo o tumo.
1: Ingrasya!
0: Lagi, okay ra na ko. Andam na kong dawaton kung doon na may isilot na ako si Sir Midard.
1: Pero dili mahimong manginanaw lang ko. Ngaan nga managsuon ta, Ing.
0: Pobre ko, Laida. Pusa, ipadayon ang buha o napag-ilan ako nga imong igsuon.
1: Ayaw ko't pagsulting sama, Ana, Ing. Igara na sa kada.
0: Kaya nga, dili magot tinuod nga gitago o ang kamatuuran nga managsuon ta.
1: Nahibaho naman kag ngano.
0: Tungod sa imong ambisyon.
1: Oh.
0: Mga kunoon sa may ako, dangan. Ayaw ka na pag-ikagol. Hinoon paglipay. May katumanan ka na sa imuhang mga pangandoy nga ikaw ra ang nalipay.
1: Ing, gusto ka? Sultihan ako si Menard sa matuod ka managsuon ta, ha?
0: Ayaw na paghago pa ng bahina, Laida.
1: Ing ba, nasuko pa dahil gihapon ka na ako. Dili pa, gipasabot naman ta ka.
0: Bye, Laida.
1: Ing, ayaw sa! Ing! Sa may agay na kong buhatod, masayra na ginunya ni Menard ang matuod ug may yagyag ang ako unyang kabakakon. Mora ba ginay kontra kaayo niya? Kanang bakakan siya.

Darwin! Darwin! Dali! Dool nga rin sa may pultan. Pag-auso na sabti ka, gikaning maong lawak. Kaya, mawka na ituyo ko. Tuman yun ayun. Ugawas ka na sab. Ikaw na mo'y hulip ni Marcelo. Dili na yun kapuslan. Palpak na siyang suguon. Kaday sayop ang pag-eksperimento kaniya. Kangayan mo yun. Huwag yun ako magmahay ni mo, Darwin. Kay kapuslan ka. Kaya, angayan yun, angayan. Kaniadto, daghang mga patay nga nanghitabo dinhi sa karaang bahay sa mga Buenavides. Nga si Marcelo, mo'y akong gisaligan sa paghimo sa ingon. Apan sa ngadto-ngadto, ni palpak. Angayan, angayan.

0: Nakita na itong si Darwin ang kauban ni Papa Minat.
1: O, Jomali, siya kiyot. Ipasakay niya auto. O, amot asa ka ito niya, dad, ah.
0: Huwag sila makakita na ito. Naniya suit sa kong auto.
1: Sundan na nato sila?
0: Ayaw. May bawa na gyapon ni Papa Minard kung ato ko ng buhaton, Krish.
1: Dito, it, no? Dili man din ni Dini pareha sa kadana sa syudad. Gadaghan king sakyanan.
0: Manggawas ta, kay lumuot kayo.
1: Paandaran na nang. Unya i-on ang aircon.
0: Oh, oh, Krish.
1: Alas 11 na madayos kapi, Ichong.
0: Unsam kay planong nauna-unaan ni Papa Minard ning orasa sa kagabiong?

ay ka. Naaday sila si Tio Maria Grecia sa auto. Huwag labing siguro. Ilang nakita ang ilang higalang si Darwin nga ang kasing-kasing. Iya na sa demonyo. Nahipawaan na nila ka ng bahina. Ay noon, why tinaguan nga magpapiling tinaguan hangtod sa hangtod.

0: Mingal. May mo ka nang magawas, Darwin.
1: Ngayon.
0: Ablihi ang pultahan tungod nimo. Og gawas!
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
4: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
11: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
12: May buhay sa makabuhay!

Uy, vaya. Angayan, angayan. Tu ana si Darwin. Magdali kong biya ning dapit nga ngit-ngit kayo. Ugma, sayo sa buntag. Mahimong headline na sab sa mga balita. Nagisugo ko sa demonyo ug kasing-kasing nga si Darwin.

tuon sa taas sa karambay sila si Jumario Krisha. Nanak ka na. Tumanggapiin naman di ay. Oo. Ang sakyan na ni Senyor Minard. Maunin na paingon din. Si Ma'am Rolaida. Nasayod baka hang midalikit ang lakaw ng tawhana.

0: Uy, si Thor sila kinang nagpaingon din eh. Uy, baya, nagpurol ug mubu kayo. Nagpapunggit, baya, nagpabadlong nining tunga ng kagabion.
1: Señor Maynard?
0: Daw sa mga kong plano. Mauto nga si Darwin, mo'y akong ipatrabaho. Inay unta ka si Marcelo.
1: Pero na'y problema, kay wa ka magmatmot.
0: Unsa'y buot ni mong ipasabot?
1: Nakita kanila ni Dong Cho Mario Crisia, nga diha lang na'y sud anang auto.
0: Usa?
1: Gipanidaan kanila, o diha pa ng gawas sa diyan nakabiya ka na. O gwa magtugay na nakasataas.
0: Ha! Gihagit gid ako ning anak ka na.
1: Labing siguro, nakita na sa nila si Darwin nga kauban ka.
0: Ako na'y bahala ni ng bahina. Musagan ako, skarang bahay.
1: Si Ma'am Rulayda, nahibaw ba nga milakaw ka kauban ang demonyo o kasing-kasing nga si Darwin?
0: Wa! Kay tuwag yapon siya sa kwarto ni Crisia mato.
1: Oh.
0: Oh.
1: Kung mo, ayaw na lang pagsaka.
0: Ha?
1: Sa akong kwarto na katog upan ako.
0: Usa! Nayabag na sa gata sila!
1: Sir Maynard.
0: Maudeng namurol ka. Upwerting mo buwa. Inaari kay planong tintalon ko.
1: Gusto lang ito akong mahitabo tapag-usap, Maynard. Sama ka ni Anto sa patang... sa patang mata pata.
0: Di ta sila, ha?
1: Sir Maynard.
0: Dili.
1: Hoy. Tanaw, good. Ma. Ay, paglingiw ba? Lili sa. Baka maibugan, eh? Awa. Bubo kaya akong shorts sa gisulo.
0: Panghambog anang paang nangunot. Murgang saging gardaba nga naahat pagkahinog.
1: Hindi mo na nangunahuna, oy.
0: Na?
1: Tanawa o na, laro
0: na. Nagluod-luod ka lang.
1: Uy, naginaway ka. Kay paasabat yung laki mansan mo, imo gusto, di ba?
0: Ayaw ko ginaan, ha? Tar sila! Tingalik ilo yung bigaw sa lubganan. Simbil ko isa.
1: Sir Maynard, kisakitan ko. Masailaw alam ko. Kasakit sa kong bukton.
0: Dili kay ka na, Ramoy. Imong mahiaguman gikan ako. Kung dili ka mo undang ang imong pagpakabuang, kung napataka kag-ukab ang papa mo, nagkasabot ka? Ha? Nagsabot ka ba?
1: Oo. Nagsabot ko, Sir Maynard.
0: Hila sa nang porol-porol.
1: Sorry, sir.

0: Klaro ko siyang nakita sa CCTV po niyong. Kinanglan nga mapatay ni mo kanang tawana ni ining gabiuna og ilabay sa tungod sa karaang bay sa mga binabidis.
1: Dili na kana siya normal nga tao. Human ilisi o kasing-kasing sa demonyo.
0: Oh, dawata kini. Mupatay o demonyo ang mga bala nining armasa. Dilita palabyon kining gabiuna na nagipanadaan kita o kaway sa uplok ng Minard Benavides. Iurot og lubong diha tungod yun sa iyang kasing-kasing ang usa ka magasing na mga bala ning maong armas. Patya siya!

Gihatod lang yun ni Minard Benavides ang imong demonyo ng kinabuhi din ni Darwin. Muhas magkakan ako. Imo kong patyon. Pwis unhan ko ikaw.

0: kailangan kong mag-withdraw.
1: Himala! May BPI dito!
0: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang Himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
5: Na landing ko hospital yung dahil nagugus ko ginhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
4: Pinagi sa gahom sa Set Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
5: Salamat kay na atong Set Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukulso Tungaw.
3: Living Testimonies.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Ag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tay init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Gary. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimta na hinilang ta! Dali na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalik ko ng baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: CDOIIIDOL, cheesiest, our best idol cheese dog ever.
8: Versus previous formulation, our cheesiest CDOIIIDOL cheese dog ever. Buy now.
7: Ito ang idol ko.
9: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
10: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Ako si Melvin ginaingon, kun unsay klase sa babay ang imong ganahan nga dili gyud imo maangkon, wa gyud kay mahimo. Kay badlist gyud sa imong pad nga dili gyud nimo maangkon ang klase sa babay nga gusto mo. Mao kini ang nahitabo sa kung kinabuhi nga dili nako mahimong mahikaliptan.
1: Gibuwagan mo ang babay ngayon mo iyab nga bahog, sungib.
0: Oo pa eh. Sdigil masingo ang baho sa yaha pa.
1: Baho kayo?
0: Oo. Wapagin ako mahigap ang sabaw, wana. Baho d'yo kayo.
1: Ay, ay, ay. Baho mong yun ang ilahan, unsam na siya. Pero, basin mo na ito kaligo. Kung makaligo na na, humot siguro na.
0: Ay, naligo man kuno siya pa. Humot kayong buhok. Humot kayong shampoo. Ang iyang boobs pag... Pag-didi na ko, ah, humot kayo.
1: Humot kayo.
0: Pero, naipung ko nga. Doon na magbaho yun nga akong sigur. Ang buta, iya yun ay.
1: Mau ba, mau ba? Naibaho iya nga di kang sabot.
0: Uy.
1: Basig tuluwayo na doon.
0: Sige, tuluwayo na.
1: Tuwayo man! Utsab na siya.
0: Oo, mau siguro na. Mau na yung sulti. Tuwayo siya. Bisang saon ko nun yung butang kong pahumot. Baho yun ay.
1: Sa ato pa, walang yun di mo na yun na taon, porbida, walang yun di mo ilamte, kay baho man, di ba?
0: Ay, gidayon na lang nako pa.
1: Ah.
0: Kaysa kayo mamudang bayad sa motel kung may tabo na mo.
1: Oy.
0: Ay, gidiritso na lang nako eh. Da, human lang gidayon.
1: Oo.
0: Aw, biha-diha da yun, ay ako sa iyong ibuwagan. Murto. Na, aris ako pa, oy, kay, musugod po ko sa banyo. Ako sa iyong hugasan, kay sus, namilit ang baho siya, ha?
1: Ay, na, tinuod eh, ni mahong tuway gidong na eh. Katumong kita ang babae, tuwa yun. Ha-hay!

0: Salamat kayo, Day Eden, nga isugot na yun kunin mo.
1: Kanatungod kay nakugusto pa't kunin mo.
0: Day, kining, kining kuan ba, kining, tapuhi ko ng usan ni mo kamata.
1: Ha? Nga naman?
0: May dako mo kayong muta, good.
1: Ha?
0: Tapuhi usan na, Day.
1: Ay, mao ba? Kadiyat ha. Dawin, pasmado, manggod kong mata, ay maunang permi lang doon ay muta.
0: Kining ugma, ha? Mag-date, ha?
1: Opa, ayab na good, ha? Mao nga, masugot ko nga, manurita, dat ang kanimubisag asa nga lugar.

0: pero kasi itong pagpanoro sa mall, Tom.
1: Uday, may auto mo day ka, no?
0: Uy, pero kun, mag-duty ko sa pisina, mag-motor ko, kasagaran. Kaya motorsiklo good, makalusot-lusot naman bisag asa, bisag traffic.
1: Kaya ikaw ba yan na ikunin mo eh? Ikaw ang babae, unya ikaw ang gasto sa itong pagpanood sa mall. Unya, ang pagpangaon na ito sa restaurant.
0: Ay, okay, Roy. Basta, di prangkahan na payat ako. Nadilit na ko, putli. Nalaptan ako sa salpahis na kong uyab ka ni Adto na nakiktaban ang laing babae.
1: Okay, ragin na ko, Day. Huwag ko mag-apas ang babae nga virgin. Ang importante nga ikabilin og bahay kung ako na siyang maasawa.
0: Magkasalik jud ka nga ikabilin jud ko bahay. Pero muprang kalasap ko na yung istorya. Nga, ganahan kong lalaki nga mahilig sa kama.
2: Oh, oh, ako na din.
1: Mahilig ko sa kama, uy.
0: Ay.
1: Karo lang gani, uy. Oh. May tukar kong gani sa sex.
0: Mao pa? Kaya mao, timing kayo. Kaya ni Anata sa tungod sa mapugnaw ng lawak.
1: Ipamunong mo ang auto? Uy, hala niya mo kuta sa motel.
0: Og anak, tatya, magpahungaw sa atong kana sa sex. Kuya ko sad, mitukar mo po doon akong kana. Nagkilok na manig maayong ako, uy. Tanan na, manaog na ta. Mucheck anata sa motel, tuwang.

0: María conquistó la costa. Nasaan? Hubo na nina ko kung panti pa. Pailo na punta.
1: Sige.
0: Sige na ba?
1: Tepa.
0: Saman.
1: Kabuho sa'yo mo, Hawi.
0: Bito ako maligo, oy. Kaganahan ko magtanaw sa lalaki nga mukhaon sa ako nga dili malimpyuhan. Sige na, tilak na. Ginaba?
1: Sige, wala pong taga. Busa, bala na.
0: Idosok na kabe. Kadami. Ayaw pa no. Simuta.
1: Mamili sa gambil.
0: Nindot na. May likot na.
1: Huwag yun. Utong sako.
0: Ay. Ayaw pa mo. Nakihapit. Sige na. Padayan.
2: Mga higala, ania ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor, doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid.

0: ko sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
1: Ako, si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa paragis bila-bila herbal coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trubahe daw ang bila-bila kape. Makay, masig, maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainong ko, dahil naging maglayan na akong kabuhi.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Luya ka ba?
7: Aduna ko'y kibati.
6: Way gana ug masakiton?
7: Kalisod na ko.
6: Ang tubag sa masbuhi ug lagsig galawas. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
7: Maraming salamat po.
6: Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Lady Ning Tamayo Reluya, sang health advocate and proud MXG believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 Capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
12: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab. It's a family friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
4: So, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kumbanin, Ma'am, no? Kanaghumok kayo.
3: Huh? Dili hapdos.
4: Okay na kayo, good, Ma'am.
3: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, Ma'am.
4: Wala po, Ma'am.
5: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.

0: Dad.
1: Gua apa lagi? Nya ko tahan. Pero, ah. Tagsara mo maligo. Nya ko mag-date, me. Di po maligo ang kanahan. Ganahan po siya kaunong nga na. Way, ligo po.
0: Naagay mga bayadaan na kinaiya, dong. Utong lang yung tilap mo, ha? Kung wakay hangin, ay hunong tilap. Ha? Nya, lingyo ginawa, ginhawa. Nya, lingyo ginhawa, lingyo ginhawa. Nya, hanggap og hangin laom, ha? Itigo mang imong hangin. Kay ni dus mo ni utong mayo.
1: Nah,
0: na, utong dayon.
1: Kapuyas. Mabudugyan na, mabudugyan ta ginhawa na, ba?
0: Ha?
1: Mm. Pa, doon ako ilaing ipanguyaban.
0: O, saan?
1: Kung sun ko niya, unya, humot siya bilahan.
0: Oh.
1: Siya akong pakaslan. Babay nga, humot. Humot ang iyaha pa.

0: Salamat nga. Gisugot ko ni mo gabi, De Malu.
1: Kaya kay nakagusto man ko ni mo, og okay rapod ko. Unya, ikaw okay ka, di na ko virgin.
0: Oh, okay lang nga, di na ka puti. Basta babay nga ikabilin og bay. Unya, babay nga limpyada sa lawas.
1: Ako no endong, so sa kaadlaw katulog ko maligo.
0: Oh, mau ba? Katulog ka maligo sa kaadlaw? Kada mo inindot. Taxi driver, ihulong mi sa labing tuol nga motel.

0: Kami akong ipangita. Dako, taas ka kayo.
1: Sige pa, malo. Sige pa. Sige na. Yaki ko.
2: Yakan, sige. Yaka.
1: Tempo. Sa man ni bahog. Kabahog ko daron.
2: Ang akuro na ni Mahol, dong.
1: Ha?
2: Ayon man ko.
1: Okay.
2: Bisa katulo ko maligo sa sakadlaw, pero bahog kayo, oy.
1: Kasi malaso yun na ko, eh. Pinimig ko matumong sa babae nga. Bahog.
2: Ayaw ka balaka, kaya di matika pa kanon sa ako, ah. E diretsyo raman ni Nimo. Sige, kani ay.
1: Ay.
2: Ano ka, uy?
1: Sige, bada.

0: Mabdus, ya, sir? Mabdus ka, Eden?
1: Oh, Iho Melvin. Oh. Mabdus, Eden. Og ikaw ang amahan sa iyang gisabay.
0: Dayin? Day?
2: Sa dayon imong buwag na ako. Nasudlan man ko. Mabdos ko sa atong anak karon.
0: Mabdos ka di ay sa kong anak?
1: Sabi ka tinuod lang. Magkabuhi mi sa bata kon mataw na siya. Aparintaon magsigig hilak si Eden. Kay gusto yun siya nga may amahan ang bata nga iya unyang ihimugso.
3: Dong, Ben, nak. Bisan to, dong, anang tungod lang sa imong anak, ba nga naastiyan taong Eden, kapsalin lang siya, dong.
2: Pukasli ko, dong, ba? Maligo na lagi ko, permi, dong, mauna, promise,
0: mauna. Dong. Permi, bitaw kong musultin ni mo, anak. Pero di man ka maminaw na ako.
2: Maligo na gani.
3: Butangin tawas, dahi, para dili kay baho.
1: Bangag sa iyo. Ayun na, pa, Eden, iha. Kung gusto ka nga magpakasali mo si Melvin, tumana ang iyang gusto. Kaligo kung magdoog mo.
2: Oh, lagi. Maligo na lagi ko dong Melvin kung magdoog ta. Maligo na git ko, promise. Basta pakasli lang ko dong, ha? Mabdos na bahay ako sa atong anak. Magpakasal ta sa labing madali.
1: Ayaw ka problema sa gasto sa inyong kasal, Melvin. Ako'y mugasto sa inyong kasal. Ako, Melvin.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 13, Talata 1 hanggang 25. Ang anak na may unaway nakikinig sa kanyang ama, ngunit walang halaga sa palalo ang paalala sa kanya. Natatamo ng mabuti ang bunga ng kanyang kabaitan, ngunit ang ninanasa ng masama ay puro karahasan. Ang maingat magsalita ay nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan. Ang tamad ay nangangarap ngunit hindi natutupad, ang hangarin ng masikap ay laging nagaganap. Ang taong matuwid ay namumuhi sa kasinungalingan, ngunit ang salita ng masama ay nakakahiyang pakinggan. Ang mabuti iniingatan ng kanyang katwiran, ngunit ang masamay ipinapahamak ng likong pamumuhay. May taong nagkukunwang mayaman subalit wala naman, ngunit ang iba'y nag-aayos mahirap bagaman sila ay mayaman. Ang yaman ng isang tao ay pantubo sa kanyang buhay, ngunit sa isang mahirap, ito ay hindi nakababahala. Ang matuwid ay tulad ng maningning na ilaw, ngunit ang masama ay lamparang namamatay. Ang kapalaluan ay nagbubunga ng kaguluhan, ngunit ang pakikinig sa payo ay nagbabadya ng karunungan. Ang kayamanang tinamo sa daya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghirapan ay pinagpapala. Ang matagal na paghihintay ay nagpapahina ng kalooban, ngunit ang pangarap na natupad ay may dulot na kasiyahan. Ang nagwawalang bahala sa payo ay hahantong sa sariling kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Ang mga turo ng matalino ay bukal ng buhay. Ito ay maglalayo sa bitag ng kamatayan. Ang katalinuhan ay umaani ng paggalang, ngunit ang kataksilan ay naghahatid sa kapahamakan. Ang katalinuhan ng isang tao ay nakikita sa kanyang gawa. Sa kilos ay nakikilala ang taong walang unawa. Ang masamang tagapagbalita ay lumilikha ng kaguluhan, ngunit ang mabuting tagapamagitan ay lumulutas ng alitan. Kahihiyan ang kasasadlakan ng hindi nakikinig sa saway, ngunit ang tumatanggap ng payo ay mag-aani ng karangalan. Ang pangarap na natupad ay may dulot na ligaya, ngunit ayaw iwan ng masama ang kasamaan niya. Ang nakikisama sa may unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mang ay masusuong sa gulo. Ang hinaharap ng masama ay kahirapan sa buhay, ngunit sagana ang pagpapalang sa matuwid ay naghihintay. Ang matuwid ay nagiiwan ng pamana hanggang sa kaapu-apuhan, at sa matuwid na uuwi ang naipon ng isang makasalanan. Ang bukid ng mahihirap may pangakong kasaganaan, ngunit ito'y nasasayang dahil sa kawalan ng katarungan. Mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di napapalo, di mahal ng magulang. Ang matuwid ay sagana sa lahat ng kailangan, ngunit ang masama ay palagi namang nagkukulang. Ito ang salita ng Diyos.
5: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
6: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubag uri ng sakit.
7: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by Askoff. Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor. That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.

0: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
0: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sundo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitray og indo nga kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kayo ang TTX 500.
2: TTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Ako eh, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
12: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
13: Naluoy man gud ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ko gayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
12: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
13: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
5: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lamang uri ng sakit.
1: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
15: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
16: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
17: Kamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw at to. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa tong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule, nilugwa ang dako ng pato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga ba ito?
17: Oo.
5: Aha.
17: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
5: Ah,
18: asin.
5: Okay.
17: Uh-huh.
5: Ya, sa karon, o saan na gibati ni mo?
17: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, tulay ni si Man, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
19: Oo.
18: Oo.
17: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
17: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis bila-bila herbal capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa paragis pila-pila herbal oil.
20: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paragis pila-pila herbal oil?
21: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam man na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
16: Sa paragis pila-pila, dili na ka mag-agwanta pa.
22: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na hunlak?
13: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
23: Palayasa kini bata! Palayasa ni Karol Yudayon!
24: Christian, anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
23: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
24: Unsa?
23: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kundi ka gusto masakitan!
13: Hindi lang ko layas, tay! Love man ta mo, nanay!
24: Nagkaw-kagkaw-boy? Kinsa ka?
25: Kumusta ka na, aking mar?
24: Kinsa ka?
25: Ako kini, si Jigo Salvador.
26: Kaloy po asawa ko.
24: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh.
26: Mara.
24: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
23: Nagunsa ka din eh.
26: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
23: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Ong layas na! Layas na ining panimay!
26: Pasaylo ako, anak.
24: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasahilo mangani ang Diyos? Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangiscari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oo, wala kana na lang gyud sa kape na lang gyud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simbi ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya ug to inom na pug ko. 3 times idi kape jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5-7.
2: Busa sa unsa mang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello mga higala, kumusta mga higala at natong tanan? Yan na sa inyong higala sa kanginan, Ray Arellano. Ba sa kong partner, wailang guwapo si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Ayaw ninyo si Piata sa pag-inom sa Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule kay daghan kanilig mga benefits sa atong kalawasan. O ayaw sa ninyo kalimti ang avocado coffee mix with guava.
0: Yes, you know, mga igala, natong produkto karon natong Paragis Bila Bila product, daghan kayo mga benepisyo nga makuha, no? O ginuman, kini nga itong Paragis Bila Bila Herbal Coffee. So, testingin ninyo, suway kini nyo mga igala, gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright. Okay, sadali pa, shout out time. Shout out nga ito sa New Bago Asturias. Kusyal, Ju Maranga, Paz Pungasi, Melvin Maranga, Oscar Maranga, Kunsyal Jewel Inoy, Tata Inoy, gika ni Pedro Pungasi. O, ngayon shout out to sab, diyan ni Jeffrey Pilipas, Junjun Tagat, Joseph Kainoy, Julito Sintorias, Madel Aguhar, Maguma Vlogger, Dudong Nurbao, Michael Rosalina Hervias, Manager Nilo Tadillo, Bia Bree Jurik, Sadi Caballero, Ramil Bakil, o ni Germaline Carnales, gikan kini sa itong Bise Founder Bangag Selong Wailan, kuning atong Writer Director Oji Kumpok Rakasa. Unya lang, shout out to sabi ni Rosalina Impiles dia sa Katangkungan Los Basak Parlo, Cebu City. O ni Lita Gripo Bilin Alisna, Lucia Buloy dia sa Dela Rosa Calatrava Negros Occidental, gikan kini ni Ricky Bangis Garing. Alright. Bueno mga igala, dato na yung hinumduman na mga agi. No? Nga, ang sumpa ni nga itong sugilanon, usak kang hilad nga damgo, ang gidamgo ni Mara. Iyang nakita si Christian nga iyang banang nga miabot sa ilang panimay nga nagdaog batanong babae. Miabil sila si Christian o pari mando niya sa programang sa gobyerno nga repatriation aron na magapauli sila sa Pinas. Samtang dito na sa airport, sila si Christian nag-video call na sab si Clara kaniya. O nagpahibaw dayon siya ni Christian na hapit na sila sa personal magkita sa Pinas. Naghinam-hinam sila sa usag-usa o gipasalik pagyo ng babae na may musugat niya sa airport. Niya dahil nalaysong paningatong sugilanon, himayang nahunlak.

Capite copre che negro plano. Adios, Middle East. Bumalik ako sa Pilipinas kung mahal. Unsa kay kayuhan nga nagpaabot ako sa Pinas.

0: lupa dengar pelan.
1: Sen, okey tak pada?
0: Wak man pre?
1: Tak pada?
0: Sige. Kay lain ning wate kasulti ay. Pila ka oras ganit ning atong biyahe padus Pilipinas pre?
1: Kwan, 8.5 to 10 hours pre?
0: Da, di aw muna. Udagan masabtunga sa adlaw ning biyahe.
1: Saan mo da-quality flight pre? Daganig tracing ato sa 17 ka oras ang flight?
0: Da, di aw muna. Uga masabtag laway anak kun wate katabi.
1: Magyot.
0: Kabantay ka pre? Ubay-ubay kita mga OFW nga Pinoy nga maulit sa Pinas.
1: Mulang. Bote pa sabot. Dugang-dugang tapuhon nga way mga trabaho sa Pinas.
0: Gani. Kabantay ka?
1: Kabantay mo lang. Pero ang pagkutana, doon na ba'y konkretong programa ang gobyerno na to yung abos sa Pinas?
0: Mawag ka ni pamatana nga nagtagag-unakong ganti.

0: Magbalik-balik sa akong huna-huna ang akong daotang tamko. Pero, unsa ka, no? Kung matinood ang akong damko, mukalit pag-abot si Christian din Espinas o may dang patanong babay. Unsa kaya akong buhaton?
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha, daghangay kong bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon gisiwaya na ko, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapig man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
3: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
4: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawas. Mm. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman ko yun, no? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid doon. Eh. Gani ay. Nag...
3: Ha, sa kulian?
4: O kato ganing ama nga mo rin na.
3: Abukid sa...
4: Ganing. Oo. Oh. Mm. Niya, o oh, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
3: to. Baka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
4: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
3: na
4: iahay.
3: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
4: Makakatkat to ba?
3: Tanong mo yung
4: sa mga mga magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
3: Sige, pangalan mo lang.
4: Sean.
3: Lido.
4: Alberto.
3: Pilay mo
4: ay, kung anak ko, 90 na ko.
1: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
5: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 16 ning dinggi. So daghan na kaayo ako na inom na tambal walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili nagsiguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning ingko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bilabila. So ang akong gibati gi paningot ako og tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
6: O so, ingon ana paragis bilabila.
5: O paragis bilabila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
6: Bila edad din mo ron, ma'am?
5: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila,

mabugnoan gid siguro nako ang babae. Pero si Christian, dili ko makahimo sa pagdapat niya. Tungod kay mahal ug pinangga kayo nako siya.

0: Pre, tan ako niwa.
1: Sabi na, pre.
0: Ilang lain na gusto mo itong tanah, pre, ha? Kini ako, isip kong pari niyo ba? Godfather ko sa usahin mo ka anak. Kamagwangan, si John Angel.
1: Unsa man lang yung may pungutan na ako, pre?
0: Sa ilang kalain, ha?
1: Unsa lang ginag?
0: Kuan ba? May duwa na kaulayin tayo, pre?
1: Unsa? Ano ko tao nakapangutan naman ka anak, pre? Ha?
0: Klaro mo kay, pre. Kabantay ka ng medyo halata, ha?
1: Pre.
0: Iliwa ka, no?
1: Uwa man.
0: Uwa? Ano mo lagi kung hindi matawag din mo, layo mo ka. Aron, aron sa man, para di ba bati ang suban, di ba? Ito na?
1: Pre, man to. Kadiyon sa pre, ha? Tumagun po na ni.
0: Ay, layo na, pre. Sabot mo ko rin mo. Sige, lagaw. Layo na.
1: Sige, di ako na, pre.
0: Ito lagi. Lata kayo. Bantay mo.

0: Hello, Christian.
1: Hello, Clara.
0: Nasa man kay Ruin? Ba't di ko ayaw? Ako rin makita ni mo niya ako. Di makakita ni mo.
1: Oh, sige. Nia.
0: Eh? Asa man ka?
1: Niya ko suta si Arne ng aeroplano.
0: Ngayon man?
1: Bawal mo ko sa aeroplano nga makaon ang cellphone. Samutan ni kay nanawag kagyot.
0: Mao pa? Puslan man nga na ang kasasot sa CR. Pangihi ko na pe.
1: Aha?
0: Pangihi ba? Kamutan ako kistang pumutun.
1: Clara.
0: Kita namang ganikas di buog na kong lawas. Unya ako. Waka kita sa imo. Alkansi ko.
1: Ikaw, pilya ka. Mabisabot ka ganahan ko nimo.
0: Sige na pa.
1: Okay, sige. Kadiyot. Gaya at tago niya. Oh. Nagluhiya pa gani ni. Samutag mangisog na ni.
0: Pag-sure pa.
1: Lagi. Samut nag magkita ni Tadas Pinas.

0: Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ko ato, sa pag-atake na ko sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nakatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang bati sa unang gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha mo mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay parag. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiscari. Dalit ka ninyo sa RMN Drum.

0: Urinary tract infection o kon UTI. Dili ni sayon, di kakatulog, magsakit imong lawas, apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol, karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertig yung ninduta, 100% yun.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko liha. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitang bata. Lapo ng uma. Karang higas sa trabaho. Padong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka, kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Ahibaw ang programa nga inyuhang mabati o sa kabinayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
6: Kining tulumanon, hatud kanato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
8: Opo, nga akong mga tiil o mga kasakit.
7: Sa pagkaduwang na po sa DTX 500,
8: akong gindubol doon.
7: Sa gabi,
8: wala pa'y bulan,
7: nawala ang hubag-hubag og sakit sa akong mga kamot.
8: Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500. Pabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert.
9: Dr. Ramil Uy, og sa mga suking tigpaminaw na to sa atong programa, ako si Jean Paul Generoso.
10: Inaot nga nakainom na mo og DTX 500 nga superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Usa sa mga nindot nga stress reliever, Doc, mao ang music.
10: Music therapy, Sir GP. Mm. Ang tunog sa nagaagay nga tubig is very relaxing and comforting.
9: Correct, Doc. And even ang tunog sa falls, no? Kanindot yun paminawon.
10: Mosab, ang tunog sa mga balod nga gahampak sa daplin sa baybayon is also pleasing to the senses.
9: Mm-hmm. Pero Doc Ramil, unsaon man animo kung di makakadungog kay bungol man ka?
10: Paita.
9: Ang atong dalunggan na ay mga mekanism nga sensitive sa vibrations o kining mga vibrations nga gikan sa mga tunog hubaron sa atong utok aron masabtan nato ang atong nadunggan. Ang auditory ossicles kauban sa mga tympanic membrane, sensitive kaayo sa oxidative stress o kung kini maoy madaot, hinay-hinay nga mawala ang imong pagdungog.
10: Monera rason, Sir JP, nganong kinanglan dyan ta mag-DTX 500 o may TC, kini sila ang super antioxidant combination nga maoy mo protekta sa atong mga selula o tissues, apil na ang atong mga auditory senses. Mausab sa tulo ka mga kinagamyang bukog sa atong lawas, ang malyos, inkos o stapes, nga atong gitawag nga auditory ossicles kung kini magulang o mugahi, musugod na usab ang pagkawala sa atong pagdungog.
6: DTX 500!
11: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag.
12: Kung tulog po kakapsos sa gabi.
11: Simana lang nawala dyan ang sakit.
12: O nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
11: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
6: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
13: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan the DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
6: DTX 500! Mapali sa mga butika.
9: Ang Mighty C, nga usaman ka major antioxidant, mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini, kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulungan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol.
10: Correct, Sir JP. Kasagaran sa mga bungol ng mga tigulang, kasagaran ra, kinaman po'y gulang nga dili bungol.
9: Gusto.
10: Kinitungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa, pero bungol na. Kinitungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo.
9: Haka na.
10: Dugangan pa'y jod sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Dire mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga muinom kag DTX 500 o Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol.
9: Mao jud dok.
10: Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ayto 25 pa lang. Napoy 70 anyos na pero ang itsura

0: Pag 50 pa lang. So, mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas, dili jud daling magulang ang imo mga organs. Mm. Apan, kung bungol ka, pasabot nga kulang ka sa antioxidant.
1: Ang kusog nga music, Dok, usaman sa makapabungol sa tawo. Mm. Dala na po dagway na, Dok, ang mga singka sa mga misis ni mo.
0: Hala?
1: Makabungol mo dahil na.
0: Ako, mabungol ko na. Munang mudagan ko. Dili man tanto, Sir GP, ha? Pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw, makabungol dyan na. Pero nice solution, Sir GP. Kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa.
1: Sa ito pa, Dok, kung tabian si Mrs., kinanglanon dyan nga mag-detect 500 og may TC.
0: Kinanglan.
1: Dili ka mabungol sa kasaba, yung yaw-yaw.
0: Oh, kanang mga mister da, inom na mo og DTX 500 og may TC. Kay kung dili ka mo inom og DTX 500 may TC, murag mabungol yung gas yaw-yaw. Correct. No? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day.
2: DTX 500.
3: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kadungog nako sa radyo. Naay DTX 500. Ako gitrayo ginuha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pod ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mapali sa mga butika.
1: Mayong adlaw kaninyo mga ka DTX og ka MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy magapahinumdum kaninyo sa pag-inom sa DTX 500 og MyTC, ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong mind pang
1: hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas.
0: Mm.
1: Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nganong magtaya ang puthaw.
0: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted.
1: Uh-huh.
0: Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan.
1: Uh-huh.
0: Gamit ang red lead or anti-rust paint.
1: Uh-huh.
0: Mo ni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og may TC.
1: Correct.
0: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula.
1: Uh-huh.
0: Di pud ta pwedeng mo inom og pintal.
1: Uh-huh. Lagi.
0: Matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga selula aron dili madaot.
1: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
0: Correct.
1: Apan ang pangutana, sige patag ka og prutas og utan, mas mahal ba ang prutas ron?
0: Mahal yun, oy. Basta yung nani, labi pandemic, mahal ka yung prutas og utan. Mag-DTX na lang, Sir GP.
1: Hosto.
0: DTX 500 og MyTC na lang. Kay kung lang taon ni mo ang MyTC, Sir GP, imagine isa ka MyTC, pulo na ka oranges.
1: So dako, kayo mo masave.
0: Tag-benching ko ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MyTC. Nya, wala na yung pinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP, DTX 500 og MyTC rajon.
1: Correct,
0: ang DTX 500 nga doon ay D-sugar, sugar cane extract ang pait nga bahin sa tubo.
1: Hosto, Dok.
2: DTX 500.
5: Ako si Albert nga taga-Dumaguete. Opo, nga akong mga TL o mga kasakit. Napagadungog na po sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
2: DTX 500.
6: Mapali sa mga butika.
1: Nya, unsa may ilang makuha di ay nga mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
0: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, nya wala pa jud gainom og DTX 500 og MyTC, kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, possibly nga mo resulta kini sa cancer.
1: Ah.
0: Number one, ah, cancer.
1: Mm.
0: E, siyempre, tayao na yung cellula. Alzheimer's disease.
1: Ayay.
0: Oh, mataya ang imong utok.
1: Brain.
0: Yung brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
1: Unya, magka-fatty liver ganin ka, Dok? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o kining pagkabaog, Dok, sa mga lalaki, o dili makaanak.
0: Mauna. Mauna nga kinanglan yun nimo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itungod sa kamahal, ang importante lang, inom na lang yung ka sa DTX 500 o kining gitawag MyTC. Kuyaw kayo, Sir GP? Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka og antioxidants, mao nang kinahanglan jud nga magkaon ta og prutas og utan niya inom og DTX 500 og Mighty C. Mm-hmm.
1: Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
0: Mm. Nya, imo na nang ilabay imong tab. Wala wala mo kaga sigarilyo, di ba?
1: Oh, wala. Ah. Wala.
0: Ilabay na imong tab kay puno man sa radiation. So importante dere sir JP. Kinahanglan yun mag-DTX 500. Uh-huh. Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maudyod na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
2: DTX 500! Ako si

0: sa normal ang akong pagpangihit.
1: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500!
3: Pabali sa mga butika.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Loida, na may lang naabugog taligsi. Hunog si Punon na ko. Pagtiko ang Mighty C, 2 capsules, 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir GP.
6: Mm.
5: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad, maglain ang tsura.
6: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
6: Kayang-kaya,
5: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakteriya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
6: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahera, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
6: Ubita. Ayun na mong padugay pa. Gamit na dyan Clinica Deo Fresh.
5: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
6: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
6: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
6: Austo.
5: Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
6: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
5: Naje pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape sabot na kung laay kayo.
6: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kay ni dili gyud mo sakit imong tihan bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
5: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga wala on ni chia seed.
6: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
6: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
6: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
6: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
6: No.
5: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
6: ga-detox ka pa!
2: Kining tulumanon, hatud ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayo Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Ako sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom na ninyo ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Ato na sad i-review ang mga advantages sa pag-inom sa D3 Bio over the plain D3, Sir GP.
6: Ang D3 Bio, kauban ang iyahang medium chain triglycerides o kining ginatawag nga MCT, adunay antidepressant effects sa imong brain.
5: Uy, nindot na.
6: Nga kining mga good fat mo promote og ketones, nindot ni siya nga pagkaon para sa imuhang utok. Adunay pagtuon sa mga epekto sa medium chain fatty acids. Nakitaon og potential ang VCO as antidepressant functional food sumala pa sa pagtuon. But pasabot, Doc, nga kung inom kog plain D3, okay ra. Nindot ra jud.
5: Pero mas nindot jud kung D3 Bio ang pilion.
6: Unya makuha ra maguna sa init ng D3.
5: Dili mahatag ni plain D3, Sir GP, nga dili ko mabalaka.
6: Correct.
5: O ma-depress nga mao hinungdan sa uban para tapuson ang ilang hinulamang kinabuhi. Pero kung mag D3

0: iyo ka, dili ka daling malimtanon. Alert ang imong mental function, kini Sir JP ang nindot. Gusto ba nimo nga bisag nagkaedad na ka, aduna ra gihapon kay presence of mind?
1: Oh,
0: D3 bio. Ang MCT og kiton sa D3 bio nga wala sa plain D3.
1: Mm-hmm.
0: Nganong mag D3 bio ka over ordinary vitamin D3?
1: Mm.
0: Tungod the versatility of D3 bio, pwede nako siya mainom ug makuha nako ang tibook benepisyo sa D3 bio.
1: Mm.
0: Ug pwede pud nako magamit ang soft gel capsule para sa akong mga bugas-bugas.
1: Wow!
0: Para sa akong mga fungi. Mm. Pwede na ako niya mabutang kung na ako'y mga samad para paspas ang pag-ayo. Mga ringworms, pwede na ako siyang mahimong topical, Sir GP.
1: Mura di ay nag-topical cream.
0: Murag yun.
1: Oh, topical oil, Doc, to be exact.
0: Mm.
2: D3 Bio.
3: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. O wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
0: Topical oil or antiseptic sa lawas. The advantage, kung naa kay D3 Bio sa imuhang medicine cabinet, daghan kayo siyang sarang matambalan, Sir GP.
1: Mm.
0: Sa madman o sa sulod sa lawas sa imong panit, that's why I choose D3 Bio over ordinary vitamin D3.
1: Nainom duman ako, Doc, ang lecture ni Sir Kevin atong ni Agi.
0: Mm.
1: Alpha lipoic acid.
0: Mm.
1: Na nasa ato ang lawas, ang atong gitawag nga antioxidants. Ang alpha lipoic acid, siya na ang ga-recycle sa imuhang mga antioxidants.
0: Yes. Anaa sa atong lawas, ug kini di ay gitawag nga caprylic acid nga naa sa D3 bio.
1: Mm-hmm.
0: Mao ni siya ang gapadaghan sa ato ang alpha lipoic acid. Recycler mangguna siya sa antioxidant, Sir GP.
1: Uh-huh.
0: Kung asa matabangan jud niya ang diabetic neuropathy.
1: Ay, kanindo.
0: Patason niya ang imong alpha lipoic acid, i-recycle niya ang imong glutathione, ang imong vitamin C, tanan nimong antioxidants, iyahaning i-recycle tungod sa caprylic acid nga naa sa D3 bio. Pangutana, ang caprylic acid naa ba sa plain D3?
1: Of course, wala.
0: Mm. Mm. Naaran yun na sa D3 bio. Kini pa, Sir GP, mintras gitabangan sa vitamin D3, maprocess ang mga antibodies batok sa mga balatian, mamahimo jud siyang antibodies for your immunity.
1: Correct, Dr. Ramil.
0: Mao na yung trabaho ni D3. Mahatagan jud ta og long-lasting nga immunity. Pero si MCT, nga naa sa D3 bio, gahatag og immediate response.
1: Mm. Najud na yun. Paspas kay na.
0: Pag-abot ni Kagaw sa selula, mamatay dayon ni. Di na kinanglan pang mutawag og pulis. Di na kinanglan pang magpatawag og mga sundalo.
1: Oh.
0: Mao jud ang bintaha kung ikaw nakadiktri bayo. Tanan kini kinanglan jud nato ang pulis o gwardya sa imuhang balay.
1: Taway kayong immune system ani, Doc.
0: Pero mas kinanglan jud nimo una ang gwardya sa balay.
1: Of course.
0: Ang D3 bio adunay both active para sa imuhang active immunity o para sa imuhang passive immunity.
1: Murag double barrel shotgun di ay, Doc, ang D3 bio.
0: Correct, no? Pasabot kung D3 ra imuhang ginom, police station ra inaani mo. Pero kung gainom ka og D3 bio, may best ka na, may gwardya ka pa sa imong balay, may police station ka pa.
1: Murag total protection against virus. Sa pagkadaghan di ay, Doc, og rason nga dapat na jud nga mo-upgrade og D3 bio over plain D3.
2: D3 bio.
3: Ako sa real, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom mo sa akong mama og D3 bio after 2 months sa pagtain, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 bio.
2: D3 bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako di ay sisigami alumpagang at doon ako'y allergic rhinitis. Ay natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumartul kabesis matagadla. Wala nag-build ang perming nga pag-atake sa akong allergy.
2: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Sa mga butika.
0: Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga adunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot.
0: Mm.
1: Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok.
1: Mm.
0: Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
0: Yes. So, sa mga gapanimahog ilok niya, kinira jud ang solusyon. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok.
1: Mm-hmm.
0: Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation.
1: Mm.
0: Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Mm. Inom ka og Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation.
1: Mm.
0: Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Doc. Naay pakapinoon frontal effect.
0: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc.
0: Mm.
1: Ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
0: Mm-hmm.
1: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala? Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation.
1: Aha.
0: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Doc. Mag-extend na jud ko, bahala na sa misi.
0: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir GP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi,
1: gusto.
0: Isip usa ka Pinoy,
1: mm.
0: Lahi ra jud kung makakapi ka.
1: Mm-hmm.
0: Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds, nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, mayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Hmm. Special pa.
0: Mm.
1: Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Mm. Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo.
1: Mm.
0: Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Florazel. Before, problema jud na ko ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung sab si Dr. Ramil Oy, nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
1: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive.
0: Mm.
1: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili maapektuhan ang quality sa imong blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
0: Muna'y rason nga kinahanglan ka mag-exercise, jud ka.
1: Mao jud na.
0: Mm. Kay kung hinay dagway, Sir GP, naadyo tsansa nga magbara kini.
1: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
0: Samot
1: na ang mga LDL.
0: Mm.
1: Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi, pero kung hinay kini, mga tagak na na.
0: Lahira jud kung maayo ang pag-agi, kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol.
1: Mm.
0: Once nga ma-oxidize, Sir GP, maghinahinay na siya deposito.
1: Muna'y delikado.
0: Pero kung sige kang gainom og ditribayo, ang BCO nga naa sa ditribayo na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
1: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
0: Mm. Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir GP.
1: Hosto, Doc, those are the polyphenol families nga antioxidant.
0: Mm. Ang ditribayo, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa ditribayo, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og ditribayo.
1: Mm. Unya, unsahaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid.
0: Mm. Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
1: Kampyon!
0: Mm.
1: Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa ditribayo.
0: Mm.
1: Padaghanon ni ditribayo ang imuang HDL.
0: Ang imuang good cholesterol.
1: Mm.
2: Ditribayo!
6: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: Ditribayo! Ang ditri nga may visio. Ang visio nga may ditri. Kapalit sa mga
1: ditribayo! Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuso na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
0: Maunay nakamaayo ni Ditri Bayo Sir GP tungod sa iyang gallic acid. Mm-hmm. Kung Ditri ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid, kung plain nga Ditri lang Sir GP, mm-hmm. pero kung Ditri Bayo
1: naa
0: gallic acid aron mm-hmm. dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots.
1: Oh.
0: Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so siyempre mag-Ditri Bayo ka kay naay gallic acid ang Ditri Bayo.
1: So unsa man ginabuhat ni Ditri Bayo Doc batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man? Medium chain triglycerides nga maoy magapataas sa imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si Ditri Bayo padaghano niya ang imong HDL level.
0: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa Ditri Bayo aduna siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
1: Correct.
0: Sir GP. Sa ato pa kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni Ditri Bayo ang gitawag nato nga gallic acid ug lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Batay siya.
1: Muragwardyahan niya, no?
0: Kini pa, Jud, ang Ditri Bayo, dili ra ingon nga naa siya'y gallic acid. Napod siya'y ferolic acid. Ang ferolic acid, mo'y gapugong sa imuhang katigulangon.
1: Wow!
0: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta, tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
1: Dakumbali.
0: Layo ni mo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain. Mo ni rason nga nung gipromote jud namo ang Ditri Bayo, over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. So, klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa Ditri Bayo tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
1: Awa na tay oras again. Ako si Jean Paul Hineroso
0: ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw og abusuhon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa gais.
7: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kontra. Todos ricados nga muhatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas.
8: Ikaw ba ay nahihirapan dumumi araw-araw? Palaging bloated ang tiyan, acidic, sobrang timbang, lumalaki ang tiyan, irregular menstruation, high blood, diabetic, high cholesterol at may almoranas? Andito na ang solusyon sa ating problema. Easy out! Easy out! Sabi nga ng ating father of medicine na si Hippocrates, lahat ng mga sakit nagsisimula sa tiyan. At sabi din ng isang eksperto na si Mechnikov, ang kamatayan ay nagsisimula sa bituka.
9: Kaya ano pang hinihintay natin?
8: Para mas healthy na tummy, ugaliing uminom ng Easy Out araw-araw. Huwag nang hintayin na magkasakit pa.
10: Kung mabisang colon cleanser ang hanap mo,
8: try mo ang Easy Out Colon Cleansing and Kidney Detox. Ito ay 100% subok na ng marami. Bata man o matanda, ang Easy Out mabibili na sa inyong suking butika.
11: Bio. Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o Ditri Bio. After 2 months sa pagtay, hinayin na yung gamay. Epektibo kayo ang Ditri Bio.
2: Ditri Bio. Ang Ditri nga may Visio. Ang Visio nga may Ditri.
12: Mapalit sa mga... Inyong nabati ang programa nga binayran. ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
16: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
17: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
14: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit, ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy, ug uban pang butika.
15: Unilab quality yan.
14: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa pag-uri ng sakit.
13: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan. Nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Igala kumustag maayong gabi kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome og welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man og gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 23, 2026. Nagsuwatan po no sa mga itong paghatagag-pagtagad and this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan o Rene. Benoist stand by Rene alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og syempre, alang sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ka capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kag mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanan mga butika sa inyong mga lugar.
0: When a standby, Rene, alang sa imong suwat. Dini siyempre sa atong tulumanon. Sensory, Ate Arlene.

pila ramay sa gilanon. Naging kami, ate. Naging open ang among relasyon sa kumaginikanan. Boto sila kang Ella kay lagi na sinati naman nila ang batasan ni ini og labaw sa tanan, best friend sa kong maanghod nga si Sofia. Halos kada bulan gauli si Sofia, ate, o kada bulan usab nga magkita kami ni Ella. Apan sa dihang medyo nagkabisi na ang trabaho ni Sofia. Panalagsa na lang siyang mapauli. Panagsa na lang kami magkita ni Ella. Busa usahay ako na lang ang mabisita sa kumanghod. At the same time, bisitahon ang ako hinigug mga si Ella. Pila ramay sugilano ng labay pa ang pipila ka mga bulan. Nakurat na lamang mi nga nag-post ang akong manghod nga na siya'y bagong sakyanan. Na-surprise gid mi tanan, ate. Ilabi na ako mga ginikanan. Kay wag gid siya magpahibaw nga nagpalit na siya bagong sakyanan. Isa pa, sobra ka-protective ang among ginikanan. Ilabi na nga pa'y proper driving experience ang akong manghod. Apa mi pasalig akong manghod nga kaya ko nun niya. Og mentras tanto ko nung awa pa'y mayabot iyahang driver's license, si Ella lang una ko na ang mag-drive. Kay naaman kini lisensya, kay lagi naaman kini motorsiklo, nga iyahang personal nga gamit, o ga-drive bod kini sa ilahang sakinan. Busa naging kampante kami, ate. Wala po'y mahimo sila mama kay naaman ang sakinan. Apan sa kaadlaw ni Ana, nanawagan ako si Sofia. Na-aksidente ko no si Ella, ate. Nga ko hinigugma. Naka-aksidente kini ug namatay ang bata nga iyang nabanggaan. Nagpatabang kanako nga akong manghod. Nakinahangan ko no sila upang piyansa ug pangsitol sa pamilya. Wa ko makasabot sa akong gibati, ate. Isultihan ako sila mama o papa. O grabe ang ilang kabalaka. Kay lagi sa kinan man kinis akong manghod. Di palarga dahin ko nila, ate. Dala ang kwarta nga gikinahanglan para makagawa si Ella. O pagsitel sa hingtungdan. Pero alam yung sugilanon. Gikaluyan nga nakikipag-areglo ang pamilya sa biktima. Ang tanang galastoson, gitabangan namo kauban ang ginikanan ni Ella. Gi-withdraw sa hingtungdan ang kaso o nakagawas yun si Ella sa hingpit. Nakuha na usab na mo ang gi-impound sa kinan sa kong manghod. Nalipay kayo akong manghod ati nga nasitil na ang problema. Mausab si Ella. Nangaon pa mi sa gawas. Nagbanding. Pagkahuman, may pauli rapod ko sa Miss Oak, ate. Apan ako magdahom nga pila palang kaadlaw sa kong pagpahawa sa Cebu, may abot ka na mo ang pinakasakit nga balita. Ate, may panaw na akong manghod sa Sofia. May tawag ka na ako si Ella nga nagkurog ang tingog. Wa ako makasabot sa kong kaugalingon. Nagampo ko nga unta, damgo lang ang tanan. Pila ka minuto nga blanco akong hunahuna, ate. Unsa ang kapagsulti ang among ginikanan sa nahitabo. Ate, giposi lang ako igsuon samtang nag-drive sa iyang sakinan. Murag mamatay si mama sa paghinilak samtang si papa mihagulhol usap. Halos mawad ang kusog. Kinahanglan ko magpaligun, ate. Para sab sa kong mga ginikanan. Wa mi magsayang og oras, mi biyahe dayon kami paingon sa Cebu. Sa eroplano pa lang padayon ang pagdanguy-nguy sa kong inahan. Nga padayon usab na akong gina-comfort kauban ni papa. Pag-abot namo sa morgue, ate. Nakita namo ako manghot. Nga wa ni kidabuhi. Humanamo gipagawas ang iyang patay lawas. Gibalhin kini sa usa ka funeral parlor, ate, para ma-prepare kini nga makabiyahe pauli sa amo. Ako na nakipag-istorya sa investigador. Nasayra namo nga panimalos ang motibo, ate. Nga wa madawat sa pamilya ang maupang hitabo.
ang pamilya sa bata nga nabanggaan sa kong hindi gugma. Nagkataon nga si Sofia na ang nag-drive sa iyang sakinan. Sadyang itambangan kini. Apan ilang tuyo ang ako hinigugma nga si Ella. Pagkasayod sa kong ginikanan, sobra nilang kasuko ate. May nalanggani akong giignan si Ella nga mapauli-una. Kaya ko gusto nga masakitan siya. O gusto mabuhat sa kong ginikanan. Giignan ko lang siya nga sabton una, si Mama at si Papa. Tugos sa kahadlok o sa guilt tingali, wa na gyud bakita pa si Ella sa haya na Sofia. Lisod dawatan ang pagkawala sa kumanghod ate. Murabag ni hunong sa pagtuyo kag among kalibutan. Ate R. Nangayog pa sa ilo si Ella. Apan. Lisod pagdawat sa kong ginikanan. Kay lagi, siya kuno ang hinungdan nga gihunusan ang akong manghod sa iyang hinawamang kinabuhi. Lisod awatan ate. Apan, dili kagustuhan ni Ella ang nahitabo. Apan siya gihapon ang giblame o gimahay sa akong ginikanan. Ate, sobra kasakit sa pagkawala sa akong manghod. Apan, doble ang kasakit. Sadyang akip ako hindi gugma. Dili na gustong makita pa sa kong ginikanan. Kung kano sa gikinahanglan, usab ko ni Ella. Ang sabay angay kong buhaton ate. Palihog, tambagi ko. Sincerely yours, Renee.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ang akong mama, gagamit siya sa NAMS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag to siya nga, hiyan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. O nga nun yun niya. Galawin sa ginawa si Erling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayo na akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say dilisa ko yung sa mga ubang gamit diha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud ni gamit og ubang kape kay kana jong NANS Coffee amo ang gamiton. Pesos dinyo diretso sa kapang libungan ug kutabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
5: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka ni Morines sa imong pagpadangat imong sumatampo ning atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Kalisod sa imong sitwasyon tungod kay imuhang maumawang igsuon ang alaan nga si Ella. Pero si Ella nga imong hinigugma, matawag pa taman usab nga aksidente ang panghitabo. Mura pag hi, Kalisod. Anyway, sige na. Atong hisgutan karo taw-taw. Kao ba na ito? DJ Nova Abanier.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Cap Jun, ang satanan na itong mga suking tigpaminaw.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap Jun Jun di Asis.
2: Yes, maswerte ang adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Lisod kaayo. Ang iigsuon, nakapalit sa kenan. While pa siya lisensya, ayasang best friend nga uyab sa iyang hinigugma, uyab ni Rene, no? Sa toilet sender ang nag-drive sa dihang nakabangga ning bata. Gisitel ang problema para makagawa si Ella nga iyang hinigugma apan wa pa di makontento ang ginikanan or tagtungod sa biktima na ni Malos gipusil ang driver sa sakyanan of which ang nag-drive na iya ng manghod nga intention panimalos para kang Ella. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Rene kay gika silaga naman sa ginikanan si Ella kay kung di patungod niya dili unta mawala ilang maumaong anak. Kung ikaw kung mga tanon, o sa imong buhaton, imo bang talikdan si Ella para sa imong ginikanan or ipaglaban ni Mang Gugma?
1: Kung ako si Rene, ma'am, definitely, ipaglaban yun. Mm. Una-una, si Ella, again, wala siya sa lae.
0: Kanang Aksidente man.
1: Na yes. Kuan na siya noon, na biktima po siya sa panghitabo o ba?
0: Kinsa mang guy gusto nga maka-aksidente.
1: True. Kinsa may gusto nga makaligis kag tao, di ba wala man yun. So, para na ako, kinahanglan lang sigurong ipahupa sa ang kasuko sa ihang ginikanan. Kaya normal mag-uda sa ginikanan niya. Siyempre, masuko ka out of kanang kasakit ni mo kay nawala imong anak pero pero taw nga na mangudaw na ma'am once nga masakitan tag maayo once nga na isa ka sitwasyon nga murag na mawala mangita tag taw ang atong basulon and ila lang yung nabasol ato is si Ella bisan tud nga si Ella wala man nagigusto ni Ella so para na ko si Rene kung nahigugma gyud siya kang kung ano kang Ella iha gyud ang ipaglaban dili niya talikdan kay si Ella nagsakit man po na si Ella
0: dati ang ibati kay close friend
1: best friend ba yan si Sofia niya. Ang pinakanasakitan niya si Ella kay siya ang nakakuan ni kanabitang murag na siya ang guilt murag siya ang nagkargo sa guilt nga dili yung ta dapat kay wala man niya gituyo so para na ako si Rene iya ginang unungan si Ella kay una-una kana bang iya man ang hinigugma sayod man siya nga walay sala si Ella and kana yang ginikan for sure masuko man na kang Rene kung iyang kuano pero para na ako muhupa ra ng kasuko kadugayan ganang ato alang sang pasagdan nga masuko kay murag as ginikanan, sakit man yun. Kisa may ginikanan gusto mawadag anak. Sir, syempre, sakit yun kayo na. Lisod kayo na dawaton. Pero di man abot pa sa butgod nga kanang abig nagsakit ang ginikanan. Unsa lugar si Ella, wala ba na siya katungod ga magsakit po. Yes. Kaya murabag, kung ako gani si Ella, murag madepress kid kag maayo. Nga, na namatay na yung best friend, ikaw pa'y gibaso sa iyang pamilya. Imagine nga, wala ni mo gituyo. Kung buto na na, gustohon gani mo nga, may pag ikaw na lang namatay kaysa sa imong best friend. Diba? Anak, gani mo muna
0: kung
1: unaan.
0: Si Ella, niyabot gito niya siyang unahuna nga. Kung maon niya, mahita mo, bay, ako na lang nag-drive.
1: Oh, may pag ako na lang, may diba? Pag ako na lang nakuan. Ana ba? So, karon ka mas gikinahanglan ni Ella correct, nga kanabitaw na siya makauban kaysa naman apil ka mo talikod no kang Ella luoy kay siya no luoy kay si Ella gyud ganabang nabiktima ra pud siya sa panghitabo ba nga dibi lalim nga ikaw ang basulon sa tanan nga wala man ta nimo gituyo nga
0: mo
1: na mahitabo
0: aksidente
1: grabe kay tragic lang gyud nagi mga tawo nga moagi og kanang tragic events ba nga niya, di na to ma expect
0: ang nabanggaan sa siguro di pud basta-basta nga mudawat lang sa
1: settlement. Pero di gin maayo nang ingana. Yes. Dili maayo. Wala tayo maayong kuhan resulta na bitong manimalus ka. Kaya di naman na, miska nung sorry, pagpanimalus, di naman na mabalik ang kinabuhi sa tao.
0: Aksidente man,
1: yun. So, muna'y lisod kayo. Kung ako kasi Ella, yun, ako mauna naan. Marabag, forever niniya dalon nga kuan ba nga kasakit. Hindi na mawala.
0: Hanggang gadi siya mapasaylo sa true. Side ni
1: Rene.
0: Ni Rene. Murag permanente ang guilt.
1: Pero in fairness po kang Rene, no, nga, wala siya na, kanang sakto gidang iyang dagan siyang kuan ba nga.
0: Na, di ba sala?
1: Wala gi sala si kuan. Kaya ang uban pa ani, basulon po siguro. Nga, pero makita ni mo si Rene nga, nagugmagi siya kang Ella.
0: Yes. Kaya,
1: kanabang, maski siya, wala siya kabalo, sa una niya pagpatunga eh. Kaya lisod kayo siyang ipit gid siya sa ginikanan niya o kang Ella. Kay,
0: pero abin ni mo, lisod kayo ang relasyon ba yun nga? Doon na nai-apan? Doon na nai-apan?
1: Yun lang.
0: No, di ba? Murag, bisag ipaglaban nila, murag lisod po. gyud. Actually, ang biktima gyud ani si Ella eh.
1: Yes.
0: Si Ella ang biktima.
1: Siya gyud. Nya mo
0: sila.
1: Nga nang gikinahang para nako si Rene, gikinahanglan gyud niyang unungan si Ella. Kasi si Ella gyud karon kung mawala pa si Rene, masamot ang iyang kanabang kasakit nga mabati.
0: Correct. Anyway, ang ato ang URP professor. Kap, imong panghuna-huna, kabay sa sitwasyon ni Rene.
2: Yes, ate. Ako muna unaon sa tarong. Abi ni mo rin, sakto gyapon ang advice ni Genova. No, nga, simpre unungan ni mo.

0: tabo. How about kung pagbigyan sa imong ginikanan kay remember ulihi ba ina niabot sa imong kinabuhi sa ila ang imong ginikanan una bagi baya gida.
1: Pero okay naman, dali naman.
0: Ang feeling sa ginikanan ba?
1: Di akong point magudana ka. Pwede raman kalimtan, depende sa sitwasyon, depende sa rason.
2: True.
1: Kung ang rason na isayop si Ella, why not? Pero dili magod, so, biktima sa
0: kaya. Kasabotin ko nga wagi isayop si Ella, pero from listen to veterans rin eh, ha, ang mas maayo ni mo imo, ang tagot-tagot na lang sa muni ila.
1: Ano na niya lang?
2: Hiling, hindi kang tagot-tagot.
0: Ang naroon na mong ginikanan.
2: Ganahan siya ka ng mga tagot-tagot.
0: Mamay sulbad, ka nang mag-uya, bitaw nga, ka nang mag-tiayon nga, gibawalan sa asawa si Adan nga, dili makikita. Manguya buglae itakot-takot
2: ni. Against all odds.
0: Takot-takot. Alang-alang i istorya ni Balong na sa iya blain.
2: Grabe ka kahilig sa mga tagot-tagot. Sa
1: to pa ko di mo sugot ang kasawa magtagot-tagot na lang. Ana di ay.
0: Magulat ang tud basapnan. Rini, sa gamay ra kayo na imong problema. Ing nasa na imong ginikanan pagbigyan ta ka mapa. Ing napod si ila nga tagot-tagot sa tagamay kay sakit pa man ang buot sa akong ginikanan. O di sulbad. Ayaw po di, luwag po di mong ginikanan nga. Bago pa lang gani, dadunan ni mo, nagangyo sila nga
2: pag... Dili man ang nga gidipugos ang tanan. Ako, ang point lamang gidiri nga, dili niya biyaan si Ella.
1: Ipaglaban niya.
2: Paglaban niya, dili bot pasubot nga.
0: Biyaan isa for a meantime, kay para matagbaw na yung ginikanan.
2: Ay, po din tao. Luoy kayo. Luoy kayo sa ila.
1: Depende mo sa rason.
0: Mas luoy mo ang ginikanan na wala nung anak?
1: O, lagi. Nasabtan naman na. Wala man ginikanan na gusto mo. Hatot silang anak na tos lubganan.
0: Niya ang makapahupay sa ginikanan kay Bulagan man.
1: Paita po na, no?
2: Dili na tumabaso lang ginikanan nga. Murag na sila ingana nga kasuko. Pero mutugid ko, ma'am, nga once ang ginikanan nga, murag mahupa na ba? Kaya murag makakalma na gamay. Yes. Na ila naman ang ma-evaluate silang kaugalingon nga. Dili angay basulon si Ella. Kay yes. Wala mag-isalap si Ella.
1: Wala space lang sa taga sa
2: yes.
1: Space.
2: Yes, oh, taga space.
1: Kung abita sitwasyon kay...
0: Tago-tago, alasa. Sulutan si para sa ubang.
1: Si Ella, kinahalagi siya i-comfort ni Rene. Besa sa true. Mga tawag na lang. Sa kailangan dili niya wado niya ang support nga.
2: Dili pwede nga. Kanang putlon yun ang communication.
0: No, kay kung putlon, basing mangita. No, lain mo comfort na to.
2: Ay, dihag yun. Anak, kira pa dulo.
0: Bulagi na rin, ah. Tuwa
1: ka, ang point, Mangod, is... Biktima silang tanan. Si Rene, di siya gusto nga mahitabo to siyang manghod. Si Ella po, doon siya nang andoy nga makadisgrasya siyang tao.
0: Nagdang nga gawin po, good.
1: Dili, oy.
2: Dili man natin ang hagyod. Nalagid, oh. Mr. Rosani mo camping. No? Kung aksidentihon yun ka, mahitabo yun ang
1: sumunga. Pero naging mga panahon ngayon, anak.
0: Dili ba kakulang sa pag-camping?
1: So kung sumugod yun sa...
2: Sumugod yun. Naging mga tragic events nga mahitabo.
1: Di aminado man sila, mabitaw ang gisitel. Mabitaw ilang nangayos nagpasaylo, ilang gibayaran tanan, ilang gi...
0: Dili gigaya ni Murin ni Bulagan, mangita kag lain?
2: Paita po rin. Nga no, mangita ang manggidayog lain.
1: Lagi. Nga...
0: Basig sang gabon ng bayahan na ba?
1: Kay tungod sa iya ha. Murang, muna'y point sa ginikanan. Na kung wala pa si Ella, dili mawala atong anak. Dili mawala.
2: Kaya wala nagpalit, og sakyan lang si Sophia, why aksidente mahitabo? Ano ginunta to? Pero mo lagi, wala na to nag-i-assume nga mahitabo.
1: Kung mo lagi, kung ibaw pa lang sila nga muna'y mahitabo. Actually, si Sophia, wala po siya na pa ibaw. I-surprise nila na yung ginikanan na si sakyanan. So, wag ay sigasulti.
2: Mga nga naging nga sitwasyon, makapraning begi sa ginikanan. Even ako, kung makanonda ko na yung motor akong anak. Iyan na good nga mga sitwasyon. Mapraning begid ka.
0: Sakitan mo doon ang ginikanan. Mala akong concern.
2: Oh, sakit mo yun ang ginikanan.
0: Kinanglan pagbigyan sa ni Morine kay siyempre.
2: Pero dilibot pa sabot nga. Kanabang unfair mga pugod kong kang Rene nga. Ilang idiman si Rene nga. Oy, bulagin ay mo uyab kay
1: ayaw
2: nga
1: sa
2: ni.
1: Ipakita sa amo.
2: O, dili nila pwede damayon si Rene sa ilang kasuko o sa ilahang
0: pamilya man sila. Damay-damay yun na siya.
2: Dili man, kisayad man sila nga uyab na ni Rene. Sayad man
0: sila
2: nga walay
0: sila minyo.
2: Maskin sila na. Sa ngalan nga nahigugma ka sa tao, dili pwede basta-basta ni Mabiyaan. Ay, diya lang.
0: Tulihan na lang na ni
2: Rene. Kasayon.
1: Inanak kasayon. Oh. Ay, alas ko siya mga uyab. Kauyab mong lain si Ella. Oh. Para sa iya, si Ella una ang unang mga uyab. Para
0: di, nga. True. Lain po kayo. Kinang lang, sila gaya po ni Ella. Mangita po sa glain.
2: Sumukag yun.
1: Sumukag yun. Sumukag yun. Mabayaan niya or sila lang
0: yun? Biyaan yun dati. Oh, eh, yes. Ang ginikaran lo ay mangkutip kayo.
1: Tesa na windang ko sa imo ang unsa bang gini mo ang stand aning na kabutang.
0: Loy pa dang ini kanan gud pagbigyan basig magkuan magsakit.
1: Okay. So imong point is pabulagan.
0: Pabulagan na lang.
1: Pabulagan dili to tag
0: for the sake kang mama ug papa.
1: Bulagan na lang.
0: Para matagbaw do imong mama papa.
1: Bisag nasayod ka nga way sala si Ella.
0: Para na lang sa imong mama ug papa.
2: How about kang

0: nga hindi man siya gusto mo bulag.
1: Sakripisyo kasi mong kagalingon.
0: Eh, ginoo ko. Kapait po.
1: Para sa imong ginikanan.
2: Pastilan. Pero no, doon yung mga sitwasyon ba nga, kanang, dili ni mo kontrolado. I mean, kinsa may gusto nga mawala ni mo hinigugma.
0: True.
2: Pero, kumusta ko tag sa dili, kung sila po tinod ang magdayon di Genovs, doon na something good, no? Dili
1: kontra
2: happy.
1: Kontra naman niya yung ginikanan.
2: Kaya every time makita nila sa Ella, madumduman na nila sa Sofia. So, doon na para magkita no? Healing good ang ikinahalan.
0: Yes.
2: Healing
0: it takes
2: society.
0: Time.
2: Yes.
0: Oh.
2: So, di ko ni madali-dali. Kanyang sitwasyon di ni madali-dali.
1: Kailangan mo laton, ginia nga, ma'am, niya pa yung ginikanan.
2: So, ang pinaka-best nga po haton, unsa ba? Bulagan na lang ni Rene para sa ginikanan or ipaglaban niya yung gugma kang Ella nga naside siya nga way sala o gihimong biktima lang sa mga panghitabo. Standby, balik haman lamang sa Pikas Lawang.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa non-scorn coffee, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayaw gradiyahang sambul-sambul o uptime na gradiyahang panglantaw o epektido gradiyahin nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pa syempre ato sa ating bayaw na ato mga Facebook and YouTube viewers. At you are God bless gikan sa Pagadian City. Ganahan ko kay dili lang problema ang hisgutan ko di apil usab ang mga leksyon nga mahimong magamit sa pang-adlaw-adlaw. From Isidro Hamisola.
1: From Maribel Dakay, good afternoon Ate Arlene Ninyo Horota. Shout out din sa Prof. Cinco Maular Misamis Occidental.
0: From Nida Mirasol, maing hapon po watching from Coronadal City. Believe ko sa inyo ang consistency o sa kalipeng niya inyong ipaambit sa mga viewers matag adlaw.
1: Shout out ko ni Junjun Idar diha sa Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Maing hapon ninyo Ate Arlene Jainova or Cap June from Sakura J1H.
0: Lingaw kaayo kay usahay ako na lang mismo ang muhatag og akong kaugaling utambag sa screen from Marlene Espina, watching from Taguluan.
1: From Michelle Libre, shout out me diri sa Sunrise MPC Tagum, always good me na minaw sa inyo ha.
0: From Marianne Porquiado, hi Ate Arlene de Genova Cap June, may udto sa inyo, ganahan kay ko maminaw sa inyo hang tulo, labi na og tambag na ang isgutan, watching your live from Bansalan, Davao del Sur.
1: From Titan Horror TV, hello po, dugay na ko gapamati sa imong nindot nga mga programa ate, maparadyo or live, shout out sa kong pamilya di malilay from 2P South, Cotabato daghanming na minaw ron ate.
0: From Rosal Rosal, good afternoon po sa inyo. Ati R, DJ Nova, Cap June, watching while eating lunch from Imus Cavite.
1: From Rodons Rubio, hello Ati Arlene, loud and clear, jod inyong program diri sa Ayungo Negros Oriental. Shout out sa mga retired playboy diri sa among lugar. Kagwapa jod ni DJ Nova, I like
0: diba?
1: It.
0: Okay.
1: From Dondon of Ayungo Negros. Maliit na bagay.
2: Kagwapa jod ni DJ Nova.
1: Maliit na bagay.
0: Maliit na bagay. From Maria BJ2M, sabi ni shout out sa ko ang Bana Bells. Diya sa Villahermosa, Wangan, Kalinan. Tisuya kay Cap June. Uy, oh, grabe.
2: What? Unsa to, boss?
1: Ah, bumabungo lagi na yun.
0: Tisuya kay Cap June. Uy, watching din sa Kingdom of Bahrain.
1: Maayong adlaw, Ate Arlene. Pasyarat ko sa ako asawa nga si Lori Vian. Always give me maminaw kada adlaw sa Cebu City, Guadalupe, Banawa. Sitio Gun Club. Iyang gwapo nga bana di Aini nga liwat ni Idol Cap. John Steve Carl Baranga ni Salama.
0: Ayan. Ninat kay Kagting Ati R from Vivian Bitter Dumapias.
1: From Emmeline Rolida, hello sa inyong tulo Ati Arlene, shout out from Polog, always me naminaw sa inyong programa diri.
0: From Leo Min J, unsa ni? Leo Min J. Good afternoon Ati RDJ Nova Cap June, watching here in Banilad, Bakong Negros Oriental.
1: Shout out to Jessel Luardo from Mahanlud, Malabuyok, Cebu.
0: Ayan. Okay, diri na ta sa atong mga tambag, unsay mo hang final nga katambag kang rinay nga itong letter sender ni Genovs.
1: Again, para na ko rin na kinahanglan ni mong unungan si Ella. Kaya sayod kong nahigugma kag maayos ayan. Sayod ko nga
0: imong kasing-kasing.
1: Imong kasing-kasing, no, nga aware ka nga, dili angay basulon si Ella. Yes. Though sakit man kayo ang panghitabo, pero wala ni nato gigusto tanan nga mahitabo na siya. Normal nga yung imuhang ginikanan, makafeel gid og kasuko, kay tungod lagi sila ang nag-uban ato mga panahon
0: na. Dapat ganyan ta, Dejinobs, no? Tungkol kinawala si Sofia, si Ella ila ipulit.
1: True. Kana bitong
0: si
1: mas...
0: Ipulit sa nawala nilang anak.
1: Kay close to po biya nila si
0: yes, Ella.
1: So kana bang dapat sila, nag-uban sila sa pagluksa ba? Dili pwede nga unta nga ila, si Ella ra ilang basulon. Kay sayon man sila nga walay salagid si Ella. So dapat unta-uban sila sa pagluksa sa nang hitabo. Pero mo lagi, di man ato na matansya gid tungod sa kasakit. Nasagol na ba? Kasakit, nga nawala ang anak niya, murag nangita lang sila babasol nga tao. So, again, para na ko rin niya, kinahanglan ni mong panalipdan si Ella. Kinahanglan ni mong i-explain na sa mong ginikanan. Do, hinahinay lang. No? Kaya, kanambang i-allow na to sila nga mapagawa sa ilang kasakit, magluksa. Pero, inigabot sa panahon nga, makalma na ang tanan. Dili pwede nga, pasagdan lang ni mong masko sila hangtod-hangtod kang Ella. Kaya, again, no, tinahanglan ni mo siyang dipinsaan, tinahanglan ni mo siyang protektahan sa kasuko sa imong ginikanan dato sa iya ha, kaya wala man gid siya sala definitely. So kinahanglan lang gid nga imuha siyang nga unungan, imuha siyang ubanan, no, sa inyo sa iyang pagluksa. Kay dili lang man imo ginikanan, dili lang ikaw, labi na si Ella nagluksa gid nagmaayo nga maskin siya di na siya kasabot kung saan na niya paghandle nga kasakit. Kay imagine na wad-an siya best friend niya, na wad-an pa siya second family, which is ang imong mga ginikanan, kay lagi siya na ang gibasol. So again, ikaw ra iyang maasahan rin eh. Dili pwede nga diha lang bitaw nga kanang tungod kay nasuko imo ginikanan sa iya ha, imuha muha na lang po siyang pasagdan nga, imo na lang po siyang biyaan sa Erida, yun mo, lupig pa'y namatyan si Elag, ikaduha ana.
3: Yes.
1: So, again, ikaw ra gidi ang maasahan na Rene nga mapanalipod sa iya ha. Ayaw gid biyaan si Elag, gikinahanglan ka niya, most especially, karon nga galuksa mong tanan. Sa kanunay, kinaya inyong DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
0: And of course, ang atong retired playboy, Cap Junjun de Asis.
4: Yes, para shout out ha, katong naingon ganina nga murag si retired playboy na sa Cebu. Dapat dili ikaw magpasapon o di mo angkon ha. Oh, idol.
1: mga kuan na dapat, mga timanan nga mga manay, kuan. Rules.
4: Oh, rules ginato na nga mga retired playboy. Anyway, Arini, gikasubo na ako ang naitabo sa imong pamilya, no? Sa imong igsoon. Mo nang giingon nga na yung mga butang di kinato kontrolado. Man gani, sa pagkakaroon nagka-problema ka kay ang imong uyab, ang imong gidikanan, tungod sa naitabo, dili na madawat sa imong gidikanan ang imong uyab. Pero atong timanan rin nga wala na tayo mapuli, o di mapulihan ang gidikanan. Pero ang uyab, pwede na pulihan. No? Kay ang ginikanan, bisa magkinaon sa ginikanan, magkinarin eh. Yang uyab, manang giingon niya, kinanglan magbunta usahay, sakripisyo para sa itong ginikanan.
1: Say nga na, lugar ka sa yun, kapyaan mo yung uyab.
4: Tungod sa ginikanan. Kay kinanglan magbunta usahay, nga isakripisyo na ito atong kalipay para sa itong ginikanan. Kay katong gagmay pabitaw ta, gisakripisyo sa ginikanan. Nanganak atong ginikanan, gisakripisyo niya yung kinabuhi. Sa pagkakaroon, ang hangyo sa imong ginikanan, dili ni mo mahatag. Kay luoy pabaya ang ginikanan ni Rini, namatyan og anak, niya, o lagi na, kubakita.
1: Yeah, si Rini lugar ka, buihang biya si Kuan, si Ella, di ba di siya luoy?
4: Luoy man tanan, pero mas grabe ka luoy ang ginikanan. Kay ginikanan ba yun? Sayunan ka na wadad og anak niya ang hangyo sa imong ginikanan, bulagilan sa anang bayhan na, kay kung magsigi mo ana,
0: di siya gusto makakita.
4: Di siya gusto makakita. Muna nga, nganong dili man imo pagbigyan ang hangyo sa imong ginikanan para mahumana ang tanan?
1: Aray. Sakita po doy.
3: Gani.
4: Di, sakit yun ni tanan. Musukotag sa dili, sakit yun ni nga desisyon. Bisag ako, gisakitan ko sa imong desisyon, pero ang pinakadabis ni mo himoon, ipalabis na imong ginikanan. Kay basing magsakit panuuna, ikaw pa ang hinungdan.
0: Grabe ka, unfair.
1: Unfair, good.
4: Super. Yeah, ang kinabuhi is unfair magid. Walay fear sa kinabuhi. Naitaw nga mahigugma, pero dili gihigugma.
1: Aha.
4: Nay nagigugma ay, pero dili saktong panahon.
0: Agoy.
1: Sakita po.
0: Puro gina siya unfair. Ang kinabuhi,
4: life is unfair, kung sa English pa.
1: Okay.
4: Sa gihapon rin ay, kinisi Kuya Kap mo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
7: Ang akong debate, sige, pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-hinay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Rufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
6: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nance.
8: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
9: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon imo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat Pagpanat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
3: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingwaog City, Barangay 24, Purok Honor. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ako gibati. Noon niya, na nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naata na doon. Sabay akong ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kadang imong trabaho, Rajid nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, pilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhang. Ako gibati dayo niya, lagsik man dita. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ato, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
6: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Dagang salamat kay Limo DJ Nova and of course Cap June, thank you very much. And Rene, dagang salamat sa imong nga pagpadangat imong suwatampo. Pero kinila ako ikasuot nga na kanimo. Wala sa la sa Ella. Biktima lang po siya sa panghitabo. And labaw nga, dili po pwede nga i-ignore ang kahiubos, kasakit, kagibati sa iyong ginikanan tungod kay kinabuhi ang nawala. Ang pinaka-best ni mong buhaton, Rene, wa kay piliyon kundi ipakalma lang ang sitwasyon. Ipakalma ang sitwasyon. Aron sa ingon ni Ana, makauna-una og insakto imong ginikanan. Sa pikas bahin, pasabtaon na si Ella. Naara ka. Di ka mawala. Apan, tagasan ni mong gamay o gigayon nga ma-heal ang kasakit kay gibati sa imong ginikanan. Karong panahon na, kikinahanglan ka both. Kikinahanglan ka sa imong ginikanan, labaw ka kikinahanglan ka ni Ella. Dapat naa ka nila. Again, tagay sa panahon nga ma-healed ang tanan, kanabang medyo magaan-gaan ang tanan, ipakalma una ang sitwasyon. Sayod ko, masabdan sa imong ginikanan kung ipaglaban nimo ang imuhang gugma kang Ella. Gani, basig maabot pa ang panahon nga ilang himuon si Ella nga hulip sa imong suon nga nawala. Dili ka ilang dumtan kay nawala imong suon tungod kaniya. Timing, saktong panahon, hatagi lag space una. Aron sa ingon ni Ana, ma-heal ang daotang panghitabo sa inyong pamilya. Salamat, Rene, sa imo papadangat imong suwatampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon. Magandang salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing-ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero, dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare Capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyud kang misis. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
2: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
0: Mapalit ang mga produktong Nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nuns Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa ato mga produkto nga Nan Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nan's Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nang's Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pagsend sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Bonanza Season 7.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
8: This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: This newscast is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
11: Ang kinis na niya.
12: In fairness, nag-glow up.
13: May budget.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga napakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP Remensibo, alas 10:26 na sa gabi.

0: mata ko sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabara sa natad sa paggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga ganinaw daog, ilabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barong sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tanghigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo, Central Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta kamuntanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang ato ang buhi nga Dios sa paghatag niya kanato og lain-lain sab nga adlaw, lain-lain sab nga gayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Huwebes, pizza 23 na sa bulan sa Hulyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukindig paminaw, to mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila natagsa ka mga radyo, nagtanaw sa tuwa nga Facebook Live o sa tuwa nga DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss nga lagad sa kahanginan, inyong radyo man Benji Ulpo Sanghian, ang makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntong ang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makisunod to mga pinanggantig paminaw nga naminaw karong mga orasa. Usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kumusta kamuntanan mga Sugboano na ito nga naminaw diri sa probinsya Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, diya sa Negros Occidental, ato magisunan usab diya si Kihor. Oy, ato ang mga Bulanon diya sa Buhol, may gabiin niyong tanan diya sa Buhol, sa Leyte, sa mga rubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato magisunan diha usab sa Luzon da area. Ang naminaw na to ng atang sa programa, may pagpaminaw ninyo dihan tanan o ginunusab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Nagkadaiya nga mga nasod, no, mga lugar dito sa gawas, ha? Nga mga naminaw na to sab karon diha sa Europe, sa diha makasama sa ubang parte sa Asia, diha sa Amerika. Maing pagpaminaw nyo diha o gamayang gabi ninyo diha. Ato makiksunan sa na maing buntag, maing gabi, maayong udto. Depende dito asang lugar sila nahimutang ka sa mga nestor.
2: Straight to the point.
1: Ato asad ng mga senior citizen nga naminaw na to. Ato ang mga nanay, ato mga tatay. Maing pagpaminaw ninyo diha, tay, nay. Maing pagpaminaw nyo diha. Ato ang makiksunan na kanunay in town nga naminaw na to. Ato ang mga senior citizen nga naminaw sad nato karon nga kanunay nagatang sa tuang nga programa kay nangayaw at taon pod nga makadungog na ipadidit. Tuang nga mga senior citizen town ato mga nanay, mga tatay, nining mabugnaon na kagabion may gabiin ninyo diha o niya. Ato ang mga senior citizen pod nga mga kuan pa kaayo kasamang nestor kanang naang abte kaayo pa, no, basta tinandayay ganito nga gabi asa ni nindota. Ang uban may ingon na lang uban na dahon na huna dala na dako kasamang Benji. Uban na to makiksunan sa mga nikaisikay karong mga orasa. May pagpanikaisikay ninyo diha to mga pinanggantig paminaw. Ato mga sukindig paminaw, may pagpanikaisikay ninyo diha diri sa ato a pagpaminaw, diri sa tuwa nga tulumanon sa karong nga gabi una. Unya diha, kumusta man ninyo ha? Kumusta man ninyo ha ng mga dapit niyo mga lugar karon na nagsigi pa bagyapon ang pag-uwan-uwan? Sige pa bagyapon ang pagtulotaligsi karong mga orasa diha sa inyo ha? Ato ang makisunan kay diri sa ato sa Dakbaya Sugbo kasamang nisor labi na diri sa uptown area. Medyo doon na pa'y pagtulotaligsik mga sukindig paminaw. Doon na pa'y pagtulotaligsik ang uban ng mga lugar in town ang gibahaan or grabe nga pagbahaasad mga sukindig paminaw. Ang uban noon karon medyo dili kayo pareha sa kuan kanang naang dili kayo pareho sa kanang naang gahapon ang uwan kakusok. No, karon dili kayo murag kuan-kuan karon. Murag nahurot-hurot na tingaling uwan gabi o gahapon. Dili kay pareho bitaw at tonto ang karon at least ni uwan man apan dili kayo pareho mga sukindig paminaw ang ingon ana ka kusog ang ana na ang pagbunok sa uwan no.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa mga isgutanan sa garong gabi una. Arita sa mga isgutanan mga sukindig paminaw kay matod pa no tani hatagag pagtagad sa don ha kay si kuan ha. Secretary sa DA. Secretary sa Department of Agriculture kun DA nga si Francis Francisco Tio Laurel gusto nga maaprubahan ang 250 bilyones pesos nga budget sa ahensya para sunod tuig aron kuno mas mapalig-on pa ang seguridad sa pagkaon ug uban pang natad sa agrikultura.
2: Straight to the point.
1: Dako kay mga sukindig paminaw nong yang gipangayo nga budget ka sa Mang Nestor. Tiaw mo na nga
2: straight to the point.
1: 250 bilyones ngayahang pangayoong budget para sunod tuig. O niya karon tuiga 200 kapin man to murag mga 215 man tingali to. Milyones karon tuiga o niya unsa man. Ato ang agrikultura mura magway, mura magwa na improve tingali mura man tingali gihapon. Okay, kana na ang yako nung pa ninghalan sa nga padak-an ko no, ha? Padak-an mga sukindig paminaw ang kanang na ang yahang budget no sa pundo sa DA para kuno makatabang para nga maka ang sigurado kuno ang pagkaon, seguridad sa pagkaon. Para sunod tuig niya. Karon ang katong budget ay 215 million bilyones. Para karon tuiga, unsa may kuan nga mura mag wa may ha, wa may nakuan kana sige mga punta og pangangkat og bugas sa gawas sa naso. Mas maayo pabitay kanang naang do natay mga tabang na may mga tabang sa gobyerno nga kanang dole out ba. Ar kanang naang naay ha? Pero kasagaran dili man ni dole out gyud sa mga ni store dunay mga guidelines sa diha sa ngay hatag sa tuang nga gobyerno kun ari iagi sa DSWD so dunay mga guidelines sa kasamang ni store so muna nga kaning ni budget 250 bilyones puti dako nga budget o niya para kuno ang number one gyud ani nga pinakadako nga budget ang seguridad sa pagkaon nya seguridad sa pagkaon karon gani gasigi tag pangangkat nga pugbugas wa may mga wa may mga laing natikad ang kanang naang sa DA sa mga kabukiran na may kwan kay ilaha nga angkat ramang tagbugas sige sila ing nasod gasigi ra man sila import dito sa laing nasod ang baboy sad sige tag import og baboy dito sa laing nasod. Ano mangumpra man tag baboy? Ano mangumpra man tag bugas ito sa laing nasod? Kaniya man tay, kamao man tay diri-diri sa Pilipinas, kamautang mananom, kamautang magbuhig baboy, ha? Ang daghan ng sakit sa baboy, hino. Kaning gaduda bitang uban na kanin sakitas baboy, kaha? Ha? Unsa man ka ni, unsa man ni, gituyo ba ni, buhian diri sa Pilipinas, sakitas baboy? Ha? Gituyo ba ka ni, or na ay rasoning ni ang anumang didaghan man ng sakit sa baboy din hikaroon? Aron nga makapadayog import ng gobyerno. Unsa bay tinguha ana nila kaha? Kay anto ang mga kwan ba? Ganarita sa ato ata sa natad sa pagkaon ng agriculture nato. Kwan isa kanang lapad ba? Lapad kayo ang ilang nga function para sa pagkaon dili lang sa kanang production sa bugas, dili lang nga kananaang sa pagkaon nga kanang humay natong atong kanon kasamang Mang Nestor humay mais. Masyaw og kanang binlo dili lang sa ingon an. Apil na ni ana ato ang mga seguridad sa kanang naang lain pang natad sa ato ang agrikultura. Na may kuan unya ambot nga nang wa may mura mag kana na sige man tag import nga gamao man tag mananom ni ato makigsunan nga mga Pilipino.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin Luzon, Visayas, Mindanao, gibaha na no, gibaha na usab tungod sa habagat, halapad nga habagat, unya dito sa Luzon area, miigo na ang bagyo nga si Quiapo.
2: Straight to the point.
1: Ah, so muna ito ni hatagag pagtagad sa mga sukindig paminaw kay diri sa Luzon da area. Doon na mga lugar ito nga giisa sa wind signal number 1 at tungod makasama nining bagyo nga si Quiapo. Ah, so muna nga diri kita na kuantag uwan din eh. Ah, tungod sab kay ang habagat mga sukindig paminaw, ha? Ang bagyo gipakusog sa habagat. Muna nga sus ang uwan na to makasama muna nga karon na ba basta uwan na gani unya gamay nga uwan mga sukindig paminaw kadiotra kayo ang pag-uwan. Ha, gamay nga uwan ka diotra kayo nga uwan usog dayong kayo ang pagbaha mo saka dayon ang tubig. Ha, muna manghinauta diri Cebu City, pila naman ka mayor ang nangagi Cebu City. Ha, pila naman ka mayor ang nangagi Cebu City, wa magyapoy kasulbaran kining baha dinhi sa dakbayan sa Sugbo.
2: Straight to the point.
1: Amang hinaota nga karong pagka-mayor ni Cebu City Mayor Nestor Archival, no, Mayor Engineer Kaman Mayor, manghinaotang mapangitaag paagi ni muna nga og dili manggaling, ha, kay balutan nga dili madali, kinahanglag dakong pundo, kinahanglag dakong budget ang kaning pagsulbad aning niang baha dinhi sa ato asa dakbaya Sugbo, ha, pero may galing kay ingor man ning uban, ay da magbaha ra bitag muula. Ah, pero kani bisan og maingon ta nga dili gyud 100% ma-solve ang baha sa Cebu City, ha? Bisag ingon ta dili 100%, kumo kay ang ato ang mayor usa ka engineer, ha? Siya rog dili mapangitag paagi kasamang nisto. Ha? Engineer ang atong mayor, sumuna nga dako tag pagsalig, dako tag panglantaw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga unta mapangitaag paagi na ang naang baha ba nga unsaon na to ng baha nga kanang naang dili gyud makuan ba og dili magaling 100% nga masulbad at least na maas mga 60% 70% baka ha masulbad ang baha kay sus grabe kana naang ang Cebu City makasama bisan asa na di as downtown area. Gikan dito sa may Bulacau, Bulacau, sa may Kinasang'an, diri sa may Pardo, abot diri sa may Mabulo, downtown gid area, abot yun dito sa, abot dito sa Bangdako, Boundary, muna nga kanang naang halos naman na puno o tubig ang downtown area. O niya, ang ulan, dili gani ingon anak kadako, hasasaning Mandawi. Ha, kanang naang si Jonas Cortez, Mayor sa Mandawi, yung antong kasulbad. Karon lain na may mayor na, Junki Uwano naman sa, manginaot ng Junki Uwano nga, kanang naang mahatagag kasulbaran ng baha diha. Kay si Jonas Cortez, wa man to kasulbad anang baha diha. Iris Talisay, maurumang gyapon ang mayor, Samsam Gulyas. Ha, manginaot na diha, Mayor Sam. Ha, diha sa imuhasad sa Talisay, o niya, ha, kanang naang dito sa Lapu-Lapu, sad. Sinditsan naman dito sa Lapu-Lapu, ha? Total, ha? Kanang naang naabitaw mo yung mga congressman diya, nga nga paldo, bita. So muna nga mapangitaan na to og paagi, sad, no? Kay kanang naang mura na og ni kwa naman, ni sanak na ang kanang baha ba mos daghan na nga mga dapit ang gi kuanan karon gilukupan aning ni ang baha mga sukindig paminaw unya kampante ra tanga mo ingon tanga ha kampante ra tanga mo ingon tanga ay minana magina bu baha magina bisag buula ha mo ulan ra bitaw ta makatagamtam og baha ha kampante ra tana nga mosod na sa mga mall ha mosod na diha sa mga mall ang tubig gataas kaayo ang makarsada mura nag swimming pool. Urahan na gyud og kuan taon. So manghinaot ang unsay kasulbaran ani mga sukindig paminaw niya. May kanang ang budget is flood control di ay. Samtang sa lain nga bahin ato hatagag pagtagad sa doon makasama ha kay di may tulo ka suspect nga nasikop sa bypass operation o niya kapin sa usa ka milyon nga balor sa shabu ang nasakmit.
2: Straight to the point.
1: Amone nga sang shabu ron mga sukindig paminawa na anaga ni sanak na sad gabaha na sag maayo ning shabu karon. O niya kanira bang adik ni daghan na sag maayo ning adik mga sukindig paminaw. Daghan na sang gibiktimas adik ha. Tamo ni nga kanang mantuas ang kapulisan o gatong pidiya, maoy kamo ma in charge ini mga tuan ning patutukan sa akining ni ang maong natad makasama sad sa kwan na so nang kanin drugas karon walag tuon ang drugas unya na amang drugas gyud unya kanang naang pero saon ta man nga naamay kanang naang naamay makwan gas drugas og dili kayo tantong dako og igo rakang ni igo rakang ni suyop dia ginagmay bilabol ra kasamang nestor bilabol ra ang uban pagka priso makapiansa o pagkaha og way kapiansa kon ma yahan ang maserbisuhan dito sa bilangguan makagawas pagka humagawas suyop na sad. pero og ganang na ang magbutang og balaod nga masakpan kang musuyo putlan kag kumingking age putlag kumingking suyo pangka putlan ikaduhang dako putol na pud rindi ang kaning ni ang segunda ha kaning segunda na pod ha si arog di matagaw. Pananglitan o kanang mamaligya ka mamaligya o duha ka putol duha ka kulamoy ang nga naputlon ha putlon ng duha ka kulamoy si Aro. Ili lang ni mo pati yun kaya salam ng upatay ha. kaya daghan mang kay musupak basta pati yun ha daghan mang kay musupak o niya daghan mang mupatunga basta pati yun mo ay lagpatya hinahinaya lag ha hinahinaya lag giping ng kumingking aga nang naang kulamoy. Sunan kaning ni ang drugas nga moabot sa nagkantidad og usa ka milyon mga sukin digpaminawong shabu. Unya kaning ni agwa pa ni masakmit asa man ni padong pila ka mga pila ka buhok ang makasuyop ani ha. Pero muna ang ato asad nga antod karon wa pagyod ma sulbad kana pong na ang pagdispose ba sa shabu ba. Pananglitan og badak magmakuha ng shabu na idaghang kay shabu. Ibutang mo na dito kay balutang nga adto na ibutang sa laboratory na ay laboratorium ana diha sa PDIA or sa police ba na diha na ibutang ang sabo ang gustos mga tao unta nga og mahuman og dakop ha paghuman og dakop diha sa sabo mas mayo unta nga masunog na ba na dayon ayaw lang po nang itsas dagat kay barasig maadik ang isda sa dagat. Maghimo magbalaod ba. Maghimo og balaod nga ha maghimo tag balaod nga pananglitan inigdakop sa Cebu ha inigdakop sa Cebu ana magkuha lang diha og pila ka gramo isip ebidensya kay mo manay rason nila nga dili pa na sunugon at least wala pay kamanduan sa korte nga ipasunog na kanang nang Cebu kay ang kwan sa mga tao ba magduda man ang mga tao nga asa man gikan ning Cebu nga mo may kahuruto ni unya katong nasakmit nga Cebu asa man tupadong ka. So muna nga kanang na ang kwan muna nga ito ang kwan na pahimuan na ito nagbalaod sa ito ang mga magbabalaod nga unta kwan on lang pag human ganig dakop basig pwede tingali na oy ha pwede tingali na humagdakop kuhaan nagpila ka gramo para ebidensya total inigdakop na man ipatawag mo ng konsihal doon na may kanang mga witness diya doon ay konsihal o doon ay kapitan ha o doon na bay kanang na ang media personnel ha nga mo anak diya nga muna mo testify nga wani siya ha, nani, kadaghan ang sabo, nga nakuha niya. Kuhaan nagpila ka gramo, basta daghan na kayo, abot nagkinilo, o mga sobra na stungas kilo, sunugon na yun. Ha, sunugon, dili na ihapit-hapit, og asa ibutang. para na nga mawala ang pagduda sa mga tao ba nga, asa ipadong sabo ka. Pero kana sunugon man na ang sabo pero maghulat sa korte kay ang korte maoy mumando ana nga kana ipasugo ipasunog na mo ina na diri si kasamang Arnold Bustamante tumakawanan sa una katong bumburadyo pa ko tapos bumbo sa una ako mo itig aten ana kana inigsunog sa sabo ari diri sa may kana na ang Metropolitan ay nga kanang naang kuan makasama funeral na dire sa may kuan dapit sa may Hakusalim ba na asa na nga kuan diya dapit to dos kolon ana man to diya sunogon dito niya kanang naang ang aso lagi ato dito sa babaw ay nagsunog nga ato dito nagsunog ang aso mga adik po tingali dito sa luyo ambot o basiga danga po tingali dito.
0: Oh,
1: samtang nga sa laing bayan atong hatagag pagtagad kay wala tugote karon ni Senate President Win Gatchilian ang hangyo ni Vice President Sara Duterte nga pasponsoran sa Senado or akoon sa Senado ang pagkaon og imnonon sa defense team sa impeachment na trial.
2: Straight to the point.
1: And request si VP Sara mga sukindig paminaw nga kanang naang sige mamudiha og kanang nga trial, sige mamudiha og pahigayon anang naang inyo nga trial diha. Mahimo ba nga kanang ako ang mga abogado, pakan-a lang po na ninyo diha, kay dugay ra ba mahuman ang inyong hiri. So muna nga kuan kanang na ang kuan in town anang na ang si VP Sara nihang niya usak kaya mga abogado daghan ba kaya mga abogado kasamang nistor onya ang ilang hearing dugay kayo maabdan o gabi ana maabdan o gabi so muna ang hangyo in town nga pakan na po taon na diyan niyo ako mga abogado ingon ang ingon Senate President Win Gatchilian nga watay budget ana oy. Ah, grabe naman sad, no? Grabe naman sad, Senado, o wala ikapakaon, oy. So, nanggug ka, pilay budget, di ha? Ha? 26 million budget sa impeachment. Kada adlaw, 25 million ang budget, Senado. Unya, kamuray magkaon-kaon, eh, di ha? Taga kanang taga Senate, kuwan? Ha? Kanang mga trabahante di sa Senado, kamuray magkaon-kaon, eh, ng inyuha di ang pagkaon, eh, di ha? Or, pananglitan, ha? Inyo man ang bisita. Ha? Inyo man ang bisita, kita bitang mga pobre o muadto kani mga dato muadto dito sa atuang balay dito sa pobre, mangita mangitag paagi ka sa mga nisor nga makapakaon ta. Ha, makadali ta bahalag utan, bahakla og bula diha. Ha, bahala og kanang itlog baka diha, o baka sardinas og dali kanang naang noodles baka. Aon oy. Kita bisag unsa ta ka pobre dito sa ato ka sa mga nisor pero og duna tay bisita. Timpunting kaon, kama obyat ng mudalit. Ha, kama obyat ng mo, kanang naang mudalit sa tua nga, ikuan, ipakaon. Ha? Sumuna nga, kanang naang, atua nga mga kuan, atua nga mga kaigsuunan taon, atua nga mga, kuan nga, siya, hindi ka pakaon si Win Gatchilian dito, Senado nga, banitan o kanang paniuto, nga nung reglutuan, rag itlog, doha kabuo ka sa mga nisor niya, pansit, ha, niya kan, si Kinjoy, ha, dako din ang gastuhan. Ha? Ang ano man ay pananglitan, napila man nakakananan na iskadlaw diha nga kausa raman. Ha? Kausa raman ka mo kaon kay panitag panihapon ra kay alas dos good magsugod ang hearing. So maniudto ginadaan. So ari pagka panihapon, usay maabot mag alas siti, alas utsos gabi eh. So ari kas panihapon, kay maabdan mang hearing ana. Ha? Kanabitang mamisita ka dito sa balay sa probinsya ka sa mga nisurog, unsa kang ugadto ka dito sa imong gibisitahan, maatlan nga ting kaon, dalitan makagpagkaon ana. Ha? Dalitan maka og pagkaon, pakapinan pa og kanang saging baka, mangga baka, kamuti baka. Ha, dito sa atua ra ba patalamian na dito sa probinsya kanang noodles ka samang nistor? Ha, sa una ba katong kuano ta pasa makatimaho ganit ang baos noodles lamian as kaon with noodles, tinapa o kanang sardina. Ah, pero kay kana kay balota mga dato man ni sila o niya kanang naang kuan ba kanang naang mga abogado sa pwede ra tingal lang si Kinjoy baka ha o niya lumpia ha o niya nay bula-bula ha pero ata ka balo ba sige sulay ra sa ni VP Sara kay total kani mga abogado niya mga naman sa ni makwarta ha mga dato man sana ha pwede ra sa dogwan pero adto man sinado good kay tugod do sige tabi o niya napaday kay panahon dito nga kuan. Naday kay panahon nga palit dito or bisag mingon lang Senador Win Gatchilian nga sige ang defense team og ang defense team og ang prosecution team aron nga makasave mo na may lungagan diha ha na may lungagan pagdala ra mo

Ah, muna nga kanang naa nga kuan lang. Ah, kanang naa nga piro basin og nagkuan sad kanang naa nga kayon sa tingali si Senador Chase nga di na mo responsibilidad doy. Pero og muhangyo nga sige pwede mi makaluto diha. Ah, kay kana maka-save-save ka. Ah, maka-save-save ka og magluto-luto lang ka maka-save ka oy. Ah, maka-save ka og kanang naa ang magluto-luto ka diha. Ah, kanang naa nga gawas anang na mamalit ka kay mamalit ka depende sa lugar ang lugar nga palitan kan nay lugar nga mahal kay palitono napoy mahal napoy barato pero og ari ka sa kuan mas makasave okay lang makasave ka ha pero ay basig istorya ra santo nila nga kuan ha istorya ra santo ba nga kanang na ang mahangyo nga pasakop las kaon ta. Samtang nga sa laing bahin na itong hatagag pagtagad kay DSWD Region 7, malampuson sa panghatag or sa pagdala sa walang gutom program din sa Sugbo. Straight to the point. Akini ang ipaambit sa Regional Director sa DSWD nga si Charlene Marie Lucero. Nagmalampuson mga sugintig paminaw ang ilahang kanang naang pagdala sa walang gutom program Sugbo human usa ka buwan gikan sa paglusad niini ni atong Hunyo 23. Straight to the point. Yahay kay ito kung nakadawat bitaw sa walang gutom program no. Ang walang gutom program na ay mga kanang naang kuan diha. Napoy walang gutom kitchen. Naman poy walang gutom kitchen. Ha, daghanag programa sa SWD. Sumuna nga kanang naandagan kay programa sa SWD pero ang uban magbabagulbol gihapon kay wa man maapil, wa makadawat og ayuda. Muna diha na unsa ning kalakihan. Ala sayaw. Akining nga bahin sad makasama hatod gato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama maayo kayo. Alang sumakisun ang mga pinanggan tigpaminaw. Nga doon ay mga sakit o balati ang naghambin sa kalawasan. Ayaw ninyong pasagdi makasama ha. Kaya naanatay Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang ato ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama. May sabni sa uban ng mga kaisunan tungtun ay mga sakit o balatian nga gidala-dala sila nga kalawasan. Ang atong Paragis Bilabila Herbal Capsule makapa-abdik sa panglawasa. Kanunay tang abdik makasama, kanunay tang himsog atong panglawasa. At yan nakanindot ani kay may sa mga kaisunan nga dunay hubak ha. Anya ang nakanindot sa bani kay makapagana sa kaon makapanindot sa tulog ha. Panindot gani ang ato ang tulog makasama, sakto gitas dulog ha. Ate na orbitaw ha. Paragis Bilabila Herbal Capsule rana ha. Anya punos mga vitamina, minerales ug nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawasa. Ang vitamin C makasama nga nas Paragis Bilabila Herbal Capsule makapahimsog sa tuang panglawas, makapalig-on sa tuang immune system. Usa dili ta dali nga takbuyan sa mga sakit ug balatian kung kanunay ta nag-inom sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Mapalit sa Didings Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, guban pang mga butika ug farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, standby lang sa kadali. Makasama ha kay balik ta karon taon human sa mga importante kayon itong pagbalik at matagag pagtagad din ito mga isgutanan sa karong gabi una. Alas 10:55 na sa gabi. Standby!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxVit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, o royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
2: Kargato!
3: MaxVit Kargato!
4: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxVit. If symptoms persist, consult a doctor.
0: Mag-MaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
5: It's Belle Francisco.

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
2: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
1: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
2: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
1: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
2: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
1: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
3: ECS.
4: Oras sa DYH Experiment Cebu, alas 11:10 na sa kagabi. Balik na magkasama diri sa itong Bagkulog Kabildo karong gabi una. Okay, sayaw-sayaw sa tabi. Sayawi lang sa kasamang Nestor. Sayawi lang sa kay Bugnaw kayo nga tuang palibot, ha? At inindutang ipasingot, eh? Hasta nindutang ikiyo-kiyo kasamang nisto. Alanay! Irahinay! Anya si Mirna Sibilieno di ay naminaw sa nato ron. O niya tanday-tanday sa kuno di sa karon kasamang nistor, ha? Ag si kasamang Glinda Masong Lagos. Ag si Nini Salvador Ornupia. Sige, tanday-tanday diya dahi, Glinda. Sayaw di ko na siya. Sayaw di ay. Aki, ito sa nga i-check si Radyo Man Josephus Quijano. Aki, diyan na speakers linya mga sukindig paminaw para sa iyahang report. Yes, sa Radyo Man Jekyo.
5: DYHP. Report.
6: Yeah, salamat sa mga radyo banda binge ni mamugnaon karon nga kagabi o nagpalayon ang gatutali si diri sa gawas gabahid karon mga orasa no kini way balik ko mga alarm barong gyud itubag ato gan ka sa dinhi sa Dakbayan o gabi Metro Cebu area sa report ka tong nakuha para pagyatipan sa mga labal sa Balambang Provincial Hospital ni duha ka pagkos sa tuo kay nga maguyuan o magigipanunggab sa resep nga kaupa nga construction worker dito sa may barangay Buanoy lungsod sa Balambang. Aga baga biktima, mao sila si kining maguyuan nga sila si Alcan Postrano, dos anyos sa gabigon og kiniyang pagmangko nga si Nick Adrian, 27 anyos sa gabigon sa lungsod sa Balambanda, nga taga barangay Buanoy, samtang gitubo ka suspect mao sa iyang mga trabahante at construction worker nga si Sirlo Kigay, ingon aga padigon sa lasarad nga gipanunggap kining ayuan og pagumangko no magkining yung tungod lang sa kalo sa lasarad nga nitong yaging adlaw nagkalis kining ayuan nga biktima o kining suspect tungod lang sa buwa pagsulob sa kao niya nagtrabaho sila ka construction site dito sa sugutan nga lugar aga duwag po sinipagda karon sa Balamban Provincial Hospital. Samtang sa pikas ng bahay doon kapagang drugista, drug-consum sa gibog Bible's Prison sa mga sakop sa Police Drug Enforcement Group, Special Operation Unit 7, Big SOU 7, gapos ka laon, diha sa may sisubis barangay Labangon, din sa takbayan sa Subo. Pag-suspect lang sa parang alias sa Aldo, basically 2 anyos sa Gabrigon, o Arnel 28 anyos sa Pangilaron. Kabilisan sa PDG o sa SOU 7 ay bihimo o Bible Suppression sa batok sa duwa kapag suspect o natuagay kanila ang mga pinakitignidahang sa buong mutimbagilig 206 gramos na mubalor kapin sa 1.4 milyon pesos.
4: Kasaman, Jikyo?
6: Yes, yes.
4: Kanini ang sakuan, katong una ni mong report nga uyuan o pag-umangkon gidunggab sa Balamban, ang katong to ang suspect na dakpa na ba to?
6: Sa inisya natin ako kasama Garnal Bidjan, kasibat.
4: Uy! Taga asa raman po ni taga diha ras Balamban?
6: Taga Balamban da kantuod Balamban.
4: Pero ilan ning kauban nga construction worker?
6: Yeah, ilan ning kauban construction worker taon ni silang leadman.
4: Kani silang tulo. Grabe ra pud og kalo ra hinungdan.
6: Leadman niya kani magkuyan construction worker ning magtrabahante ra ba?
4: Trabahante ra. Pero grabe ha po doon sa mga kalo o hinungdan kung nagidunggab niya?
6: Wala po na naglalis sa kalo kay gibandong ni Juan suspect nga magkalo na mag trabaho ba kaning pag nga kalo ka sa mag-aral bidi kana magkukusaksyon.
4: Ah, kana murag helmet niya kalo niya.
6: Oh, ana mao na pa nila ginalisan. Yo oh. Kining uyuan nga nagumog na ining suspect. Oto padong sila uli na
4: oh.
6: Sa kagabi o gi panunggam nila ang pagumang ko miso ni pagluwa mo na sa paglunggam. Ganino nila kayo tanto. Grabe ang mga sama ni nanto sa mga radio media og naron nga agpalim silang sa mga dinunggaban sa Balaban Provincial Hospital.
4: Sus, may gani kay kanang naang kuan, may gani kay dili armas gigamit in taon ani.
6: Oh, may kutsilyo ra.
4: Kutsilyo ra, pero may gani kay kuan ra kanang dili kayo dagko og samad sila.
6: Oh, dili kayo fatal ka sa mga radio media, no?
4: Mm.
6: Wala nagpaalin man silang samad, unya pala pa ang investigasyon sa kapulisan o sa kaso ni Pasaka Batok nining suspek sa mga.
4: So, ang kapulisan, wa hinon makabutyag nga kaning ni ang suspek sa adik ba ni Orde, wala hinon.
6: Kamaging ka sa mga radio media?
4: Ang kaning ni ang kapulisan na tos Balamban, wala hinon mo ingon nga tigabitan o drogas ning suspek.
6: So far, wala man ka sa mga radio media kay construction worker nga po ni. Tawa mo yung si Lidman dito sa construction site.
4: So basin agilang leadman ani do na say lead ug asa ro nagtago riyan tao.
6: Ano katuod ambot wa ko kusweto ani Balamban buhan ug katuod dolor wa ko kusweto ani Balamban ug dol ba ning barangaya.
4: Murag bukid-bukid tingali ning Buanoy.
6: Alright, kalau ra inong dan, murag inong dan ra.
4: Mesting gamaya ra sa kwan.
6: Sa investigation, makamaro ra inong dan, gibandlong, wa mo sulong kalo, maro inong dan, lalis-lalis.
4: Mabasin
6: og... Lagi magpa-paubos pa.
4: Mao lagi niya kwan para mas kaayuhan ang ibuyag kadi magkalo kay kanay mong og madakdaka na diha ron og haloblak. Sakay bat tagakan nag mga debris diha kuya og kayo pod.
6: For safety mas atunta na magsulod og kalo kay basta sa construction site kay wag masayon na nay mga tagak nga solid nga mga butang ba. Kay ulo nimo kilbil ka.
4: Oh pero kay katunto ang imong naingon na naminso nimo ganiha nga naa na ni say daang bangi basi og naukay ba. Manaukay lang po.
6: Oh, kanagyan, no? Mama na, magdumot ba nga? Suko, rallies niya. Mama na, magdumot niya. Wata kayo ba? Naitawin mo na na kasabag na radio music nga. Magdumot. Nagtuo lang ka nga. Uwa masuko ba? Yeah, narinig ko suko din mo na nagdumot. Mama na nga, makita mo yung unanin nga mga insidente kasabag na radio music.
4: Sige.
6: Okay, di ka rin sa gawa. Support sa patrol. Ako nyo radio man, Joseph Osgano, DYHP, Datak, RMN.
4: Okay, salamat Radio Man Joseph Oscano sa imuhang report. Ani ari sa tama kasama sa dugang detalye sa tuang balita. Kay matod pa di ay production worker nga uban nga mihatod sa mga granite lab sa Osaka Bank House dito sa lungsod sa Liloan. Na disgrasya matod pa patay. Ato ang kompletong detalye sa report ni Radio Man Arnold Bustamante.
5: DYHP. Tata, RMN Report.
3: Patay ang usa ka 33 anyos nga production worker humani barat ugan sa mga granite slabs ator sa ilang pag-deliver nini sa usa ka bank house sa Purok Tulay, Barangay Santa Cruz, lungsod sa Liloan, probinsya sa Sugbo, alauna na 14 sa hapon nitong Martes. Ang biktima gilanga si Saturnino Bakiran, taga sitio Bangko, Barangay Tigib, lungsod sa Argao. Sa investigasyon sa Liloan Municipal Police Station, pinagi sa kuha sa CCTV camera nga ator sila nga paghatod sa 11 ka granite slabs misaka kini sa luyong bahin sa counter truck aron badbaron ang nga gihigot nini. Sa diyang giubos na sa iyang kauban ang truck side panel aron ikanaog aga mga granite slabs apan karit lang kini nga langa tumba ug tungod sa kabugat nahulog ang biktima sa ubos ug misunod usab sa pagkahagbong aga mga granite slabs nga mitabon kaniya. Dali kang rescue ang biktima o ginala sa Eversley Child Sanitarium and General Hospital sa Hagubyang, Mandawi apan giniklara kini nga dead on arrival. Walay nakita nga foul play aga mga investigador sa Liloan Municipal Police Station sa kamatayon sa biktima sanglit nakita nila sa CCTV footage nga usa kini ka aksidente ug wala matuyo. Kasama mo sa Liloan Municipal Police Station ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP. Tatak, RMN.
4: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Kinibahin na saan makasamahatod ka na to sa EXL Makabuhay OL para tuang haplas makasama. Alang sumagisunang mga naminaw sa garon ha. nga nangitag haplas para nga malibuhan no ang sakit sa kalawasan, kanunay lang makasinati og panakit sa kalawasan, panglales mga lutahan, mga panuhot, o niya pagngungol sa makaunuran, ayaw na nagproblemahan makasama. Nanay maikang haplas para ni Ana nga mao ang EXL Makabuhay Oil. Ang atuang haplas makasama all in one kini, masabot na dalatanan niya skincare oil pagyot. Ato magisunan itong mga pinanggantig paminaw sa da, ayaw mo og kanang naang kabalaka kung sang haplasa mo itong gamiton, ana, na anatay, EXL Makabuhay Oil. Ang EXL Makabuhay Oil sad makasama, may ni sa katol-katol sa panit ha, pinakan sa kagmay mga mananap, o niya ka ng mga nuka-nuka, itong ginagmay, o niya ka ng mga pangagod, maiking haplasan sa ito ang EXL Makabuhay Oil. Ang EXL Makabuhay Oil kasamang nistong, may sabi ni sumakigsunan kay mga haplas ka ni dili ka pa akon og lamok. Akon dili ka pa akon og lamok, pagkasiguro ka nga di ka magkasakit og dinggi. Para malikay ta sa sakit nga dinggi, mo haplas ta nini aron dili ta pa akon sa lamok. EXL Makabuhay Oil. O diyan, sa ito asad nga kape, ha? Katumang hiligon nga mo inom og kape, EXL Makabuhay Coffee Mix sa mga kasama. Sa tay kape, ang ngalan EXL gihapon. Ana kanindot sa tuang nga kape makasama kay 17 in 1, pasabot si City ka mga prutas ug utan ang gisagol sa tuang kape. Ani duna ni rose hip nga duna anti-aging properties, duna ni pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato magisuna mga naminaw sa garon ha. Ang tuang kape aduna ni siya ay dulaw or kanin turmeric, aduna ay bayabas, aduna ay mangustin, aduna ay kamunggay, aduna ay tapol nga bisaya nga mais. Niya adunay insulin plant, adunay barley, adunay stevia nga may gapalami sa tuwa nga kape. Nakarindot sa dani makasama kay gawas nga adunay stevia, doon na pagi ginseng. Ang ginseng makasama makapabdik sa tuwa ang panglawas. Pusa makalahutay ta matag-adlong panikay sikay kung kanunay ta nga nakainom sa EXL Makabuhay Coffee Mix. EXL Makabuhay Coffee Mix o EXL Oil. Mapalit makasama sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CSG Pharmacy, o kuban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar.

0: Ala sige, onya sa uban pod nga mga nikwande ha, kanang naa nga naga nisayo-sayaw sang uban be. Ang uban diha nga maayong pag sayaw-sayaw, kinindot kinga tuan tukar makasama makakwanyuga makasayaw gyugag chatsa ha. Anya si Antonio Codera Padasi. Ana minaw sa dato karon sa inupakan Leyte si Ruel Valiente Enterina. Og si Ionio sabi ni Ihinio ha. Tagsip pa na minaw nato karon sa Kamansi kinasang-an Cebu City. Asi kasama Jekyo kasama Benji di ba umaabot man tong Christmas lapu-lapo o bitaw tinuoda kasama Glinda. Ah, masong lagos. Ani Rosalinda Abayo na Ruiz. Ani na minaw sa nato og si Abilia Sandro kasamang Benji nighuman ras imong programa ko magpadidit kasama ha. Kana. Kasamang gugmang laagan na inanto kasamang Alan Tangkawan sa de. Okay, oni atong hatagag pagtagad sad makasama kay kanang naang atuang hatagag pagtagad deg atuang mga hisgutanan usab dire karon sa tuang pagakulo kabildo oniya. Unya lang taon-taon tingaling atong pag-asa kasama nga Nestor no. Ang atuang pag-asa or pwede na samang kontakon na itong pag-asa na ito daan. Kay ang ato, sad nga, ang uban na ito makiksuna, nag-kwan in town, kanang naang naminaw sila. Unsay update makasama sa pag-asa, nining ang atuang bagyo, pero katos bagyo nga si Quiapo, naikwa naman noon ito. Kanang naang dito na noon sa agi sa kauluhan, yung gabi, at itong gitawagan sa pag-asa, sad gabi, sad ha. Onya ang atuang kwan di ay dong atuang kanang naang aton hatagag pagtagad sad makasama kay ang nigbalik tala na ko at pwede ra pod dagway ini ko ano atuwa lang ko anon sad ha kay kanini ang day kwan sa kwan town katunto ang sa imo na ba na kwan tong sa baha kasama nga Gerald gay na may kanang naang nakwaan ba og video kasamang Nestor na videohan kining usa ka lalaki in town unsan ning hitabo ang nabidyohan ning usa ka lalaki kay ni naa man nagpatunga man sa nagpatunga mas dako kayon tubig town bisan og baha yang gisungasong ha unsa ba in town naa dugay ni problema ning tawhana kasama Gerald ha naa dugay problema ning tawhana kay kanang na ang bisan og baha yaha mga gi nagpatunga sa baha ha nagpatunga sa baha unya kanang naang kuan in tao ni asa sa tunga sa baha unya nilangoy siya ba kuyawa ni tawhana no ato ko nang kuan ato ko nang tan-aon kasama nga Gerald no kaning ni ang banga patunga man isa sa kuan unya ni salo man sa kasamang Nestor sa baha kusog kay baha ba kusog kay baha unya nilangoy sa dito ha unsa man ning kuan nga naunsa ba ning hitabu taon? Taning kuno na tuan ning tan-aon kay kanang na ano kanimo ni sao tanawag sa mang Nestor oh. Ha dia sa na kuan ba? Wa sa murag wa sa maratol wa ra sa no dako man kay tubig oh. So nang ka ambaha puting kusuga ambaha. Naunsa ba ning tawhan nga kakusog sa baha unya? Kani kani tanawa oh. Sus, takuas tubig.
1: Pasikat, mamamatayan.
0: O, nasto nga sa baha.
1: Talaga ako.
0: Lagrabiha ni tawhana, o.
1: Ewan, baliwa pa.
0: O, Tagalog man eh, dito ni sa kwan eh, sa kauluhan eh. O, ang tao nasa gitna.
1: Pasikat. Pasikat ang butek.
0: Gago. Sus, grabiha ni niya. No nga. Ngano na aman ni sa tunga ka? No may problema ani?
1: Ano, the man who can't move.
0: Ha? Problemado tingal ni tawhana.
1: Ay, kabalo siya ng hinay na. Tantado!
0: Ah, tanawa, tanawa.
1: Tantado!
0: Oh, dagan, dagan, oh.
1: Pang-reels.
2: Ala, Jesus, may matao!
0: Ay, dagan o, tanawa o. Dekwas baha o, tanawa o. Hala. Jesus. O, nisalong yun ito sa baha siya o. Hala, gikaon.
1: Hala, gago. Patay na. Hala, gago.
0: Hala. Naunsa man ito, hana. Ano man, ilangoy man itaw ni diha ng kusog yung baha itaw?
1: Sorry. Lalo, wala na. Patay. Ayan na, ayun.
0: O, tanawa, o, wala na puti kusugas baha, o.
1: Baliw.
0: Naglilo, good ng tubig. May nung kay Murag, wala yun nagunidag kong bato, diha.
1: Malalim dyan, patay, nako, nako. Wala na.
0: O, malalim, lalong kini diha, diha.
1: Buhay, buhay, o.
0: O, hala, nara, nara.
1: Parang nating hapin, gago.
0: O, nara, may ganit kayo na, kwanda, nitungara ka sa mga nistor, o. Ha, grabe ha, tawahan na ginoo ko, ano?
1: Pasikat, ha, pasikat.
0: Ah, kanil, wani pagsugod niya nga.
1: Talaga ako.
0: Wat na nga rin yung mga bato, diya, kahit napan ni mga bato, kuyaw kayong ibula, pagkapangka sa mga bato. Kuyawa anin tawahan na, no nga? So, nakakusog yung tubig ka na, oh. Oh, panighawak ba sa nasa stunga? Nasa stunga,
1: yun. Butek, gago.
0: Oh, nasa taliwa sa dako kayong tubig ba? Dayong nilangoy siya, ni Salong. Paubos, nagpaanod siya. Oh, tanawa, tanawa, oh.
1: Ay, kabulo siya ng hinay na. Tantado!
0: Oh, hinay pa, pero kusog ya po na, oy. Di po tayo makaingon nga, kwan, tingali. Di po tayo makaingon nga, hay, tingali, kasamang nistor, oh, tanawa. Ah, di, dagan yun, oh, Salong yun, oh.
1: Tantado!
0: Oh, tanawa.
2: Jesus name!
0: Oh, hadlo kayo mga nagtanaw dito, oh.
1: Ay, babawa. Hala! Hala, nawala! Hala, gago! Patay na! Hala, gago!
0: Kuyawa ni Tawhana, no? Grabe, ugwan, baka isok.
1: Ayun, ayun, ayun, ayun, ayun, survivor! Survivor, gago!
0: Oh, survivor ko, no?
1: Oh, my God! Sorry. Lalo, wala na, patay. Ayun na, ayun.
0: Sabiha, Tawhana, oh, tanawa. Ang ulo, nakitang ulo, oh.
1: Baliw.
0: Oh, nakitang ulo, may kiwa malumos, oh, tanaw, oh. Krabi, hatawhana, oy, oh.
1: Malalim dyan, patay, nako, nako.
0: Wala.
1: Wala na.
0: Krabi, hatawhana, ginoo.
1: Oh, gago, buhay.
0: Abilidad.
1: Buhay, oh. Parang nating hapin, gago.
0: Oh, to na, ni kuana, ni takas sa smala. Ha, grabe ang abilidad kasi mang nistor anin tawhana muraman og kanang kuan. Ha, kanang so nang kag kusok kay baha imong salumon, kusok kay tubig. Ha, unya purti pang pagka ang color sa tubig nag brown og maayo. Ha, imo pan salumon diha unya lalom kayo niya. Sus, ang ulo ra nakita mura na tawag bukong yang ulo. Ha, pasi do na ni problema ang tawhana or nasabog ba ka ni? Ha? Akin ganun ko na, makuha na magugaan na, o, mahadlok na kaan ng tubiga, oy. Bisan og, ha, kana sa iyang gibarugan, medyo mabaw pang tubig, napas ibabaw sa tuhod. Ha, kaya naman sa kuan, na medyo nastunga niya, o niya murag nabuntod na ba iyang gipatungan. Ni Addo gita sa laom nga nagpa-anod siya dito. Ha, nagpa-anod siya, grabi ha, tawhan, ano. May gani kay kuan na siya, kanang nang nabuhi raman sa, nangita raman sa daplin kasamang nistor. Ha, nangita raman sa daplin, tawhan na. Ha? May nangita rag nagpaanod na siya ni Salom. Unsa ba ni tawhana nga kanang naang ha? Wa dagway ni kabilinggas kinabuhi tingali. Abasi og kanang naang nabiktima ni Sgugma ba? Abasin ba og kanang naang napakyas ni Sgugma kasamang ni wa nay paglaom kinabuhi kay sa mga pero may nalang gani kay mura og ha tan-aw dagway ni mura maglisod sa ginhawa ni kawas man hinuo. Akin ang bahay na sa magkasama hatod ganito sa DTX 500. Alang sa mag-iso na mga naminaw sa garon ha. Kato mga wapa na kasuway pag inom sa DTX 500. Mayo nga to ang DTX 500 magkasama sa mag-iso na nga doon ay high blood, doon ay taas sa kolesterol, taas o blood sugar, mag DTX 500 ta. Ang DTX 500 mga kasama, may sabi ka ay doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants, epektibo nga pangontra sa mga free radicals o oxidation. Ang atuang DTX 500, kaya sabdi sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato maigsuna nga dunay problema sa kidney, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, ato maigsuna nga dunay insomnia ha, ayaw na ninyo og pasagdi, kay delikado nagpasagdan. Para sa makaigsuunan nga dunay nga dili makatulog og tarong, makatulog manggaling apan minanok ang pagkatulog, mag DTX sa 500 na ta. Ang DTX sa 500 magkasama mapalit ninyo sa ilang klinika mo, ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Mary Joy Building, Hako Salim Street, Cebu City, at bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisano Main. Baka mo tawag mo sa ilang numero ha. Kanya mas maayo lang nga mubisita na lang yun, no? Mas labing maayo nga mubisita sa ilaha makasama nga clinic Loyo sa Gaisano Main aron nga maka-avail mo silang discount o libre nga medical check-up gikan sa adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Anya si Giovanni Librando na minaw sa nato, Tres Marliso Caballero, ag si Tres Cristita Maria Bilunga, Balunga, naminaw na itong si Willa Olores Berdin, ako si Rolando Ayuma, naminaw sa natog Antonio Codera, naminaw na ito, og si, hindi ba nang nagpa-shoutout na ito. Karoon taon taon na, lain nga pa mga shoutout na sa karoon taon taon, duman sa mga importante. Kaya saan ba'y lang sa, ha, saan ba'y lang kadit, balik na ito, arita sa makulo kabildo, karoon makasama, unya, kanya itong padiditron, ito anong tanawon itong padiditron, ha. Sanbay lang sa, sanbay lang sa. Alas 11.34 na sa gabi.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako, believe.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3, tunay, natural, at original.
9: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
10: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: 18, karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Burstree 45 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na! Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Kunya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Daghan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhi na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
4: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit. May diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birchtree Advance.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko.
13: May triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birchtree Advance na.
12: Same nutrition, half the price.
11: Versus leading senior milk brand. Birchtree Advance, same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
14: Kung moingon si mama nga,
15: sige ka gout, inanani mong tambal.
16: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
17: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
18: Ang iyang buot ipasabot.
19: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
20: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
21: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tubog Andin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kalikon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato ng ayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Cut! Ang sakit sa kalawasan, makapahunong nimo sa pagbuhat sa iyong pinakamayo. Gamit og Salon Pass. Diretso nga manot suot ang sagulini. Mong pass masang epekto. Sulod sa 30 minutos. Long lasting nga buhupay. Sud sa walang oras. Para sa sakit sa baga, liog ug buko-buko. Salon Pass. Metal salicylate menthol to clavulol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
5: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on.
9: Aron pa dayo ng negosyo? Pag Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
0: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
12: Ato ang takna alas 11:45 na sa kagabion. Balik ta magkasama dere sa tuang pagkulog kabildo karong gabiona. Ala, sige, sayaw-sayaw lang usabi, sayaw. Ah, sige lang tag sinayaway, ane. Okay, sayaw sa. Ah, aron nga dili ta dokaon. Be, sige, sige, sige. Ah, sige, sige, sayaw, sayaw. Anya si Dan Javier naminaw sad nato. Og Jason Armas, ha? Og si Ben Sirenio. Og si Jess Bugs naminaw sad nato karon si Eunice Ortiz. Ha? Anya kay naminaw sad si Bandix Magali. Og si Prima Balanga, Balangoy. Og si Kopiko, Kapiko. Sugar, ay, nagpangan. Okay, itong hatagagpagtagad ni makasama ning atua sa nga hisgutanan sa garon kay kanang naang ang Iran o ang US mga sukindig paminaw, padayon ang ilahang, aningong man to si Trump, ang ilahang negosasyon, open sa negosasyon sa tali sa Iran. O niya muna nga, mayo unta o mahumana sila dito aron nga kita po diri, dili ta matam-an maayo sa tuang mga gasolina, mga krudo, ha? O kaning niang sa gas, mga sukindig paminaw. Ha? Kay og musaka og balik na po, ang ato mga palitonon sa lana, ang uban nga mga palitonon na to, musamot og saka, ang uban nga ni saka atong pagmahal, karon wa pagani mo balik sa normal nga presyo. Oh. O niya, niining nagsingabot nga suna makasama ni Presidente Marcos ang ayuda ng hatag siya o cash nga ayuda makasama para sa makaigsuuna nato kuno nga kabos. Ha? So, ang mga kabos nga makaigsuuna nato adunay madawat nga tag 2,000 pesos. Kaning tag 2,000 pesos nga ipanghatag sa nauna nga announcement para kuno ni sa mga four-piece beneficiaries o sa walang gutom nga beneficiaries. Ha? Katong sa four-piece beneficiaries o sa walang gutom nga beneficiaries, mo'y makadawat ni ini o katong mga kaigsuuna na to nga kanang naang dili badako og income. Ha? So manghatag sa ayuda nga pinansal ubos sa uplift or kaning unified package for livelihoods, industry, food and transport. Unya gitumong alang sa ang matagaan ani aduna kunoy 7.5 million ka mga kabus. Ha? 7.5 ka mga kabos ang matagaan ni ini kundiin nakita nga mga pamilyang kabos nga naglakip sa gibana-bana nga 37.5 milyones ka mga Pilipino. So kinatibukan nga payout ani muabot mga sukindig paminaw sa 12,000 pesos matag pamilya sulod sa unom ka bulan. na kay uno mang kabulan gikan og Hulyo abot og Disyembre nga panghatag. Kining ni ang mao nga financial assistance nga gi pasiugdaan sa Malacañang, ang budget ani kay balo kag pila ka samang nistor 12 bilyones. Ha? 12 bilyones 375. Ha? Muni ang kadako nga kanang naang ihatag no ngadto sa mga pamilya. So kaning niya nangatag siya para sa mga kabos na to mga kaigsunan kuno kasamang Nestor. Ha? O niya kani maura din ni ang kabos tanan? Ha? Maura din ni ang kanang naang gidaghanon sa tuang nga makigsunang kabos? Ha? Pila man ka pila man gyud ka pamilya? Ha? Ang atua nga naa sa listahan mga sukin tig paminaw nga mga kabos. O, dinhi sa kananaang sa atuang nasod nga inani ra magkadaghan. O, sumatod pa nga duna tay katong giila gyud ba nga kana bitong mga kabos gyud ang mga kaigsuuna na to or mga Pilipino mga sukin tig paminaw. Ha, ambot lang og galing kay ang uban. Ako gawas las mga wa maapil og listaan eh. Ah, so naatay mga one god, naatay mga almost 10 million tingali. Ha, ah, ka mga pamilya. Ah. So ang ingon sila kay no namay kuan diri gibutang diri 7.5 million ka mga kabos. Oh. Oniya dala sa mga kabos o katong mga dili kayo ba kabos. Mo kunoy apil makadawat ani. Oniya ang

Unya naman iniga Agosto 10 ko no. Mahuman ang payout ani. Ha? Now, kaning niya sige taghatag, huwag mo ang problema na sige taghatag. Ha? Ang ato ba nga, naabay unsa may long-term solution sa gobyerno. Ha? Nga kaning ani paghatag kanang 2,000 kada bulan, nato diha, paghuman sa 2,000, mahurot na yun, ang uban ana. Ha? Pila palitan, good ni mo na, pala paghawat, pagdawat ito sa 2,000 kasamang nistor, panlitag babae mo yung ato, palitan na o kanang naang palitag pulbos, palitag make-up, ha? Sama ko diyan. pero o, ambot na guay ha, kung unsa may paagis paghatag ani, papasig pareho sa walang gutom program ba nga kanang naang mga mura og kanang naang say tawag kanang ipanghatag na ba kana bay taong mura og tagaan na lang sila og card nga adto na tindahan dili cash ang ihatag kun dili pagkaon diretso ihatag ha adto na lang kadito sa tindahan nga imuhan ning pailisan nining card ha wala na coupon sila ba oh okay ra na ingon ana kag imong tagaan og cash noon og tagaan nimo cash at least naa sila'y freedom og unsa ilang paliton. Pero muna, nga kita, pila na utang na to sa Pilipinas, ha? O niya, karon manghulam na sadda mga sukindig paminaw o 1 trillion kapin para iabono sa ato ang deficit sa Pilipinas. So, kanang ayuda, okay man ang ayuda, wak man tay, wak man ang ayuda, pero kanin 12 bilyones nga kwarta na to. So, na kanang 12 bilyones, dili na milyon, ha? Bilyones. Ha? Ang atuang gobyerno mo bitaw nang uban nato magbagulbol ba kanang uban nato nga mga naghatag og buhis bitaw nagagbudagkog buhis magbagulbol nang uban nga dagkog buhis ha kay okay unta muhatag tag ayuda unya atong gitudluan ang gihatagan natog ayuda nga kinahanglan nga mag-uma gyud mo mag-ubra nyang uban pon mag-ubra sa man nga wampoy abag sa gobyerno. Ha? Kay, lain-lain mag-verso, nay uban nga kanang naamingon, ah, sige taghatag, ayuda, ana nga, ha, wamang na sila nagbuhis, tinapulan mag-inang uban. ha, tanawa ha? Gano man, kabantay ka anang naanga, na, ang uban, nga mga kaigsunan na tong pobre, mayingom sila, ah, kaneng among kalipay, ilimnon ra. Pante ka kasamang nistor? Naay mga pobre na itong makaigsunan, purya lang sa mga maigo ha. Pero kato sa mga maigo, sorry na lang. Naay mga pobre na itong makaigsunan, ha? Mga pariho na itong pobre kasamang nistor, halos na gani, wa ikapalit og bugas, pero doon na ikapalit og ilimnon, doon na ikapalit og red horse, ha? O niya, kana, kasigig inom, ha? Kasigig inom ba, sa ikapalit og ilimnon, porti mo bangkas barkada, ha? Porti mo bangka dito sa barkada, halot niya, gasalig, ganun man, gasalig, kay doon ay binulan nga, madawat sa furpis, ha? Gasalig, kay doon ay madawat nga, kuan dito sa, kuan? Sa uban, isugal pa ng uban, ha? Manugal pa, ay, naidaghan na lang. Kaya kanigod aning kas o kanang imong tagaan, muna nga ang tao, kung imuhang hatagan siya nga, ang tao ga sige nalagbanga nga kay sige hungitan. At itong tudluan ang tao nga mo trabaho on tapon. Ha? Tudluan na ito ang tao nga mo trabaho. O kani sunan kanin 12 bilyones, good. Kanan 12 bilyones. Makabag-o ba ni sa kinabuhi sa tao? Kanang tag 2,000 pesos kada bulan, makabag-o ba na sa kinabuhi sa tao? Pag-abot sa December, makaharuhay ba sa tao kanang tag 2,000 pesos pag-abot sa December? Ang atuwa nga doon natay long-term solution nga mahimo unta para sa makaigsunang mga kabos at mga mag-uuma. Nakaroon ay, nagbagulbol ang uban ng mga kaigsuna na to kay naay pantawid, naay furpis, dili man tanan na kadawat.

0: ha, na ay four piece, na ay PWD, na ay unsapan ng mga ayudas gobyerno, dili tanan kanin sa senior gyud mo naluoy ko. Ha? Kanin sa senior gyud mo akong gikaluuyan nga kaning pension sa mga senior. Purting daghana magbalik-balik diri sa DYHP. Wa maapil sa senior. Akong gi-interview bitaw to last time si kanang ang in charge sa senior diri sa kanang naang Central Visayas gadto si kalimot ko sa si Kuan, Ma'am DC, Ma'am DC Lord. Minaw robin niyang bana, may gabi ni Ma'am DC. In kung ma'am, unsa may nahitabuan ning atong senior? Diri sa DSWD Region 7, si Ma'am DC Lord, mo'y murag siya mo'y provincial head, mantingali siya, diri sa Cebu. Mautanan na kung sa may nahitabuan ni ba nga, ang atong senior, tinuod ba nga, ingno na to nga, maghulat na lang taog mamatay, usa sila ipuli? Usa pa sila makadawat, o na'y mamatay, kay isuod sila? Ang rason, kay panahon mga sukindig paminaw nga nitungtong si Presidente Marcos pagka-presidente, ha? Wala na dungagi og slot. Ha? Wala na dungagi og slot. Katong murag mga 1 year ago na nang ngutana ko, pila may slot na ito dire Central Visayas. So naas mga almost 300,000 ka mga senyora. Ha? Nagyan na Bohol, Negros, Siquijor, dire Cebu. Ha? Pero karong marang nakuha na, kaya gitunga naman, kaya marang gabulag naman ang Negros o ang Siquijor, gibulag naman, to naman dito. Ang sa Region 7, andiri na lang sa Cebu o ang Bohol. Wala dungagi og slot. Muna nga, kanang sa ibutang na to, adunay slot nga, diri sa Cebu, ibutang na to sa, butang lang na to, og 2,000 ka mga slot diha. Ha? 2,000 ka mga slot. Karon tuiga, 2,000 ka slot. Pagkasunod tuig, wala dungagi. Unya kay pagkasunod tuig, naan naman po yung senior. So maghulat to sila. Paghulat ato, karing di ang mimro pa, dili pa ma, ha? Dili pa sila makadawat katong gahulat, kaya wa pa'y namatay sa 2,000, ha? Unya, usahay ba, kaning pagkuan na to sa ayuda, bida, ang uban senior, nakadawat ang uban. Mao pagani pagka senior nakadawat. Ang uban dugay nang na senior wa makadawat. Ha? Kay mo lagi sana naay kakulias papel. Ang uban sad burag pas, di magyud na kalikayan ng suod-suod sa luwag ba? Ona nga kaning akuha unta nga kaning tag 2,000 pesos ba? Posla nahatag naman ni kaning 2,000 pesos nga gihatag ni Presidente Marcos. Para kunos mga four piece, naa naman na sila, nahataga naman na. Atong bahinon, ang hinabang. Naa naman tag, naa naman na sila'y binulan. Nga tag every 2 months mantingali or 3 months madawat nila ilang binulan. Kato na pong wa ma-appeal sa four piece. Kato mga senior nga wala na-appeal sa senior, nga kanang pension, o katong mga wala na-appeal sa four piece, o sa walang gutong program, ayaw nagdubliha. Kaya po tindagan na itong makiigsuunan nga wa ma-appeal. Ha? Gidubli-dubli ang uban, gadubli-dubli ang uban, wa gyud in taon pa. O, dili-dublihon kay pananglitan ba o ganang wa gyud mo'y laing nahuna-hunaan ba unsaon yun ang kwarta? Ha? Ang mga senior, hapit na sila sumasalop. Mga senior na to. Ang uban taon, mayingon, matay na lang ko na yung kasamang binzi, di yung kadawatan ng senior. Ha? Nga naman. Kay ako ani og kaning kwartaha og ako ani nga ako'y mutanaw nga pang long term solution ba? Ari na ko ibutang sa ari sa agrikultura. Ha? Una ako himuon anak kasamang Nestor. Ah, sige, ako maoy kanang naang ibutang tag sekretary bas DA or sa kanang naang karon diri sa DA or kanang naang sa Department of Agriculture. Unsa may kikinahanglan gyud pagkaon? Og ako'y di karon ipanghambog nako nga dili ta mag-import og bugas. Unsa man mopalita og mga modernized nga mga para sa agrikultura? Ha, nga kana bang less na ang kahago sa tao ba? Ha, less na ang kahago sa tao, ikaw pa'y magdaro mo gamit pagkag kalabaw, gamit pagkag gabaw, ang abono, porti pang mahalang abono. unsaon man ato nga kita diri sa Pilipinas maka produce ta og abono nga ato nga makakuantag abono nga baratong abono para ang kanang atong mga mag-uuma tabangan nato sila unsaon nila pag sila og bahin lang og panguma kanang mga taga-bukid ato makaigsuonan mga nagpuyo sa probinsya dili na katudloan ang problema lang og di na kam og dili ka mga bono dito porti minusak abot nya kay mahal king abono kulangon ang imuhang kanang kana imong ani kulangos imong gasto ha kulang kay gasto na may mga kanang mga yuta kadaghang yuta bakante kadaghang yuta ha unya kanang ato mga tubig no karon labi na ron oh labi na ron ang mga tubig na to sus nang lamwas karsada lamwas ang baha dito ang baha kanang tubig dito ato nang kuno gutter pump dadon dito sa mga bukid maghimo ta dito kahumayan sa araw. Ah, mas maayo pa nga isuporta na to sa tuang nga mga mag-uuma. Ha? Ano ba? Ang ato mga mag-uuma ato ang suportahan nganuman munay long-term solution. Nga kanang mopalita og mga kahimanan sa panguma nga less na ang kahago sa ato mga mag-uuma kay mingong mag-uuma. Ah, kakapoy mag-uuma nay pantawid si mo latag himog bata an. Ha, kakapoy, biya mag-ubra o niya, nga to, awat tayo ginansa, patas-patas ra, igo, pasbagyo, hapay pa, awat tayo ginansa. Ha, are, nalanta, ha, sige lang tagpadidit, ane, kinapat tayo madawat sa pantawin. Ako, dugay na ko, paglingkod, yun daan ng kanan DA secretary, paglingkod, anak, daan ko na ng gibatikos. Daan ako ng gibatikos nga nagsunod mo sa programa si Romel sige mi nagsunod. Daan ko na ng gibatikos si Laurel nga nganong kana may gibutang nga DA secretary nga mangingisda man na di na makarelate sa farming ha. Kay tagapatag na tagapatag di na makarelate dito sa unsay trabaho sa bukid oy. Tanawa ron hantod garon wagi ayo nga. Wagi ayo taw. Oy ang life extension day makasama ha may ni sumagisunan nga adunay diabetes kato mga diabetikon. Ang mga naminaw na to, ayaw niyang pasagdi makasama kay kanang na ang maayo na makasama ang ato ang kanang na ang life extension vitamin D3 minus mga dunay diabetes di ang pag-inom ani ang pag-inom ani kasama ng nistor no sa ato ang life extension kay tulo sa usa ka adlaw usa humag pamahaw duha sumag pa ni hapon. Ang ato ang life extension magkasama mapalit sa ilang clinic nga mao ang klinika diri sa kuan sa kanang naa nga Sibudok building ha naa diha sa may Sibudok building pangutana lang mo sa gwardiya diha asa ang clinic sa life extension clinic and pharmacy ani diri sa Consolacion nas atbang Jollibee Consolacion padong kasod sa merkado dito sa Negros Oriental naapod sa Dumaguete City tapad sa Kamanhak Terminal ang ilang life extension clinic and pharmacy. Nagtanyag sila libre nga medical check-up ikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Okay, onya kanang na ang wala man tay igong oras makasama sa tuang pagpagiguban. The best gyud ka mo komentary Sir Benji kay tinud tinud-on gyud nimo onya tinuod gyud igon gyud ang mga gara man na sila oh. Sa mga Mia, Talia, Margaret. Oh, salamat kay kasama. Okay, so salamat kayo. Onya, ugma po magdugog na sa taog balik mga kasama. Sa ngalan na lang, sinit kumpir sa DYHP RMN Cebu. Ato ang station manager, Tony Rufil Fernandez Banyo. Kung kaubang diris matrin kundol sa kasamang Jesus Minya, kasamang Nestor Romicilio, kasamang Gerald Albios, alam to na Oliver Atis, Rufil Buisir, atong chief technician, at transmitter sa ito. Kung nalang nyo boss, alagad sa kahanginan yung radio man. Benji Olpos Tanghian, magpasalamat sa iyong pagpaminaw, ug manamil kay plangis pagingon, ang Dios magauban ka na tuntanan sa tanapit sa unang panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: transmitter set. Kung dala nyo boss, alagad sa kahanginan yung radio man. Benji Olpos Tanghian, magpasalamat sa iyong pagpamina ug manamil kay plagis pagingon ang Dios magauban kana tuntanan sa tanda pitso ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: transmitter set. Kung dala nyo boss, alagad sa kahanginan yung radio man. Benji Olpos Tanghian, magpasalamat sa iyong pagpamina ug manamil kay plagis pagingon ang Dios magauban kana tuntanan sa tanda pitso ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: sort na gud siya. So as needed lang gud siya. So moto ang package of intervention sa rehabilitation. Karon moadto ta sa expansion sa atong intercrop. Kung moabel mo ang farmers ani is number one, najud sila najud mi ihatag na planting materials, coffee or cacao, unsay iyang interested na commodity. So ang coffee and cacao is magkuan po na siya, magbase po na siya sa kanang coconut lands na iyang i-register. For instance, ang atong minimum manggod na kanang mo-qualify is 0.5. So, then natay 5 hectares ang maximum. So kung 0.5, ang rate manggod sa or planting population manggod sa isa ka 1 hectare na coconut lands is nasa 500 ka seedlings pod sa cacao, either cacao or coffee. So kung 0.5 ang atong coconut lands, so makadawat ta og 250 ka planting materials, kung 1 hectare 500 ka planting materials and so on. So mo kuha na siya, mo base ra siya sa coconut lands nga gi-register sa atong ano, qualified na beneficiary. Then another ana is one kanang fertilizer, again fertilizer, but this time ang fertilizer nato is organic fertilizer for the first year. So ganahan kay ko ani nga proyekto pod kay up to third year na siya ay kanang fertilizer support. Dili lang siya taman sa first year ang pag provide ng fertilizer, but kani nga project is maka-provide ni siya og intervention, labi na kung expansion ang ano ang i-avail sa atong mga qualified beneficiary natay until third year nga nang support labi na sa fertilization nila. So munay tsada nga kuan nga nakatsada ani nga proyekto pod. Then aside anang fertilization, again is tapoy plastic drum and kung naamay ko ankod fungicide o one insecticide, again dili kay necessary mo kuanjud mo hatag ta
1: last resort
0: ajud na. Then napay katulo tungit katulo na to is kanman establishment of nursery. So establishment of nursery, so ang package of inputs po dana is kanang natay kanang infrastructure ng nursery na ito po sa inyong farm. So mas maayo po ni siya kung grupo ang makabinipisyo, dili ang individual. Kung ano siya, necessary na grupo ang makabinipisyo ani nga kung nga ano intervention ang establishment of nursery. So aside sa mga starter kits for establishment of nursery, natay itukod po nga irrigation at diha kung nana sila source sa kuan sa tubig for irrigation. Then kung wala sila mother plant, so mahatag po nato ana nga intervention or purchase sa component sa establishment of nursery. And pero lastly, ang atong kaning basic pag-provide a basic na posadis and processing makina or equipo is provision of kanang necessary or kung unsa na haom sa ilang level sa processing or sa post-harvest. For instance, pwede ito makahatag o fermentation boxes kung mag-ferment na sila. And pwede ito makahatag o

0: pang tablier making, ang solar drying or kanang ilang fermentation facility. So diya lang sa tataman kay ang complicated nga process manggod sa processing is lahi na ang naghandle nga implementing agency. Actually dili ra man ang DHVCDP ang implementing agency ang CPDP, kundi daghan ni mga 15 kabuok nga implementing agency. So spearheaded na pod sa atong 15 agencies, the PCA ang nag-spearhead sa ato to implement and supervise the project.
1: PCA, Philippine
0: Government Authority.
1: Sir, kaning na-mention ni mong nga consistent no nga 3 years mo mag-supply og fertilizer. Ngano 3 years ra pod sir ko?
0: So 3 years kay ang kwan manggod ang productivity nato sa kanang commodity. Pwede na siya makasugatod into 3 years no.
1: Mm-mm.
0: So kung kwan dali kung kailangan na pod siya og another round of fertilization na kailangan makontinue po diyang fertilization beyond 3 years naman ang katang rehabilitation na to diya nila kanang i-apply or diya sila mo sulod nga kanang intervention kay ang kuan man god ang requirement na to sa rehabilitation is dapat 3 years and above ang coffee and cacao intercrop. So pwede ra jud gyapon siya ma continue. Mm-hmm. Ang expansion mang god is 1 to 3 years tagaan lang na ko kuan hint ang kuan ang mga farmers, qualified farmers. Ang atong expansion 1 to 3 years man no ang kuan ang provision sa fertilizer. So kung kailangan or need pa jud nila nga kanang fertilization or need pa jud sila mag-fertilize sa ilang coffee or cacao, atong i-endorse or i-kuha na po, i-register na po nato sila or ang niyang kanang intercrop sa rehabilitation na po niya component. So at para ma-continue ang fertilization niya nga provision. So mga'y technique ana nga kuan.
1: Or step by step siya sir. No? Okay. Baka question po ko sir regarding an establishment sa nursery no? Kading pag sa pag-establish di ba na siya mahulog sa sponsor sa expansion
0: actually support expansion na siya ang kuan establishment of nursery na to kay kuan ang ato manggong ginakuan na na concern is ang pag-establish of local nurseries is para maka-prevent or maka-kuanta maka dili masayang ang planting materials kay ang source manggod nato for the past years na planting materials is sa kuan pa sa Mindanao pa which is kung maabot na din either mamatay or magluya so munang gipahinusgan po na mo nga maghimo jud og mag-establish jud og nursery din either for coffee or cacao kay para nalang tayo local source, then dili na po sila moagi o ka-stress ang plants. So, ma-stress, may gapo ng plants doon. Labi na kung i-transport. Then, ang ato biyang, ang kasagara biya kanang transportation na dilemma is kanang pagpatong-patong dito sa mga planting materials. Mm-hmm. So, sayangan. Sayangan jud mi at the same time ang beneficiary. Then, pag-abot na dito, mga 10 to 5 days, mamatay na ba? So, muna itong mahingos gan po na mobile yung selected of kanang establishment of nursery ana na mga commodity, either coffee or cacao.
1: So, dito din yung DA, no, kay hands-on, no, very hands-on nga. Gikan sa sinugdanan, hangtod sa katapusan nga. Gigo din yung sir nga, muhatag mo og tableya maker, mga solar drying fermentation. So, silbi, sila na lang mismo ang maghimo sa ilang product nga ang mga materials gikan sa DA. Nga libre na po ni. Kuwang din kayong oras, sir, no, kay itong kay, wapan natin ng isputan ng isa pa man mga benefits tayo sa itong mga farmers ron. O kaning kila po ang budget din ni Anin. So, susunod na po ni Higayon. So, daghang salamat sa pagpaminaw o mayong adlaw ka natong tanan.
2: Kung dinhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod Higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
3: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RNN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
6: Charm, fab, con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bangon ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
9: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washy!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippines Standard Time, alas 4:41 na. Headline. headlines karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Presidente Bongbong Marcos Jr. niluaw sa duha ka mga sakop sa Philippine Navy kanangon human na engkwentro ang Chinese Coast Guard.
4: Mayoriya sa Senado ni Salikway sa hangyo ni VP Sara Duterte nga abagahon ang galastuhan sa pagkaon sa iyang staff o defense team sa impeachment trial.
3: Samtang usa ka kani opisyal sa DPWH nga kaubang akusado ni kanhi kongresista Zaldico ni surrender ngadto sa Israel.
4: NBI ni umul na sa task force cash cow aron mo imbestigar sa giingong mga anomalya pag-host sa nasod sa 2019 SEA Games.
3: Sa mga balita lokal, pipila ka mga barangay sa Dakbayan Sugbog, gibahaan na. Huwag gibahaan na usab at tol sa pagburok sa uwan, kagahapong adawa.
4: Pasidungog Festival nga gihulip sa Pasigarbo sa Sugbo, wala himoong kompetisyon karon tuiga.
3: Balita gawa sa nasod, tulog ka mga oil tankers nga naglawig sa Strait of Hormuz, gipugnan kini sa Iran.
4: Sa negosyo, laing big time oil price hike na sa posibleng musugat sa mga motorista sunod simana.
3: Naunsa naman tao ni, oy? Sige naman lang. Naunsa naman tao ni.
2: Headlines karon.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
3: Huwag na mga mahinong danon. Ginayon ko ng radyo.
4: Unang balita. TYHP,
1: pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Hatod bang impormasyon nga ang inyong masairan?
4: Ang ayan mo madunggan.
3: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
1: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
1: Number one. Hindi lang rating, kundi award winning. Unang radyo, unang balita.
2: Number one.
1: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide.
1: Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Gising na.
1: Bangon na. Sa unang radyo, unang balita.
3: At naramay ka ng Biyernes, pizza 24 na sa buwan sa Hulyo 2025. Sa nga sa ganitong kagpano sa Salwa HP, aramay sa buka bihang yung mga tigbalita.
4: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies.
3: Ako sa aming Radio Man, Arnold Bustamante. Anto teme ka na sa Rasay, santak na sa buntag, pagkatod ka ninyo sa mga lampas, nagkisikisipan ang mga balita. Magbuntag, sugmo ka, Bisaya na Mindanao, lahat na po ganda, may gala sa tunga pagpareguban. Nag-in-out ka mong, nag-in-out kami, nga nakamos ka, piskay kami yan, at daw ka na may gala ng Biyernes. Basa, mga higala na itong kabuntagon. Basa ang itong mga karsada. Gabigkan sa wayhunong pagbunok sa uwan, sukan pa kagahapong at lawa. Unya, undang-undang, ne? Undang-undang ni, unya, mubalik na saan, mubunok na saan ang kusog nga uwan. Man, undang na saan, para aron. Undang ang uwan. Unya na po'y pagbunok, pagtutaligsik. Na, beting basa ang may galas karsada niya. Doon grabe ang mga pagbaha. Kato na sinati kagahapong adlawa. Doon ay pipilag ka mga napit, may galang na lapawan yun. Ang mga kabalayan, nasundan ng tubig. Kumusta man ron ang atong mga kaisunan nga sa iyong manglakaw, kanamunta ka? Ah, nakatuog mo gabi tungod sa pagbunok sa awan. Mga ganina nga alauna ang taknas kadlaon. Ibunok na sa nangawan mga igala. Sus, to anasad, hadlok na sa taba si Kunyanga, musaka ang tubig, busod sa toga mga kabalayan. Para amping kita kanunay, mag-monitor, mag-alerto sa kanunay. Diha sa toga palibot, labi na ng maonon nga panahon. Karong tatawad, may nato, mahigala ito i-check ang pag-asa kung kumusta na. Habagat na mag-yapon ng atong nasinati ron, umaw na ni ang kinungaw ni Bagyong Quiapo. Kaya ano yung bagyo ha? Bagyong Quiapo. Q-I-Y-A-P-O. Binisaya nga Quiapo. Di pare atong Quiapo, Megalas, Manila. Nga magsug magkuan Q ang kuan ang spelling. Dari kining bagyo ka K as in kilo. May buntag sa itong mga siningan ng mga nagbayan, nagbayan sa Mandaue, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarong, sa nagbayan sa Bugo. Sa mga probinsya, ng kasikbit sa probinsya Sugbo. Kumusta? Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Manimigala ang Negros Island Region, ang Bohol, sakop may gala Central Visayas, o niya sa Eastern Visayas, dito may gala ang Leyte, Samar, Biliran. Mani ang mga probinsya may galang naglangkob sa Eastern Visayas. Kumusta, kumusta, kumusta inyong mga panahon nila? Labi na may gala sa Mindanao area. Kumusta po ninyo ang lakat sa panahon? Kagahapon, mara nag-101 gahapon may gala dito sa Mindanao. Particularmente na dito sa may Southern Mindanao area. Ah, diha nagkikuha ang lugar nga ngan nga Quiapo. Pasabot Water Lilies. Ah. Quiapo. Now I know. Ang Quiapo de Megala Water Lilies na siya. Diha gikuha ang pangan sa Quiapo dito sa Manila. Nahala. Mas may lang natin matunaan karabuntang. Ay, may buntag sa mga nanay. Ganaroon silang tagstag sa mga kusina na ni kay Sikay na. Unsay pamahaw na itong karong buntag, mga nanay. O, standby sa itong answer to win promo, ha? Ay, sa itong pangutana, karong buntag. Amot, napangutana naman tingali ni kagahapon sa naglabay ng mga programa sa Riva HP, mga higala. Onsengan sa Bagyo! Onsengan sa Bagyo, may galang nakasod sa Philippine Area of Responsibility. Kasi pangan, may galang sa Bagyo, may nakasod sa Philippine Area of Responsibility. Hala, i-chat na yun. O, i-comment na yun. O, yung atong mechanics, ha? Atong mechanics. Sa'yo na kayo itong mechanics, may galang. Maurag yun ang pag-follow. O pag-like megala sa DYHP Aramin Cebu nga Facebook page. Huwag kang attorney Rofil Fernandez Banyok. Oh. Marugin ninyo buhaton mga kasama. I-like lang yun megala o i-follow ang DYHP Aramin Cebu kang attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya i-share atong program kanabuntaga. Dili-boy di megala nga wa ninyo i-share ning atong program unang radyo ng balita. Ha? Di mo kanda o gana. Matiway ang inyong kahago sa pagmatag sa iyo o niya ni comment. Kapoy biya na nga mo comment. Tarong ang spelling ha, tarong ang ato naman ang ato naman ang iklarong spelling ganina ha. Ato naman ang gitarong ganina ha. Kaya karoon di ninyo makorek ang spelling. Repita. Pero yan, kaya naman niya, comment naman niya. Kaya karoon tatao na ito na ang i-raffle ang inyohang, inyohang mga tuwag. Sabi na itong mga saktong mga tuwag. Ayaw kalimutan ang atong mechanics mga kasama. Kinala, naka-follow, naka-like sa DYHP Aramen Cebu. O niya naka-share may gala sa atong program karong buntaga. Kana ha? Klaro na. May buntag po sa atong mga taxi drivers, mga bus drivers. Sina may gala ang atong problema kayo maapektuhan kay problemado kay may gala karong mga panahon na. Kay sila ang apektado may gala sa pagsaka sa presyo sa krudong petrolyo o sa produktong petrolyo, sa krudo, gasolina, o sa panadiha. O nay, sila may gala ang nag-abaga, nag-pass-an. Siyempre, maapektuhan sa ta mga igala. Kaya itong mga paralito na apektuhan man sa daanin pagsaka sa presyo sa krudo. Pero sila may galang mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Sila gyud ang nagpasaan ang itiran. Kay pitiaw mo na, nga karon may gala, 85 na ang presyo sa krudo, kada litro, onya, musaka na po sa semana, na, mubalik sa tato, 120? Ano sa naman taon ni Kalakiha? Pinti nang yato na itong lugmuka, mga higala. O niya, paghihapon, sus, ginoo ko lang sa naman taon niya. Trump! Unong hunungan na inyong gira niya, Trump, oy. Katawa-katawa raman ang naong rabang Trump, oh, murag naong ugrudo. Okay, ito si check mga na sa kasamang Jason sa Mampong. Sa rin tabi mga presyo sa mga nagulang panalito ng Merkado Publiko.
1: CYHP, tutok presyo sa Merkado.
3: Kasamang Jason, good morning, Jason.
5: Yes, mayong buntag kasamang ano doon kasamang Inday Maris. O mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ni nga itong stasyon DYHP RMNG Bogot. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mamumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa mga klasik-klasing bugas para sa atong mga suking tigpaminaw. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 60 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Mia, 50 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese rice, 70 ang kilo. Pure pilit, 58 ang kilo. Takol pilit, 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 60 ang kilo. Dinurado, 50 ang kilo. Kailo, 47 ang kilo. Tia, 50 ang kilo. Thai rice, 50 ang kilo. Red rice, 75 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Queen bee rice, 50 ang kilo. Binhi rice, 50 ang kilo. Grandeur, 50 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Subampong, DYHP, Patak. Amen.
6: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant.

0: ang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
1: Dan sa labag kasama ang Jesus sa Mampong, gikamigana sa Carbon Public Market. Hindi na bati, may gana mga presyo sa mga naunang palaliton, may gana sa Carbon. Dinig mo na sa alas 4.55 na. San ba'y naging may gana? Kaya ito'y check na pag-asa. Ato sa iron ang nakat sa panahon diri sa ato sa Dakbayan sa Sugmog sa Timog Central Visayas.
2: TYHP, una sa lahat, weather update.
1: Last on linya, may kalang itong weather forecaster sa pag-asa ni UST Visayas, si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, good morning.
3: Yes, good morning. Good morning sa panahon. Maka itong weather update. Sa kasamtangan, ang nahimtangan ni Tropical Storm Quiapo na sa may 355 kilometers silangan sa Apari, Cagayan. Doon ay maximum sustained winds na 65 kilometers per hour and na ay gustiness mabuto of 80 kilometers per hour. Nagalit pinipa west-northwestward sa Gigosgun na 30 kilometers per hour. And fueling mulihok pa kini west-northwestward gihapon and mugaw sa totoong area atong area of responsibility by adlaw Sabado or Domingo. Sa itong forecast weather, ang hanging habag at rin nag-apiktar sa itong bayan sa tuang nasod, especially sa magtutong bayan sa Southern Luzon o sa Visayas. And rin sa Central Visayas, makasin natin itong mga pangarong kalangitan. Ano na rin chance ni mga katagkatang pang-ulan o thunderstorms sa laning habagat. Itong hangin o kadagatan, ang timog kawisayaan, makasin natin isang ang hinay ng doon sa hangin. And ang kadagatan malinaw na gusto kasarangan ang pangbalod. And this tugbo kadagatan ay pagtaob, alas 5.72 sa Kabuntagon, munas inig alas 2.93 sa hapon. At ang temperatura na sa 25 to 32 degrees Celsius o ang hangin at lang silang alas 5.32 sa Kabuntagon. Maka na itong latest weather update, ukinis si Ana Dumdum, maimuntok sa tanan.
1: Ma'am, okay. Mamana, may muntag mo niya. Ma'am, kanang ato na ka sa panahon ron, maulanon, gihapon ta, Timog Adlaw?
3: Nanggap po tayo chance sir, sa mga pag-ulan sa dalaning habagat.
1: Aha. So pareha gyapon na kagahapon nga pwede kusuga sa uwan, mag-amping gyapon na karawad lawa?
3: Yes sir, ang gyapon na mag-amping and mag-prepare sa posibleng mga pag-ulan karawad lawa.
1: Okay, nagkasalamat. Ma'am Ana, may butag.
3: Thank you.
1: Si Ma'am Ana Dumdum sa pag-asa ni UST Visayas. Okay.
2: TYHP, una sa lahat, weather update. Huwag!
1: Wala nang yapunta mga igala matutpa sa pag-asa tungod aring habagat mana nga magampig yapunta hay ginoo ko akong linabhan dito pag tumuog ka na gyud mga duha na to ka adlaw wa mauga astilan mo init man ini kabuntag no nya ini ka udto mga higala mo kalit lang og ka mura mag mo abot og kilom-kilom na sa galas 12 pa. Ya bubundak na dayon ang ulan. Hinahinay na dayon may galang taligsik pastilan. At ang check sa kasamang Jane Galliano sa gawas. Sinig oras sa karon sa kabuntagon. Kasamang Jane. Good morning, Jane.
4: Good morning, kasamang Arnold o kasamang Marisa. So, Moraga, nakaginawa na tagamay kasamang Arnold. Karong mga orasa, dinis may manya Boulevard particular, wala tayo na sinabi nga pagpanaligsik. Pero kahapon na itong mga Arnold, Moraga, gikan na ng pagkadayong ngit-ngit. Hangkid naman lang muragun sa ato oras sa gabi, inunong ka sa mga Arnold, murag inday-inday niya ang pag-uwan.
1: Timing kay pag-abot na ko sa balay kagahapon, mga alas 4:30, mga alas 5, matito, ni Buno kang uwan kusog kayo.
4: Yung mga oras sa murag mudumdum sa nana ng mga oras sa mga
1: ano. Kaya ang ulan, murag magigikan nito, kuhan, kanang talamban, ikang gikan nito, Mandawi area, grabe ha, eh.
4: Murag, this B flat.

0: ng mga tao ka sa mga Arnold Maragna. Kung dili siya ari sa udto ka sa mga Arnold, ari gid siya sa mga kilom-kilom na alas 5, alas 6, dira gid siya musugod po o bunok. So mapod siya ato nga dungyan kay ganiyas pag-asa ka sa mga Arnold na karong adlawa. Bisan pa man karo mga orasang, wate na sila ating pagpanaligsik. Nagyapo yung mga chances, no? Nga makasinating gapong tagpag-uwan ka sa mga Arnold karong adlawa, tingin sa habagat. Karon gani ka sa mga Arnold, bisan og mihulong na ang uwan sa gabi, kaya basta araghapon kayo ang atong kadalana, atong karsada, gid karon ka sa mga Arnold, no? Na medyo murag makatapol, gid ni sa atong ubang mga kasama o mga idol o mga inaron kay gawa sa hita kayo mo gawa siya sa mga Arnold, murag tugnaw po kayo atong palibot karong mga orasa. So murag makapatikungkong gid niyo sa ato ang mga trabahante nga man sa ato ang mga estudyante. Pero mauna no, nga mag-amting gapunta ka sa mga Arnold, ita malimot pagdaog tayo nga. O baka raincoat alang sa ato akong mga estudyante, raincoat nga masodress bag o payong baka nga mapilo-pilo ka sa mga Arnold para bisan asa mo ato, maatkan man gano'n uwan kaya naragi panagang niya. Ang ato ara bang kontra kayo ron ka sa mga Arnold kay bisan o kana ganing giligid kayo kusog o kanang makasinapit ang pag-uwan, dali kayong mubahagyod.
1: Correct.
0: Kung sa atong dakbayan sa Subunyak, kuyaw kayo ka sa mga Arnold kay labi na nga agianan ang leptos gidin taon ka sa mga Arnold
1: kaya no,
0: na gilipod gita pasagad o kana ganing
1: taak-taak. Taak-taak ka ng limaw.
0: Kana, taak-taak. Bisa na asa ka ng muagi baka ha. Kanang asa mo muagdo. Diligid ka ng kumpiyansaan. Kaya kuya upod mo sa sakit ng leptoso. Karoon ka sa mga Arnold. Bisan pa man o basa pa ang atong karsada. Narating nakita karoon din hinga mga nagbiyahi. No? Dili pa lang gininana kadaghan. Tungod po siguro sa panahon. Pero na naman po din mo ay titila. So wala pa po tayo nakita dali nga. Grabe po na nga traffic. Tungod po sa kay sayo pa kaayo. Pero maula mo atag tagdugang pagtagad sa mga kasiklas po da dini sa ato ang palibot. Nagikan dini ka sa mga Arnold sa Yosemite Boulevard. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. The Talk.
1: Asa na magkasama ang Jane Galliardo. Gika may gana sa gawas, pag-uragway may gana sa itong kinapusunang bangin sa sunod sa sugbo ng mga orasa.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Ay! Alita may gana sa ito ang winner. Congratulations sa itong winner. Gano'n butaga, sakto yan tubag. Ang tubag, mga higala, Bagyong Quiapo. Bagyong Quiapo o Quiapo. Maunami ka ng Bagyo karon si Bagyong Quiapo. Congratulations sa itong winner kala buntaga. Sakto yung tubag si Virgilia Gogo. Yeah, gwapo na yung mga pili dumamda. Go, go, go! Virgilia! Gwapo na ginahan ko aning apelido. Go-go lang yun ba? Go-go. Ma'am Virgilia, go-go. Ikaw atong palaran ng mga winner ka ng Muntanga. Sakto yung mong tumago. Niya panahog lang kong chat, ma'am, sa itong Facebook page. Alang na sa pag-kuhan si mohang cellphone number o yung mohang tinuod yun ng pangalan. Ma'am, yun yung tinuod pangalan, ma'am? Virgilia, go-go. Naka-follow siya may galakang Attorney Rufil o naka-follow siya may sa DYHP. RMN Cebu.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
1: Salbay sa dugang pang mga balita, may gala. Human lamang sa pipinag ka mga bulawanong pahinomdom. Atong oras, alas 5.04 na.
3: Kininga oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Presto Creams.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
7: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandaghan kayong sakit-sakit ba? Ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklangsik na akong paminaw ba? Didaghang salamat sa Original Koi Herbal Capsule.
6: The Original Koi Herbal Capsule.
8: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
9: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa di ang nagmuntin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit roon eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay.
11: Pwede lang makakas. Bila yung ito.
10: So anak ka, no? Binta na ka.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
8: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
12: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
13: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginama kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
14: Set Living Testimonies.
15: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
16: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
15: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
16: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
14: Living Testimonies.
8: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
17: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
19: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
20: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nastroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, eh bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
18: Life extension, vitamin D3. For longer life.
21: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
22: Welcome to our reunion!
23: Uy, Dai! Nidaot lagi ka! Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon!
24: Tungod na sa Super Fiber!
25: Usa?
24: Super Fiber!
18: Super Fiber! Super Fiber! My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics og alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement og immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
26: Nawan ang makaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
27: Ang TTX 500 na!
26: Ang TTX 500!
27: Adlay powerful extracts,
26: nga phytochemicals,
27: og antioxidants,
26: nga gigan sa palaya,
27: og desugared sugar cane,
26: mga organic compounds,
27: nga effective,
26: batok sa sakit nga diabetes.
27: TTX 500!
26: Mapalit sa mga butika.
27: TTX 500!
26: Ang tubag
27: kontra sa sakit nga diabetes.
26: TTX 500!
27: Epektibo
26: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
27: TTX 500!
26: Imo sa desugared sugar cane extract,
27: og anti-diabetic property,
26: gigan sa palaya.
27: TTX 500!
26: Garantisado,
27: highly recommended
26: sa mga eksperto.
27: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong

0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Zen Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: Dr. Liberal Espiritual, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Coffee Mix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Dili siya acidic. Ginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ani EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa atong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Dagang salamat.
11: May buhay sa makabuhay!
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
13: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
12: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
13: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
14: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agipabuhan ako tumor. Diagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw ng akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pupos ang tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamunay tinibri ang akong kalipay, kasadya. Karon nagpasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamayo ng tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala gid siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayon ako. Kamu nga wa pa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, balik na mo kay makaayon sa lawas tao. Kung nalipay ako nga gikaruyan sa Ginoo, maasa karon na maayon ang lawas ko. Salamat po Ginoo.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman na sakit. Ang nihubag akong tiil, niburot akong tiyan, akong naong sad, murag niburot. Nya pag kuman ko mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkauman kay... Nya niagto ko sa doktor, nya ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramag yapag wala. Nahurot na gid akong kwarta, tapos akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga life extension vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gud, grabe gud ang life extension vitamin D3. Kay gi ano gid niya gipataas gud niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, asa pud akong hubak wala na, grabe gud ang life extension vitamin D3. Dako gud akong pasalamat sa life extension vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og life extension vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
18: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika.
19: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
20: Oras sa mga kasama na sinko ni si Saista.
21: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
20: Karoon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Giduaw ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang ganuha ka mga personal sa Philippine Navy nga naangon human na makasugat kinig inkwentro tali sa China Coast Guard kun CCG sa Ayungon Shoal. Nito ang Presidente sa Campa Ricarte Station Hospital sud sa Western Command kun Westcom Headquarters. Aron na personal nga mususi sa kondisyon nilang Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abalye o Private Eric Laceda. Ipasinunggan sa Marcos ang duha ka mga sailor o award ang Order of Lapu-Lapu ang ipag-ila sa ilahang extraordinary service. Taragsaon nga kaisog o hugot nga panaad pagproteher sa territorial interes sa nasod. Gawas din ni hatag sa mga ang Presidente Special Financial Assistance nga mga katiradog tag 100,000 pesos nga ito nilang Abalye o Laceda.
22: Samtang nitira ang usa ka China Coast Guard kung CCG vessel og water cannon ngadto sa usa ka Philippine Fisheries vessel nga nagatud og fuel subsidies ngadto sa mga Pinoy nga mananagat sa Panatag o Scarborough Shoal kagapong adlaw. Nagkanayon si Philippine Coast Guard kung PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tarela, na ang nahitabong insidente ni Tumaho ato sa mission sa BFAR, pagkatod og fuel subsidies ug food packs ngadto sa mga Pinoy nga mananagat aliwa sa nagkasaka nga presyo sa lana. Dugang sa PCG ang CCG vessel 3302 ipaduo sa BRP Dato Dumangsil og mitira og water cannon sud sa sobra duha ka minutos. Mitira usab og laing BFAR vessel ang Chinese Coast Guard nga mao ang BRP Dato Paiburong. Taliwa sa maong mga insidente, walay natala ang PCG nga mga naangol ug gipadayon ang BFAR vessel sa ilang misyon.
20: Samtang ginsister ni Sir President Sherwin Gatchalian na dili maka-afford ang Senado pag-aabag sa galastuhan sa pagkaon og catering sa staff og defense team ni Vice Presidente Sara Duterte atol sa impeachment trial niini. Sa iyo din ni request ang Vice Presidente nga mahatagan og pagkaon og ilim noon nga gusto sa ihang personnel og legal counsel sa gasto sa Senado. Apan ipahibaw si Gatchalian na dili sila maka-afford niini bisan naminado ang Senate President nga tunan paghihapon sa Senate Impeachment Court ang maong request.
22: Samtang sa Pikas Bahin, wala siya gidakop apan voluntaryong misurrender ang usa ka kanhi official sa DPWH dito sa Israel ni atong miaging tuig. Humani appeal sa usa ka Catholic pilgrimage sa Egypt. Ibutiag ni Attorney Von Anyo Nuevo ang abogado ni Montrixis Dor de Silia Tamayo, ang kanhi Planning and Design Division Chief sa DPWH Region 4B. Ang maong impormasyon ito sumasakop sa media human sa usa ka hearing sa Sandigan Bayan 6th Division. Matod sa maong manlalaban, usa ka Roman Catholic pilgrimage si Tamayo o ganaakin sa Egypt dihang nasayod pahing sa iyang arrest warrant o imbahada sa Tel Aviv. Ang labing dool nga dapit din mahimo siyang voluntaryo mo surrender. Nasayran nga sukad sa iyang voluntary surrender, ibilanggo na si Tamayo sa male dormitory sa New Quezon City Jail sa Barangay Payatas dito sa Kauluhan.
20: Alas 5.20 na. Nakastablisar na ang National Bureau of Investigation kung NBI o Task Force Cash Cow. Aram mo imbestigar sa gilegar ng mga anomalya pag-host sa NASO sa Southeast Asian Games niya itong tuig 2019. Gipahibawag kini ni NBI Director Melvin Matibang. Dinabawag Task Force ng kuban kini sa Office of the Director, Public Corruption Division, Special Action Unit of Field Officers. Dugang nini musuwat usab ang ahinsa sa COA, SEC o BIR. Aram sa sihon ang documentation. Niarigar si Matibag, mukabat nga to sa 6.7 billion pesos ang pundo sa gobyerno nga napunta nga to sa Philippine Southeast Asian Games Organization Organizing Committee Confisgok. Subilanin ni padala na ang sabpina o nagpadala na sabpina ang NBI nga to sa pito ka mga individual nunod sa mga investigasyon nga posibleng mupatimaw sunod si Mana.
22: Samtang katapos ang balita dito sa Kauluhan, giimbestiga na sa NBI ang giingong death threat o pro-killing comments batok kang Senador Risa Hontiveros. Ipaibaw kini ni NBI Director Melvin Matibag o nitugaan nga aduna na sila persons of interest. Mato ni Matibag, muhimo og case build up ang NBI o budusog reklamo sa Justice Department kung igo nang makabarog ang ilang kaso.
21: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Kaya itong papadaguman, gipananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng. Nga may mahatag may kalagaligong salamas kaligong sa atong ini system. Arong adita, daling nga masakit. Puse ko nga nagpabinaw karon, bata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga bumatok sa mga baratian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule bumatok sa inyong sa o mupanigun sa inyong immune system. Bumatok may gala sa mga viruses. Sadi pa kini masunod sa imong lawas sa mga kasama. Tungod sa mga sangkap nga naa nini sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Ang original coir magkapsul aprobado kini mga sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalitin ka na sa Rose Pharmacy, sa Stardust Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaisada Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Francesa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batur Leyte. Mahimot sa rin si Maygala, mapalit ang original koi herbal capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, Tanang Francesa, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Francesa, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, og Zaray Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Escario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
0: Taas ba ang presyon sa imong dugoy ka badunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mupagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manian ng stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, control po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
20: Mga kasama ni Gimapugnan, nga mutaas na itong nga Panginaron, na mailhan na nato na may galang nanatay edad ba. Kaya itong sakasaka na itong idanda. Kaya na naman tayo mas natin, may galang nga mga sakit sa lamas, kakaya ito sa batanon pata, wagi na ito ni mabatsagi mga kasama. Masakit na nga itong hawak, sakit na itong likod, dili na ligo na itong panuhod, sakit na itong tangkugo, kitaasan na may galang itong blood pressure o blood sugar. Hanap na sa may galang itong pananaw, usahe sakit po mga higala itong mga lutahan, unya maglipong-lipong na ta. Unya mapiktuhan ra bagin mega lang atong mga buluhaton sa balay kina naman tayo gipamati sa atong kalawasan. Mao na nakinhang lang tag ngilngig nga maintenance. Di pa lang dugay, masagad na ko makasinati o gapangurog mahigala o pagpaminhod. Bisan sa mga simpleng buhaton ako kada adlaw. Ingon gyud siguro kung nagkaedad na. Labi na kung doon ay gipamati nga kondisyon sa masa diabetes o high cholesterol. Maong inabanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko vanular. Tungod kay doon na kini 5B vitamins sa taas nga level B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inabanan sa saktong diet o exercise. Aron parayan ang paglihok, di ba? Maong nga pangutan ang inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang levels sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function na sa kinugmahayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na sa kini sa mga medical doctors, 100% inimo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ang number one kini nga tatak na vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw ng Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimay mutang sa may Usmania Boulevard. Buhuyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makonta ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas sa Induga Pangutana or katugos tong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3, di na sa iyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kunta ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-1161. O niya ay kalimot ha, para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya nang mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tanaw para makita ni mo din na kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Pawagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanin mo dili na waton or imong pangayoon ha, katong yung doon ay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabay ni ko makanunay nga ma-constipated. Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa'yo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuha lang kagusta ka baso ng tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung nari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-efektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilo sabi na sa Life Extension.
20: Oy, lamig kay pangapi karong nga buntag, oy. Kalabi ito ang inigmata ni mo, may gala, lamig kay kutaw o kape. O niya, aron nga di tama katulog o balik, o niya mabalag, mulagsik sa itong kalawasan, murag mo kondisyon ba? Apaan na, alit na may gala sa kape, nga doon ay benepisyo sa itong kalawasan. Nakatilaw na ba mo, may gala o kape, nga doon ay native purple corn? Kung wala pa, itry mga higala ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix. 17-in-1. Ado ni kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta sa may gala sa diabetes gawa sa native purple corn. Duna sab ni may gala arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, malunggay, kanela, bayabas o rosita. Unya puro sab kini may gala sa vitamins, minerals, protein ug fiber nga maghatag hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free. Pag-iunda, kape nga, kape na. Gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit kini Miguel sa mga butika sa inyong lugar o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
21: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
22: Na ako'y dako kayong balita para ninyo karong adlawa, ang paborito og best grocery store dito sa Luzon, sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery og mag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi og Lapu-Lapu sunod semana. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus naa sila yung mga exclusive items na dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Karong Hulyo 25, dali na sa Dali.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Ah! Dara, yung may ganito pangutana, kanabuntago, nanapuntay lang pangutana. Sus! Paldo na sana itong mga suking pipinaw kanabuntaga. Hala, i-chat ha, i-comment ang inyong answer ha. Answer to win promos. Question number 2. Pila ka mga sakop sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy ba ni? Sa tanaw na ko ha. Philippine Navy mantangalin ni ang giduaw ni BBM dito may gala sa kuan. Philippine Navy giday. Sa Philippine Navy, pila ni ka mga sakop sa Philippine Navy mga higala ang giduaw ni President BBM o gihatagan niya may galag pasinungog dito may gala sa asa man repeat kining hospital ni may gala sulod sa asa ha sulod ba ni sa hospital kasama ang Marisa no dito ni may gala sa usa sa mga hospital dito sa Western Command sulod sa Camp Ricarte Station Hospital sa Western Command. Pila kasakop may gala sa Philippine Navy. Itagaan din may galang no? Kanang pasidungog na award order of Lapu-Lapu. Oh, aging pag-ila may gala silang extraordinary service. Oh, katulang ang ipangbunalan bitaw ng mga kwan? Ipangbunalan ng mga bugsay? Bugsay batoy gi bunal sa mga Chinese sa mga insik warag nabukol taon ning duha mga igala sos na pakong in taon nato nga bugsay mga bugsay nga kuan natong alito kanang puthaw. Hello oi sa ano nga pasan mo sukol ni sila. Awa tanaw kini tanaw ha. Ama ato ko pinaw na kuno sila kasama ang names ni. Pinaw na to. Ang ko na audio ani. Taray. Na. Taray. Mo na dehang bunal-bunalan. Bunalan kay wala man kasinabot. Nag-ininchik ning usa, nagtagalog sa ning usa. Ala. Singkong ka, law. Wala, to na. Tanawa rin ko ng atong kwan, no? Tanawa rin ko na. Rubber boat, unya, ang ilaha sa mga Chinese, mga igalapit na kuha. Picture. Tora. Nga nang ni Padool, masan mo diha sa among teritoryo, mga Chinese, amo? Amo, ama ng lugar, tawa. Tanawa, kisa may nabunalan, ani, be? Makaro ba ang nagbunal ni? Kini video na ni may gala sa China. Pero nato yung video may gala sa Pilipinas nga gibunal-bunalan yun ang mga Pinoy nga mga Navy. Kini sa China man yung video. Pero ang video may gala sa Juan, Philippine Coast Guard, lahi sad mga higala, lahi sad. Kini murang aggressive ang Pinoy ani nga video. So, itang gato mga Pinoy dito. Saan naman kasinabot? Iba na sila magkasinabot. Nag-ininsik pa ng pikas. Ano ha? Pila to, kamok? Pila? Sige. Tumaga ninyo na. Pantumaga. Unya nga itong mechanics ha. Kinanglan nga nakafollow, naka-like sa itong Facebook page sa Riva HPRM in Cebu. Kang Atty. Rofil Fernandez Banyok. Unya nakashare sa itong program. Unang radyo, unang balita.
21: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
20: Oras sa mga kasama na 5:34 na.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
1: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
2: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The Wonderful Supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
27: Biotrols Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
23: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
24: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
25: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
26: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
27: Biotrols Herbal Capsules.
28: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
27: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
29: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
1: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Toy Herbal Capsule. Primitibo og barato.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
3: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product, kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
4: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay nga pagpamuhi. Super Fiber, mabakal sa mga butika.
1: This newscast is brought to you by United Home CTAB, abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
5: Senior citizen ba ka og adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote og Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP og sugar ug sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw og Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy ug sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
9: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip ko sa kadiabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
10: Mas klaro na ba bisan gabii?
9: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
12: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
15: Ako nga tawa ni goiter. Ko na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ning Panyawan Capsule. Try na ko. Unya try tinuod magid siya di ay.
14: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
15: Paghikas niya sa tutunlan,
13: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
14: Ang Set Panyawan Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
15: Ako, poriba ko ana, ang kalin Panyawan Coffee, akong gininitin kay high blood ako, lasong tila, kay mababa man ang imong lipid.
14: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
15: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
13: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
14: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
16: Na landing ko hospital yun at nagugos ko ginhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
14: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
16: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
13: Living Testimonies.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Terry Robles, 59, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
20: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
22: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
23: Nagharaong tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pagsugod na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, ginta na yun akong ibati.
22: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ako si Radioman Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamit lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Parangis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
2: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
2: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa na hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwarda at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus, ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya palibas ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya kilala ko. Gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kung sa ako itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kuning muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ang isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami lalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa Ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan na ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos sapagkat nagpapanggap kang Diyos baga matao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ng Ama at ako'y nasa Kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya ay nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na dating pinagbautismohan ni Juan. Habang naroroon siya ay maraming lumalapit sa kanya. Sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
7: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
8: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
9: Philippines Hard Time, alas 5.50 na.
10: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
9: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpanigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diya sa itong dugo, makafunction sa bugmayo at itong mga cells, makaproduce kini paragang, makapatay sa viruses. Sari pa kini masulod sa atong cell wall. Busa, inom kadadlaw og duha nga tuna sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naanin ni Mutang sa Sweeney Boulevard, dole sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Ya dito sa Konsolasyon, nasa ni Miguel sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Dito sa Dakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may kalang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utsunol sa Kamanhag Terminal. Mahimong gama o katong mga suki ginato nga mga tigparit o Life Extension Vitamin D3, siguraduhan ninyo may kalang legit o authentic ang inyo na palit may kalang Life Extension Vitamin D3. Inhangla may kalang dunay tatak na marka o marka nga ang bawat matag soft gel megala nga LE. Inanglan doon ay tatak ka LE ha. Kung walay LE, walay tatak ka LE ang matag soft gel, ang LE megala nagpasabot ni Life Extension, ayaw tawata. May mahimong peke na o baka delikado na sa tunga panglawas. Palit lang megala sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika sa Life Extension Medical Clinic. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
11: Atong sugdan ang atong kamuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinumi pinakaunang kape nga dure sa goal. Gavitamin D3. Samatag sa shray sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract nga dure mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen na fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
10: RMN DYHP Police Plater Ronda Presinto.
12: Duha ka individual si ko puman mangawat og tulo ka parisan sa sapatos dito sa Naga kasama mo sa balita Radyo Man Paul Lauro.
10: DYHP Tatak RMN Report.
13: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold Labalugron sa Naga City Police. Human kini ma-jakpi sa follow-up operation sa kapulisan. Human ma-review ang CCTV camera sa balay sa ilang gibiktima diya sa Central Barangay Poblasyon, Naga City, Cebu. Ang nasikop o nabalugron sa atong kapulisan ang duha ka suspitsado gingon nga nakita kini ang usa nga mao'y ni kuha sa tuto ka parisan sa sapatos nga gipanag-iya mismo sa biktima unya dayon isud kini sa ikubag unya dayong sibat sa follow-up operation nadakpan jud sa atong kapulisan sa Naga ang duruha ang unang big suspect may kanta kini si Carl Joseph Baddi may tugan nga gihatagan na rin siya sa sapatos ni ining suspect nga si Kevin Saison 37 anyos dito na nabulabog ang ilang pagpangawat inungdan niya pag-follow up na dakpan ang duruha na dito na karoon sila sa Naga City Police. Tama mo sa kapulisan sa Naga, ako yung Radyo Man o Lauro, DYHP Tatak RM.
10: Radyo mo nationwide.
9: Samtang nga pipinag ka mga barangay sa Nakmayan sa Sugbo, gibahaan na usab atol sa pagbunog sa Kusuga 1 kagahapong adlaw. Kasama mo sa balita Radyo Man Eddie Bolonos.
10: DYHP Tatak RMN Report.
14: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gibahaan usab ang pipila ka mga barangay sa Tagbay Sugbo atong sa kusog pagpunok sa uwan kagahapon adlaw. Labing minus tapo ka mga barangay sa syudad ang apektahan sa maong problema. Kini naglakip sa barangay Guadalupe, Tinisang-an, Kalamba, Tisa, Tinago, Tehero, Basak Pardo, Mambaling, Capitol Site ug barangay Lahog. Ibalayag hinon ni Mayor Nestor Archival nga nagpadayon ang desalting

0: Mayor Nestor Archival ang mayor unanan ni Hulma sa Cebu City River Desalting and Cleanup Task Force nga lang sa maong katuyuan. Mga kasama, nangita ka ba o mahimo ni mong kauban sa pagkatiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule atong maangkon ang optimum health and wellness pinagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad ng 20 pesos lang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mango, Agustin, serpentina, oregano, sambong, lagundi o vitamin C, sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagis pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa makabutika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tapak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
2: DA7 ni himo og lecture kalabot sa urban gardening subayning nutrition man kasama mo sa balita radio man Remart Pugoy
1: DYHP Tatak RMN Report.
3: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nihatag og lecture ang Department of Agriculture kun DA Central Visayas kabahin sa urban gardening atol sa selebrasyon sa Nutrition Month sa Cebu Doctors University Hospital. Isip pagtubag sa gihangyo sa Dietary Department niini. Gipasabot sa resource speaker nga si Brian Christian Leal ang kahinungdanon sa urban gardening sa pagpalambo sa household nutrition ug food security. Lakip na ang hustong pamaagi sa pagpananom bisan sa gagmayng luna. Gihatagan usab sa DA7 ug mga seedlings sa kamatis ug taong ang mga partisipante aron magamit sa ilang pagsugod sa ilang kaugalingong urban garden. Kini nga inisyatiba matud pa kabahin sa padayon nga paningkamot sa ahensya sa pagdasig sa komunidad sa pagpatubo ug masustansya ug preskong pagkaon. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Kanto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 ayo nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o carotenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide, DYHP abroad ngayon.
2: Ato balita ang abroad atong ganato sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang aping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, libutyag ang Revolutionary Guard sa Iran nga nakapa o nakapugong sila og tulo ka mga oil tanker gikan sa paglawig sa Strait of Hormuz. Kini taliwa sa pag-inidway sa Amerika ug Iran alang sa pagkontrolar sa mga vital waterway. Nasuta nga sa malabay mga semana ang Iran miigo og mga tanker nga migamit og rota sa Omani Coast aron makaagi sa strait. Sa tinguha nga piiton ang mga barko nga moagi sa ilang teritoryo magpabayad alang sa luwas nga pag-agi sa Hormuz. Insister sa guard sa Iran nga ubos sa ilang pagkontrolar ang Strait of Hormuz ug bisan unsang barko nga gituang iya sa Amerika kung moagi sa maong strait nga way koordinasyon sa Islamic Republic of Iran magantos og susamang sitwasyon. Itong mga balita atot ka na ito sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban, di ana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero 1 ug makatabang sa sakit sama sa diabetes, mayo high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimo maalibihan sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simple nga mga balati at kalawasan, sama sa trangkaso, hilanat, ubo o sipon, huwag tangdayo na mga kapanyawan sa bag-una nga set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Naghanausab ang mga nakapapatuod sa kaepektibong natabangan sa set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos at kalimot sa paggamit sa set liniment oil. Kada produkto na

0: mga lugar.
1: Ratcho mo nationwide.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. Or multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus minerals syndrome silver advance. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Kumusta sa itong mga kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa? Nag-andam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho. Kilabinig ka itong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit, ha? Usahay, pamatiyon bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot. Dili mo makapangusog. Banho, dunya usahay, aristi ilpod, burag, dunay, magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma, makapekto yung gayo ni sa atong panglihok-lihok. Kilabina kung dili magwanta ang sakit. Dili po naka-focus sa atong gibuhaton. Huwag din ni angay nga baligwadon lang, ha? Busa sa mga kugihan ato din nga mga listeners na kabati na ba mo ni anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan sa ato ang dunay ingon ni Ana. Panag antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay igong B vitamins base sa DOST-FRI, PBRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Samtang konseyo sa syudad sa sugbo ni Question sa giduso nga report sa Office of the Building Official kon Obo labot sa annual inspection ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulolo.
1: CYHP Tatak RMN Report.
4: Gi-question sa Konseho sa Sugbo ang ginusong nga report sa Office of the Building Official kon Obo labot sa annual inspection ni ini. Anay sutang buhatan ni taho nga nakasusi na kapin sa usa ka libo ka mga building sa nagpayan ni ning Uyga pagsiguro nga kini structurally sound, safe for occupancy, compliant sa building code ug uban pa. Partikular na sa mga building sa syudad nga natukod 15 ka tuig na ang nakalabay paubos. Apan ang City Council pinaagi ni Konsel sa Senyo Andales, gusto ang Obo mo ila sa nasusi nga mga building o dili lang nga paghatag sa gidaghanon ni ini.
5: There are several buildings here in the city of Cebu. Specify which structures that we have examined for the structural safety inspection.
4: Si Konsehal si Senyo Andales na sayran nga kabahin sa annual inspection process sa Obo, kini mga ayaw updated certification sa mga engineer nga gi-hire sa mga building owner. Ang City Council pinaagi ni Konsehal Francis Suarez na pag-isayon sa resultang buhatan kung gisusiba usab niini ang nasuwat sa certification.
5: Before you inquire from the Office of the Building Official whether the updated certification mentioned in the letter are counter-checked by the office.
4: Si Konsehal Francis Espares, ang konseho o na nanimando sa Obo pagsusi sa mga buildings na payan, human sa sunod-sunod nga dinog at sarati usap sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin niyo Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide, DYHP. Kalakarad sa larangan ng kalakalan.
3: Hindi nga balita atot ka nato sa SED Marketing. Ang tingama, ugting apurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon ng Epektibo alang sa UTI upang malatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karong detalye sa itong balita, padayong musulbong ang presyo sa lana sa international market humana ni Saad, ang Estados Unidos pag-target sa mga taytayan sa Iran o mga power plant ni ini kung ang Iran padayong muatake yung mga barko nito sa Strait of Hormuz. Base sa unang tulukaan lang mapatigayon sa Mean of Flat Singapore ang mga presyo sa lana posibleng usaka na usab sunod semana. Gibarabanang ang mutaas ang presyo sa kada litro sa krudo o balik kapin sa 4 pesos o dulaan sa 5 pesos sa posibleng pagsaka sa kada litro sa gasolina samtang kapin sa 3 pesos ang pagtaas sa presyo sa kada litro sa kerosene. Sigun sa oil industry, padayong misaka ang presyo sa lana tungkol sa way paglurang na tensyon o sitwasyon sa Middle East region o managkabangin na usab ang Amerika o Iran. Katong mga balita, ihatod ka natong sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mga mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o farmasya ang siguradong tatak said marketing. Said Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
1: Radyo mo nationwide.
2: Maganda, maganda, maganda, magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa mga sinasabi ng iba? Ngayon ko lang natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nababasa online. Ang sabi, pare-parehas lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa sabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinecheck at tinatanong, safe ba yan? Effective ba yan? Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may prueba, dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daan-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality. Hindi lang isa o dalawa, daan-daang mata ang nakabantay at same level of quality checks kung gamot, vitamins o pang maintenance pa. Kaya kami sa pamilya, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab? Para makita nyo ang kompletong lineup ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
1: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Dugan detalye sa mga balita, si Boseri Mayor Nestor Archibald, motog yan na sa konsiyo Pakimog Lakang, nga mapatuman ang kasabutan tali sa Megawide Construction Corporation. Kasama mo sa balita na Jaman na Ilibunanos.
1: CYHP, Tatak RMN Report.
4: Itugyan na ni Cebu City Mayor Nestor Archibald sa konsehyo ang paghimog lakang nga mapatuman ang kasabutan tali sa Megawide Construction Corporation. Partikular na paghatag nila ng 50 milyon pesos nga annual guaranteed payment kadto sa city government. Ilang kinabutan sa joint venture agreement kung JVA pag-redevelop sa carbon public market. Ang Commission on Audit ng COA ni Sitana sa kakapakya sa Megawide paghatag sa guaranteed payment sul si Maging Tulu Katuig. Hapaniwadayag ni Archibald ng kagamahanan sa takbayan pa ay nangulikta sa market fees and ang merkado publiko.
6: Wala sila yung hatang kailis ko. Umakong sila na mulik pa. Ang nag-ulit na anak karoon sa Cebu City pa. Ako yung patang sa kaunjan for their comments and recommendations. Wala tanaw nila na naamis kong tatang.
4: Si Mayor Nestor Archibald sa Rasaran ang City Council unang nang natingwa nga ma-review ang sharing scheme provision sa JVA sa Carbon Redevelopment Project. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man. Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo? Nationwide.
2: Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kurang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan dili na kinahanglan mo gasto kapaog dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins kay imong kinahanglan. Ana kini may gala sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing 16 pakinig ka mga powerful ingredients. Maungkong makatumar ka nini. Mahimog yun kang abtik, alerto o dili limtanon. Himsog pag yun ang timog lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit kini sa mga butika sa inyong lugar o maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Congratulations sa atong winner karabutaga sa atong answer to win na promo. Sakto yung tumag, mga kasama, duha ka sakop sa Philippine Navy. Congratulations nga to ni Renjen Ganaganag Fernandez si Ma'am Jin Rendren Orenjen Ganaganag Fernandez akto yang tumag o niya nakafollow po siya may kala sa DYHPR Amin Cebu nakashare sad sa atong program kanamutaga. Ma'am Rengen, Rengen, panahog lang kong chat sa ato ang Facebook page alang sa imuhang kumpleto nga pangalan address o I mean kumpleto pangalan o niya imuhang Facebook cellphone number ayon na Facebook page kaya naman walang na cellphone number lang kay wala na paldo na congratulations ma'am ha ato sa check may kailas kasama ang Julius Manili nakasan may na gamay lang kasama ang Julius go ahead.
7: Good
2: morning,
7: kasama
2: ka
8: na.
2: Good morning, kasama mo
8: Marisa.
2: Good morning, sobo. Okay,
8: last
2: one. Kasama na. Kasama na. Kasama na.
8: Yeah.
2: Tungo na na dawat sa mga ginagmay ka pahali, Pai! Congratulations!
7: Back!
2: Yeah!
7: So kamo diyan na minaw, sabon na kamo na mo basin kamo na sa sunod. Ang magdawa sa mo mga pahalipay. Paminaw lang good buntag antud gabi. Kapag na ko dinis na man lang sa kulit. Gadas, og George Ikuya. Kini niyo kasama ang Julius Balili. DYHP. Tata. Amen.
2: Nagkasalamat kasama ang Julius Balili. Ginatong kapamanagumang Pipalayuhan tamay gala sa sa Koy Herbal Capsule sa pimentong agikan sa pariya. Kamunga garlic, loyal ginseng. Kami mahatari ka na kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
0: Mga timailhan, ngay ko adunay taghatuksin si mong lawas, mandili ka regular nga makapagawas si mong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuto ng imong tiyan. Magkasinati kang insomnia, kadunay ka magsakit ang imong ulo. Panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sugang pagkaluya si mong tibong lawas. Musa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko nag maayo nga panlawas. Pag ino matagadlaw, OG Detox Plus. Herbal capsule, ang pinakakusog.
2: Wala ba't oras may galas ang analang sa kinitubukang porsa sa DOH. Pera bisa buka kami yung mga tigbalita.
3: Tangani Radio Man Ken Galilea, kininyong Radio Man Marisa Abadie.
2: Ako si Minaja Man Arl Busamante at ang inigilas kasama mga attorney Phil Fernandez Banyo kami sa Lugan Rondayon sa Straight to the Point. Ay kalimot at ang alamang tarante kang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sabakadari.
1: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS Life Extension Vitamin D3.
12: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na mayroon akong diabetes.
13: Kaya sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
11: Life Extension Vitamin D3.
14: Ang Life Extension Vitamin D3, 1,000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases. Cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
14: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? May vitamin D3 pa ka!
16: Problema ba ni mo pagpaniwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansin nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RNN.
18: Oras sa DYHP, RMN Cebu, size 15.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
19: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: This time check is brought to you by Biogesic.
19: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
1: Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
20: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Biogesic.
19: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
1: Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic. This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
19: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
20: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
19: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
21: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
19: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
1: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
20: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
1: This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
22: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people, peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi upsukaranan na gibasihan ni Ining Tulumanon. Straight to the point! Tulumanon sa patas uglapas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point! Straight to the point! Kapuban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Ug karon, ania ang inyong anchorman.
18: Non in imposumus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdapig sa kamatuoran.
1: Straight to the point.
18: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
18: Kini lang gyapon boss kanagat sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y pa dai makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Biyernes og pizza 24 na. Buwan sa Hulyo tuig 2026.
4: straight to the point.
18: Sa gihapon, natagantag-pagtaga ng mga issues sa may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, din hilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
18: Nagunas to maiskutanan karong butaga mga kaigsunan, bagyong kiyapo ni Lambo ngadto sa tropical storm category, gikan sa tropical depression.
4: Straight to the point.
18: Tungod sa bagyo, plus pa ang hangin habagat, mo hinungdan nga masinati nga mga pag-uwan sa tibuok nasod, lakip na ang Kabisayan og dinhi sa Sugbo.
4: Straight to the point.
18: Kada ni pagtagad ro butaga mga higala sa atong pagbanoban nining atong tulumanon ug inyong nga tulumanon.
4: Straight to the point.
18: Og subay nini, napo ka mga barangay sa dakbayan sa Sugbo labihang napiktuhan sa grabing pagbaha, sud nas pipila ka mga adlaw gumikan sa sunod-sunod nga mga pag-uwan-uwan.
4: Straight to the point.
18: Grabe mahigala ang epekto, no? Ha? Kini karon mga kaigalaan, nagkaanam-anam na. Kay ni ana punta mahigala sa buwan sa Hulyo, mutapos ang buwan sa Hulyo, muadto na sa Agosto. Paghaman mag beer months na, kanang beer months na mga kaigalaan, bida, magsigig uwan-uwan, bida. Ampo lang ta mahigala nga dili unta mo, doon na dili unta mahigala mo tungha ni mga katalagman. Kay magsigig uwan-uwan, dali kayo nga mubaha. Nga magsigig baha mga higala, samtang magsigig uwan, magsigig baha, mauna ang realidad. Unya, sige po ang impeachment mga sukin tigpaminaw.
4: Straight to the point.
18: Unsaon man pag-concentrate sa mga tao ining kalikihan nga, sigig impeachment, accountability kunuhay mga higala sa vice presidente, pero ang flood control mga kagilan mo pahinumdum na to sa natural nga pamaagi.
4: Straight to the point.
18: Natural yun nga pamaagi, pinaagis pag-uwan-uwan, why daghan mga higala nga nag-trigger, ang kinaiyahan mo'y mag-trigger mga kagilaan, nga mahinumdom ang mga tao, labot mga higala sa flood control anomaly.
4: Straight to the point.
18: Kay grabe naman, ha? Kabantay mo. Sa pagkakaroon, mga higala, grabe. Ang mga pagbaha, nga atong nasinati, mga sukit di paminaw.
4: Straight to the
18: katarik
4: point.
18: Katarik pagtagad, rubutaga sa atong pamanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
18: Malagmit, og mauni ang sinungdan siguro, nga bisan paman sa mga padayon mga higala, nga pag-ingon, nga impeachment, accountability, mauni-mauna, samtang padayon mga higala sa mga service nga nahimo sa SWS o sa Pulse Asia ni Bumirang Hinoon si Vice President Sara Duterte nga maoy ila mahigala ang fokusan sa impeachment, nagsigig taas ang rating mga sukin tigpaminaw.
4: Straight to the point.
18: Unsa may explanation anak karon na Hinoon? Tagantanig pagtagad rubutaga sa batuban mahigala nining atong tulumanon inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
18: Malagmit ang katawang Pilipino hon mahigala magsigitag tanaw nalingaw-lingaw ta may kagilaan sa impeachment kunuhay. Pero ang realidad mo pahinomdom nato nga iniguan kusog ang baha. Unya wa na mga higalay pagtagad labot sa flood control anomaly.
4: Straight to the point.
18: Karong adlaw Lunes mauna sab ang suna ni Presidente Bongbong Marcos ang State of the Nation address. Usa ka tuig na mahigala ang miingon siya nga mahiya naman kayo. Asa man ang mahiya naman kayo ning pangkalaki haron? Yagi talan ikat o katawa mga sukitig paminaw, tagantanig pagtagad, rubutaga sa atong pamanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
18: Kaya unsa may makapa, matawag na itong mahigalang maka-explain na naroon eh. Nga duha mangyod mga kaigalan, ang SWS mangyod o ang Pulse Asia Surveys, ha? Nga nadungan mangyod mga higala o ingon nga pilti mapagsaka sa rating mga kaigalaan ni Vice President Sara Duterte.
4: Straight to the point.
18: Ato ning isgutan, rubutaga mga kaigalaan kay sa mga presidential balls, ang pinakataas og rating si Sara, sunod mahigala si Lini Robredo. Medyo layo kayo ang gintang mahigala pero at least siya may sunod. Ikatulo mahigala si Rafi Tulfo. Atong masabot mga sukid tigpaminaw nga si Lini Robredo. Wa na ganit ni mga kaigalaan maglibot-libot. Ningon na ganit nga di na siya mo dagan. Pero ikaduha gyapon siya. Nga diha ni mo mahigala ma ato ang alisarog maayo ha. Kay kanana ang medyo maluoy sa taba. Nga di mahigala ay nagkugi. Ha? Nga maon si Sinito Risa Ontiveros. Pilting pagkugi mahigala dito sa Bacolo, dito sa Cebu. Nagtapok na to mahigala, ipatapok na to mga tao. Naglusad na sila mahigala nga, Cebu, Risa na. Unya, sa maong survey mga kaigalaan, kaluoy taon mga sukit di paminaw ni Risa Ontiveros nga mas dako pa mag-score si Tore. At wala nang agi katawa mga sugit di paminaw ba nga makaingon ka nga si Lini Robredo naman mga kagilan maglibot-libot pero grabe kataas og rating ni Lini ikumparar mahigala ni Risa, no? So ato nang isgutan robotaga mga sugit di paminaw kini mga survey pero Sara Duterte ni samot mahinog saka nga nagatubang ng tanig impeachment?
4: Straight to the point.
18: Ang mga tao, mga sukit, digpaminaw na sayod na magunining tanan. Labi na karon o, kung sa may tabuan nero, sigig impeachment, sigig impeachment, sigig uwan po, natural yun niya pamagi. Nag-uwan mo baha. Ha? O sa asa man ang kasuko sa mga tao, anak. Ang kasuko sa mga tao, kanig yung naigo sila ka ng direkta yun niya na apiktahan ang katawahan. Kung sa man, kanang baha, inigulit niyo sa inyo. Ha? Kita mismo din sugbo. Kita may galang ni bunok ang uwan. Ni awas ang tubig mga kigalaan. Realidad na nga nabati na to o nasinati yun na to.
4: Straight to the point.
18: Ato ni hatagag pagtagad lubutaga mga kigalaan sa atong pagwanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
18: Sa impeachment gihapon mahigala ni Vice President Sara Duterte atong tiwason maghisgot mga kigalaan ang testimonya ni NBI Director Melvin Matibang.
4: Straight to the point.
18: Mausap ni atong kulong karon sa pamantala ang The Freeman mga higala. Nga kining testimonya ni Matibag mga kigalaan wa gyud makatabang sa prosecution. Og mao na hinuon ni mahigala na kadaot sa theory mahigala sa prosecution.
4: Straight to the
18: atong
4: point.
18: Explain ha, atong tagsa-tagsaon ni mahimayon na to mahigala ang testimonya ni Matibag. Nganong nga ingon ko nga sa akong view mga higala wa makatabang sa prosecution na kadaot na hinuon. Sa theory mahigala sa prosecution kining pagpresentar ni Attorney Melvin Matibag, NBI Director, diha sa witness stand atol sa impeachment trial.
4: Straight to the point.
18: Atong himay-mayon mahigala ang rules on evidence, kay tanaw na to mahigala ang admissibility of evidence, unya ang weight of evidence. Ha? So, dakong pangutana, admissible ba siya o dili? Kung dili, basura siya. Kung admissible siya, asa man dapat ang admissible ato? Kung makarusot siya sa test of admissibility, arin na po sa weight of evidence. Kung sa may gibugaton sa ebidensya.
4: Straight to the point.
18: Considering nga si Matibag, ang iyang asawa, congresswoman man di ay, nga usa sa mga endorser ni pirma sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Di ba tiktahan ang iyang credibility?
4: Straight to the point.
18: Ikaduha, si Matibag mga higala, usa ka columnist sa newspaper di ay, nga dunay tulo ka mga columns nga iya mga higalang gi-attack si Vice President Sara Duterte. So di ba maapiktahan ang weight of evidence, weight of his testimony?
4: Straight to the
18: point. Kung naroid akong pangutana mga higala, can you expect Matibag to be objective enough in conducting the investigation considering nga naa naman sa mga higala ay mga biases?
4: Straight to the point.
18: Pagsugod pa lang, ato ni hatagag pagtagad, ato i-explicar mga higala ang rules on evidence labot at samtang sa pikas nga bahin dito sa gawas sa nasod. Uy, ang ato na may bantayana na po mahigala gawas sa mausugat, mahigala sa gawas sa masinati sa mga Pilipino nga mapagbabaha. Ang laing masinati sa mga Pilipino nga problema kining laing big time oil price hike. Posibleng musugat na sab sa mga motorista sa sunod simana.
4: Straight to the point.
18: Mao na po ni ang laing realidad. Ang maong pagtaas na sab sa presyo sa lana gituhuan. Nga tungod na sab kini sa miulbo nga tensyon sa Amerika og Iran.
4: Straight to the point.
18: Kay dito sa gawa sa nasod mahigala ang Iran padayong mikontrolar sa Strait of Hormuz o mupugong sa mga barko nga muagi sa maong teritoryo nga tinguha mahigalang kontrolahon sa Amerika.
4: Straight to the point.
18: Honey, ang dakong problema. Nagatubang ang katawhan mahigala og tinuod nga problema samtang di asigitag sa leaders impeachment. Wa mahigala ma-address ang dakong problema mahigalas baha. O kining problema mga kagalaan nga ni aning magsigig saka ang presyo sa gasolina, magsigig saka ang presyo sa lana, o musaka po ang ubang mga presyo sa ubang mga produkto.
4: Straight to the point.
18: Kiniuguban pang mga iskitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural at orihinal.
5: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
6: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexido Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
8: Rexidol Forte!
9: Mas paspas, banat sa upat!
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
10: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: This newscast is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
12: Before we play the next song request, here's something interesting. Did you know that our gut and brain are connected through what the scientists call the gut-brain axis? It's the communication link between the digestive system and the brain, showing how closely our gut is connected to our overall well-being. That's why taking care of your digestive health is important, especially with all the stressors we face every day, from rising costs, daily pressures, and to our personal challenges. Including Yakult as part of your daily routine is one way to support digestive health. Each bottle contains 8 billion live lactic acid bacillus para kasi strain sirota or LCS, which helps balance the good and bad bacteria in the gut and supports proper digestion. Combined with proper diet and exercise and a balanced lifestyle, drink Yakult every day para panalo ka dyan. Yakult every day okay. I'm your DJ. Stay tuned for more music and good vibe.
1: Yakult, panalo ka dyan. Yakult every day, okay.
13: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na Miguel Sainz 24 na sa atuban-uban karon ng atong tulumanon. Inyong tulumanon.
0: Straight to
5: sa tagad-pagtagad may gala ang dugang report usas tong kauban on board sa patrol. Before ta may gala mo dawat sab sa dugang pa mga report sa mga kaubanan karon nga naka-deploy karon mga kagalaan. Standby karon sa kasamang Jean Gilliardo idol duty sa dugang pa mga reports. Unya sa kasamang pulaw ron sa pikas ng linya sab. Unya ato sa ngisigutan may gala tiwas ng impeachment mga kagalaan. Pagtestimonya nga to ni Melvin Matibag mahigala dito sa impeachment court.
0: Straight to the point.
5: Dinamo na sa ato sa e-check, may gala sa kasama nga Paul Lauro kay ato kanong update ang pagkasunog sa balay ni Kanhi Bukal Juan Bulo. Padayong gisusis kamubiruhan sa talisay, unsay, hinungda ni ini. Paminaon tang detalye sa report. Yes, kasama nga Paul.
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
14: Radyo man, Attorney Rufiel, so may bahaw ang balay nga bungalow, ground floor type nga balay ni kani Cebu Provincial Board Member Juan Bulo, kani taliwan at sa laing kalibutan, nasunog ni, o giulbo ni, kaga hapon sa buntag, eksklusibo po nato, gagi coverage, ani mahimutang diya sa may sityo ranger, sa may boundary na ni siya sa barangay Puok, o biyasong sa dakbayan sa Talisay. Alas 8:18 yun na atong kabumbiruhan na maong sunog ang mini engine sa Barangay Lawaan 1 maoy nakaabot, nakapenetrate na yun sa compound sa panimay sa pamilya ng Bulo. Ang anak na ini nga si John nga atong ganahilabi matod niya paggawas niya sa iyang kwarto, iyan ang nakita ang kayo niya sa sala sila ang kapanimay o niya sa iyang kahadlok o sa kakalit sa itabo, idaga na lang siya sa gawas o nagkaalam na o kadako ang kayo. Nagabot-abot na yun ang dugang pang mga fire trucks gikan sa Talisay City o niya gi-raise na yun nila ang first alarm o naabot sila alas 8.22 o niya gi-raise na yun nila ang alarma sa first alarm status alas 8.23. Dito nagisugdan nila ang firefighting operation sa ilang mga firefighters apan tibuok balay sa pamilyang Mulo ang di-okupar na yun sa nag-ulbo-ulbo ka kayo. Ilan na lang giningi control pagka paubos nila under control alas 8.34 na aron dili kini makatapon sa silingan po ng mga kabalayan o niya napunglan yun ni sa hingpit ni fire out sila alas 8.38 na o ano'y napasok sa banay nga Bulo apan si FO1 Jerome Dulauta sa ato pong interview niya iyang isubay karon nagilantan aon og unsay posibleng hinungdan nga nung ni sila o bungkalit ang salang abahin sa balay sa pamilyang Bulo. Ila pag isubay sad ang kinatibukan nga Daniels niini. Mao ni atong updated report sa maong sunog. Ako yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
13: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
5: Okay, salamat ta Radyo Man Paul Lauro sa imong report. Unya sa pikas ka bahin mahigala mo na kung ingon nga gamay uwan-uwan mahigala pero mura tog nagsige naman igon uwan labi na kani mga kailan padung na ining kuan. Birman sa mahigala mag-uwan na gyud ni Jesus Ginoo ko. Pagsige gyud pahinumdum nato sa natulan nga pamaagi ni mga pagbaha mga kaigalaan. Kay niya o, ang katutuang asa man to mga video sa tudong. Kabiha samtang ato kuon sab karon ang report sa pag-asa magtan kay atong susihon una mahigala kini nga bagyo mga kaigalaan nga ni Lambo nga to sa usa ka tropical storm category ato sa tagag pagtagad kay aron nga makabantay nga to mga kaigsunan labi na kay to mga namuyo daplin sa mga kasapaan ug unsa mahigalay angay nato nga mga bantayanan sa pagkakaron. So ato ni hatagay pagtagad karon nya nya ni asa man to mga pagbabaha kuno dong names ato kunong kuno no kini mga videos mga kaigalaan samtang dunay gikuha nga report sa mga higala kay natay gisusi kay dunay kini ni ang matod pa bata nga naanod ato ni tagay pagtagad kung unsa ka tinuod ni mahigala pero ang mga pagbabaha grabe na magyud kaayo god no kini ni ang ato mahigala na sinati is pagkakaron ug muon-uwan na gani labi na kato mga kwan ha daplin mahigala sa kwan kalsada sus o daplin sa mga kasapaan okay ni aha nani say audio dong nims kanyo oh rabihan tubiga mga sukiti paminaw kanyo grabe kayo sumuna ang ato sa i-check ang pag-asa magtan ato sa kumustahon mahigala karon og kay magsige mag-uwan-uwan niya mo nuwan mahigala mo ni mga bahang ato masinati. Gasto uli niya karon tong weather specialist gikan sa pag-asa magtan si Jumer Iclarino ato sa unahon mga kaigalaan ano to masuta o kung saan ngayon tumatayan ang mga panahuna. Jumer, maayong buntag live daron sa DYHP RMN Cebu o FM unsay latest sa kahimtang sa panahon.
15: Yes, Attorney Rapil, maayong buntag sa tanan o sa tatanan tigtaminaw kini atong latest weather update karong adlawa. Atong gimonitor na bagyong Quiapo nagkakusog na kini into tropical storm category samtang padayon kini nag hulga o nagpaduol diha towards extreme northern Luzon. O nakita nato base sa track nato or latest na forecast track ang sentro ng bagyo niya sa hapon pinakaduol diha sa may Babuyan Islands. O wala kining direktang epekto sa any part sa Visayas. Ang atong hinungdan sa mga pag-uwan tungod kini sa habagat or southwest monsoon. So as of karong adlawa, so makasinati gihapon kita ng mga usahay kusog ng mga pag-ulan tungod kini sa habagat o delikado gihapon ang ato mga flash floods o landslide prone areas ilabi na pod kinang mga nagpuyo diha dool sa sapa. Padayon ta mag-monitor sa atong mga gi-issue ng mga thunderstorm or rainfall advisories, lakit na ang color-coded na heavy rainfall warnings. Hining ato na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug kadagatan, malinawon nga ato na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 25 to 32 degrees Celsius, Philippine Standard Time alas 6:41 sa buntag. Gikan diri sa
5: Jumeir.
15: Yes sir, good morning.
5: Kining ato mga kaigsunan magud gumikan sa tong experience sa bagyong Tino ug dunay bagyo, although sa imo nagingon wala say direkta nga relasyon no kay habagat mahinungdan aning ato mga pag-uwan. Pero hangtod kanus amanta maka-experience aning habagat.
15: Yes sir, no previous days na nagsulti na ta masinati na to ang epekto sa habagat. So na natay nakita since Monday nag release ang gitawag nato na impact-based forecast, appeal diri ang Cebu na makasinati og epekto sa habagat. Since gahapon and mga maski Wednesday, ang atong ang hinungdan sa pag-uwan is tungod kini sa habagat or the southwest monsoon. So nakita nato much improved ta og mang adlawa Saturday diri sa Cebu.
5: Okay, sige, sa Mindanao area ka ha, kini ni ang Jumeir, kumusta ka ilang weather condition dito?
15: Apektado gyapon sila, Atty. Rupil, sa habagat. Actually, almost whole Mindanao is affected the southwest monsoon. Until karon sir, is naapang epekto sa kanila ang southwest monsoon or habagat. So, expected gyapon diha sa may lalawigan sa Mindanao ang mga panagsangkusog ng mapag-uwan. And previous days na, na mga flash floods event na nahitabo or gitawag nato na antecedent rainfall. So, maski moderator uwan is risky gihapon.
5: Pero ugma, doon na ba'y bubinta-binta hapon nga panahon dito sa ilang area? Kaya mabati mo itong broadcast dito po na Jumeir, niya doon na mag mga landslide yung nahitabo dito, manang concern po taon sila?
15: Nakita na to is most parts diha sa may Mindanao, possibly ma-improve ang panahon. So, this weekend because ang kining bagyo ang naghatak man sa habagat. So, ugmang adlawa is nakita na to pag-abot diha sa buntag is hapit na siyang magawa sa Philippine Area of Responsibility. And by Saturday, ugma sa hapon, nanakini sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility. So, ang hatak niyang habagat, mostly diha na lang sa may kasatambahin sa Luzon, o western section of Luzon, apil na sa dang western Visayas. So, medyo na ay nakita ng forecast diha sa lalawigan sa Mindanao, much improved sila. By this weekend.
5: Oh. Okay, Jumeir, salamat kasi paghatag panahon na to sa DYHP o sa IFM.
15: Okay, sa pensal, bigi salamat o maayong buntag, mag-amping tangtanan.
13: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
16: Raja Boy!
5: Okay, salamat Jumeir Iclarino sa imong report. Mga higala kini maong bagyo nga si Quiapo, wala tay direktang epekto anay diri sa Visayas ug Mindanao, pero ang mga pag-uwan magud mabalaka ta. Kagahapon landaan, sus grabiha ang mga baba ha, ako ipakuan ninyo. Mao ni ang direkta nga masinati sa mga tao. Direkta ni, kada bang apektahan ta dayon ba? So unsaon man pag sige gantong impeachment, sige impeachment mahigala accountability kunuhay. Unya di amay baha. Hay man ang accountability aning baha. So ang katawhang Pilipinhon nga dili nimo ma-underestimate ang ilang understanding, mga bright ni mga Pilipino kasabot oy unsa ning kalakiha, hain ang tinuod nga pagtan-aw sa accountability o asa ang pamulitikara. Atong isgutan ni ron taod mahigala human lamang sa pipila ka mga pahinumdom. Alas 6:45 na.
17: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
18: Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
19: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
20: ACS. Shout out sa mga call center agents diha. Parihon nako. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tag, guard, sabaw. Unsa pa, makarelate yung taan na maayo gani. Kaya dunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
21: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Avil!
2: Maayong adlaw. Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
16: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pagmata na ako, murag kalit lang nilinaw. Wala na ang dag-um.
22: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahal ang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ang resistensya og Prime nga panglawas, dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modulo. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, licensed financing company, regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
3: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Pook, o Barangay Tangke, o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
8: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo. Karon, wala na ang pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
10: Sulay pud ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Delivery! Maria Jose!
12: Is that box really mine?
11: Surprise!
12: Why are you inside the box?
11: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund FPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
14: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
15: Man, kita mo bang nakikita ko?
16: Oo nga, kitang

0: Premium, kitang-kita ang galing.
1: BMAG Premium, kitang-kita ang galing.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Ang sarap.

0: Vertex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ano mang ubo due to non-bacterial dry, wet, o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L. Lagundi leaf ASCOF. If symptoms persist, consult your doctor.
2: CDOI Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
1: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best Idol Hot Dog ever.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyog, sa Straight to the Point.
5: Atong attack na may galalasay, 53 na sa tumanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Now, ito ni hatagag pagtagad, mahigala kay si kasamang Jean Gallardo sa Idol Tweety, doon tayo gisusi, mga kaigalaan, labot atong report, nga doon ay naanod. Kumikanis ba, baha, mahigala, pero ato pa na ipakonfirm, ha? Dili pa ta mahigala, muditso, o kuwana na. Pero kagahapon, o gasimilabay mga adlaw, kinipag-uan-uan, grabe ang itong masinati nga baha, labi na ta dili sa Cebu. Mauni ron ang realidad. Mauni itong giingon, mahigala, nga malagmit, kung imong analisa ron, nganong taas mag-rating si Sara Duterte ron siya muntay subject for impeachment. Ha? Malagmit mahigala kay ang na-feel sa mga tao, sige lang mag-impeachment at di ay klarong problema.
4: Straight to the point. Ay
5: klarong problema. Nga natural ba, kinaiyahan maoy ni pahinomdom na to, kinig uwan mahigala mahinomdom ta, ginapra flood control na po. Yawa na matagad yung flood control ron. Tara wa, kinikinig. Mauning nga pagbaha kagapon, asama tungon sa premiero ni mga video dong names. Katupin na ka-premiero yun. At paminawan ko na bikin, doon naman to yung mga audio dong. Katong premiero dong names. Kinikinig o. Oh? Kinikinig o. Oh? Oh, asama ni sa kuloni nga area dong, no? Oh? Sus, ginoo ko. Tawa o nga, ang auto o. Oh. Ala, sungasong yung auto. Ang uban na ayaw sungasong ha, labi na og ang makina, kuan. Delikado kayo makahuot sa kuan na. Mauni ang reality. Ah, tanawa. Unsaon man pag-ingon mahigala sa mga senador? Nga ayaw, move on na ta sa flood control. Di na taana. Nga ang kinaiyahan may mapahimang, no? Inig-uwan, may hinumdumang yun ta. Rawa, o? Sus, ginoo ko. Mone to na sinati mahigala. Wa pa gani bagyo ha nga kwan, kay kining bagyo ha nga giingon sa pag-asa. Wa ni direktang effect sa ato. Habagat ra ni, pero mone to na sinati. Mone angay pangandaman. Sus Ginoo ko, mga ubang mga bata o gihimo na lang noong lingaw-lingaw sa pagbaha. Paita ni sitwasyon na. Ah, oh, kana, unsa o mani mo na? Ala, impeachment, impeachment. Kapatayo na lang ng impeachment. Ah, kana,

0: Gabihan ni mga bahaa, eh. Kanahawa pa'y bagyo nga direktang epekta na to. Epekto na to. Money ang realidad. Money ang problema nga dapat i-address. Oh. Kaneo. Asa man espardo man nga area? Oh, kisa man po ni sige nga kuan diha. Asa ni epekto gyapon ni square dai? Sa man pag move on in town sa flood control nga ang kinaiyahan man mao mo pahimang no. Ah, sa man pag move on. Oh, kanaha sa Cebu lang na mga kagilaan niya. Kini tibok Pilipinas maning mga problema ani. Gani sa Jinsan kasamang names. Ah, kanisa. Ano sa maning? Oh. Oh, nya usama ning baharon. Mo-move on na ta sa flood control, ha? Imong ipa-move on ang mga tao sa flood control nga ang kinaiyahan man mahigala wa man tay control anang kanus amo bundak ang uwan. Nya ko mo bundak ang uwan mo baha mahigala kay wa man ta makapangandam. Ha? Kay ang kwarta mahigala malibalita to aman nasud na mas bulsa.
1: Straight to the point.
0: Kani asa man to Colon Street, mo tong Colon Street ko sano. Mo na sa ito na sinati, mo ni actual mahigala nga kana bang direkta ba nga do na effect sa tao? Direkta nga doon ang effect sa tao. So, samtang abstract kayo nga doon ang impeachment niya maone, kana na ang confidential funds, ang mga tao dili kayo makasinati ana. Ang direktang effect sa tao, kana yung baha? Nabaan ka, kita ka. Muna direkta nga doon ang effect nga, dali kayong sabton sa katawahan. Asa naman? Nga nung gibiyaan naman, hain naman ang investigasyon, ani?
1: Straight to the point.
0: Ah, asa namang investigasyon ani? Tanaw na ko, mauni ang mag-explain. O sa mga mag-explain, mahigala nga no. Nga duha gyud ka mga surveys, ha? Surveys after surveys, ang pinaka-latest mga kagilaan sa SWS o Pulse Asia, samot o saka, ang rating mahigala ni Vice President Sara Duterte.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kino? Kini mo ni ang survey mahigala, o? Ang latest niya survey sa Pulse Asia. Karuna niha, nagsugod ng impeachment. Pero unsa may nitabo aning kalakihay noon. Atong analisaron ha, tanawag gud mga kaigsuna no. Kini dili ni ako nga kun ha akong i-quote mahigala ang Pulse Asia dili ni ato. Ato mahigala ang i-quote ang Pulse Asia ini nanguha ra tag data mahigala sa Pulse Asia. At tumilabay nga kun naghimo tag discussion sa SWS to nga survey kani karon sa Pulse Asia tanawa. Ang resulta mga kaigalaan ni Sara Duterte, ang iyang score is 29%, 49%. Tanawag ko, no? Kalayo mang higala sa score, unya ang second mga kagalaan, ang second

0: Ngawa gani mga higala maniguro og niingon na gani in fairness ni ining Lini Robredo ha. Dili ba naning, no? Di man naning si Lini pero ang iyang score mga kigalaan nakakuha siya siya may sikan ni Lini. Bisa dili siya naning. Nga diin mga higala ang iyang nakuha is 26% pa ni. Oh. Oh kana. Oh. So 26% si Lini Robredo, 26%. Second siya ni Sara. Layo rago kay Gintang. Pero ati second siya. Rafi Tulfo, ikatulo, 14%. Si Vince Dison, 1% ragyod. Si Benji Magalong, na-appeal din mahigala, 1%. Hasta si Nicolas Torre, na-appeal ani, pero 0.1%. Ang akong gikaluyan, das obos dong, kanang unaided niya kung andong. Ang akong gikaluyan, si Risa Hontiveros kay kana na ang ano maning dako pa mag-score si Ture 0.01% maning iya hinoon. ato ba lang eh. Gagi tala magkatawa-katawa pero naluoy baya kong risa kaya nga no naning kamot baya siya no nisugod na ko sa glusa dito sa Bacolo dito sa Cebu katong risa na Cebu risa na anak. Gipatapok ang mga tao mahigala niya doon ay mga graduation nisuri-suri naman sa risa bagayod nga mga speaker sa graduation, ana. Pagresulta mahigala sa survey, mauni ang score. 0.01. Naunsang kalakiya, kaluoy, tagamay ba ka naning kamot, magod? Risa na movement ba, no? Di mo pareha uban kini sa Lini, wak naman ni maning kamot sa Lini. Lini, di na ko eh. Pero iyang score mahigala, 26%. Ah, layo na gano'n sa kasara, pero makaluoy ta ba kay naghago baya pod. Doon na effort nga gihatag si Risa. Nga nung mamana iyang score. Waman gani siya ma-appeal town sa top 5, no? Makakuan sa tagamay ba nga, dako ba'y gasto ng ilang rally-rally? Nagkuan ba isla? Siyempre, ang sound system lang na. Dili na ba? Bisa gani si kuya, kuan nga mo itag iya sound system itong gamitong na, di man na magpa-free. Kuya Dexter gani nga ayang sound system nga dili kana dakog sipa. Dili man amo bayad mangginta nang nana. Ang masay imong tangkyuhon ra pud na. So naghago tanaw ko ning iyang risa na movement o tanaw. Dako man ni gasto. Dako ni gasto tanaw ang sound system nang godaan. Tanaw ra gud ang sound system dong, ha. Kani o, nay mga gipapilit. Nga kuan naluoy ko hinoon mahigala ining risa kay naning kamot magod. Naduna ba sa effort nga gihimo? Niya maura inyang tayo nakuha niya sa survey.
1: Straight to the point.
0: Ha? Kanyo, ang mga sound system, dagko ko ni mga baffles gigamit, dako ning kwa na, oy. Dako ning gasto ha, pero nga naman taon nga, sa survey, wa man gani, bisag 1% lang. Mau ka na niya, siya ko'y nag-imbisigar, ang imbisigahan ni noon nga si Sara Duterte, 49%. Bisag iipon ko tanan, ha? Iipon tanan, score nilang Lini, Robredo, Rafi, Tulfo, tanan, iipon, di ka daog ya po ni Sara.
1: Straight to the point.
0: Okay, be, kwan ko no, 26 ang kang kwan, Robredo. Nya 14 ang kang Rafi Tulfo. Ha? Usao man ni muna, nya sunod ang ining uban tag 1% naman lang. Be. Ha? Usao man ni muna. Oh, 26 plus 14 ang kang kwan. Pila raman, og imong ipon si Lini Robredo si Rafi Tulfo, 26 plus 14% pila, 40%. Nya ipon ni mo ang kang Dison, kamagalo, ipon sa tanan, hindi pong kadaog sana. Nga mao'y ilang imbisigahan sa impeachment. Ang nag-imbisiga, hinoon tawag, kisa man nag-imbisiga, si Vicente Soto, 0.02. Si Ping Lacson, 0.02 lasad. Sila man nag-imbisigar, ha? Sila yung nag-imbisigar, ang ilang imbisigahan mo, hindi akong iskor. At atiwasan ng isgot ni Unya, kaning maong survey. Pero gisinyasan ng taslong teknisyan nga, magmanila sa tasge, magmanila lang sa tamahigala. Niya mabalik tarong nga to taon ha anya ato sang himay ato sa mahigalang hagpato ning testimonya ni Matibag ha nganong ingon ko mga kaigalaan in fact mo niya kung giswat sa kong kulom ron nga kining testimonya ni Matibag wa makatabang sa prosecution nakadaot pa
1: straight to the point
0: nga naman explain ako na ang technicalities may galang admissibility sa ebidensya admissibility of evidence o ang weight of evidence tagantag pagtagad may galaman lamang sa argument 558 Manila musunod na karoon na yun. Alas 7 size na.
2: Live via satellite. Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: Malaking bahagi ng Luzon.
4: Si DOST Pagasa Weather Specialist Obet Badrina.
5: Suspindido naman po ang klase sa ilang lugar sa ating bansa bunsod ng masamang panahon dulot ng bagyong Quiapo at hanging habagat. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado sa mga sumusunod. Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cebuco, Zamboanga del Norte, Sultan Cudarat, Pagudpud, Ilocos Norte, Pigkawayan, Cotabato, Bacolod City, Jordan Guimaras at Isabela sa Negros Occidental. Wala namang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko man o pribado sa Silay City, Negros Occidental at sa General Trias City sa Cavite.
4: Halos 1,000 pamilya apektado ng pagbaha sa GenSan. Kasama natin sa balita, Radyoman Brian Oñate ng RMN General Santos.
6: Nasa halos 1,000 mga pamilya ang apektado ng nagdaang mga pag-ulan na naging dahilan ng pagbaha dito sa lungsod ng General Santos. Sa inisyal na datos ng City Social Welfare and Development Office o CSWD o GenSan, nasa halos 200 na mga pamilya ng Barangay Kalumpang GenSan ang nasa Barangay Gym ngayon matapos maapektuhan ang kanilang pamamahay sa halos 1 araw na buhos ng ulan kahapon dahil sa habagat. Sa may Barangay Labangal naman, nasa 547 na pamilya ang apektado at nasa Barangay Gym ngayon ang kanilang barangay nagpalipas ng gabi dahil delikado ang kanilang pamamahay na anurin ng tubig baha. Nabigyan na naman ng pasiunang tulong ang mga pamilyang lumisan sa kanilang pamamahay. Sa probinsya ng Sarangani naman, apektado ang munisipyo ng Glan, Malapatan at Maasim sa Sarangani Province matapos ang nasabing epekto ng habagat na sumira sa kanilang mga pamamahay. Ilang munisipyo at syudad ng Sugsaran Region ang nagkansila na ng klase ngayong araw. Pinaalalahanan naman ng Pag-asa GenSan ang lahat na mag-ingat dahil posibleng uulanin pa ang rehiyon dahil sa sama ng panahon na dala ng hanging habagat. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyoman Brian Oñate, Tatak RMN.
2: RMN Police Report.
5: Police report tayo sa probinsya, pagpapasabog umano sa isang paaralan sa Cotabato City, pananakot lang ayon sa PNP. Kasama natin sa balitang ito si Rajman Jul Dimapalao ng RMN Cotabato.
7: Kinumpirma ng Cotabato City Police Office na negatibo o false alarm ang naiulat na umano'y may eksplosibo o bomba sa loob ng J. Marquez National High School alas 7 ng gabi sa bahagi ng Mother Barangay Poblasyon ng Cotabato City. Sa pagresponde ng mga otoridad, halos 3 oras nilang sinuyod ang buong pasilidad pero wala silang natagpuan na umano'y pampasabog. Ayon sa report, may mga screenshot na nakapangalan kay MJ Lee na di umano'y miyembro ng isang Moro Front at nagmensaheng pasasabugin ang paralan pagsapit ng alas 9 kapag nasa loob na ng kampus sa mga estudyante, samantalang sina Naomi Alameda at isang Yaul Halbil naman na nagbanta sa pagpapasabog ng umano'y IED ay nakuhanan rin ng screenshot kung saan kasama ang mga ito sa iniimbestigahan. Posibleng pananakot ang mga kumakalat na mensahe sa mga paralang pasasabugin na makarang makatanggap ng report ng mga otoridad na idadami rin ang kalapit na mga bayan at probinsya. Nakikipag-ugnayan na ang City PNP sa Police Regional Cybercrime Unit para matukoy at masampahan ng kaukulang kaso ang mga nasa likod ng naturang insidente. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Juli Mapalao, Tatak Karimen.
2: RMN Police Report.
4: Dahil naman sa away mag-asawa, isa hong mister sa Bukidnon ang namaril. Yung lalaking nagtitinda lang ng tinapay ay patay naman matapos madamay. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
8: Away-asawa ang tinuturong dahilan ng biglaang pamamaril sa sityo sa Lumayag, Barangay Halapitan, San Fernando, dito sa Bukidnon, kung saan biktima patay ang isang lalaking nagtitinda ng tinapay. Ayon sa report mula sa San Fernando Municipal Police Station, madalas di umanong pumunta sa lugar ang biktima na si Alias Cano, 36 na taong gulang na lalaki, para magtinda ng tinapay. Nang tambangan ito ng suspect at sa walang pag-aatubili, binaril ang biktima. Nagtamo ng sugat sa kanang bahagi ng katawan ng biktima na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Makas naman ang suspect matapos ang krimen na pag-alaman na nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan ng suspect na kinilalang si Alias Mulong, isang miyembro ng Indigenous Peoples kung IPs, at ang kanyang asawa. Rason para umalis ito sa kanilang bahay, bit-bit ang hindi pa natukoy na armas at doon na nangyari ang krimen. Sa ngayon, Patuloy pa ang hot pursuit operation ng PNP sa bayan ng San Fernando, paghahanap pa sa tumakas na sospek. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Mikabalo. Tata, RMN!
5: Samantala, utility van sakay ang apat na empleyado ng gobyerno bumangga sa ilang puno dyan po sa Negros Oriental at may isang namatay. Makibalita tayo mula kay Rajman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
9: Isang agarang binawian ang buhay samantala tatlo naman ang sugatan matapos nawalan ng preno ang isang utility van ng Pag-ibig Fund na bumangga sa mga kahoy sa Sitio Palaw, Barangay Manusay, Giholngan, Negros Oriental. Kinilalang namatay ng isang 40 anyos na lalaki at nagtatrabaho bilang Assistant Department Manager ng Pag-ibig Ayala France sa Cebu at residente ng Talisay City, Cebu. Ang mga sugatan naman ay sa kasulukuyan na sa ospital ay ang 59 anyos na driver, residente ng Talisay City, Cebu at itinalagang driver ng Pag-ibig Ayala Branch, Cebu. Sugatan din ang 32 anyos na lalaki, residente ng Barangay Bitingel, Dumaguete City. Nagtatrabaho bilang Sales and Customer Support Assistant ng Pag-ibig Dumaguete Branch at ang 28 anyos na babae, residente ng San Roque, Cebu at empleyado din ng Pag-ibig Ayala Branch, Cebu. Batay sa investigasyon ng Giholngan City Police Station, galing ang mga ito sa Giholngan Heights sa Sitio Palau at papunta sa nasa bayan ilang metro mula sa kanilang pinanggalingan habang bumabaybay sa kurbadang bahagi ng daan, umanong biglang nawalan ng preno ang sasakyan. Kagad nitong ipinabatid ng driver sa kanyang mga pasahero kung saan isa sa mga pasahero ang balak pasan na tumanon upang makaligtas. Ilang segundo ang lumipas, umano nawalan ng control ang driver at bumangga ang van sa isang puno ng niyog at ilang puno sa tabi ng daan. Dahil sa malakas na pagkabangga, nagtamo ng mga sugat ang driver at mga pasahero. Kagad naman na rumespundi ang mga kapulisan ng Giholngan City Police Station, mga kasapi ng CDRMO at Bureau of Fire Protection para sa rescue and evacuation operations. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatak RMN!
2: RMN Network News!
10: Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's Special Coverage.
11: Mga balitang may kaugnayan sa Sona, malapit na umanong matapos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nilalaman ng kanyang talumpati para sa ikalimang Sona sa July 27. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, bukod sa paglalahad ng mga ginawa na gawa ng administrasyon, asahan anya ang earth-shaking announcement mula sa Pangulo.
12: Lagi naman pong ganun. So, antayan na lang po natin kung anong sasabihin ng Pangulo dahil nakita naman din po natin definitely hindi mawawala ang mga naging accomplishments ng administrasyon. Pero kung ano pa ang kanyang sasabihin, hintayin po natin sa Lunes.
11: Paglilinaw pa ni Castro, hindi mababanggit sa Sona ang issue ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaasahan namang makapagbibigay ng iba pang detalye ang Malacanang patungkol sa laman ng Sona ng Pangulo sa araw ng Linggo.
5: Nagdeklara na po ng suspension ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Lunes, July 27, kasabay nga ng ikalamang Sona ng Pangulong Marcos Jr. Walang pasok sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa lungsod ng Maynila para mahikayat daw ang lahat ng sudyante at guro na panoorin ang taong ng ulat sa bayan ng Pangulo. Kahalintulad na citywide class suspension ang ipinatupad ng Quezon City Local Government sa Lunes dahil sa inaasahan namang traffic sa batasang pambansa na pagdarausan ng Sona. Bukod sa walang pasok, magpapatubad din ang liquor ban sa QC sa Lunes. Mula po yan alas 12:01 ng madaling araw hanggang alas 6 ng gabi sa buong lungsod. Samantala, all systems go na rin ang mababang kapulungan ng Kongreso para sa Sona. Nagpatupad na rin ang lockout sa batasan bilang bahagi ng standard operating procedure at seguridad sa Kongreso.
11: Magkakasa naman ng People's Sona. Magkakasa ng People's Sona ang transport group at iba pang mga grupo kontra State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes po yan, July 27. Ayon kay Piston President Camody Floranda, kasama ang No to Oil Price Hike Coalition, makikisa sila sa iba't ibang mga sektor para ipahayag ang pagkadismaya sa Marcos administration. Katwiran ng grupo sa loob ng 4 na taong panunungkulan ni Marcos ay hindi nito binigyang halaga ang sektor ng transportasyon.
13: Ang isang patuloy dyan ay yung patuloy pa rin na itinutulak ng administrasyon, yung bugos at tuwad ng modernization program na nakuntaan ay nagtanggal, ano, nagtanggal sa kabuhayan, hindi lamang sa hanay ng mga operator at driver, kundi nagtanggal din na nagpangunahing nagsiservisyo sa ating mga mamamayan. Itong patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay walang kibo, ano, yung gobyerno. Bagamat marami na tayong sinasagi sa kanya na kailangan isuspindi o ibasura itong old regulation law, kasi 29 years na na namamayagpag itong batas na to, kaya 29 years na rin na pinapahirapan hindi lamang ang sektor ng transport.
11: Samantala, pinaplansya na rin ang pisto ng hiwalay na malawakang tigil pasada sa buong bansa kasunod ng nakaambana namang big-time oil price hike. Sa susunod na linggo, Gitni Floranda Band-Aid Solution lang ang ginagawa ng pamahalaan at hindi tinutugunan ang mga tunay na problema ng lipunan.
13: Malaki po yung porsyento na maitutuloy po natin itong welga at inaayos lang natin, ano, yung mga ilang mga kailangan pa natin mga technicality na inaayos. Kaya sa ngayon ay tuloy-tuloy tayo na nagpapatawag ng mga pulong, hindi lamang dito sa bahagi ng National Capital Region kundi sa iba't ibang region ng ating bansa para ideklara, ano, kung kailan nga yung welga na ilulunsad po natin. Ang welgang ito ay hindi lamang sa hanay ng mga driver at mga operator, kundi kama din natin yung ating mga commuters, yung ating mga mamamayan.
11: Si Piston President Camodi Floranda sa panayam ng RMN.
10: Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's special coverage.
5: Oh, ito, para sa ating Sona. Ito po yung sa opinyon ng nakararami, ano? Alamin po natin yung gustong marinig ng iba't ibang sektor dyan sa Iligan sa Sona 2026. Ang kasama natin dyan at tumutok ay si Radyoman Sassy Beltran ng RMN Iligan.
14: Sa opinyon ng nakararami, ano? Ano ang inaasahan ng mga taga-Iligan sa nalalapit na State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.? Alamin natin ang kanilang mga saloobin.
15: Ilang araw bago ang State of the Nation Address ng Pangulo, kinuha natin ang iba't ibang opinyon ng mga residente kung ano ang pinakamahalagang isyo nais nilang marinig at matugunan ng pamahalaan. Para sa maraming mamamayan, pangunahing inaasahan nila ang mga konkretong hakbang upang mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at mapagaan ang epekto ng mataas na gastusin sa araw-araw na pamumuhay.
16: Gusto kong ipaabot sa ating mahal na Pangulo na sana sa darating na SONA ay marinig ng lahat ng mga Pilipino na mababa yung presyo ng lahat ng bilihin dahil napakahirap po ng buhay ngayon.
17: Gusto kong mapaabot sa ating mahal na Pangulo na mapababa niya ang presyo ng gasolina.
15: Mayroon ding mga manggagawa at maliliit na negosyante na umaasang mabibigyang prioridad ang paglikha ng mas maraming trabaho, pagpapalawak ng kabuhayan at suporta sa mga sektor na patuloy na nahaharap sa iba't ibang hamon.
18: Sana po ngayong darating na Lunes sa SONA po ni Pangulong Bongbong Marcos, sana po ay madinig namin matulungan ang mga mahihirap tulad ng mga mangingisda at saka mga magsasaka.
15: Samantala, hiniling naman ng ilang kabataan na higit pang pagtuunan ng pansin ang edukasyon, digital infrastructure at mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad sa trabaho.
19: Ang nais kong marinig sa kanyang SONA is sana yung pinangako niyang 20 pesos na bigas.
20: So for me is ang nais kong marinig sa kanyang SONA ay mapa-improve ang edukasyon dahil maraming mga kabataan ngayon na hindi nakapag-school dahil sa kahirapan. So it's better na ma-improve ang one sa iyang one classification sa iyang SONA is mapa-improve ang education not only sa mga higher, sa mga average but also in poors.
15: Bagamat magkakaiba ang kanilang mga pananaw, nagkakaisa ang marami sa hangaring marinig sa SONA ang mga programang may direktang pakinabang sa karaniwang Pilipino at mga planong magbibigay na pangmatagalang solusyon sa mga suliraning kinakaharap ng bansa. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto, Special Coverage, Mula rito sa RMN Iligan, ako si Radyoman Sasi Beltran, Tatak, RMN.
11: Dagang salamat, Sasi Beltran, mula po riyan sa RMN Iligan. Dahil nga po ito ang RMN Power of Hyperlocal, magtungo naman tayo sa Rojas City para sa ating SONA. Sa opinyon ng nakararami, ano? Alamin ang hinaing ng at hiling ng ilang mga kababayan natin sa Rojas City sa darating na SONA ng Pangulo. Kasama natin sa balita sa Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
1: Sa opinyon ng nakararami, ano? Sa bawat sulok ng ating bansa, iba't ibang hamon ang kinakaharap ng ating mga kababayan mula sa kahirapan, kalusugan, edukasyon hanggang sa seguridad. Ngayon, habang papalapit na ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., narito tayo upang ibalita ang mga tanong at hinaing mula sa mga komunidad na nais niyang marinig. Isang pagkakataon upang mas mapalapit ang Pangulo sa taong bayan at masiguro na ang kanyang mga plano ay tunay na nakatugon sa pangangailangan ng bawat Pilipino. Ito ang kwento ng mga isyung nais iparating ng masa sa kanilang lider. Sa panayam ng RMN kay Cherry Vidal, isang karinderya owner sa Rojas City, inihayag niya na ang walang habas na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay isang malaking dagok sa kanilang negosyo na siyang pangunahing pinagkukunan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan. Aniya, napipilitan silang magtaas ng presyo ngunit nakakaapekto ito sa kanilang kita at sa kakayahan ng kanilang mga suki na makabili.
21: Nga, tanay magbubuma ng mga presyo sa mga balakbo natin sa buong. Kaya parang may araw man kami nga may kita man kami kay subong doing big paano na nga mo nga kita sa pagbulibya. Kaya subong gaminahan mo ng mga balaklon sa tindahan.
1: Sa kabilang banda, nakararanas naman si Presel Dinoy, ang may-ari ng glass installation services ng matinding hamon dulot ng tumataas na halaga ng mga materyales. Ang pagtaas ng presyo ng langis na pangunahing sangkap sa transportasyon ay nagdulot ng pagtaas sa gastusin nila. Dahil dito, humina ang bilang ng kanilang mga kliyente na nagresulta sa pagbagsak ng kanilang kita at nakahadlang sa maayos nilang operasyon.
21: About siguro, sir, sa gasolina, kaya medyo masyadong naging kataas, punta ni iya mapangitaan sa pagi kung paano makontrol nga mapanubo para mabawasan mambala nga mga gastoso. Napiktuhan gig kay gamay na lang ang nagpa-install kay medyo mataas na ang mga materials nga ginapaobra bala. Mabugat gid pari para sa amon nga mga ano, may gamay nga negosyo. Kag may ara pa kami ginapa-eskwila nga mga estudyante. So mahal man ang ano ang ilang mga ginagamit sa eskwelahan, ang mga pamiliti.
1: Ang boses ng masa ay nag-uumapaw ng pag-asa at hangarin para sa isang mas patas at mas maunlad na Pilipinas na sana'y marinig at maisakatuparan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang pangakong pagbabago. Para sa SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto special coverage mula rito sa RMN, DYVR at IFM Rojas. Ako si Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak RMN!
10: SONA ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Networks Special Coverage.
11: Abangan sa aming pagbabalik, Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump nagkausap sa telepono kagabi.
5: Mga pangamba ng publiko sa itatayong paksilika ng Amerika sa Tarlac, pinawi raw po ng pamahalaan.
2: RMN Network News.
5: Buntag Pilipinas sa Idupos.
11: Telepong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Right.
5: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
22: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMM Network News.
10: Pananagutan.
23: Kailangan may managot. May managot.
10: Maraming pangako. Maraming hamon.
23: Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo.
10: At mas marami pang tanong. Ano ang magiging direksyon ng bansa? Ano ang magiging mensahe ng Pangulo? putukan at pakinggan ang SONA ng Pangulo. Ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Mapapakinggan sa 65 stations ng RMN Nationwide at live sa YouTube at Facebook ng DZXL News, RMN Manila at sa mga social media account ng RMN stations mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong July 27, 2026, tutukan ang espesyal na coverage ng RMN Networks kasama ang buong puwersa ng mga radyoman live mula sa batasang pambansa at sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Sona ng Pangulo ang ikalimang yugto, the RMN Network Special Coverage. Special Coverage.
2: RMN Network News.
11: Babalik ang RMN Network News, 7:26 ng umaga. Nagkausap sa telepono kagabi sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at US President Donald Trump kung saan tinalakay ang mga usaping pang-ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Ayon sa Presidential Communications Office, ang naturang pag-uusap ay kasunod ng naging pagpupulong ni Pangulong Marcos at US Secretary of State Marco Rubio sa Malacanang noong Miyerkules. Nilha din ng Pangulo kay Trump ang mga pinakahuling insidente sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ni President Trump kay Pangulong Marcos na bubuksan niya ang mga alalahanin ng Pilipinas kaugnay sa sitwasyon sa West Philippine Sea sa nakatakdang pagpupulong nila ni Chinese President Xi Jinping sa Washington sa Setyembre.
5: Alas 7:27 po ating oras, itinanggi naman ang palasyo ng Malacanang na mayroon ng kasunduan ng Pilipinas at saka China kaugnay ng anumang bagong konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito po kasi ang unang iginigiit ni Chinese Ambassador to the Philippines, Jing Quan, na dahilan kaya lumapit ang China Coast Guard sa BRP Sierra Madre at nauwi sa pananakit sa mga tauhan ng Philippine Navy. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, wala silang formal at opisyal na kopya ng tinutukoy na provisional understanding na magpapatunay sa sinasabi nito.
0: Hindi ko po masasabi kung meron dahil hindi po, kailangan po sa kanya manggaling muna. Kung anong arrangement po yung sinasabi niya. Kasi ang huli po nating nabanggit, ang huli nating nadinig ay ang secret deal. Pero hindi yun sa panahon ni Pangulong Marcos Jr.
5: Yung
0: sinasabing secret deal na hindi dapat gumalaw sa BRP Sierra Madre, right? O, pero hindi yun deal with President Marcos Jr.
5: Ang tinutukoy na secret deal ni Castro ay yung umano'y gentleman's agreement ni Chinese President Xi Jinping at dating Pangulong Rodrigo Duterte pagkaupo pa lamang nito bilang presidente ng Pilipinas noong 2016 na magpapabuti at magre-respeto raw sa status quo ng BRP Sierra Madre. Sa hiwalay naman pahayag, tinanggi rin po ng Department of Foreign Affairs na may provisional agreement ang bansa sa China para sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Paninindigan ng DFA, hindi kailanman daw kailangan humingi ng Pilipinas ng permiso sa China para magsagawa ng anumang operasyon sa lugar na bahagi ng teritoryo ng Pilipinas.
11: Sa kaugnay na balita, ilang araw matapos ang pananakit ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard sa mga miyembro ng Philippine Navy, panibagong insidente na naman ng pangharas ng China ang nangyari sa West Philippine Sea. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nangyari ito sa Bajo de Masinloc kung saan mamamahagi ng fuel subsidy at mga pagkain sa mga Pilipinong mangingisda. Tumagal ng mahigit 2 minuto ang pambubomba ng tubig sa barko ng Pilipinas at nagsagawa rin ng mapanganib na pagmamaniobra ang barko ng China matapos na dumaan sa unahan ng BRP Datu Paiburong. Samantala, sinabi naman ni Maritime Law Expert Attorney J. Batombakal na dapat paghandaan ng puwersa ng Pilipinas ang mga susunod na hakbang ng China. Kaugnay ito ng paglapit ng mga Chinese Coast Guard sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal na maaaring tinitesting ang kakayahan ng tropa ng Pilipinas.
3: Hindi na sila natatakot. Hindi na man lang nila rerespetuhin yung distansya doon sa Sierra Madre. Kung gusto nilang lumapit hanggang sa katukin yung barko mismo, no, ay gagawin nila. Kaya nga talagang provocative yun. E di syempre, pag nakakalapit na sila doon mismo sa barko, nakakatabi na sila mismo sa barko. Ang next step, pwede na nila talagang akyatin. So ganun ang ginagawa nila, parang ano yun eh, parang ahas, no, yung boa constrictor na parang sinasakal ka ng sinasakal, unti-unti. Yun ang ginagawa nila, parang sinasanay nila ngayon ng mundo na oy, kayang-kaya namin gawin ito. At eventually nga, tingin ko ang magiging next step na nila ay aakyatin nila itong Sierra Madre. So tine-testing nila kung hanggang sila hanggang saan sila makakarating sa ngayon, no? Yung lapit muna ng lapit.
4: Uh-oh.
3: And then at some point, palagay ko gagawin na nila yon na aakyatin na nila yung barko.
11: Si Maritime Law Expert Attorney Jay Batumbaka.
5: Samantala, ang China wala raw karapatang mangialam sa mga aktibidad ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo at maritime zones. Sino may sabi nito? Alamin natin mula kay Rajman Marjo Domingo.
6: Binigyan din ni Defense Secretary Gilbert Chodoro Jr. na walang karapatan ng China na mangialam sa mga aktibidad na isasagawa ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Iungin Shoal. Ito ay matapos na sabihin ng Beijing na mayroon umanong isinasagawang construction sa BRP Sierra Madre kung kaya't nagkaroon ng insidente sa pagitan ng Philippine Navy at China Coast Guard, kung saan ayon sa China, lumabag ito sa 2024 Provisional Understanding sa pagitan ng Beijing at Manila. Ayon kay Chodoro, wala silang pakialam kung ano ang gagawin ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Samantala, hindi naman kinukumpirma o hindi rin tinatanggi ni Chodoro ang nasabing aligasyon ng China. Ayon pa sa kanya, gusto lang ng China na kontrolahin ang nasabing lugar kung kaya't naging inventor rin ito ng mga paglabag. Kasama mo sa DZXL Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak Armin.
11: Mga coastal LGU malapit sa West Philippine Sea, patuloy ang kampanya sa proteksyon at karapatan sa karagatan. Kasama natin sa balita Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
7: Patuloy ang kampanya ng mga coastal local government units o LGUs na tumutulong sa pagprotekta at igiit ng karapatan sa bahagi ng West Philippine Sea. Sa 10th anibersaryo ng Landmark Arbitral Award na iginawad sa Pilipinas noong 2016 bilang pagkilala sa bansa na tunay na nagmamay-ari ng West Philippine Sea, hindi natapos ang bansa sa pagprotekta sa karapatan nito. Sa ginanap na bayanihan para sa kanlurang dagat ng Pilipinas 2026 sa Lingayen kahapon, iginiit ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor Remulla ang katapangan ng mga Pilipino sa pagsusulong sa karapatan sa West Philippine Sea.
8: Na hindi na natakot kahit sino man na kaya natin paglaba ng ating nakakaragatan natin ang pagkakot na ang batas ay sinusunod natin na ang mga target natin ay para sa Pilipino at para sa Pilipinas.
7: Bukod dito, binigyang pagkilala rin ng 10 coastal LGUs na nagsasagawa ng mga inisyatiba upang maprotektahan ang sakop na karagatan. Kabilang sa mga kinilala ay probinsya ng Bataan, Batanes, Batangas, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Palawan, Zambales at Pangasinan na siyang nagsilbing host ng nasabing kaganapan sa taong ito. Muli, binigyang diin sa kaganapan ang kakayahan at mga aksyong ginagawa ng pamahalaan at ng iba't ibang ahensya upang maprotektahan ang mga sakop na karagatan maging paghikayat sa mga Pilipino na sumama sa pagsulong ng karapatan sa West Philippine Sea. Kasama mo rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak, RMN.
10: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
5: Alas 7:34 na po ating oras. Aarangkada na sa Miyerkules sa susunod na linggo ang pagpresenta ng House Prosecution Team sa Article 1. Ito po yung maling paggamit at paggastos ng 612.5 million pesos na confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ang kay Prosecution Team Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. unang isasalang sa witness stand ng mga dating bank manager na sina Violeta Constantino ng Landbank Shaw Boulevard Branch at Nenita Camposano ng Landbank DepEd Branch. Habang pinayagan din ng Senate Impeachment Court ang pagpapatawag kay Marivic Pareha ng House Legislative Archives and Museum Management Service. Itestigo sina Constantino at Camposano sa mga ginawang withdrawal sa confidential fund habang si Pareha ang tutukoy at magpapatunay na lehitimo ang mga record mula sa nagdaang pagdinig ng Kongreso. Binigyan din po ng prosecution ng 30 o binibigyan ang prosekusyon ng 30 trial days para ipresenta ang Article 1.
4: Ongoing ang preparation namin, no, hindi lang sa mga tatlong susunod na witness na yan, pati na din yung mga iba pang mahalagang witnesses, no, na iharap natin. No, as to who are the next ones, hope you could be patient with us, no. We will inform the court accordingly as required under the rules.
5: Si House Impeachment Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa.
11: Pagbiyahe sa ilang bansa ni VP Sara Duterte habang may impeachment trial, maituturing na pagtataksil sa tiwala ng mamamayan. Kasama natin sa balita Radyoman Grace Mariano.
9: Malinaw na betrayal of public trust o pagtataksil sa tiwala ng mamamayan ang pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa iba't ibang mga bansa sa panahon ng impeachment trial sa kanya. Ayon kay Manila Representative Bienvenido Abante Jr., ang pagtungo sa abroad ni VP Duterte hindi saklaw ng constitutional responsibilities ng Office of the Vice President at pagbaliwala sa impeachment process. Di ni Abante ang paglabas ng Pilipinas ni VP Sara ay pagkutsa sa impeachment court at kawalan ng respeto ito sa mekanismo ng pagpapanagot sa mga public officials na nakapaloob sa ating konstitusyon. Si Abante ay isa sa mga nag-endorso ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Safe travels and happy trip naman ang mensahe kay VP Sara ni House Prosecution Spokesperson and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong. Umaasa din si Adjong na babalik kaagad sa bansa si VP Duterte. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Katak RMN.
5: Samantalang Committee on Accounts ng Senado tutol din na sagutin ang pagkain ng defense team. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Conde Batak.
12: Mariing tinututulan ni Senator Ping Lacson ang hiling ng Office of the Vice President o OVP na gastusan o sagutin ng mataas na kapulungan ang pagkain at inumin ng buong defense team. Kaugnay ito sa liham na ipinadala ni Vice President Sara Duterte kay Senate President Win Gatchalian kung saan lahat ng pagkain at inumin ay manggagaling ihahanda at isisilbi ng accredited caterer ng OVP at ang gasto sa lahat ng ito ay pinasasagot sa Senado. Ayon kay Lacson bilang chairman ng Committee on Accounts sa Senado, ilan sa mga dahilan ng pagtutol niya sa hiling na ito ng OVP ay dahil questionable at irregular ito para sa Senado dahil may sariling caterer ang mataas na kapulungan na sumailalim sa regular na bidding process at ang hirit na i-accommodate ang caterer ng OVP at sagutin pang gastusin sa pagkain ng defense team, support staff at mga testigo ay maaaring paglabag sa government procurement law. Ikalawa, mayroon pa anyang existing na hindi pa nagagastos na pondo para sa impeachment trial na maaaring gastusin hanggang December 2026 sa ilalim ng Continuing Appropriations Provisions sa ilalim ng 2025 General Appropriations Act na maaaring ilaan sa meals o pagkain ng defense at prosecution teams, mga testigo, senator judges at lahat ng support staff kasama ang miscellaneous expenses na may kaugnayan sa impeachment trial. Samantala, sinabi ni Senator Erwin Tulfo na napag-usapan nilang isyong ito sa Majority Caucus noong isang gabi at kinuwestiyon ng mga senador kung bakit ang Senado ang sasagot sa catering ng OVP. Mayuriaan niya ay nire-reject ang request na ito dahil saan kukunin ang budget para rito at posible ring masita sila tungkol sa issue. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak RMN.
11: Sa iba pang mga balita mga kasama, pinawi ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA ang pangamba ng publiko sa negatibong epekto ng itatayong Pax Silica o malaking data center at chip factory sa New Clark City, Tarlac. Sabay ito ng panawagan ng ilang mga grupo na huwag nang ituloy ang pagpapatayo ng Pax Silica dahil sa banta ng pag-angkin ng lupa, pagkamkam ng likas na yaman at militarisasyon. Pero ayon kay BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang, hindi dedepende ang proyekto sa supply ng tubig ng bansa para makapag-operate. Sa halip ay kukuha sila ng tubig mula sa ulan.
13: Sapat po yung tubig na pwedeng pagkuhanan doon. Hindi ito groundwater extraction, ha? Kundi ito yung technology na gusto namin i-propose. At kung may surplus kami, pwede pa namin i-share ito sa mga community around.
11: Pinabulaanan din ng BCDA na magkakaroon ng mining operations sa lugar.
13: Ang mangyari po dito, so mayaman po tayo sa ating resources. So at source, pwede na po i-process doon. At dalhin dyan yung mga component sa Clark po, sa Pax Silica, at doon i-process, i-develop, at i-export natin. O kaya, maaari din na sa mga member countries, manggaling yung mga components, critical minerals, na bahagi nitong AI Hub project natin.
11: Si BCDA President at CEO Joshua Bingkang.
5: Pinay athlete Hiraya Francine Padios nag-uwi ng ginto sa 10th Asian Pengkak Silat Championship sa Vietnam. Sports Balita ni Niel Santua.
14: Naghatid ng karangalan sa bansa si Hiraya Francine Padios matapos masungkit ang gintong medalya sa Women's Single 10th Asian Pengkak Silat Championships na ginanap sa Dong Nai, Vietnam. Ito rin ang nag-iisang gintong medalya ng Pilipinas sa torneo. Bukod sa ginto ni Padios, nakapagtala rin ang Team Philippines ng dalawang tansong medalya sa torneo. Dahil dito, nagtapos ang pambansang kupuna na may kabuuang isang ginto at dalawang tanso sa Continental Championship. Samantala, muling pinatunayan ni Padios ang kanyang husay sa Pengkak Silat matapos pangunahan ng Women's Artistic Singles Event na nagbigay ng malaking karangalan sa Pilipinas sa pagtatapos ng kompetisyon na dinaluhan ng mga nangungunang atleta mula sa iba't ibang bansa sa Asia. Para sa ating Arimen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Arimen!
11: Catherine Bernardo, nahirapan nga bang katrabaho sa bagong teleserye si James Reed?
5: Bakit?
11: Ewan natin. Alamin natin ho sa ulat ni Myra Jane Nasayaw.
16: Inamin ni box office queen Catherine Bernardo na nahirapan siyang mag-adjust bilang kalovedimang aktor na si James Reed. Sa isang panayam, ni-reveal ni Cass na mahaba-habang adjustment ang pinagdaanan niya sa bago nilang teleserye na Someone Someday dahil pareho silang mahihiyain ni James. Bagamat walang kinalaman dito ang pagkakaiba ng love team na kanilang pinanggalingan, sinabi ng aktres na ang pagiging first time nila bilang magkatrabaho ang naging dahilan nito. Natagalan din daw ang pag-warm up niya sa set at sa iba pang katrabaho dahil 16 years ago o noong Mara Clara days pa nang huli niyang makasama ang Dreamscape Entertainment na siya ring may hawak ng Someone Someday. Gayunman, masayang aktres na very comfy na siya ngayon at itinuturing na rin kaibigan at pamilya ang mga bagong katrabaho. 2022 nang huling lumabas si Catherine sa TV series na Too Good To Be True kasama ang dating kasintahan na si Daniel Padilla. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Biyernes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak Arimen.
11: Sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyan.
5: Happy weekend! Ako naman yung Professor ng Bayan Ricky Rosales.
17: Live via satellite. RMN News Nationwide.
18: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulos sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katul nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katul o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
17: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
24: Headlines ato ang mga balita. Paglimpyo sa Pasil area sa siyudad sa Sugbo, tutukan pagbalik ni Mayor Nestor Archival. Tindahan nga nanindag Korean luncheon meat nga walay permit sa FDA, girundas mga sakop sa CIDG Mandawi City Field Unit kagahapong adlaw. Samtang sa atong sports, arita sa atong sports, unsay update sa atong sports, Pacman may kumpirmar nga ongoing ang negotiations tali sa kampo ni Tank Davis o Liam Paro. Mga na itong mga headlines.
17: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay isturbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulad sa tutunlan. Dili pwede maisturbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kan adlaw. Basta 2040, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab ka na. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ano ba ang bukas ng chicken ko? Ay, este ng chikitin ko! Siyempre, our Bounty Fresh Bound Food Favorites! Mickey Fried Chicken, Meals in Minutes Marinated Chicken, Eggs, and more! Tanan sa'yo natuod!
19: Basta baon! Bounty Fresh!
20: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
25: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
21: So, nakatabang yun di ay sa imo ang iBerry, Tita?
25: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naakoy peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
26: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol. Nimo.
27: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
28: Gigutom na ba?
29: Demo.

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mga idol, atangi ang Alaksan Extra sa Barangay Lagtang, Barangay Muhon, Barangay Puok, Barangay Tangke o Barangay Kansuhong, Talisay City. Karong Hulyo 24, 2026, Biyernes. Basan ikaw ang adunay kahigayunan nga makadawat og pina-extra bilis og extra galing nga new Alaksan Extra. Kita-kit sa mga idol! Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
9: Tayo na

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
2: Oras sa DYHP, RMNC Bo, alas 7.51 na. May buntag pag-usap mga kasama. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kininyong Radio Man Marisa Abadies, muhatod sa duga mga balitang mga updates, mga balitang lokal. Apan sa dili pa, arita una sa ato ang Answer to Win promo. Ala, naman na ninyo mga cellphone din ha, o inyong mga tudlo. Kaya ito na ihato na ito ang pangutana alang sa atong Answer to Win promo karong mga orasa. Simple kaya ito ang promo mechanics ha? I-like and follow ang ato ang mga official Facebook pages, ang DYHP RMN Cebu, ang official Facebook page ni Atty. Rufiel Fernandez Banyo. Itong dunay checkmark, blue checkmark. 900 kapin na, 900k followers. Maunay legit o official nga Facebook page ni Atty. Rufiel. Ikaw man, og like, share, sub sa ato ang Facebook Live karong mga orasa.

0: Ari na ta sa atong pangutana alang sa atong answer to win promo. Atong pangutana, simple na kayo kung naminaw mo. Ito ang mga updates, ito ang mga news reports, atong headlines, makatubag na yun mo. O na ito, pangutana karong mga orasa. Ang NBI mo investigar na sa kontrobersyal nga pag-host sa nasod sa 2019 Southeast Asian Games, kung SEA Games. Karon doon na sila giumol nga task force. Kung nakapaminaw mo sa headlines, gikan kaganihang kadlaon. Mga dugang mga updates bahin ni ini. Katubag ra gyud mo mga kasama. Say pangan sa task force nga giumol sa NBI aron mosusi sa ingo mga anomalya pag-host sa Pilipinas nitong 2019 SEA Games. Lai tubag na. I-comment na inyo mga tubag. Diyan sa to ang Facebook Live karong mga orasa. I-public na inyo ang mga profile ha. Ayaw yung tao na i-private. Aron makadawat mo og premium, makadaog mo. Dunay premium mga 200 pesos GCash. Atong susihon unyan taw-taod kung kinsa ato ang swerteng mananaog. Atong i-verify kung nakasunod ba sa ato ang promo mechanics. Ayaw nata sa itong mga balita. Paglimpyo sa Pasil area sa siyudad sa Sugbo, tutukan pagbalik ni Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP RMN Report.
2: Tutukan pagbalik ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang paglimpyo sa Pasil area sa siyudad. Ang mayor una na nipahibaw nga 90% na nahawan ang mga basura sa maong dapit. Apan gusto ni Archival nga wa na'y magpataka ulabay o garbage ilabi na sa dagat diha sa rihutang lugar. Matun sa mayor, nga iyang balikan ang maong dapit aron makompleto na ang paghawa ni ini. Kini, pilagi usap sa pagpakilayon sa Department of Public Works and Highways kung ni PWH.
3: Ako ning ibalik o tanaw ang area sa Pasil Bay. Gusto na ko makompleto na din ito.
2: Si Mayor Nestor Archival sa nasairan, ang mga basura diyan sa Pasil area na pabiling problema sud sa miaging 30 katuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Nag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat. Nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo ug hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat ug sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba nata di ilang ang bughat?

0: Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua, kanunay nga naay diskarte, sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte, Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: CDOIIIDOL Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
2: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
1: Ito ang idol ko.
3: Also try Idol Hot Dog, our meatiest and tastiest, best idol hot dog ever.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
5: Sports ngayon. Sports ngayon.
6: Ato na wato na ang toang sports update. Pinaagi sa to ang sports analyst o international boxing judge nga si Radio Man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
7: Mga buntag, Marisa, may buntag sa atong mga suking tigpaminaw. Kini atong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Gikumpirmar ni pambansang Kamao o E-Time Division World Champion Manny Pacquiao nga ongoing ang negosiasyons tali sa kampo ni Herbunta de Tanca Dives, no? O sa MP promotion alang sa ilang away nga posible mahitabo sa di pa matapos ang tuig. Nagkanayon si Manny Pacquiao nga ang kung iyang gusto ang masunod nga adto sila mag-abot sa welterweight division o sa 147 pounds samtang si Dives na ilaki ni nga anaa sa lightweight no nga na imong kampyon o posible kini mo adto sa light welterweight ngadto na sa super welterweight o sa 147 pounds nga catchweight nga ilang pag-aawayan gawas kang Dives iya usang giangkon nga nakignegosiate usab sila sa kampo sa IBF World Champion nga si Liam Paro nga posible usab no nga asa sa duha nga ilang mapilian kung si Paro adto kini muaway siya gusto nga muaway kini adto sa Australia diin taga Australia kini si Paro kay nung dumani adtong 2017 miaway dito si Pacman sa Sydney Australia kontra ni Jeep Horn og napildi kini pinaagi sa usa ka controversial decision matod ni Pacman nga gusto niya muaway sa dili pa mutapos ang tuig kay nung duman nga katapusan nga miaway si Pacquiao ni adtong Hulyo 19 sa maaging tuig kontra sa kani WBC World Champion Mario Barrios din ang resulta na himong controversial draw. Kini nga tong balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabi kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals moresulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon. Nga doon ay 1.3 million orac units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals o oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ, limpyuhon o ayuhon. Ang DTX 500, nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma o cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHB, Tatak, Amen.
6: Ang atong balitang sports may nagtapos sa to ang mga balita karong buntaga. Narita sa to ang winner.